0: on mo, arestado sa polis, you'll be facing charges. Ti amo lang gusto na ton pension di sa mga nakakita sa iya nga mag-cooperate. Otherwise, basikon, mga tubang mangilamos mga kamukaso.
1: Oo. Si kay may mga information na abi, kagabi, nga nagagwadring, nga nakaistorya sila sa lula niya. Dito sa lugar na. Saan may nag-brown niya na, sa ubot niya sa balay.
0: Oo.
1: Pagwa niya dali pagkakita siya sa mga tropa di kagabi, nasang bot siya nga magwa, mga lachite. Pag dinalagan kagabi, alas 7, alas 8, alas 8:30. Basta kagabi, pag dinalagan kagabi, puti bayo niya.
0: Mm.
1: Pero sa information niya, sugid sang lula niya, do pula, umblo, sa bayo niya.
0: So, why nagsanto?
1: Walain, why nagsanto?
0: Di ba sigin pailisan?
1: Amo lang na.
0: Mm.
1: Basigin pailisan siya. Basi naging kuhaan siya sang bayo, nga nag-ilis siya katrupang Jusel. Pero ang bayo niya, ganyan, is puti. Sang nagpalagyo siya.
0: Mm.
1: Luab nga puti do sando bala.
0: Oo.
1: Nga puti so amo nang yagid nga bayo. So nagaduda diri si Kap, kwete do may nagsaligma to abi o do indi mag pareho ang statement sang lula sa mga nag inform diri sa tropa nga naistorya siya kagabi sang iyang lula dito sa sulod kay Tropang Jusel.
0: Okay. Kilala sa Nikap, anong background niya sin isang bata nga inihaw, even though he's facing a case of rape, no? 13 years old na rin complainant.
1: Anong background niya sin
0: Nikap? May mga records sa barangay?
1: Oo, kita taga barangay, RSB, pinisisero. Barangay Kagawad. Ay, RSB, barangay Kagawad. Kagawad,
2: Kagawad, pinisisero.
1: Kagawad, pinisilado. Pilisinario.
2: Pilisidario.
0: Mm-hmm.
1: Kagawad, pilisidario. There is a... Kagawad, ano gining background din ni Gerald Resenio?
2: Kay naka-star man din siya, pagkisa din sa chapter 1 ng sakop sa barangay RFJ. Yung maling nga bata, diri gisgila mo. Balitanon pa lang ako to. Panilagan ng mga bata, maayo maling ni. Galing kay naka-silo na sila sa natawag nga Sityo Aligamot, pag naka-silo sa babahay nga ginatawag, kaya Iloko, eh, hindi ko naman manmanan kay relax ko na sila. So buong amo na ang nakabuhagin, amo na. Wala na ako sa pilido, ganggay, amo lang ng hapon.
1: Pero ano kadugay ang iktar niya, Likap?
2: Mga madugay-dugay, manakay mo lang, manakauma na sila sa ilang bali tiya o kung pakadwa na sila.
0: Mm.
1: So ang kagabi ito si Lula, ito, lapit kita, tagi siya rais na.
2: Hindi man niya dugay gid pero daw nakakaano na ba siya sa kay bilang daw tiyo yan si Kwan Jeremy Lumabit.
1: Mm-hmm. Nakaagi siya sa mga. So sa imo bi Kagawad sa amo ni ka tiinyo kabisado mo niyang lugar diri. Din siya bi posible makapanago diri.
2: Sa ako lang kay Kagad ipagkatabo diri nga ari man ko di sang pagi ano niya pagi kadtuya diri sa babaw diri sa ginataktaran ta
1: so bali Kagawad ari ka man diri kagabi
2: oo pero hindi ko siya nakita kay dito ko dapat muna tong isang ginakumpontar siya nga ginpasilakan sa sang taslight nagi amo ni siya sang iya nga kamot di nakita ang natawag nga
1: sa
2: pusas nga ginabugkosan.
1: Mm-hmm.
2: Pwede siguro kasi nagugutom lang. Diyan mo to nga gina-attempt nga madalagan ti ginlaot man sang aton nga pulis kag sang tatlo kumandi ka mga taga-diri man sa barangay galing ti tama kadasi yung klase ka bata sumula sa sinigang pero kaya pang lumpat pala magtatuto sa sang taubos sa balay sang aton mangod maglumpat sa natawag na babwire. Ato sa ang iyang tinumpakan. Pero ang napalaw pa si Sir, ang pulista, galing kay natunok sa natawag na alambre. Di wala naman ngayon ang duwa. Nagdulog-dulog, tapos alam na ang pangapawa nila, pero di rin naglisa. Amo na nga nangagin, tagol sa sanggilo. Nagsulod siya sa natawag itong sa sulod na sang nagsulang. Kaya muna nga nakita man siya, hindi Kagawad ba yun na. pagamunay nga insunod. Pero sa kada sigur nga daga ni Kagawad ba yun na, wala yung naptan. Buting na nun, nag-ay places kami sa no, kundin nga dahil ka patana.
3: Ang nag-water na tupa to.
2: Oo.
3: Nag-pull out na din, nag-uha na din ka ng mga taga-tropa. Mga tropa, katropa ng Jusel. Pagkakan pa yun ka dun eh. Nag-uha din rin ang bridge sa iyo. Ay, bumo pang dala ni katropa ng Jusel. Lapos niya sa inong bukid eh. May dugo ang katropa ng Jusel, si Kagawad.
0: Oo. Kagawad sang ginalagasos ang kapulisan ni si Gerald? Why kapalupo ka mga kapulisan ta?
2: Wala sir.
0: Oo. Kaya ito talara na ginman fugitive sa mga, why nila pinasalbahan na be? Para lang mabalan niya, sige ha, ginagplagyo ka ron kay hindi na ni ka ron sa pasalbang ni Mona mon. Why? Pero sa background ni Gerald ngayon, isang ara pa sa or kagawad sa inyo, why man sa kaagi abing may kasos barangay, may records barangay?
2: Wala sir, wala din yung record. At di alin pagkanggamay pa sila, di rin man mo. Grupo mo kami natin.
0: Ang pamilya niya kagawad sini, may ginikanan pa ni nanay, tatay?
2: Ara-aras tatay ha, tagang si nanay sa gawa.
0: Abroad si nanay niya.
2: Mm-hmm.
0: Butang balon, hindi ginman gali ni problemados kwartang bata magamon eh?
2: Wala ko lang siya na survival yan. Kasi mga ang edad nila, mga lapaw na da sa 15 to 20 na.
0: Mm-hmm.
2: Wala na din sila sa amon sa bangang herit.
0: Okay. Pero ining kaso niyang rape sa diin na tabu ini sa aligamot o kondera sa ripdip?
2: Wala lang ko sila sila makasiyasat mo kay basta ang bata ngayon nga iyan nga nakumiter taga Sitio Iloco, Pugnas yun.
0: Sitio Iloco?
2: Oo.
0: At Iloco kagaligamot gatambihan na iman lang na?
2: Malayo sir.
0: Oo. Dito pas pihakyas tabok no?
2: Dua pa ka barangay sir, Puskulon pa ka antes ang aligamot.
0: Mm-hmm. Tiyang Puskulon, nabi ko Sitio Iloco, Puskulon inatagsakop?
2: Hindi. Ang Sitio Iloco, poblasyon na sir, sa San Rafael.
0: Puskulon, gali na daas tupad sa may pabahay, no?
2: Oo. Puskulon, ang Sangbe, Iloco.
0: Okay.
2: Area.
0: Oo. So, dira sa Sangamay, gaistar sa Aripdip. Sa uli, nagsailo dito sa Aligamot. Oo. And then, nakasailo sila sa pabahay.
2: Pabahay.
0: Okay.
2: At sa Subong.
0: Oo. May mga kauturan man ini?
2: Kundo hindi ako sir magsala, lima na sila kumagwakod mo.
0: Ano ni siya? Ikapila ining si Gerald?
2: So, Subang siya.
0: Mm-hmm. Ahay. Di may mga kamanghuran pagali ni siya. Pero sa pagpati ni mo kagawad ha, sunado mo na lang arip di pagkado dito abisa, no? Ilong Bukid. Makapalagyo ay han sa kagmakabaklay sa pihak ka bukid to lapos sa ilong bukid or if not lapos dito iya sa pihak nagpana Barutak Viejo
2: eh kung sa akong sir nga kahit kagagilder kami nagapantay matatabo hindi gito siya guro siya kapinitret sa natawag ilong bukid tapos sa hindi sa taong kasi ang mga tropa to na may bantay nito mo
0: tapos
2: sa babaw sinang bukid niya ginahanap.
0: So, pagpati mo, dira lang sa paipli sa ano lang da, sa wayang da, ha? Kamaisan kag kagsagingan?
2: Tungod nga, sa Subong Sir, wala ko pang tulog ko, o puto din ang matapresan pa, ang iba lang. Wala lang ang bang oras ng alas 2 ang midya, kasi nga, kung din man sa nakapuslit man niya, siyempre, ang class light man hindi na panilagan kaya sa pagamo-damo na nagbululig na pumuluyo kagabi.
0: Galing...
2: Ang kamaisan nga na, sir, kung makita mo, ang kisay na
0: ka.
2: Ano ang kamaisan, sir, ako ng kampi,
0: Intag
2: isa-isa na ka, ruwang, insulod na kada isa.
0: So, why sa daras kamaisan, ha?
2: Wala.
0: Galing kiti, kumo kay dulom ang gabi, basi kon sa mga puong-puong lang sabla nagsuhot bala kagawad?
2: Oo, tikon mga ako man guro, sir,
3: ang panilagan ko man ang masanag nga itong nagapangita sa ako ni.
0: Mm-hmm. Eti, naka-flashlight halos tanan mo, no?
3: Oo, kagaya ng lag ko, ma-flashlight.
0: Oo. Okay. Pero why pag information subong abikon na diin sa direksyon niya, kung nakapalagyugin man siya o nakagwa na siya, kagabi sa kordon?
3: Kaya mo to siya subong ang ginlakat ni Kapitan Edwin, kaya may nagatawag man din yung tawag ba lang na info di sa piyak, info di sa piyak. Hindi daw hindi ta bala mga kumpirma kung lingkid.
0: Oo.
3: Kaya bala lang daw ginapatalang lang ito kung
0: Sino ang tumandok gidera sa San Rafael kag sa Arifdip? Ang nanay o ko ng tatay?
3: Ang tatay.
0: Mm.
3: Pero nag-aagi lang gada siya sila ng istor lang sa ila ni pamilya.
0: Oh. So ang tatay ang tumandok. Ang nanay hindi iya taga San Rafael or hindi iya taga Arifdip?
3: Hindi, taga Sitio Aligamot.
0: Ah, taga Aligamot. Oh. Sitio Aligamot, San Dionisio, si nanay niya. Oo. Si tatay niya, taga Diragid mismo sa Arifdip.
3: Hindi man, sir.
0: Mm-hmm.
3: Ah. Hindi lang naka-star lang sa ilang pamilya.
0: Nakapauli lang. Kuna mo, ang Arifdip da, halos pamilya manggalin ni Geralda.
3: Oo.
0: Oo. Oh. Okay, sige, sige. Pero sa pamilya niya, sa aton na ni Franca kagawa, doon ito may nag-tolerar das pamilya. Posible nag-bulig bla siya, giya siya bla? Parang palagyo?
3: Amo na sir, ang problema handa.
0: Nga may mga nag-ano subong, may mga informasyon niya konflikto haw, nag-asin ng isag?
3: Di, parahin siguro atong sir, kung nalim naman na sa dugo, di, umbot lang, kung sila na ilang bahin.
0: Oo. Blood is thicker than water after all, gawad, no?
3: Oo, ti siyempre.
0: Mm-hmm. Pero ti pangabay talang, kahit ti makasuhan sila sini. That's harboring if you fugitive sa pamilya. That's why nga, it's a warning, mas bayo pa isusurrender nyo na, din ginabi malagyo si Gerald Finn Caseman.
3: Oo, ako niya nga sa gestion, kan lang, ti bata pa man na, kasi pa man lang makarealize mo nga. Bayaran naman na yung iyang kumiter nga sala.
0: Mm-hmm. Sige. Kagawad with that, salamat gid ha sa imo sining nga tiyempo kag sa informasyon. Kagawad ha?
3: Oh, sir, ako lang gani di bilin sa bungkag si ano?
0: Oh, si Katrupa Romel?
3: Oo.
0: Oh, hindi ka mo magproblema daw. Daw hindi na siguro magtakas Geralda sa inyo.
3: Tiyambot lang. Kaya,
0: adlaw
3: na mo.
0: Pero daw, kung magtakas na sa kaya, paman dumugon, guro, kagawad.
3: Ate, oo.
0: Testingan ni, no?
3: Oo.
0: Sige. Kagawad, salamat, kid.
3: Oo, sige. Thank you, kid.
0: Oo.
3: Kagawad, Jumi, pinisip lang yun. Kagawad rin sa Banakong
0: Katropa Romel. Ano galing? Ang puskulon galing na da sa ano, Katropa Romel, sa tupad gid gali da sa ulunan na karipdip. Pagkatapos ang Iloko gali at tutusunhan ka na yung hub gali.
3: Lagi na focus na sa aton nga live na.
0: Ang balay niya, ano ni?
3: Gym na nakasipang Yusel. Gym na sa Arifdip.
0: Okay.
3: So ang kamay sana, pagpanaog niya di kagabi, pagkita di kagabi sa iya, sugid pang isa-isa na ang ruwang bala, ang ruwang sa maes.
0: Sa unan sa gym?
3: Oo, sa gym.
0: Okay.
3: Isa-isa na ang ruwang sa maes sa mga pumuluyo.
0: Mm.
3: Para nga makitaan lang kung aragin man da siya. Di, kung diragin man siya magwa, ang tiyak yung sinakatrapang Jusel, cruising pagkanto na sa San Dionisio mo.
0: At ikon cruising pagkanto sa San Dionisio, may naka-stake out to?
3: Galing ti may gamantay to, kaya dito kami ka-plastar kagabi.
0: Oo.
3: Oo. Ti, ari ng tropa natin sa gagawa. Grabing lugutanay isang tropa natin. Kapi kang tinapalang konsumo nila. Konsumo nila katropa nyo sila ng kagabi.
0: As usual.
3: Oo.
0: Swerte na kita kung may pandisalda. Layo pa nga dance band noa da. Mabot, may kalibod da.
3: Kalibod ng tricycle bala.
0: Mm-hmm.
3: So, kung muna ginalughot din nila subong, kung subong din man siya abi magwa, kaya kung mag-cooperate lang ang pumuluyo parehos kagabi katropang Jusel, hindi siya guro mahahaponan ah.
0: So,
3: kunari di siya ha, kunari pa di siya.
0: Oo. Why chance nga mag-ulan na kadro pa Romel? Kaya kung mag-ulan na, mapilitan na sa magwa.
1: Nag-uom siya, pero mabasko gabi. Kaya nga lang, hindi amal ni kagawa. Doon siya nakabulan, wala ulan di.
0: Mm-hmm. Kaya kung mag-ulan na, din kita bisa mapanilong.
1: Oo, amo lang na. Kung gusto mo siya, ang istorya, bigis ang mga kabataan kagabi, ng mga nagpanulos ang tamang pala.
0: Mm-hmm.
1: Sili nga, hindi niya pagsubutuman na sir sa talon. Sir, kinamo bayabas na.
0: Din nga talon sini sa...
1: Amo ning sa wala, kung i-focus ta.
0: Oo, ning kakawayanan.
1: Sa doon una, oo. Ari balaunan.
0: Na, okay. So, damo na bayabas?
1: Oo, damo na ako na bayabas.
0: At yan, nung ginagwanta mo, way kamanan okay. Sa bayabas, katropa Romel, duhaman na namo, kung hindi ko no... ambal ka nga,
1: Laban-laban
0: gini.
1: Kung hindi tig-aho mo, okay?
0: Ah, tig-laban ay, amo na hambal nila, ang pinauna-unas lagwa kun. Amo lang nakaunon mo, pamahaw, panyaga, panyapon, kagpamahaw.
1: Oo. Te, amo na ding area.
0: Why, abi, amo na mo dito sa una sa Iloco, tabing amo.
1: Oo.
0: Ngayon, poskulon to kaga Iloco sa una, damo-damo. Why na amo na subong?
1: Ah, wala na. Si ambal gani ni Manong kagabi to, sini niya ka nagligad. Sir, gin palagyuhan man di ka suspek. Dari mananago. Yayawan, makalagas mga pulis. Pero nakita nila ko, no, nga ang mga bungas, ang kapayas nga luto, wala na. Tapos yun na, motongin kao niya. Sini wala, sir, maduhan kadla o nagwa siya.
0: Sakit siyang tiyan, guro to, ba't siyag niya?
1: Oh, bahalaban-laban.
0: Oo. Oh. At hindi din kinabisa makadto da.
1: Oo, subong ka pa pang yourself na medyo nag init na gawa.
0: Oo.
1: Sige kaya po ng lugot sa atong sinin makatapos ang polis. May information kita na makadto si Provincial Director Bayani Rasalan
0: dari
1: sa lugar. Kaya
0: ati palupadan nila drone dra katropa Romel kag lughuton ni.
1: Provincial Commando may drone na sila katropang Jusel eh.
0: Kag may K9 team na sila, di ba? Pabuyan mo na duha ka Doberman goro da, hindi gani duha goro ka lagko ido da goro. Batalas goro na.
1: Oo. Kung wala siya gintago.
0: Oo.
1: Pero amo na. Amo na ginaproblemahan ni Kap, kasi nga dugaduda ako sa mga istorya nila.
0: Mm-hmm.
1: Kasi ko si Kap, may arayhan posible ma... makop-kop siya ako matago. Tinga, pangulong-ulong si Kap. Pero ang balik kagawat, hindi masigurado. Kaya mga pamilya yung mga katropang Jusel mo.
0: Oo.
1: Galing siya, ti pamilya ni Sir Banghiro, ari mo lang di balaya. Sir Banghiro lang bro na, oh. Oo, na.
0: Atong kipaw-kipaw na?
1: Oo, tala na da nga balay, Banghiro na da.
0: Oo, pakadugi na dito sa, no, sa Ilong Bukid.
1: Oo.
0: Oo.
1: Si tapos unahan dito
0: Tidris Poskulon sa unahan niya katropa Romel aramanda ang pamilya kasawa ni Police Officer Gumban.
1: Oo, Poskulon.
0: Oo.
1: Si ang si Mr. Lito Jimena sa una gani Poskulon matro sir no?
0: Poskulon man sila?
1: Ilong Bukid pa silang sakop. Tito apo yan eh.
0: Apo ni the late Lito Jimena?
1: Oo, do apo ya kun hinablot.
0: Oh my goodness.
1: Lapit sa iya.
0: Oo.
1: Ang suspect.
0: Ate, may pamilya na da sa kilid sang karsada mo?
1: Oo.
0: Oo. Do kun iko magsala guro lula na sang ano? Sang suspect na?
1: Ang
0: balay da sa higad sang karsada?
1: Oo, basta ba mga pamilya ya ginadi ha. Da nakaagi sila star dire. That's why nga kabisado niya di ang lugar.
0: Kung namang tatay ni Gerald Utod or pakaisa ni the late Lito?
1: Ambot lang kagawad. Ano ni the late Lito ang tatay niya? Oo, why lang si kagawad mong kibalo ka ito pang Jusel.
0: Kaya may Utod na si Lito mong may van sa unab lahara na sa Kilid Karsada, Tropa Romel?
1: Dumduman ko na dito na ala sa may Lumbukid ang utod niya.
0: Oo.
1: Kaya nakagi kita kadto dito sa una eh.
0: Ati ko na mo lapit pagalinis pamilya ni Anay and the late Lito ha?
1: Oo, lapit.
0: Ang tatay. Ati pamilya gid isa lang gid sila ka lugar gli ni ano da ni Police Officer Banghiro, pamilya ni Banghiro, pamilya yaman.
1: Posible. Kasi ang barangay dito halos kalalabanan. pagpamilya mo lang.
0: Hmm, hindi na ako na pagdala. Hindi na ako pa pagdala. Dakang hindi na pagdala ko galingon mo.
1: Ambal ni kapitan. Sige nga, damo na di pamilya ya. Asin ko, oo, damo na di pamilya ya.
0: Oo. Oh, basikon mo ko, upod mo na, pakaisa ko pa eh.
1: So, wala din ka talagang Diyos. Telti ula talagang tonta lang. Pero ang ginapangabay, Abi, sa mga barangay officials, ang pulis, kung sino makasiplat, makakita, makasapupo, sa information ni Gerald, nga rin mo lang di siya, pasurin biro na lang siya.
0: Pero ano tsura siya na katropa Romel?
1: Why ko ganit kita katropa Diyos. Ano gamay siya kagawad? Gamay nga bata nga malahoy-lahoy ko, no?
0: Mm. 20 anos naman. Pilang height siya sila?
1: Pila taas siya, kagawad. Sige, ano sa akon kataas? Mga 5'4", ah.
0: May distinguishing mark? Madali mo bila ma-identify si Tsuraya? Magluwas sa pusas? Tsuraya,
1: kagawad. Anong forma niya? Yung mga auraya ba lang? May ilong-ilong.
0: Hmm. Why alum pinalian si Kuya Why?
1: Galing iti kundiri mo lang siya kagawad, makilala gi sa Gapo sa mga taga diri. Kilala gi sa kundiri lang siya katropa ni Jocel, makilala siya.
0: Mhm.
1: Basta diri lang siya.
0: Pagkatapos may ano siya, may pulsiras, may pusas.
1: Oo, may pulsiras. Kunin siya kabalo maghukas. Si dalon niya gito, tigi nabungkusan niya kuno sang bayo kagawad. Nabungkusan niya sang bayo para nga hindi kitaon.
0: Sa diin ang pusas niya walaw konto, kay basic kun may
1: wala to. Ang sinyas kay na ni Sir doon ang kapuna to, tuo.
0: Tuo?
1: Oo.
0: So, ara sa tuo ang pusas?
1: Oo. Pero subject to be confirmed para katapang Diyos, sila kung wala kung tuo. Pero ang sinyas kay na ni Sir is tuo eh. Kaya ang nagbantay, di ba?
0: Mm-hmm.
1: So, ti, amuning sitwasyon dari.
0: Pero laban-laban ka, Tropa Romel, dira lang sa mga puong-puong dasa gina-focus mo subong, no?
1: Oo,
0: sa cover gym, sa rip-dip.
1: Da, mogit man, abi, panag-uan, dari ka, Tropa Jusel, eh.
0: Oo. Why pamalay na da?
1: May mga mais pa nga wala ma-harvest, tapos din may mga kawayanan, may mga sapa-sapa.
0: Pero why pamalay?
1: Katalunan, eh.
0: Why pamalay na da?
1: Laka pamalay.
0: Oo. Ati kun magamo na kalakang pamalay kada balay da may ido gid laban-laban.
1: Yes, kag ang pamalay dito halos kalabanan sa higad lang gid sa kartsada sa lakturan kay ti ang sitio nagsulang do lakturan ni siya kung gusto mo pagadto sa Ilong Bukid. Hindi ka na tumbala magadto sa Puskolon.
0: Mhm.
1: Pwede ka di kalaktod mapa Ilong Bukid.
0: Mhm. Okay.
1: So, kaya mo nang ginahulat-hulat naton dire. So try naton karon alaboton si Police Lieutenant Francis Caruna kung ano ang ila sininga plano regarding sininga to pangisel kung anong
0: kung namong duty at the time escort si Police Officer Banghiro.
1: Ha?
0: Si Police Officer Banghiro ang duty escort at the time sa nalagyo
1: do siyang driver
0: si Banghiro.
1: Yes,
0: ayo di kakakya.
1: Amo so, siyang driver, tapos do WCPD, upod nila. Kaya upod nila sa patrol, information nga nakuha na akon, lula ang biktima.
0: Okay.
1: Ang biktima, ang suspect, escort, WCPD, nagsister pang hero. I don't know lang kung pila kabilog ang personnel katropang Josel na nakaupod. Pero basta muna ang nakuha ko. Dala dito ang biktima, kagang lula. Akag ang suspect katropang Joseph.
0: Kati kalabanan sina kon gina-travel nila ang pihak kakamot ginapusasan ang isa ka pusas ara da sa
1: kabit sa kabit uletan.
0: Oo. Oh.
1: Mm. Ang nakuha ko to ano nga bay sa kuno nga do ma sumpit tagid eh.
0: Mm-hmm.
1: Yung man consideration sang pulis naton kiti
0: ay idol ya goro si Rambo na.
1: Ambot lang. So may pakres ko siya.
0: Mm.
1: Ambal sang ate to bala nga ginpayuan niya tubi. May gisi to kuno sa may ilong niya kas lalong mata.
0: Nyaman sa
1: kasangit guro sa giligiran niya eh.
0: Wow. Ate kon magamo na balanon to katropa Romel. Basta gani. Basi mahukas siya man ang pusas, basta kita niyo 20 anyos lahoy-lahoy. Tapos may pila sa iya sini nga guya kag dalumata.
1: Oo.
0: Dodahin nyo na nga daan. Report ka mo sa pinakamalapit nga police station. Ni Gani, PM nyo kami this XFM mo ah.
1: Yes. So, tika gabi ito, damo sa mga nagapantay sa live natin. Message lang sa aton sa XFM. Kundi ng whereabouts ng ni Gerald Katropang Joseph.
0: Mm-hmm.
1: So, direkta diri sa Barangay Arepdep sa Banwas ng San Rafael. Ini nga balita, ginadulong sa inyo sa Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C, Vision X Plus, Premium D3, Turbo D, Tari Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 na Radio Patrol Iloilo, ako si Katropang Romel Paclibar, XFM News.
0: There you are, si Katropang Romel Paclibar. Standby ka mo for more updates kay ginatutukan tini si Gerald, ginpasakan kaso kapon rape. Ang tagreklamo, there are the complainant, 13 years old. Taga, ano ni sa housing, na dara sa likod sa Poskolon, proper, San Rafael, sunod lang sa Arepdep man. So pag-abot nila sa Arepdep, actually, gapataklad pa lang sila dara sa may ano, sa, ano ba na, signboard, tawag sina. Sang welcome to San Rafael, kundi at the peak gin ina dra, boundary ina sang ano mo, Barutak Viejo kag San Rafael. Ara da sa may plateau si Babaw, ang welcome to San Rafael. Gapasaka ka pa lang, daw naga, ano na damo daw, tawag nila daw tinaisang manok bala ang karsada. Sa likuon gid, kung magpa San Rafael ikaw, left side, may pilas ginada, grabing pilas na da, nga sang una amo na da sa madumduman sa mga may edad-edad na. Ang lugar nga ginhulugan kay Grace Valdez. Atong halin sa abroad, makadto sa boyfriend niya dira sa San Rafael, gindulong sang grupo sakay sa tricycle, pag-abot dira, believed to be gin-rape, ginpatay, kaginhulog da, nakasangat ang ialawa sa puno sang Jimilina o kon mahogani. Ha? Pilas na da, as in pilas, gidyas, tip katamang pilas. Dumduman yung boyfriend niya sa to, taga Ilon Bukid man. And then years later, 1 year, 2 years after, ang iya bala sa to nga boyfriend niya, kantuan niya kuntani, was found out dead, patay, nag-commit suicide dito iyas Bukid, sa Babaw. Sa ginafocus on Katropa Romel, somewhere there. Nag-commit suicide to. So dira sa ginhulugan sa kay Grace Valdez. Inang sa nagahilira, gid niya pagkaon na bala na left side kung magpa San Rafael ka. Sa na, likuon, gina bala? Ang likuon na nga ginagamit, banking-banking man bala sang mga nagamotor na kon ka isa. Amo na ginatambayan sa polis. Nandira, gid. So, kumo kay ari sa may right side ang patrol, nag-ginkuha ang pusas niya nga nakaangot sa uluyatan. Kay pihakle lang may pusas. And then tumabok sa diri sa pilas. Pagtabok yan na sa pilas, dumaruso sa pedalum. May pisong-pisong to si Dalum kaysa piyakya sina Bukid man. Amo na gani nga sa una, gamunumuno kami istorya dira sa mga taga dira man sa San Rafael. Siya nami himuon kagbutangan siya sang ano gani nang nag-slide ikaw? Ha? Daw cable car bla? Oo. So nami butangan halin dito sa Piyaka Bukid pagkadto dira sa Talambayan sa Welcome to San Rafael kama isan man na dito. So may pisong-pisong kag may mga laka balay galing dito sa Piyak. So ang ginhimo ya believe to be na malidpid sa da sa pisong-pisong kundi may katalunan nag-forward sa pagkadto sa San Rafael. Siguro ang ginlakat ya less than a kilometer or may 2 kilometro ay guro ah. Ah? Na malidpid sa agi sa kabukira sa kilid sang katalunan masaka sa kuntani di sa bangga niyo ha ning bangga nagsulang bala masaka sa da kuntani kay ti pamilya niya na da sa ripdip na mo kay ti sako pa to sa Barutak Viejo ang ginluksuhan niya. So pag forward ya amo ng barangay Arepdep sakop na the first barangay of San Rafael kon halin ka dira sa Welcome to San Rafael. Munang hambal nila sa una, may liktinon Arepdep. So, pagsaka iya dira, justa, may nakatalupangod sa iya. Siningitan siya, dumari di naman sa kagnagdalagan, pakadto ni sa ginafocus ding Bukid. So, diri sa Bukid ni, Ilong Bukid na nada, Arepdep pagkatapos sa Ilong Bukid. So, dira sa Ilong Bukid, pamilya yung manada, Arepdep kay Ilong Bukid. may mga kinanan dito kuno sa prutas, mga 2 kilometers away, halini sa gina-focus sa Subong. Sa ato sila nga live stream. So, ginprosedan to sa pulis, pero padayo ng stakeout, inabantayan, ang possible areas of exit niya. Kaya ining crossing nagsulang, kundiritsuhon mo ini, magkalapos ikaw sa Ilong Bukid. Pwede ka to kadiritso sa Ilong Bukid eh. Amo na da ang shortcut, nga hindi ka na magkadto sa 100 to, which is a kilometer or 2 kilometers away, amo na da ang ginatawag nga crossing Ilong Bukid left side. Sa right side niya, amo na da ang Puskulon. Sa likod sina, sang proper sa Puskulon, amo na da ang housing nga ginatawag, dira nagapauli si Gerald ining suspitsado na lagyo. So standby ka mo for more updates dari gapon sa ato siring pagparagad sa palatuntunan na Bullseye. Kay makadtogi dito si PD, si Police Colonel Bayani Rasalan para i-conduct ang massive nga hot pursuit nga operation against sa kay Gerald, akusado sa kaso sining rape. 13 years old ang complainant nga nakapalagyo in the guys nga kuno da masumpit agi da ihi ya humanitarian consideration gin paihi sa nalagyo nagdarusos ta na spill as sa bukid kag hasta Subong sige pa ang linoghotanay. It's already 8:31 sa ato sining pagparagad diri gihapon sa palatuntunan Bullseye sa XFM 100.7 Iloilo. Time check na dulong sa inyo sang Playtime Entertainment, born for happiness. Oras, ginadulong man sa inyo sa Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Santon Vitamin C, our ultimate trio. Kinang lanon, ginato niya, muning ulan-init, ang ato sining tiyempo, bala, kag sa fast pace sining pagsinalayo, kinang lantagid supplementation, para nga hindi kita dali-dali siniguon sa mga malala ang masakit. So kinang lantada, Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Santon Vitamin C. Quality products sa Yes to Health Incorporated, approved sa Food and Drug Administration, mabakal sa mga butika nga suki ninyo. Kag dali sa siyudad sa Iloilo, pwede ka makabakal sa clinic, may libre nga konsultasyon da. Ara, this is Dr. Rem Pinado, don't worry ka mo da, si Ma'am Gina, si Ma'am Isen, sa A, Young Building, Yulo Street, atubang sa Midtown Hotel, sa Iloilo City proper. Ang pangalan, Yes to Health Wellness Center. Oras sa XFM 100.7 Iloilo, it's already 8:32 in the morning.
4: XFM.
5: Yes to Health!
6: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
7: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Maghahatid po muli ng mga kaalaman at sikreto kung papaano mapapangalagaan na malusog ang ating katawan. Atin po munang pakinggan ang mga iilang sikreto sa ating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
8: Ako si Arthur. Hilig ako sa mga matatabang pagkain sa benta ng bisyo. Kaya siningil ako ng katawan ko. Ayun, high blood na pala ako. Kaya nang nirekomenda sa akin ang Santon Plus Gold. Sinubukan ko at inaraw-araw ko siyang inumin. Simula noon, magana ang pakiramdam ko. Okay ang paghinga ko at di na sumasakit bato.
9: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Ang sikreto ni Sir ay araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. Sa pag-inom ng Santon Plus Gold, nawala ang mga hindi kanais-nais na sintomas ng pagtaas ng presyo ng dugo.
10: The Secret of Health.
7: Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na nakakatulong upang mapanormal ang blood pressure? Ayon sa pag-aaral, ang Santon Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng mga bioactive compound na tumutulong sa normal na pagdaloy ng dugo sa ating katawan. Kabilang na dyan ang bioactive compound na isalelcysteine. Ang pag-inom ng mga supplement na nagtataglay ng bioactive compound na meron sa Santon Plus Gold ay pinaniniwala ang nakakapigil sa pagkakaroon ng coronary artery disease. Isang karamdaman na nag-uugnay sa pagtaas ng presyo ng isang tao. Kalagdagan pa sa binipisyong hatid ng bioactive compound na SAC or isalil cystin na masusumpungan sa Santon Plus Gold ay ang kakayanan ito na i-regulate ang production ng isang klase ng hormones, ang angiotensin, na responsable naman sa pagpasikip ng mga daluyan ng dugo na nagdudulot ng pagtaas ng presyon ng isang tao.
4: The secret of health.
7: Huwag hayaang manatili na mataas ang presyon ng iyong dugo dahil ito ay maaring pagmulan ng malalang komplikasyon. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
5: Vision Next! Marami na ang natulungan!
11: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from
5: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. The secret of health.
7: Kabilang sa sakit ng puso at problema sa kidneys, ang hindi nagagamot na mataas na presyon ng dugo ay maaari ding makakaapekto sa iyong paningin at humantong sa sakit sa mata. Ang hypertension ay maaaring magdulot ng pinsala sa mga daluyan ng dugo sa retina, ang lugar sa likod ng mata kung saan nagpo-focus ang mga larawan. Ang sakit sa mata na ito ay kilala bilang hypertensive retinopathy. Ang pinsala ay maaring maging malubha kung ang hypertension ay hindi nagagamot. Upang makaiwas sa hypertensive retinopathy, isabay ang Visionix Plus sa pag-inom ng Santon Plus Gold. Ang Visionix Plus ay may taglay na vitamin E na tumutulong upang ma-neutralize ang oxidation ng mga selula sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroon ding beta-carotene na kinoconvert ng ating katawan into retinol na nakakapagpatibay ng mga maliliit na daluyan ng dugo sa ating mga mata.
5: Santon Plus Coffee Mix.
12: Ako si Janine. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations di katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
5: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The secret of health.
7: Alam mo ba na ang pag-inom ng healthy na Santon Plus Coffee Mix ay nakakatulong din sa pagpapanormal ng presyon ng dugo? Ayon sa isinagawang isang clinical trial na nilahukan ng mahigit 300 mga participant na nagkakaedad ng 35 anyos hanggang 64 anyos, nakitaan ng kapansin-pansin sa pagbaba sa kanilang blood pressure sa loob lamang ng 12 ng pag-take ng mga product na may suya tulad ng Santon Plus Coffee Mix. Ang bioactive compound na isoflavones na matatagpuan sa ating Santon Plus Coffee Mix ay nakakapagpababa ng overall rest sa cardiovascular system sa pamagitan ng pagsasagawa ng mahalagang anti-hypertensive at anti-atherosclerotic effect nito sa katawan. Para alta presyon ay maiwasan at masolusyunan, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw. Visionix Plus para maiwasan ang komplikasyon na hypertensive retinopathy at siyempre ang napakasarap at napaka-healthy na Santon Plus Coffee Mix.
5: The secret of health.
7: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilitoy. Hanggang sa sunod nating talakayan sa programang The Secret of Health.
6: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
13: Yes, to health.

0: Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansad Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 ka pesos. Pasi ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansad Promo. See posters for details from a period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 02938 series of 2026. Drink responsibly.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Juanita Badaho, sarakit ang katawan. Laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Narin yung pamamaga ng binti.
3: Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Ronald sa Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong diskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingob na prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione plus. Santon Gold Coffee Mix ang super nga kape.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and the glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Alam mo yung energy na biglang taas, tapos biglang bagsak. Ayoko ng ganun. Sa Santon Coffee Mix, iba yung pakiramdam. May caffeine, oo, pero may moringa na may natural nutrients at soya na may protein. Kaya mas steady yung energy. Hindi ka lang gising. Functional ka talaga buong araw. Santon Coffee Mix.
6: Pangangati, panalakit ng mata at panglalabo ng paningin.
7: Magvision X Plus Softgel Capsule. Magvision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutis,

0: ang panlalabo ng paningin.
1: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
0: Ang Soft Gel Capsule
1: na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
2: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
3: Pag nasiman ka, akin ka.
2: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of iWant and Playtime Entertainment. Subscribe now on iWant to watch the full season.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
6: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
8: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
9: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selsun Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.
10: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo.
11: Ako si Gemma Anyong, sang Lumina Homes, Abilay Norte. Nagpasalamat sa XFM, kagay Dr. Melito Oy, sa akong nadagaan na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intra man sa Santon kag XFM, libu-libong pa-premyo. Thank you so much.
10: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong pa premyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong pa premyo. Intra na!
12: Purdue HCFRR permit number 0098 series of 2026.
13: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
14: Kasakit sa nawong kong aging tampa mo.
15: Mas masakit pa dirangin batyag singkasing-kasing ko. Sa salo, maging buhat mo. Putigon ko. Ginpapata mo ako. Na ako lang ang nagapanag-iyas ang kasing-kasing mo. O pangginlong iban mo ako. Kasakit! O pang sabihak sino? Hindi ko mahimo nga kaugtan ko. Na nabatas mga buhatan ini sa akon.

0: sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
1: Southern Cross Herbal Oil. Talagang maaasahan. Southern Cross Herbal Oil.
2: Pag nurse ka, mahirap talaga. Pag pati ikaw, may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C. Kasi Sansom 25.
1: Sansom Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Sister Pain.
3: Ako Galisiardio, isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis, sakit sakit, hindi akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa mga butika.
5: Wednesday!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Diet ako buwasa.
2: XFM. Patroba mo! Exciting!
3: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Xanthone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Xanthone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Xanthone Plus Gold. Xanthone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Xanthone Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
5: Xanthone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Kape na may taglay na anti-cancer.
7: Introducing Xanthone Kape Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Xanthone Kape Mix. Mas masarap kapag healthy. Xanthone Kape Mix is now available in your leading drugstores.
8: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at iwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
9: Vision X Plus. Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
10: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na! Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
11: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
12: Santon Plus Herbal Soap.
13: Hello, Jaida Cordero. Taga-butiki. Itong-itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sumapanit.
12: Santon Plus Herbal Soap.
14: Yan nami, Gis!
12: Santon Plus Herbal Soap.
15: Kung mamati ka sa XFM.
16: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
15: Kung mamati ka sa XFM.
16: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang! Sugod ko pala sa imo, dugay ka na walang katawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala kakabayad sa motor mo?
2: Yeehaw! XFM.
17: Patropa mo!
18: Exciting!
19: Mga katropa, exciting!

0: Horasa XFM 100.7 Iloilo a las 8:55.
1: Bullseye.
0: Padayon sa ato siring pagparagad sa panatuntunan na Bullseye. Good morning, anay, kay Ma'am Mary Ricabar. Thank you for listening, ma'am. How are you? Maulan nun, karoon ng panahon, dari sa siyudad sa Iloilo, padayon pagtupa sang talithi.
1: Bullseye.
0: And also, good morning sa kay Sherwin Marcuwi. Thank you for listening. Sa kay Katropa Patroller Rodolfo Dilapos Jr. kag sa mga kopdanan niya nga mga taxi patrollers ta. Good morning gid siya, good morning sa mga guwapuhon nga security guard sang Quarry Taxi kag mga mapisan kag guwapuhon nga mga taxi drivers sang Quarry Taxi. Good morning. Kag sa tanan sini mga taxi units nga naga-monitor sa ato sini nga pagparagad sa kay JLC Caro. Good morning. Sa kay Ma'am Lucille Capio, how are you ma'am? Dere sa Hong Kong. Kay kagawad Marvin Nigel Hamura Mortel, sana good morning gid katropang Josil. Shout out sa grupo sang Vance Barbershop kag Crazy Crunch ng bayan sa Ungkaharo. Kanday Waning Cordero, kay Fernando Burha, kay alias Lantoy, kay Rolly Ismania, Mercedes Valencia, kay Emma Mesa nga nagapamati gid subong sa Bullseye. Sila nga good morning gid ka, God bless sa staff. Thank you. Sa kay Ma'am Idna Puray, good morning. Kapangapin sila ni Mr. Jigo Puray kadaga. Sang Santon Gold Coffee Mix. Kay Florita Fontonalgo Aliendera sa Alimudyan sa Freedom Highway, good morning. Kay Pastor Rosendo Dolendomi, kay Pastor Balls, good morning gid Pastor Balls. Sila nga good morning gid, sharing this verse of the day from Hosea chapter 10 verse 12. Sow righteousness for yourselves, reap the fruit of unfailing love, and break up your unplowed ground, for it is time to seek the Lord until He comes and showers His righteousness on you. Happy birthday sa kay Pastor Justin Palmes Mihi, wife ni Pastor Balls. Happy birthday gid sa kay Pastor Justin Palmes Mihi, siyempre from your loving husband, sa kay Pastor Balls, Pastor Rosendo Dolendo Mihi, San Baptist Student Center, La Paz. Happy birthday gid Ma'am Justine ha, sa kay JLC Caros niya palupada nila drone katropan Josel, o daw mo na. Agud to makitaan to ang nakaplagyo tong 20-year-old nga kusado bla sa rape. Sa kay Ma'am Lourdes Tikson Gayoso, good morning gid dara sa Taiwan. Kay Ma'am Hermite dara sa Hong Kong. Kay Mr. Paterno si Tarpak Libar III, good morning. Katropang Josil, kay Katropa Romelda, good morning. Katropang Jansen, pangapita Santon Gold Coffee Mix, upod si Mrs. si Doc Pateres and Paklibar. Kag God bless sa inyo dara. Salamat gid ha. Kay Ma'am Kizuna Ramin, good morning. Amali Ma'am Hermiti, arip dip San Rafael Ililo, Sir Josil. O arip dip San Rafael, Ma'am Hermi. Sa kay Apple Tabanda, thank you for listening. Kakadto ko da sa rip dip, sir. Oh, sa unhan lang gid sang ano, nang welcome to San Rafael bala. Sa kay RV Chris Caceres, deres Tubungan, kag sa mga taga Tubungan, good morning. Kag kay William Dakinan, thank you for listening. Deri sa XFM 100.7 Iloilo.
1: Bullseye.
0: Well, at this point in time, sa iluhan tanay ang report ni Katropan Jansen. Kaya may nakalabot sa aton daring actually information. Nga bag-o pa na da sa lapit sa eskwilahan na da sang ano na da? Tering, no? Binungkal bag-o pang karsada. May guba dira nga karsada actually pa crossing airport. Tering man na da, nibla? Dara sa crossing airport, may gubaon na nga parte sang karsada. Nga ang hindi gidya gubaon ang ilagi na pangguba. Tapos kay uhon. Ha? So, gaulan pa subong fiesta, pas kabatuan. Sa tering ini ha, kabatuan ha. We'll be checking si Matinon, si Katropang Jansen, with Katropang Ira. Sa sitwasyon dito, kitido kabago pa man sang karsada na it's a four lanes actually nga karsada. Ibalunta kay Katropang Jansen kag Katropang Ira kun din nga porsyon sang karsada ang ginguba nila kay ang duha ka lanes outer lanes bag-o na eh ang sa tunga iya daan kay ti may bag-o sa magtimbang nga kilid kay ti two lanes in two lanes out mo ang ginguba nila sa tunga ano kayo pa man sang karsada pero malapit na sa crossing airport gubaon na dang karsada, kag damo kita gubaon nga karsada, nga hindi gidya guba ang ginaguba kag pagkatapos kayuhon. Ngang guba, wala ginakayo. Ha? Amo nang dako nga pala makutanon ta with DPWH people eh. Ha? Ano ka mo man, fixed thinking persons? Why na nagagata ang brain cells sa inyo sini? Sa pagtanaw ba lang, as always, we can do this in such a way. May guba diri, instead niya dira ta kayuhon kay mayo panada, isaylo tabing pundo. It's just a matter of representation. A problema sini, ano tamad na kamo mag-request niya isaylo tanay diri for the betterment of all? Para sa kayuhan bala? Nga ano kamo daw, robot? Ano kamo daw mga AI? Nambal nga ti, dira na na, ara na da, total dira na gid man na. Oh, hindi man aton kwarta, iyam na gobyerno. Remember that the government is us. Hindi kay mambal ka nga, Republic of the Philippines, government of the people. Gobyerno, takitang gobyerno. Pati na dang taga Department of Public Works and Highways. Sa problema sini, kaya pamatsyagan ko, daw parios bala sang GPS, sang coordinate sang missile, nga napindot mo na, mahambal nga budlay na bawi yun, but you can explode missile before it reaches its destination. Amo na ang isa sa mga pamagi, kung gusto ni mo i-abort ang mission pagpalupok sang missile, bisan pa na tumok mo ng buton kag naga, ha, ingaw na tong missile, kag naga, wzz, ang missile, ha, pwede mo pa mapalupok, buta malo siya, pwede mo ma-detonate before it reaches its destination. Ti before it goes to implementation, why gid anay gin survey na sa DPWH, gasalig lang kamo nga, ay, siling niya, malam da dya, ah, kinanglan ta islan, pero may mas malam di tugling masakiton, kung yung malam nga masakiton, anay unahon mo, sang sa malam nga mapagsik pa, in short, may ara kita guba nga karsada, mambal nga ti, daan din dya, kinanglan din islan, pero may guba kita nga karsada, may budget ang guba ang karsada, definitely wala, kay wala pa makayo. We are supposed to be a thinking animal. We are supposed to be rational animal. Knows what's best for us. Kay balo kita kung ano maka ang mayad ka natin. Kay balo kita magbinag-binag. Diin ang dapat unahon. Kay balo kita sang sala. Kay balo kita dapat sang insakto. Because we are a thinking animal. Amo nang hindi ka mo mangakig kung tawagong ka nga animal kang DPWH ka. Because we are all animals. Only that, some of the animals, siguro ti, amo nang hambal naton nga kulang oro sa brain cells, or nagatinamad ang iban nga mga animals. Kaya hindi man tanan nga ido, kahibalo manigod, kahibalo mangayam. May ido ya mahulat lang tanaka kapag kagtulan mo. May ido tanaka kabalo mangayam on its on his own, on her own. Ha? Pagpuli mo tingala kalang gahulid ng tiklings balkon mo. Ha? Kung kaisas na kung damo, mais niya gahululid ng maisa balkon mo. Ha? All you have to do, titangkan nilang mais. Ang problema na kung kay sino ka maisa na galin. Tinaban ka ayam mo, di ba? We'll be checking si Matineon, si Katropang Jansen Crisostomo, upod si Katropang Ira Espinosa, live dito sa Barangay Tiring Kabatuan. Katropang Jansen, Katropang Ira, sa report, please proceed.
2: Katropang Josel, 20.7 million pesos ang ginaalokar nga pondo para sa reconstruction sa ining dalan nga sakop sa Barangay Tiring diri sa Kabatuan, Iloilo. Katropang Josel, live kita diri subong sa misbogid nga ginsugudan sang ining reconstruction to concrete pavement Iloilo Capiz Road Old Route, Katropang Josel, sang Department of Public Works and Highways. May ano ni siya, may ari diri nga located ini before gid makalapot sa airport, Katropang Josel. Kung halin ikaw sa may Santa Barbara nga area, right side ni siyang lane, no? Or right lane, innermost nga right lane, Katropang Josel, amo ni siya ang ginbakbak kahapon sa mga residente. Ugaling kay madamo nga mga reaksyon ang nakuha natin diri, especially sa mga residente nga natingala sila katropan Josel kun nga ang daw ayos pa man kay o pa man ang dalan o galing kay gin na bakbak na kag plano sini nga kay kumbaga sa ano diri sa project title ya sini reconstruction to concrete pavement
0: kay remove and replace na katropan Jansen ha.
2: Oo, daw muna katropan Josel kay nakaano ni siya eh naka-asfalto bala ang ining portion sang dalan. So ang project or ang ngalan ni sang project ang ibalik siya sa concrete nga pavement do ano bala daw replacement
0: hon.
2: Oo, daw muna ang himuon. So may project cost ini or contract cost ini nga 20,742,538 or 36 pesos and 41 centavos katropon Josel ari ang iyang mark no kag started ini July 27, 2026 kag contract completion date by December 28, 2026 katropang Josel.
0: Anong contractor sinadera?
2: Wala sang ang niyong contractor is Vinlex Construction.
0: Bago na Vinlex ah.
2: Vinlex.
0: Bago lang guro ngalan pero daan ang tag-iya.
2: Probably katropan Josel, Vinlex Construction. Ang implementing office is DPWH Iloilo 6th District Engineering Office Pototan.
0: Iyan na sang 3rd district.
2: Oo. Sa Pototan na katropang Josel. So, sunod sa mga residente dire, hindi pa ni siya ang hindi lang ang muni nga portion. Kung makita natin dire kung estimate natong katropang Josel, siguro mga more than 10 meters pa lang ang ining na ano
0: ang nabakbak
2: na, ang nabakbak sang ano sang mga backhoe dire. Pero sunod sa mga residente nga posible hasta pagdito sa may ano bala daw bangga sang barangay Tiring daw boundary sang barangay Tiring pakadto dito sa may Santa Barbara area katropang Josel dilagi naton ma determine gid no kay amo na ang ginmention lang sa aton sang mga residente man na diri katropang Josel. So sunod sa ila nga kahapon lang ni nag umpisa ang pagbakbak kag amo na no
0: so kahapon na nagin ano gin kuha mga pila ka metros nang ginbakbak nila
2: siguro kung estimate natin katropang Josel mga 10 to 15 meters pa lang ano pa lang gamay pa man lang
0: para na sa ano claiming sa inatawag sining mobilization fund bala katropang Jansen
2: oo te kay kahapon gindugaan pa kuno ka manok.
0: Gindagaan.
2: Oo, gindagaan.
0: Basi may DPWH engineer guru supervise. Baliban lang tong daga sa manok. Kalimo kay may nag-supervise yung taga DPWH.
2: Oo, gali ka tapang Josel.
0: Iban sinagani, kanding mo. Mambal dagaan ta kanding. Gali kayang ayo sang inspektor, kanding iawon di manok.
2: Amo man, posible ka tapang Josel. Ano na ni siya, kumbaga subongti kay bangod nga daw medyo mamuno ginang ulan, wala di subong sang mga construction workers, no? Mga equipments lang dire, pero dumakita na dun, wala dire sang mga construction workers sa katropan Josel. Ay mamang kota bala dire sa mga residente dire. Tay mga nung oras na di kahapon gin sugodan ng construction.
3: Aga pa ba?
2: Aga pa po sa aga.
3: Baluay ko ka ano kun ano oras ito ang pisada.
2: Okay. May ano man may mga daga-daga gin ko no kahapon to.
3: Maan. Maan ko to.
2: Kawai yung nakita.
3: Kawai.
2: So, kamusta ang dalan diri sang una sir? Nga gin ano gin okay man, wala man sang...
3: Wayaw, if you... Pag-uni, doctor, yun.
2: Wala man problema, abe?
3: Wayaw.
0: May guba ka partik dalan da. Halin kami sa may boundary, duyan-duyan, Santa Barbara, pakadto, daras tering, may guba nga porsyon daw, ay?
3: may ibaga ko na daw ka na metalan yung guba na dyan.
2: May guba nga portion dito sa unang unahan na be sa boundary.
3: Wow, to why priyo bigi ka dyan. Why?
2: Okay. So gin ano lagi gin na isugudan lagi ng daw replacement to no sir sang pavement eh sang dalan. So imuon nga semento no. Ang semento nga mo na bala daw pavement na lang git.
0: Pero ano puro ina asfalto ang sa tunga na bala. Paki-focus lang sa tunga bala katropa diyan sa nang karsada bala. Ano na ang karsada ang inbakbak nila puro asfalto ina kon may simentos dalom.
2: Daw may semento katropang Josel. Hindi lang ato makita no kay daw
0: gin asphalt ano, overlay.
2: Daw asphalt overlay lang siya katropang Josel.
0: Hindi daw hindi man guba ang asfalto, more so kung hindi pagguba ang asfalto, hindi man guro guba na ang sementos dalom. Kay tida ba guma lang na gani gin overlay kasi min ka asfalto?
2: Okay, wala
0: gina. Bagong overlay Ang asfalto niya gin overlay na ang ginagyan to sa pihak sa mga salakyan na may nagalagi kag yung diri sa side ninyo katropang Jansen bago ina nga construct ya eh ang sa tunga iya gin overlay nila sa asfalto pero gin kakas nila bago pang overlay ng asfalto
2: why pagit ya bisan gani mga buho-buho or katropang Jansen or bisan daw damage pala
0: utok puro kataga DPWS basi puno sang buho. O kung utok sang mga sang nagpaubrada bla puno guro sang buho or hindi gani hindi man buho sa utok basi buho sa bulsa guro.
2: Amo gali kata man Jose kun tan awa naton dire may semento gid siya nga portion kag may ano lang siya may daw madamo lang nga portion or daw siguro mga 2 inches guro nga asphalt overlay ginaputang dire.
0: Kaya mo nang ginkadkad nila may asphalt overlay, di ba? Semento, pagkatapos, gin-asphalt overlay. Gin-kab-kab nila da yun.
2: Muli nga portion sa dalan, katropang Josel.
0: Why kita sa pagkayo, sina, remove and replace, ha? Galing may guba, dadakita mo da sa crossing pa airport, sa tering? Guba o na da ang dalan mo. Ang crossing pagkato sa airport, guba na da, katropang Jansen, damo da buho-buho. Tinga nga, ang way guba ang kayuhon. Gubon kag kayuhon ang may guba nga hindi ta pagkayuhon inano nga klase ka utok ni aton man anong ambal nila sini anong utok nila sini bule
2: ambo gani ka tropa Josel actually before naton nak before kita nakalabot diri ang una na agyan tagit man na ang daw lubak-lubak na nga dalan nasa na mention ni mo kagina kag pero diri ya halinggit dito sa may bangga or boundaries ang barangay Tering tayo o pagigyang dalan katropang Josel. Actually gin check na to natin no si punong barangay Hiljan ang kapitan sang barangay Tering pero as of now wala pa siya sa ilang barangay hall so nakalock to ang barangay hall katropang Josel kung ano gid man abi no ang plano sini aga most especially bangod man sa kung tali din mga reaction man sa mga residente nga tali ang
0: amo na kon kay sa tropan Jansen hindi mo maibitar ang tao makomentar bala sa mga taga DPWH nga daw ay mga utok makomento mo lang sa taga DPWH nga corrupt ang mindset. Because ang amunib lang aplastada, they don't know how to justify, katropang Jansen. Hindi sila kay balo kung paano ini-justify. We do understand the system, amuning sistema, katropang Jansen. Ay, may ara sila sang ginatawag sining coding. May ara sila na sang gin-upload sa ila sining database. Nga ang amuning portion, amuning gin-ubra, sang amuning gin-ubra. Ang amo nga portion sang amo ni ginubra. Bisan pang mayo pang karsada, pagkita nila nga sila nga daw mga 10 anyos na ni, 15 anyos na ni, 20 anyos na ni i-replace ta, remove and replace. Pero may mga gubaon nga karsada. Ang problema sa ni gatubang las-las computer, why sila nagahimo actual survey saying, dire ta lang na ibutang para mapanami pa ang karsada. amo ni ana yung budgetan ta, amo ni ana yung unahon ta, they don't know how to reason out. Ano sila mga robot? Mahayo pa ganing AI kung kaysa kiti flexible pa katropang Jansen eh.
2: Matag tudloan mo pa kung kaysa katropang Jansen.
0: Mm-hmm.
2: Kaya ang sa subong
0: mangkotabi da sila sa Changi katropang Jansen. Kasan o lang gin asphalt overlay ini? Tagulan na eh.
2: Sir, katandaan mo pa kung saan o gin asphalt overlay dire?
3: Sang ano?
2: Sang saan o gin bala asphalto? Tandaan mo pa?
3: Ang hindi
2: ang ito mga?
3: Ang
2: asfalto, balas kung saan ko nang ginasfalto?
3: Ano?
2: Mga duwa na katuig? Ang
3: hindi ang ito ang asfalto, balas? Aduwa, aduwa. Tugay na? Ang naray nga pag-uha ko sa kadalan. Ang galak nga puti. Ano? Ang
0: dyan, ano? Naduwa katuig ah.
2: Isa, duwa katuig na? Mga tira-tira, katong
0: mag-dosil. Mm-hmm.
2: Mga isa, dua katuig.
4: Islanan tanay, kung kaya, sa uri, makwal, malitik, eh, espalto, ti Islanda, kung ako nga, si Minto, mura din mo, ano.
2: Muna nga, balsang,
4: kontra. Yeah, patihan ko lang, hindi ko ay takip sa formanda, pero ito may istoryan, ay.
2: Sige.
4: Formanda,
2: hindi yun subong ang construction workers, sir, ma'am? Wala sila sa lot?
4: Maan, tugay sa daki na mo. Ito yada sa puso na.
2: Ah, okay. Dito sa may bako.
0: So mag 20 milyones na nga budget, Katropan Jansen, 20.7 million. That's good for a kilometer. May isa ka kilometro gawa na?
2: Oo, daw mo na, Katropan Jusil. Kay ginpamangkot natin kagina sa isa pag ito ka Changi sa pihak. Hasa gid ni sa ano eh sa boundary kuno sang barangay tering pero we don't know lang no kon
0: te ang barangay tering ang boundary ya diri sa Santa Barbara Duyan Katropang Jansen. Ang boundary ya naman diri as Kabatuan nga barangay Tabukan.
2: Oh, Tabukan.
0: Te ang Tabukan may asphalt overlay da ang two inner lanes may asphalt overlay halinderas taytay Tabukan. Astagid na da pakadto sa tering gawa dampi katropang Jansen.
2: Yes. Amo na ang na-mention man sang mga residente katropang Jusil pero hindi na naton masigurado no kung nasagid man dito. Pero
0: tigin asphalt overlay mo pa nga balaan mo nga gubon man lang gali after 2 years. Kanami okay. Payak asphalto. Ang crossing to bla sa airport, kadto kabla to sa airport, bla katropang Jansen, kaya damo to ya problema. Damo dito ang lubak-lubak. Dito sa Duyan-Duyan, may ginaubraman to. Ang Duyan-Duyan, bala ng siskwilahan, bala da sa Duyan-Duyan, sa Kabatuan, kag Santa Barbara, ning pagtaklad mo bala katropang Jansen, sa unahan niya dito, amo ng reservoir, bala, sang MIWD, Metro Iloilo Water District. Ara na may ginaubraman na katropang Jansen, ara sa right side kon magpakabatuan kalin Santa Barbara, may ginutod-utod man sila na ginubra. Pagkatapos, dira naman, ni katropang Jansen man.
2: Oo, amo na katropang Jansen.
0: Pero pamangkutabi, base ginamata-mata lang kita, no? Base kon inusog lang matatabla ka tamawo ni gani duwende. Mangkutabi si Manong dakag si TI. Mangkutabi kung pila na edad nila. Kung mo sa pagtanaw ninyo, why pa man kamo, kung mo ti difference, saging nga dako sa mata, makakita pa man kamo. Damayad pa man kung mong karsada.
2: Sige, kamangan. Ma'am, pila na gani mo edad, ma'am?
4: 82.
2: Bawa. Dito. Sa imong pananawa, be, okay pa man ang karsada nga ni?
4: Okay, man tinala nga ni kami nga nga. Damayad man gina. Unada mo to na mangkot ako. Kaya mura so gede eh. Eh sila ang espalto, eh sila ang dakisimento. Eh sa uri, malitek ko no. Kaya mura.
0: Basi utok, puro ko taga DPWS, malitek.
2: So, amo na ako ng explanation sa ilang katraman, Joseph. Nga, kung pabayaan lang ang asfalto, malitek.
0: Titanawa bala, Katropang Jansen, ang asfalto, between asfalto kag simento, delikado maglitik ang simento. Ang asfalto, kung mainit, Katropang Jansen, ang litik ya, nagalunay ina. Hindi mo lang pagpagyan sang overload kay nagalupyak-lupyak na. Ang problema sa construction ta, guys, tama ka lusaw, tanawab lang bypass road la. Alin ka dara sa may Ubos Hospital, barangay Pungtod na mo. Lapos ka dito sa main highway na Paniway. Tanawab na bag-upa. Tapos damo na guba-guba ya katropang Jansen, damo man ginubra to nga ginabaralan man ng kakontraktor ay mbot mayad man kon baliko nila, mayad man kon hindi, mayad pagani manog baligya ka ba na nakyoda sunan kay consistent pang libod ya. Pero ang ubrada hindi pa consistent. So that's the thing, natingala kita katropang Jansen mo. So six district engineering office na sa DPWH sa naga-supervise na katropang Jansen.
2: Sila ang implementing office, Katropang Josel.
0: Mm-hmm. Tingin mo, kamuni sa akop ni, ano da, 3rd District, Congressman Lawrence Defensor?
2: Oo, amo na, Katropang Josel.
0: Hindi man ni Guro, hindi na party sa floodway, Guro, flood control, ah. Karsada niya, eh.
2: Amo gani, Katropang Josel. So, kung pamangkoton mo diri ang halos sa niya mga residente, saan sila nakibot man na, kumbaga, nga daw ka nabi pa kuno sang dalan gin bakbak na
0: actually katropan Jansen ikaw permi ka naga panorte ha nagakadto man kita from time to time dari sa southern blas sa first district ang pakadto pagid dari sa may Pasay City area Zaraga kag ang way dira apat ni ka mayor sining mga ano mo alagyan ins and outs dari sa Iliilo pakadtos probinsya kakaiping ka probinsyahanan. Ang may pinakalawlaw actually nga road condition arada sa 3rd district mo. Kaya nga halin nga ginumpisahan trabaho hasta subong waay pa magkalatapos ang entirety sang construction halin iya dira sa may 3rd district lang ha kabatuan pakadtugi dito iya sa Kalinog. Halin guro pagpungko ni Congressman Lawrence Defensor, halin pagpungko iya sanggin umpisa na da trabaho asa subong waay pagid matapos ya katrupang Jansen. Siyam katuig pungko ni Congressman Lawrence Defensor, waay ti may nahuman lang koy nga nakapahuway kita nga waay ti baralang karsada nga waay ti may ginakayo katrupang Jansen.
2: Katrupang Jansen.
0: Sa norte ito pagkantotos Northern Iliilo kanami man kakarsada ni blabisan pag ayod kadara sa may Barotac Nuevo. Diba?
2: Oo.
0: Ang dali sa premier distrito lauay man kay sipot ila karsada da. Pero at least kung mag-ubras la tingob-tingob diram lang sa ito niya nga inano ni man rawit how just to show to the people that the project is continuous. Oh, come on.
2: Magaling ka ito, Josel. So, the whole stretch nga niya actually, aling kita kagina dito sa may Santa Barbara area, pangato, dikit-dikit sa barangay tiring Kabatuan, siguro mga 2, 3, or 4, grabe, no? Sa mga construct, gina-construct ng mga dalan, ang atong sininga na labian ka ito, Josel, which is amuman na, isa, kung kaisa, nag-cost naman sa traffic, tag, tingong kaisa, hazardous, mga ito, Josel, especially kung gabi, nga kung para sa mga motorista at kung gainulan man katropang Josel. So, amo na ang plastada sa subong. Wala kita dali sa makitaan nga mga naga mga construction workers.
0: Tika ayad pa yung kakarsada katropang Jansen. Amo kita gubaon nga highway subong, national highway. Pagkatapos dira gidyagin sud-sud naman kagbaguhon mo Diyos ko katropang Jansen. Kung may ilubong dira tani katropang Jansen ang huya sa mga tao sini nga naghikot nga way gidya magpaminsar mo pamatsyagan kuya do mga AI do mga robots bala sila katropang Jansen do mga robotics bala kontra bala sang Power Rangers ne bla pila blang Power Rangers aw may Power Ranger Red may Power Ranger Black may Power Ranger Shadow pagkatapos may blue may yellow may pink. Oh, pagkatapos ti si ano eh Commander Kruger, Agila Commander, katropang Jansen. Ti ang kontra nila sina robotics, buta malun pag pindot mo buton, why sila pa sinuhon anak ka programa nang patyon nila ya Power Rangers, patyon gin nila na. Ti daw mo nang taga DPWH subong da mga robotics ka mo, da mga kontraka mo ni Power Rangers. Kauluya bala, mo ni gani, taugon ta mga taga DPWH, mga ano ah, mga AI, AI Department, Department of Public Works and Highways, kaya kung ano, nambal ka computer, amo na namo. Matyagan ko ya ang utok nila yan, influensyado, utok ka computer. Ang computer guro naghimo sang utok sang taway o kon ang utok ka tao naghimo ka computer.
2: Oh, mula ka to pa Joseph. So, basta la subong muna no, wala man to kita naga mind abi about sa development abi kag sa ano no, sa pag atagman sang
0: hindi mula ni katropan Jansen no. Guba ang imo nga mayor o oh, guba imo dalapugan. Guba dalapugan mo ha. Dapat ta da sir priority. Tapos mahambal ka daan den aken nya tawagan ni sini ang ligdaan bala. Bedroom, daan den bedroom ko. Dinuna mo kayuhon ang guba mong darapugan o kon ang daan mo nga bedroom tululugan or kalanan. Ang gumay guba. Te, iniyaway paguba, kayuhon mo, ang guba, pabayaan mo, ti din kakakita sang utok sinasang tao man. Kung kisa do mamangkot ikaw sa tagtuga sa aton bala, ano kung magubra ka sa DPWH, ginabuhinan niyang utok sang tao?
2: It's all about priorities, tari, katapang Josel.
0: Oo, not to generalize people in the DPWH, but you know, kung ano ga kay nabu dira. Nobody talks because everybody happy. Katropang Jansen.
2: Amo man na. Katropang Jansen.
0: Ti, pamilya mo, amo man na, hindi ba? Kabalogin si papa mo na. Ikaw mismo, kabalokas na.
2: Oo.
0: Oo. Oh, nag-Jansen pa tong pangalan sang tracking kung why ka kabalos na.
2: So, wala ka naman, Joseph. So, makita natin din rin, may magulang-gulang kabot ang mga construction workers.
0: Why man na sila sala? Manog-ubra man na sila, katropan Jansen. Oh, ang pinaka-dapat na desisyon si Nadira, ang mga daw nabuhinan utok ng mga taga-Department of Public Works and Highways and whomever man nag-influence sila, nga dyan-gid, basta dyan lang, katropan Jansen.
2: Mga gani ka tapang Joseph. So, gasunod ba lang man sila eh.
0: Oo.
2: Sa mando sa ila.
0: Ay, adlawan tanda kran. Buta mo lang sa sweldo nila tayo, adlawan na da mo. Ti, pagsugok na nandang, obrahan nyo to, ti, mubra mo lang na sila. Ang pamangkot sini. Sino nagplano? Sino nagdesisyon? Nga dyan ginta na ibutang? Ay, guro na buhinan, 1/4 utok ya guro ay.
2: So, ang muna ka tapang Josel.
0: Meneng si, arap pa na si Lula kag si Lulo. Mangkuta, bacon mo, kon ka mo, bacon mo din, dapat unahon, dampi, dara, sa nabalaan nyo lang akarsada, ubrahon.
2: Okay, amang kato natin si tatay. Sir, para sa imo, abe, sa din nga dalan ang kinanglan na kayuhon. Ay, nabalaan ikaw, wala?
3: Bado ay.
2: Ikaw ya, ma'am.
4: Away, makukalin.
2: Away, makukalin. Away, nagalagaw, dahi... tatay kag sinanay na.
0: Crossing airport daw? Bypass airport?
2: Oo.
0: Oh, makadto ka sa airport pagkatapos damo buho da ano na da sungkaan. Mambal nga, welcome to Iloilo Airport of International Standard. While you are ano ganini? While you are traveling riding your tawag nato sini car, you can enjoy playing sungka. A Filipino game and familiarize ever since. Hindi ba katropang Jansen?
2: Kung ako katropang Josel, pamangkoton. Ang sa ang unahon, Gurumayo. Ang dito sa
0: bypass?
2: Talong ang top flyover.
0: Amo nang ambal bla katropang Jansen? Dari sa aton, damo sa mga karsada. Nga damo buho-buho. Tiyan mahambal ka na nga. Maka-enjoy sa ride ka na. Maka-play sungka ka pa. Courtesy of binuhinan ba si utok nga taga DPWH whomever man why ta naga generalize kung sino mga decision makers ini nga pamatsyagan mo da mga AI da mga robote sa kontra sang Power Rangers
5: muna katapo Josel. So, ang Plastada Subong, teke daw maulan-ulan, ginang tiyempo diri. May mga nag-aobra lang diri, may mga ginatakos lang sila.
0: Mm.
5: Pero...
0: I-research so, sabi Katropan Jansen. Katropan Jan, Rebe, i-research sabi. Ang pag-ulan makapatubo utok or brain cells? Kaya kung makapatubo utok ag brain cells, pasulayon tang decision makers ini sa Department of Public Works and Highways?
5: wala ka lang pa, Josel. So, Subong, no, siguro ang parugyan na lang sa laban ng mga motorista ang hati maghalong langit dere sa may maglalabay dere sa may barangay tering, especially sa tanyang mga naga motor na medyo madanlog ang dalan kag tidamo dere nga mga traffic cones kag mga signages mong katropan Josel nga para daw no, especially kung gabi
0: katropan Jansen, it's a common notion ha, notion nato nini nya kun may gina-implementar nga mga projects sa mga national government agencies, it is as always with consultation with the local government units officials, ha? Mayor, governor, and congressman, because anabutang sa mga proyekto nga gina-implementar, that was 2014 si Secretary Bunuan pa na nag-issue sang circular nga nagasiling nga ang DPWH kung maghimo sang proyekto dapat ikonsultaya sa local chief executive, sa mayor or gobernador or sa congressman and sa congressman. In this case, hindi kita magpati nga way kahibalo si mayor da sa Kabatuan. Sino ganay mayor sa Kabatuan? Subong Kaspe, no? Mayor sa Kabatuan? Kagway kahibalo si ning Gobernador Morso nga hindi kita magpati, way kahibalo si Congressman Lawrence Defensor. So ang pamangkot sini, ladies and gentlemen, kung ikaw ara sa poder, you can as always say, no! Pwede nga ihikotaro ninyo kay isaylo ta dito, kay maski nang lanon dito sang sadira. These three personalities, Mayor Pueyo, isang Kabatuan. So, ining tatlo ka personalities, ang mayor, ang gobernador, kag congressman, pwede sila maka-represent kag maghambal sa DPWH India. Dito talang ni Butang. Part mang yapon sa Kabatuan, pero dito tayo Butang, kay mas guba dito. Dito sa bypass road, pakantoya sa airport, kay nga maka-ride ka na, makasungka ka pa, kay damo na buho-buho. Especially, ang gobernador ta, kag ang congressman, kay mag-utod ran, kag taga third district. Si Governor Toto Defensor, kag Congressman Lawrence Defensor. What happened, guys? Katropan Jansen?
5: Yes. Ang muna, Katropan Josel. So, gina-check na rin natin naman ang punong barangay dari sa barangay Tiring.
0: Mm-hmm.
5: Pero, kagina to.
0: Namista pa guro to si Kap. Piesta atlas Kabatuan eh.
5: Oh, may mga piesta daan diri.
0: Hmm.
5: Ang mga nangadamo gawang naga park na actually.
0: At yun, gintabo ginila fiesta para duro ban abi makakita mahambal mo niya grabe project na third district is Kabatuan ba?
5: Oo, oh, daw na agarawa ka tapos Josel.
0: Hmm. Inang mahambal ba lang siguro ti daw nangin mantra ng isang politiko, bad or good, it's still publicity. Kung nung katropang Jansen mo, and people in government, bala sa mga national government agencies, bad or good, it is still publicity. Pero mahuya ka mo sa kabataan ninyo. Ah. So, kung galingon nyo lang, mahuya ka mo. Why man ka mo mahuya, ang galakat ka mo sa dalan, ginatulok ka mo, babaw, dalom, sang tao, mahambal, ari, taga DPWH sila niya, amuning mga buaya. Diba? May arata na batian sila niya araras, lakya naman sa mga buaya. Kibot ko gani, abi ko kung traffic aid ginatudlo nila. City Traffic Management Unit, bladi sa siyudad, kag sa taga LTO, bla. Galin mo sa lakyan sa DPWH, katropang Jansen. So ang buaya, subong damo, nagsagod. Ara sa unang unang ginbansagan, LTO, mga buaya. Highway Patrol Group sa unang ginbansagan, man mga buaya. City Traffic Management Unit, ginbansagan, man buaya. Di subong oh. Ang DPWH siya, hindi lang kay simpleng buaya, lolong kag loleng gid ya.
5: Oo. Oh, wala ka lang kung ano ka, Josie. So, muna yung sitwasyon subong diri katropan Josel. Nga...
0: Sa mga ano katropan Jansen, sa mga pumuloyo, makita nyo ganing taga DPWH 6th District Engineering Office sa Pototana na based eh. 3rd District na eh. Si Governor Defensor, si Mayor Pueyo, kag si Congressman Lawrence Defensor, suknain nyo na lang. Kung ano na tabo man, Gov, ano na tabo man, Mayor, ano na tabo man, Engineer, ano na tabo man, taga DPWH, ang guba nga karsada, pabayan, ang mayad niya karsada, gubon kag islan.
5: Hmm. Ano na, ang minsa, sa Pinsar Subong, sa mga residente man actually, no, there is sa Barangay Tiring, about man sa ining ilang natalupang dan, no, nga project nga gin implement Subong diri sa area katropang Josel.
0: Mm-hmm. Tingala ko bla katropang Jansen na mga maalam nga mga tao nga ginaidulot sa una bla kon makalabot na gani sa politika kag sa budget bala kag sa mga project implementation nga mangu.
5: Oh, amoy ka tawag Josel. Oh. So ang sa aton lang man diri kani it's all about priorities katropang Josel.
0: Me first before you mo. Amo niya sa politika katropang Jansen, me first before you.
5: amo nang masakit katropang Josel.
0: Sa halambalano na nakag sa diskurso sa mga tao manugpalapaw mambal nga are ako diri ginataya ko akon kaugalingon nga kon ako magdaog maserbisyo ako. Sa serbisyo ka tao.
5: So na ang mas kit nga kamaturan katropang Josel.
0: Problemas ni kon pareyos ni kadto ka sa mga iban nga lugar banwa man distrito man napasapasam lang pamatsaga mo yun daw relay katropang Jansen mo ng ano bla everlasting relay ang politika halin sa utod sa ilo sa utod sa ilo sa nanay sa ilo sa tatay ini nakabulos ang iban.
5: Amo na kay katropang
0: Jansen. Diba? Oh, ano pa ang problema ka kapamilya pag sulod sang isa ka pamilya tabunan. Ang kontrobersiya sang nagtapos naman termino tabunan kay ti nagbulos pamilya gyapon. To everlasting problem gyapon eh.
5: Oh, same political agenda.
0: Kung sa mga kanta pa, everlasting love ah.
5: Oh, wala ka tapong girlfriend. So, okay. Live no, there is sa Barangay Tiring Kabatuan upod sa patrol with katropang Era Espinosa. Ang ini nga balita ang dadalong sa inyo sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus, Premium Detox Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 1.7 Radio Patrol Iloilo, ako si Katropang Jansen Quezostomo, XFM News.
0: There you are si Katropang Jansen. I don't know kung ano sa niyang reaksyon na ni Congressman Lawrence Defensor pertaining to this, no? Damo pa kita mga gubaon ng arsada. Damo na gani pa airport daw. Naka-ride ka na. Nakasungka ka pa. Damo na buho-buho actually. Tinga diragin ang ginuna, abi, no? We do understand. Si Mayor Pueyo sang Kabatuan, nagahararagin na hudud niya hudud. Tindi ka pa nga may tudlo ka mga proyekto. Mambal nga, ay, tanawan nyo, kina? No, nangayo ko bulig. Kung sino man nangayo bulig. Niya may project. Oh. Sa Saysaylo, sa iban nga banwa, Abister District, no? Sakop sa 6th District Engineering Office sa DPWS, mambal nga, ahay, para dad ka natin to, Saylo patuya. No, nga no, bikay, amudya mo to, reklamo ko mo, mayad pakarsada di, nga dad, ginbayluhan ta doon. But, pwede kita mangin prudent sa pag-implementar sini mga project. Siguro si Congressman Lawrence Defensor, hindi man akuntento da. He is a bright man, a lawyer, a debater, coming from a very respectable family. Nga kung si Gov Art pa ni sa una, tatay nila, bla. Kung mga mo nga balita, gani, pagkatapos, kalabot na sa media, ay masaming urubato ni Gov Art sinis ang una. Pasensya lang gina, may pamoyayon dalada. Linte siya patawag to taga DPWH. Ha? Sanda pasabta to? Pagad to na di. Oh. Basta magsinggit na gani sa una si Gubarto, gasala na din si nung mayok sa una to. Tawag na yun taga DPWH. Gaparada na yun sa opisina, gobernador. Oh. Pagkatapos, kumprontahon. Ano dyan? Ano dyan? Oh. Mag kinaraya, dagahan ni sigo Bart sa una, lungan mo kay...
1: Bullseye!
0: May antimok na. Hmm. Diba? Ti, we don't understand, nga panalaytay na subong kay Governor Tuto Defensor kag Congressman Lawrence Defensor. Te, ano dya, Congressman na Nonoy? Gumtuto na ano dya nga? Hmm? Ti, we don't understand, medyo refine na sila subong ya. Hindi to senda parihos ka una kay Gobart nga. May pagka, ano to ya? May pagkabarahubal man to sa tinaga ang isa to. Pero halungan mo kung mamuyayaw na gani na. Pero nami pangayuang unos Gobart sa una kung pamuyayaw mo. Pero yung sabi katropan dyan, dyan re, fistak na to. Kapamuyayaw sa Gobart, sudlan mo rin. Gob, fistak na mo to. Huya man tamay imitar ni mo. Gobakarsada na mo to. Dayon yan hamba. Linte niya, no? Kinanglan mo. Dari suhan ang blako, Jusel. Kung ko hindi ang nagadto ko sa Mayor Bulog de, why mo kuno gin pahiram kuno dam truck? Pistadad ka naman to. Ako nati, why kita dam truck nati ang hantaran na din Mayor mo ako. Dugay-dugay, ang bala, tawag ka ganito kasi niya si Luis ko na sa kadik na gan ko na ako may bakante pa. Debla? Tulod ko Mayor mo, nangayo ko to dam truck na daw ay gida. Bis niya follow pa to, basis niya mtakaan. So, that's it, ladies and gentlemen. So, this kind of prioritization, hindi pwede nga hindi maghada ang district engineer sa congressman. Ha? I don't think so. Nga why kay balosin yung congressman sa 3rd district? That's why we rely on not only Governor Tuto, but with Congressman Lawrence Defensor. Sa mga katulad bala sini, can we prioritize sa mga dapat gidya rather than i-showcase bonanza? Ang mga mag-showcase bonanza, bla, pakita-kita sa tao, lang may proyekto. Ha? Kasi after all, mabalik ni kay Congressman Lawrence, sakop sa 3rd District ba? Basi ay man kay Baloni ang isa, no? Propide bala na. Katropang dyan, Ray? During budget deliberation, if it is within the budget of the DPWH, pwede bala na, Congressman, ikaw, pagkatapos i-deliberate to, te, anong parada sa distrito ko? Ikaw be, Congressman Jan Ray? Congressman Jan Ray? Katropang Jan Ray? Diba? So, in this case, ladies and gentlemen, it's a matter of prioritization. That's lacking. Right now, in this government. Ha? Wait a kabalo ko na nung dapat ay prioritize. Ang aton permi, showcase bonanza. Abi ko, ano lang, ara lang sa scatter ang bonanza. Pati galis proyekto, may showcase bonanza, no? Para lang mapakita nga may project. Para lang mapakita sa DPWC na may trabaho sila. Kag nagatrabaho sila, and they are doing their best to improve. But, ang pamangkot sini is prioritization. Ang pag-prioritize. Diba? Amo na gani, nga may ara kita sa hinatawag nga rules, katropang Jan Ray. Mag-agi karon ang patay, kag mag-agi man ang ambulansya. Isa lang ang alagyan, dinunahon mo ang patay o kon ang ambulansya. So you need to prioritize. Ha? Hindi ka magambal nga unahon mong patay. Ha? Kaya may aras ambulansya, nga kung hindi mo pagpunaon, basi mapatay. That's a matter of prioritization. Mag-aging presidente kagpatay, isa lang alagyan, diin kag sinong unahon mo. It's a matter of prioritization. Ha? Mag-agi karon ang ambulansya kagpresidente. Isa lang alagyan, sinong unahon mo? Ang ambulansya o kung ang presidente? It's a matter of prioritization. Ha? Ang karsada, may guba. May karsada nga mayad pa, pero daan doon. Di nang i-prioritize mo. Ang guba o na, ukon ang daan, pero mayad pa. It's a matter of prioritization. Ah? So, do we need to spend a good amount of brain cells just to think which one should be prioritized? No, hindi, guru. Ha? Ah? Hambal, there is ang sender da. Selling niya, mayong udto, mayong adlaw na tingala kamo ka mayo pa dalan sa barangay tiring kabatuan gin kabkab nila. Drainage system amon problema di kay wala matapos gabaha ang high school kag elementary, pwede matago lang pangalan ko? Ato sa DPWH engineer, sa standby sa Tabukan, antes ang taytay, pick up nga puti, ga standby sila sa Tiangge.

kabalo ka ko na nagatabo tong hanggabi katropang dyan Ray. May kalo nga may tawo nga nagapulos ka bayo sa ulo. Pero pati ka na hindi ka maan mag-drive sa bako, ginpanda lang ang bako pagkatapos ng pungko. Ha? Ambalan nyo ako nga way katabo na oh. Pagkatapos te, sila niya, mayad magali na preparahan mo niya oh, may kanding kutos niya ginadubo pag ito. Ambalan nyo way katabo na. Drainage lang gani dari sa may na subdivision ni Bla, Bunker subdivision. Drainage lang gani ging kayo da. Kung magbisita gani engineer, gayhaw tanda manok ang kontraktor, ang mga obreros da, kay may bisita engineer. Oh. Nakuha gid nato ng testimonya. That's the problem, ladies and gentlemen. Hmm? Ti mga katulad sini, ang mga respectable people in government, labi na ginamay mga poder, just like that of the governor, the mayor, and the congressman, they can do something about this prioritization. Ha? If we want to prioritize sa ginatawag nga good governance, maayo nga pang ginobyerno, maayo nga sistema, can we start sa karsadahon? Ha? Nga ang dapat ay prioritize ang guba. Hindi kay daan na, pero mayad pa. Guba ang unahon ta. Lusbot alibungan mo, ha? Pagkatapos daan tiles mo, tiles baklon mo, bayan mong tulo libungan mo. Ha? Ikaw katropang John Ray, din unahon mo, ang katulo mong alibungan o kung ang daan mong tiles? Ang katulo ng alibungan. Ha? Ang problema sin is, naambal na natin, mga matamad ang iban magproseso. Kay it needs really a lot of work to do. Number one, you need to request nga i-realign, i-transfer ini nga project. Ang iban sini, among politicians, mamuno na nga, ay sila nga, tiwa ita transferan ng iban nga lugar na si Imo Banwati, sila nga daw budlay ni. So, dira na lang gid. Kay para sa mo na nga banwa. Kay para matudlo man ang mayor nga, mabal nga, oy, siya ginpatigayo ni Kuana. Di ba? Para may mitudlo lang nga proyekto. Ang DPWH people, some of them, nagakaipit. Pero ang problema siya ni, kay tiwa mat may gareklamo, amura ganing hambal nila. Bisan ano pa kuno kasakit, if your mouth is full, you cannot shout. Diba? Makasinggit ka aragoy karon. Kung magalalawas, linugaw sa baba mo. Especially kung ha, litson ang ginausap mo. Diba? Katropang dyan, Ray, masinggit ka pa. Amo nang hambal nila, bisan gabutan ka pa kuno ka Black Forest sa tubangan mo. Ha? Kung buta, baba mo, hindi ka gid magsinggit. Bullseye! Bullseye! You see? This is the latest feedback. Mayad nga adlaw. Tingala ka mo, mayo padalan is barangay, tiring ginkab-kab nila. Drainage system, problema nila. Ara da sa high school kag elementary. Paubrahan iya, ladies and gentlemen, sang karsada. Yudikakak. Ano nga klasik solusyon naman? Ha? Sakit ulo mo, paimnon kay mo sang, ha? Para sa rayuma. Oh. Amo na gani. Sakit sa ulo, base madala pala na sa paracetamol, paimnon mo imo Voltaren. Kabalo ka kung ano ang Voltaren? Voltaren is a medication intended sa mga naghubag katulad sang rayuma. Di sakit ulo mo, paracetamol bulong, hatagang kay imo Voltaren. Drainage problema ka high school kag elementary destering. Hatagan mo yung karsada, bilangguan niya. Ha? Amo nang hambal nila, dinutok mo man sa ripot yan. Ha? Medyo bastos na. Pero if we speak about local dialects, binisaya ya, sa umaya, kinaraya ya, magambal ka ripot yan, yung imo sininga nobla, imo sininga inos. Ti dinutok mo. That's why nga utok, kuno ginbutang babaw. Ha? Parang, sometimes pwede makontrol pati pagpupo mo, hindi black atropang dyan, Ray? Kung isa mapupo ka na gin, pero makontrol pa sa utok mo. Why ni, kinang lang kalabot, gikos balay, budlay ni, why ka sagingan di, why ko di palipdan, why ko di karon panguli? You see? Your anus can sometimes be controlled by your mind. Nanunin nga to niya man? Hmm?
who control

0: controls the people who's supposed to control sa mga katulad sini. Who will teach them how to prioritize? Because they're supposed to be the expert. Experto sila, hindi lang sa ginatawag nga data. Experto sila in terms of actual inspection, katropang John Ray. Amo nang hambal nila, blanga, supposed to be inspection nun mo, balay mo, libuton mo na, din may anay, din ang gabok, amo na unahon mo ilis. Hindi nga ang balay mo, ha? Why kakamaan ko din ang gabok? Ang balay mo, why kakamaan ko din may guba? Mahambal ka, iduna, kung po ubra kusina, na pakayad ko anay ang kusina, gatulo, gali ang alibungan mo tos kwarto mo. Ha? You don't know. That's bullshit. Ha? Amo na. Ha? Sa simple nga pulong kon sa mga Ilunggo pa, ginago. It's already 9:52. Sa ato siya nga pagparagan. Just reminding sa mga tagparamatita, sa mga katulad, siniti, times like this, you need coffee. Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix. Di ba? Pili lang mo sa tatlo ka variants ang kape sang Yes to Health. Pwede nyo ni mabakal actually sa clinic mo. At to kamor sa Yes to Health Wellness Center ba ara sa Iyang Building Yolo Street sa may city proper to bang sa Midtown Hotel. Pwede gid ka mo da kakanto libre pa dang konsultasyon. Ada data niya produkto sang Yes to Health Incorporated. Ada si Dr. Empinado, si Ma'am Gina, si Ma'am Isen nga mag-assist sa inyo. Times like this, amo nang hambal nila katropang January. Sometimes we need also to know how to prioritize. Diba? May problema, ikaw kuno sa teaching staff, kuno sa Department of Education, pagkatropang January, problema mo teaching staff, pagkatapos mang hire kaya gwardya. Ano itudlo mo sa kabataan kung paano mag-crank sang 38? Kag kung paano magpalupok sang 45? That's it, ladies and gentlemen. Problema mo gani kuno is buhok, bukay, tapos baklan mo nail cutter. Amo na katabo subong. Problema drainage, hatagan ka karsada. Hey, thank you DPWH. Da mga AI ka mo, da mga robotics ka mo. Mayo goro may mo bago gorong pelikula ang Power Rangers ay. Kung ikaw katropang genre, ano nga Power Rangers gusto mo? Ano nga color? Orange. Color ng DPWH. Para kumpletong Power Rangers. Ha? Si Commander Kruger, ang ilang sininga commander sa headquarters. Ha? Sa ilang space agency, bla? Si Commander Kruger. Tapos, may Ghost Power Ranger, si Black Ranger. May araman sang Red Ranger amo nang ila sining kun sa mga basketball team pa team captain. Araman si Blue Ranger. Araman si Yellow Ranger. Araman si Pink Rangers. Pink Ranger, ha? Dipili ka na imo Orange Ranger. I'm representing DPWH. May posisyon na sila katropang John Ray sa magtingob sila maghambalabing Power Rangers emergency. Mapurma na sila into a big robot. Si Red Ranger ara sa ulo. Sunod sina dira sa center si Blue Ranger. Si Yellow Ranger ang pinaka bottom si Pink Ranger. Bottom balon by virtue of color. Basta pula isog leader. Basta blue, second to red. Ha? Ti siguro ang ano iya, si, kung ikaw si Orange Ranger katropang dyan, sa bagong pelikula ni Power Ranger, mayad goro si Orange Ranger, ibutang mo goros dapa-dapa. Ha? Imuntabi taga DPWA si Orange Ranger, ibutang ta sila sa dapa-dapa. Ha? Para nga bisanuay ko no sang ano bala, bisanuay ko no sang inaway. Manginlaman gid sa katropang diyan ray kay nga dapat sa manginlaman. Bisan pa nga way kontra malakat lang ang robot. Mang anam-anam gid permi ko narakas dapat-dapa no. Basi kita pakada ita karabaw karon. Ikaw yaman ni Maho kay ara kas dapa-dapa. Parang always alert bala. Siguro kun may Power Rangers, ang sunod nga Power Ranger orange. Ibutang ta representing DPWH sa dapa-dapa sang robot nga Power Ranger. Ha? Para nga bisan way kontra, galakat lang ang robot, alerto siya perme. Kag nagaisip. Ha? Nga hindi kita dyan mag-agi, kay kon mag-agi, base katapak, ita, kakarabaw, siya una manimaho. Aragan, dar perme, bla brain cells mo. Ay nagaling ta tiyempo, sa ato sininga pagparagad sa palatuntunan bulsay. More updates yan eh. Tingwan tang ma-follow up yan eh. Parang masanagan kita bala. This is one thing may problema kita, ladies and gentlemen. But it's as if nobody anaga giya. May mga ano gani, may mga talahaon, may mga tawag na ton respectful nga mga individuals kita ang inalauman kung tani katropan dyan rin. Mambal daw hindi pa manikurapin sarya. Nga daw amon ni subong niya nagkinabuaw. So, tingwan tani nga ma-follow up ah. Kag mapasanag, ladies and gentlemen. This is our money. This is people's money. Kuwarta sa tao ini, kuwarta ta ini tanan, pati sang congressman, kuwarta sang gobernador, kuwarta sang mayor, kuwarta sa public officials, kuwarta sa taga DPWH. We are not claiming alone. Kuwarta naton ini, so pwede halungan ta. Kondo anong pag-ulikid sang ordinaryo nga tao nga makaintindi gani sa ginatawag nga prioritization, could you do the same? Because you're supposed to be people nga makonsider naton eksperto. Eksperto mangita pundo. Eksperto sa monitoring. Eksperto sa prioritization. Eksperto sa plano. Tidin kayo mo kita plano. Problema gani. Drainage, patindugan, mimuya, karsada, remove and replace pa. Muna ganing hambal tanga tiniya, YT may maka, ano sini, makasupil sini, pansit mulong namit, eh, kapising pansit mulo eh. Birnes na makaon, sabado ka kung nagutumon mo. Kung gusto niya naman car wash, quick and clean car wash, aras Alta Chera, Kilid Alta Chera Church. Quick and clean car wash da. Gusto niya naman catering services, The Crib Kitchen Cafe, aras sa Don Francisco Village, MS del Pilar Haro, likod sa Police Station 9. Ay, nagaling ta tiyempo sa ato sa ringa pagparagad. Thank you for joining us, Dari Sex FM. And belated happy birthday again sa kay Mama Riri Kabar, ha? Ma'am, belated happy birthday. May you have many more birthdays in the years to come. Tina, magpuli. Dari sa Iliilo, maagi ginadaya steering katropang January. Kaya nga, dira balaklan kapaho. Pagkatos tabukan, tabukan na da, tiring pa. Tabukan na dra, tabukan na, dulhugan na bala. Antes ang taytay, tabukan kabatuan. Crossing ka bala nga, mang laktod ka bala, lapos kas leon. Nan, puntak taytay. Ti sa takataon na may baligya paho, damo tabukan na da, no? Dara na dampi, ti sunod yasin na, crossing airport, kung magbalik ka di pa Santa Barbara, crossing airport, tiring na da katropang dyan, rin, pagkato ka da sa iskulahan. Talambayan sa mga bikers na da, bangkot ka mo sa mga bikers, bla kayo sulado nila da karsada, da ko din guba. Why not a tiyempo sa ato, siring nga pagparaga, is turbo time, turbo dietary supplement for men, 30 minutes before ang loving-loving, mag-turbo dietary supplement for men. Good morning, anay, sa kay Roy Escorpeso. Kamusta da, Roy? How are you? Sa kay Marilo Vargas Pedroso. Good morning, Katropan Josil. God bless always. Salamat. Sa kay Nick Espinosa, thank you for listening. Sa kay Ma'am Eunice Gumban, kag kay Ma'am Idna Puray. Ha? And the rest of our listeners, on air, kag online. Sa technical side, upunta si Katropan Jan Rebertis. By the way, ang ato sininga Santo na Next FM, libo-libong pa-premio promo bala. Ang ato sa ring last weekly draw will be on September 18. September 18. We'll be having our grand draw on September 20. Last week of September. So, 50 mil na ipahatag sa grand draw ta, ha? 3 mil, ini may duha pa kamok si Mana sa pagpasakop. Ha? Pwede kamok kahulog sa entries ninyo dara sa clinic, sa Yes to Health Wellness Center. sa iyang building, Yule Street, at uban sa Midtown Hotel. Pwede ka mahulog ka mo entry, mapakonsulta, mabakal. Ha? Arada in one sa clinic. Hmm? Kanto lang ka mo, dara. Orin ka ni Darisa Studio sa XFM, sa Villa Consolacion, Barangay Tabukso, Baharo, Iloilo City. Kag sa tanan sining mga naga no bala, ga flu priming sang Gold Eagle. May promo man kita. 5,000 man kada semana ina panghatag sang Gold Eagle beer. Isa lang gyud ka tansan, bayluhan 5,000, di bala paldo na. Hmm. Ha? Isulod nyo lang sa white long size envelope ang ano, tansan sang Gold Eagle. Pagkatapos sulatan nyo ang alan, edad, address, perma, pagkatapos ang suki nyo nga ginbaklan sang Gold Eagle. Kagihulog dari sa XFM, sala 13 and 20, Villa Consolacion, Barangay Tabukso, Baharo, Iloilo City. Paldo ka 5,000 kada semana na. Why not a tiyempo sa ato sa ringa pagparagad dari sa palatuntunan Bullseye sa technical side. Upod na si katrupang John Ray Bertiz. Para sa XFM 100.7 Iloilo, ako naman si katrupang Josel Banias, XFM News.
1: Mga katropa, EXA

0: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Kasakit sa namungkungagin tampa mo.
3: Mas masakit pa dirangin batyag sa kasing-kasing ko. Sa salo, maging buhat mo! Putigon ko! Ginpapato mo ako! Na ako lang ang nagapanag-iyas ang kasing-kasing mo! Upang ginlo-iban mo ako! Kasakit! Upang sabihak sino! Hindi ko mahimo nga kaugtan ko! Nabatas mga buhatan ini sa akon. Sa diin ang pangako mo nga walay katapusan na pagigugma. Sa diin!
4: Endless love.
5: Mga tinaga nga nagahatag sang kalipay. Inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma. Nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad. Kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon. Amo lang ang makapabulag sa isa kag isa.
4: Endless love.
5: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay. Sa inyo tanan.

0: ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: May pananakit ng kasukasuhan o katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may flavonoids at phenolic compounds na tumutulong laban sa inflammation. Ang VCO ay may antioxidant properties, habang ang vitamin D3 ay tumutulong sa immune regulation. Natural na ginhawa sa bawat inom. Premium D3 Softgel. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika. We'll be right back.

0: like a responsible boss, ha?
1: Of course. Para mapakita ko kay Daddy nga worthy ang pagbatod niya sa akon sa kumpanya.
0: Sigurado ka nagid bala sa pagtrabaho?
1: Yes, Diane. Kag excited na ako nga mumpisa ng i-launch damon nga produkto.
0: Sigurado ako nga maklik ina kon mapagwa na.
1: Nga ah. Tugod ako ang writer, director.
0: Yes, amiga. Kag ikaw pang model, sigurado mabaha naman ang mga kalalakinan nga magadayo sang kataho mo.
1: Apang hindi ang lalaki kag ginahigugma ko.
0: Kamusta na ihan ang bana mo?
1: Labo ko man siya yaman.
0: Oh. Hindi ka magsiling ah. Nalimtan mo na siya.
1: Diane, pwede bala? Natakan na ako ah.
0: Sorry. Daw hindi lang ako makapati nga maabot ang adlaw na ma-head over heels in love ka sa isa ka lalaki.
1: Kay maayaw kagin magsumpa mo.
0: Pasensya ka na ha. May kaliwat abi kami nga manughiwit. Ang maayo pa. Karika.
1: Sa din kita makadto.
0: Ma-unwind ka dali. Dito kita sigat sang bye-bye, mapaligad sang tion. Sige na.

0: balik ako dali sa siyudad. Wala na ako sang ginahandong. Kuning kalintan si Ivan. Apang, nga hindi ko gitmang buhat. Bisa na ginabatsyag ko nga kasakit. Pagpagkaugot, wala sang nahimo agud kalintan ko siya. Oh my God!
1: Ma, naano ka? Uy! Nagpalangapsi ka!
0: Si Ivan!
1: Oh, diin!
0: Oh, nadula siya sang kinali.
1: Ay, friend, basta kung imahinasyon mo lang ato. Love gihapon niyang bana niya. Aminin!
0: Mapakasal bala ako sa iya kung wala ko siya ginahigog, ma?
1: Ah! Grabe! Amo kang sinaka in love sa bana mo, girl?
0: Yes, amiga. I am madly in love with him.
1: Uti! Nga makaligan ang isa kasimana naging kasal ka mo. Naglayas ka, how?
0: Lain ang ginahigugma niya mo.
1: Ano?
0: Nahigugma gihapon niya si Greta.
1: Hala!
0: Nakaibalo ka bala? Nga ngalan sa ex niya ang ginsambit niya. Samtang ginaangko niya ako.
1: OMG!
0: Kag-amoy nang hindi ko mabaton.
1: Ay, Diyos ko. Basi kung maghibi pa ako sa drama sa kabuhi mo, girl, ha? Ang maayo pa. Dali, ah. Masulod na kita sa cottage. Kaya kasakit na sa silak sa adlaw, ho?
0: Ay, dali lang anay ako, ha?
1: Oh, sure ka?
0: Oo.
1: Ate, sige, ah.
0: Ay, Ivan. San o ka pa bala mangin akon? Matindog ako diri. Gikan sa pagtungko ko sa balas. Malakat-lakat ako. Diri sa higad sa baybay.

0: Gusto mo gid ba lang masulog ang panit mo? Ha?
1: Oh, pamilyar sa ako ng tingog ngayon, ha? Apang daw wala ako sang kusog sa pagkatubang sa iya. Nakadlog ako. Sigurado, madulaan ako sang husto ng pangkuna-kuna. Kung magsala ako sa akong tuwa-tuwa.
0: Lalagalin ka sa villa. Nga wala nagpaalam?
1: Maligtan ko siya. Ivan!
2: Pinky!
1: Uy! Kinakos niya ako sang hugot. My God! Kinalukan niya ako sa bibig.
0: Nakaibalo ka bala? Nga wala pa ako sang tinulugan. Sukod na galing ka sa villa.
1: 33 days ka na? Na wala tulog-tulog?
0: Exactly.
1: Nalipay ako kung bisan paano. Ginpamensar mo man ako.
0: Man? I love you, Pinky.
1: Oh.
0: Sa una ko pa lang ang pagkakita sa iyo. Nabansigan ko na. Na mahal ko ikaw.
1: Ito bala, Subong? Intuon mo gihapon ako?
0: Wala ko nagapati sa love at first sight. Apang amoy lang natabos sa akon. Sa makita ko ikaw, gintinguhaan ko na taguon ang balatsyagon ko. Kagintinguhaan ko na dulaon ka sa kaisipan ko. Tugon na hadlok na ako nga maghigong maliwat. Matapos ang natabos sa mo ni Greta. Kagina ang rason. Kung nga mas ginpili ko na makakig sa imo. Para matabunan ang balatsyagon ko sa imo. Apang samtang nagaligad ang inadlok. Mas ka nagagrabe ang feelings ko. Tuhoy sa imo. To the point. Hindi na ko gusto nga madula ka sa panulo ko. Ginsiling ko sa kaugalingon ko. Gabuhaton ko ang tanan. Maginakon ka lang. Tagwala ako sa napinsaran nga buhaton. Kundi ang tanyagan ka sa kasal. Kaya ginapabugal ko sa pag-ako. Na ginabuhat ko ina. Tungod in love ako sa imo. Gani ginhingalitan kong kahigayonan. Ganagbalik si Greta. Kag...
1: So, hindi si Mama Anita ang rason. Kung nga nabiritan ka nga magpakasal sa akon.
0: Ikaw. Kag ang paghigugma ko lang ang rason. Kung nga gusto ko ikaw mapakaslan.
1: Okay. Salamat. Ginpumati ang gidman sa mahal na Diyos ang pangamuyo ko.
0: I miss you so much.

0: Sander, nasanay ako magpalipas ng gutom hanggang sa magkaulser ako. Laging masakit ang tiyan, kaya bumalik ako sa healthy lifestyle at diet. Sinabayan ko rin ng Santro Plus Gold araw-araw. I feel healthy at magana ang kain.
1: Santro Plus Gold, mabibilis sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santro Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng skin.
2: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin, dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
3: Hindi naman kailangang biglaan ang pagbabago para maging healthy. Minsan, maliit lang pero consistent. Ako, nagsimula lang sa kape. Pinalitan ko ng Santone Coffee Mix. Ngayon, araw-araw, may mangosteen, moringa at soya na pumapasok sa katawan ko with their antioxidants and nutrients. Habit lang pero malaking tulong. Santone Coffee Mix.
4: Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
4: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Kapag may family ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
7: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas ito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
8: Handa mo bala ang maputi nga panit pag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
9: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
8: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.

0: Dali lang.
1: Oh, nga.
0: Sino lang sugid si mo nga area ko dire?
1: Si daddy mo.
0: Ha? Mayo eh. Kagin sugid niya si mo.
1: Siyempre no. Buto siya katama sa akon mo.
0: Hmm? So saan o ka na kay Balo?
1: Madugay na eh.
0: Ano? Madugay na?
1: Nakaibalo ka pala? Naplanado sa mga ginikanan nato ng tanan? Para nga magtabuhay ang aton banas?
0: Be, anong buhat mo silingon?
1: Wala kita makahibalo. Nga madugay na galing nga mag-abyan ang aton mga ginikanan. Kagang greatest dream ni Papa, kag ni Daddy mo, ang mga magdayon ay ang ilang mga anak. Kag kita'y na. Pero, hindi pareho sa iba niya arranged marriage. Gusto nila na kita mismo ang magbatsyag sa pagigugma sa isa kagisa. Ganun na paminsan sila sa pagi kung paano kita maglapitay. Ginimbento ni Papa ang bahin sa testament na nangin rason kung nga nakalambot ka sa amon. Kuno abi, si attorney ang nagrekomendar sa imo para hindi ka magduda nga kilalahay si Papa kag daddy mo. Kag para matagan kita sang panahon na makakinaugalingon. Kuno abi, nagbakasyon sila ni Mama kag Papa sa ibang nga pungsod.
0: Oh, may... Sa diin mangali sila ng kadto?
1: Sa balay lang anin ninyo sila nagtiner.
0: Oh, may... Ano? Ay... Karon, maathag na sa ako ng tanan. Kung nga daw halos tabugon ako ni Daddy sa nagpauli ako. At ugalin ito mga ginikanan mo. Kagini siya gusto nga mabuking.
1: Sa inambal mo kay daddy mo na nagaplano na kita nga magpakasal, malipahin siya nga nagpanugin sila ni mama kag ni papa. Sa nakalain ka na sa inyo balay, kag nga abi hindi, sa malipot yung panahon, nagdaog ang ila plano.
0: My gosh! Gininto ako sa kaugalingon ko nga amay?
1: May manami man nga labda ng pagbinutig niya, hindi bala? Kaya hindi ka maaki. Kaya ko man, nabiktima man nila.
0: Paano mo nahibala ng tanan nga ini?
1: Ginsukilanon ako ni daddy mo. Bilakadlaw na nagbiya ka sa villa.
0: Ah? Ay, ginbuhat niya ina?
1: Oo. Oh, tugod na balaka siya sa imo
0: eh. Ay, Ivan, inimatuon ang kwartang rason kung nga gusto kong magpakasal sa imo.
1: Nakaibalo na ako sinasubon. Kaginiw man siguro pag-ibilan ng duha ka cheque sa kama ko kung kwarta lang ang lagas mo. O sa magago ako na nag-offer sa imo sang amusad to kada ko nga kantidad. Samtang mas manggaranon kapag alis ang sakon. Apang in fairness, wala man ako sa pangalibutan sa matuod mo nga tintog sa kabuhi. Now, tell me, nga nga nagpakasal ka sa akon?
0: Sugiran ko ikaw kung malambot mo ako, ah.
1: Oy!

0: karon. Sugweri ako. Nga nga nagpakasal ka sa akon.
1: Tugod ginahigog man po ikaw, Ivan.
0: Hmm? Matuod? E di si Carl?
1: Ah, nakaintod rin si Carl?
0: Tugod nakita ko kamo. Nga nag-holding hands sa kantin sa eskwilahan. Kag-upod ka mo nga nagsakay sa bus pagkanto sa syudad.
1: Correction. Siya lang nag-uyat sa kamot ko, no? Gani hindi ato matawag nga holding hands. Kagang bahay naman sa bus. Natabuan lang nga manuglakat man siya sa syudad. So, din suggest ko nga maupod na lang kami. Ikaw mo nabi mo. Hindi ba lang nga si Greta maghihapon ang love mo? Minsambit mo pa gani nga lang niya. Samta nagasalo kita sa kalipay sa kama, no? Mukaglaw kayo.
0: Bluff ato.
1: Ano? Kagagin buhat mo ato.
0: Gusto ko lang mahibalaan kung mangimol ka. Kagdaw effective. Kaya ginlayasan mo ako pagkaaga? Kanabi, si Imo, no?
1: Ay,
0: ginistorya ko naman siya. Sa gadlaw nga naghalin siya sa balay. Ginambalan ko siya. Nga hindi na niya ako pag-isturbuhon pa. Kaginsunod niya ako. Now, sugiri ako. Do you really love me?
1: Of course, I do.
0: Pila ka person?
1: Pwede bala? Undati ng sagat pamangkot. Kagpadayo na nalang ang pagalok sa akon. I miss you so much.
0: I miss you too. So much, sweetheart.

0: suy tái. Bụng tao. Bụng tao. Uy, impacto ka gid bala mo. Kita mo gid lang. Indaligdan pa ako. Hoy, Ivan! Uy, kinkuha niyang ulunan kagin tapon sa ulo niya. Aha! Mapatulog-tulog ka, ha? Oh, nag-uuyog ang baga niya, oh. Gali, ha? Hoy! Bugtaw! Di man! Kundi nagbangon ka!
1: Damabuka mang eardrum ko ba?
0: Che! Kung nabuka ang eardrums mo, Tani, nagdugo ng dulunggan mo, no? Pag hindi ka na makabati. Ay! Uy! Kinakus mo ako sa inali!
1: Kamainiton sa asawa ko, ha?
0: Abi,
1: Akig ka?
0: Hindi. Pero, wala ko na nabihan sa baho mo. Gani, hindi ka na magpalapit sa akon.
1: Ano ba lang ang kabusay, ma? Mamado nang ilaan ka na sa ako, no? Kag natak-an ka kung ginakos ko ikaw. Dason, ginatrapuhan o pang bibig mo kung ginalukan ko ikaw. Nga, nagbago na ba lang feelings mo sa ako? Hindi mo na ako love?
0: We, drama. Hindi ka ngayon, no? Gusto kong mag-count sa strawberry.
1: Ha? Strawberry?
0: Bumurok ka, ha? Katunog ba sa ngambal ko? Pasulit-sulito mo, pagid kuya. Ilapang aki, gumugid ba na ako?
1: Sorry. Pero kagahon pa lang? Wala pa sang bukas nga wala ligyaan?
0: Ah, basta! Magpangita kaya. Gusto ko yung magkaon sa strawberry subong niya.
1: Aba. Daw hindi na hustong ginahulag mo sining nagliligan yung mga inadlaw, ha? Kung makamandar ka, daw ikaw ang prinsesa, wala ka na sa inyo palasyo, gani?
0: Nag-abusong ko.
1: Ano?
0: Ate, ano pang ginahulat mo? Pangitain ako to strawberry.
1: Sigurado ka na nag-abusong ka?
0: Oo, no. Nakapalantaw na ko pala sa akong doktor. Kag-positive.
1: Yes! Maging daddy na ako! Baby, anong gusto mo nga kaunon, ha?
0: Strawberry gani!
1: Sige! Malakat na anay ko!
0: Oo nga.
1: Mangita ko yung strawberry para kay baby, ha?
0: Ah, gali. Ang anak mo na lang galingin ang pamensar mo, subong.
1: Oo. Hindi ka na pala magsungkod. Basta kung makapalain kay baby.
0: Hindi na ko sang strawberry, ah.
1: titi. Anong gusto mo, sweetheart?
0: Isiling mo na mahal mo ako.
1: I love you.
0: Gin-English mo, how? Nagsiling ko?
1: Mahal ko ikaw.
0: Good.
1: Sige na. Malakad na ako.
0: Hindi na ko, ah. Dali ka lang.
1: Ay, kabudlay. Galikon, nagapanam ko ng asawa, ah.
0: Te, nakinulsol ka?
1: Siyempre, wala. Ikaw naging ma, ha? Hindi matabo. Ngayon, nulsulan ko ang tanan ngayon, eh. Never in my life, ah.

0: XFM.
1: XFM.
2: Yes, to health!
0: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Magandang araw kaibigan at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy at Doctor of Naturopathy. Ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
4: The Secret of Health.
3: Kayo ba ay madalas na tinatamaan ng ubo, sipon, lagnat at iba pang mga simptomas ng impeksyon? Palakasin ang resistensya ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
0: Santon Gold Live Testimony.
5: Ako po si Rodirin Takuya. Ito po ako sa Singapore. 35 years old from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numuhi ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Oh. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. The Secret of Health.
3: Isa sa sekreto ni Nanay ay ang araw-araw na pag-take ng Santon Plus Gold. At sa 2 buwan na pag-inom niya ng Santon Plus Gold, nawala na ang pabalik-balik na ubo at makapit na plima. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na saponins. Ang saponin ay nagtataglay ng antimicrobial properties na nagbabantay sa inyong katawan laban sa mga fungi, bakterya at mga viruses. Kasabay dito, mas pinapahusay nito ang immune function sa pamagitan ng pagpapasigla sa paggawa ng mga T-cell. Bukod pa rito, kumikilos sila bilang mga antioxidant at nag-aalis ng oxidative stress. Bukod sa saponins, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng powerful bioactive compound na triterpenoids na nakitaan din na mayroong antiviral, antibacterial at antimicrobial effect. Resistensya ng katawan ay patatagin. Ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
0: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa, mabibis sa mga butika. The Secret of Health Santon Plus Gold.
3: Alam nyo ba na ang pag-inom ng healthy coffee ay nakakapag-stimulate ng ating happy hormones? Ayon sa mga pag-aaral, ang pag-inom ng healthy coffee ay nakakapagpataas ng antas ng ilang brain chemicals gaya ng dopamine at norepinephrine na nagdudulot ng masaya at nakakatuwa na pakiramdam. Kaya hindi maitatago na tayong mga Pilipino dahil sa hilig natin sa pagkape ay nagiging likas na natin ang pagiging masiyahin. Ugaliing maging masaya, ugaliing uminom ng Santon Plus Coffee Mix. At kung pangdagdag energy naman ang hanap mo na kape, nandito ang Premium D3 Coffee Mix. May vitamin D3 ka na at may mangosteen extract ka pa. At siyempre, pinatamis din ito ng stevia. Kaya saan ka pa? Mag-Premium D3 Coffee Mix ka na.
0: Pangangati, panalakit ng mata at panglalabo ng paningin?
7: Mag-Vision X Plus Soft Gel Capsule. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule na may taglay na luti

0: Capsule, ang Softgel Capsule, nasadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
1: Sa makabagong panahon ngayon, marami na ang mga bagay na makakapagpalabo ng ating mga mata. Tulad ng blue light mula sa mga screens and monitors, sobrang exposure sa UV rays dahil na rin sa tinatawag na climate change. At ganun na rin ang sobrang lakas na liwanag ng mga artificial lights mula sa mga bumbilya ng mga ilaw. Lahat ng ito ay maaaring makapagdulot ng masamang epekto sa ating mga mata, lalo na kung tayo ay hindi umiinom ng Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroong lotin at zeaxanthin na nagpapanatili ng healthy na macula at retina na siyang responsable sa maayos na paningin. Huwag hayaang masira ang ating mga mata. Ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw. Ulitin ko po para makaiwas sa mga impeksyon. Araw-arawin ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. At para mas masaya at kumpletong araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng Healthy Coffee, ang Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix. And of course, mas buo ang maghapon mo pag healthy ang paningin mo. Kaya huwag kalimutan mag-Visionix Plus Soft Gel araw-araw. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Uy, nagsasabing you can never say yes to everything, but you can say yes to health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Yes to health!
3: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
4: Pag naasiman ka, akin ka.
3: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of iWant and Playtime Entertainment. Subscribe now on iWant to watch the full season.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
0: Cellphone Plus. Herbal Oil.
7: Ako po, si ACL Komplikado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Santon Plus Herbal Oil.
8: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
8: Santon Plus Herbal Oil.
9: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
10: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
0: Sister Pain.
11: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong serbitalya o pagpalanagit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
0: Sister Pain, ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: Symptoms persist. Consult your doctor.
0: Sa mga butika.

0: ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
2: Ako si Elsa Nieves, ibawalan ako mag-inom sang kape. Huwag minabat job ko sa akong heart. Ipaligaw ako caffeine. Pero nagpangitati ko sang kape. Madamo health benefits. Muna gintilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala, sawukan ko gid. Patsyag ko gid na-relax akong kalawasan. Ibagid kong healthy coffee.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea. Santon Gold Herbal Tea.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. Miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina ha?
5: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Diin tagli mabayad sa tusyon mo.
4: Oh, galit. Diriyo.
5: Ay, dali na.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Katiki. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit na puson
6: ko. Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puson.
6: Desminoria.
8: No more.
6: Santon Plus Herbal Oil.
9: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
10: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Chronic pain,
12: ang sakit.
11: Mag-sister pain, muscle fever, acute pain, kahit ano pang pain, basta pain. Mag-sister pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister pain, symptoms persist, consult your doctor. Sister pain, mabibili sa mga butika.
13: Diet ako bukas ah.
14: XFM.
15: Katropa mo!
16: Exciting!
17: Mga katropa! Exciting dito! XFM! Katropa mo!

0: Exciting time, last suggesting 52 na sa aga, kagilinga oras, ang buylog nga ginadulong sa inyo sa Vision X Plus. Proteksyonan ang aton nga matabatok sa mga balatian, kasubong sang katarata, glaucoma, kag pteridium. Kung nagaburon ang aton pananawan, kinanglano na aton nga magtumar sa Vision X Plus. Kaya ang Vision X Plus, sa mayaras ang kombinasyon sa mga vitamina kag minerales nga paragid sa aton nga mga mata, mayaras ang lutein, beta-carotene, vitamin E, and zeaxanthin. 500 mg of gel capsule ang suplemento nga aprobado sang Food and Drugs Administration. Mabakal sa mga butika nationwide sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building sa Yolo Street sa Barangay Arroyo at tubang lang sa Midtown Hotel. Available man online sa TikTok at sa Shopee, pangitaan lang ang official store sa Yes to Health 2011. Tandaan, Vision X Plus.
1: Centro, Centro. Ang tagsa kahitabo, may Centro Marason. Ang

0: Maulanon nga aga, syudad kaga probinsya sang Iloilo. Welcome sa pagpangalagad sang sentro sa Webes ng edisyon na Petsa Jess sa bulan sang Setyembre. Ikaduha sa apat tanan ka mga Webes. Kamusta nga aton nga aga, nagahibi ang kalibutan aga pa?
1: Sentro!
0: Kamusta nga aton nga mga katropa listeners and solid supporters sa mga members ng XFM 100.7 Fans Club sa aton nga mga drivers? Hinahinay lang sa pagmaneho sang salakyan, madanlog ang dalan. May pila na kita ka mga namonitor nga mga aksidente nga natabo diri sa aton sa probinsya sang Iloilo. Like subong nga aga, may

0: maswerte lang wala sa amin napilasan. Pero te, tawag ba lang aksidente, no, sa aton nga mga katropa. Hinahinay lang kita sa paggamaneo sa mga salakyan, ha. Kaya kung may aksidente kaina sa barangay Kabugaw Sur sa Banwasang Pabia involving sa delivery van, kagabi may aksidente man nga natabo sa Bangga Fabian, barangay Poblasyon West sa Banwasang Uton. Tricycle, mga katropa, ang nabungguan sa truck na may karga sa LPG tank. Kitaon gid ang pagkabunggo sa truck, mga katropa, sa intersection. Na-capture sa CCTV, no? Sa aton sa mga katropa, sa aton nga mga tagparamati, sa aton nga mga XFM taxi patrollers, sa aton nga mga drivers, sinahinay lang sa pagmaneo sa mga salakyan. Ang importante nga aton nga mga pasayro, madulong naton sa ila tagsa ka madestinasyon nga safe, mga katropa. Liwat kita nga magapangalaga, datugtob kita sa takna nga alas 12 sa pagdulong sa inyo sa mga labing importante talalupang doon nga mga balita kag impormasyon, mga reports ng ato nga mga katropa reporters sa subong Webes, mga katropa. Antes kita mag-silo sa mga issues nga ato nga pagatalakayon sa subong aga, si katropang Romel Paclibar naka-standby sa siling matinion, hopefully nga malabot na to ng hepe sa San Rafael Municipal Police Station to confirm sa siling balita ng LGU damahatag ko no sa reward money sa makatudlo sa lokasyon sa suspect nga ning may kaso nga rape gin pasakaan sa isang kaso nga rape, mga katropa, sa familia. Ara si katropang Romel, check ta si katropang Romel Paclibar sa siling matineon sa area sa barangay Aripdip, no, sa San Rafael, Iloilo. Katropang Romel, sa report, please proceed, Mel.
1: Ongoing sa Gapon, katropang Mario, ang hand for sword operation sa 20 years kay Gerald na naglumpat diri sa barangay Aripdip sa Banwasang San Rafael, Iloilo, katropang Mario. Mga 30 minutes siguro naglikad, nagtupa ang hindi magitla madamol gin nga ulan, pero sa subong nagunta sa may katropang Mario kung doon nagsilak naman gani ang adlaw. Ginbutangan sa mga tanod pulis, mga barangay official, ang palibot sa lugar na posible guwaan ni Gerald katropang Mario na makagwa siya sa karsada ay inabisuhan man sa barangay official ang tanan nga mga pumuluyo diri sa barangay Areptep nga kung makasiplat sila o kung may ma-monitor sila api pag makilala nila, mag-report sila ginayon sa pulis katropang Mario. Kay ining si Gerald, kaagi ni Shabi nag-star diri sa barangay Areptep. That's why nga do halos kalapanan ng mga pumuluyo diri, kilala siya kag may mga pamilya diri siya sa lugar katropang Mario. Galing kiti ang lugar abi, malapad di Mandol, tapos all do halos kalapanan ng portion, bukid, kamaisan, kag mga kakahuyan. So laka lang ang medyo patag bala katropang Mario. May dalan nga kung nalinikaw sa Banwasang Barutak Viejo, paglabot mo sa boundary sang San Rafael sang Barutak Viejo, amuning barangay Aripdip. Before sang barangay hall, sa likuon, may crossing siya sa wala, amuning crossing nga may lapos pagkatyo sa Ilong Bukit. So diri siya nasiplatan kagabi, mga 7 o'clock. Diri pa siya nasiplatan sa mga barangay official, sa mga tropa nga nagabantay diri, na nagalakat pagwa sa karsada katropang Mario. Galing kiti, sang gintawag siya kagin iwagan sang suga, kung ginpasigaan sang suga, na-monitor niya siguro nga pulis ang nagabantay. So dito siya nga nagdalagan liwat katropang Mario. Sa subong, wala gid ma-zero in pa ang whereabouts sa sining 20 anyos nga si Gerald diri sa lugar Katropang Mario.
0: Uh-huh.
1: May information kita nga mapadulong diri si Police Colonel Bayane Rizalan, ang provincial director sa Iloilo Police Provincial Office, para nga magdugang posibleng augment Katropang Mario eh, kung anong dapat imuon. Kahit ang pangabay di gani sa mga barangay officials kung may drone bala Katropang Mario nga makasugot, nga makalabot bala sa hindi malabot sang tao na pwede mamonitor sang drone Katropang Mario para makabulig pan pangita kay Gerald Rey Katropang Mario.
0: Pero anong pagpati sang police ara pada sa area way pa makapalayo Katropang Romel?
1: Kahit halin kagabi ang bantay nila, manasiplatan di siya kagabi la city. Tapos naka may information nga nakakadto pa siya sa lula niya nga kagi siya star diri Katropang Mario.
0: Mm-hmm.
1: Nag-istorya to siya. Tapos pagkabalo niya nga dumayga pang plus light, naglumpat siya sa kudal pag malagyo liwat. So nagapati ang pulis nga posible diri lang siya gyapon sa area. Kahit wala naman siya kuhaan di Katropang Mario, kahit halos kalapanan nga pamilya yan, diriman mo. Sa ingot lang ang barangay, may pamilya siya di sa Puskulon, may pamilya siya sa Junisio, ipingay lang hindi nga barangay, kagdirikit siya nagdugay sa barangay Arifdip. That's why nga sunado niya di ang lugar, kundi siya pwede kaagi nga hindi siya makita sa mga nagapangita sa iya Katropang Mario.
0: Ano ang mga possible nga lugar nga kung makalusot gid man siya abida Katropang Romel, no? Halimbawa kung makapalayo na siya, kung makahalin na siya sa lugar sa ginpanauga niya da o ginpalagyuhan niya da. Anong possible nga mga lugar nga posible niya nga lutsan?
1: Ilong Bukid. Ilong Bukid, makalapaw siya sa Ilong Bukid. Kung hindi siya ibikilala, pwede siya kasakay motor. Pakadto siya sa San Sorrentino, lapos siya sa San Andres, bantay siya motor going to Pasig City.
0: Aha.
1: Amo na lapusan niya, diri nga sa piyak na side.
0: Okay.
1: Kung diri sa piyak na side naman, pwede siya kalapos diri sa boundary sa Barangay Rizal, kag sa Arifdip.
0: Mm-hmm.
1: Pwede siya kapanaog sa ang Lictinon, Sitio Lictinon. Tapos panahog siya sa Sitio Cagay. Masakop na sa Barangay Rizal, Barutak Viejo, Katropang Mario.
0: Mm-hmm.
1: Kung mamilitpid siya sa Bukid. Pero te, subong, kung hindi ni siya maayo, diri subong, Katropang Mario, pag makaagi sa lugar, nga do kitaon, laban-laban makitagid siya. So himoon niya ni, mangitagid siya pa alagyan, nga hindi siya makita. Mm-hmm. Kaya kung diri sa ginapistuhan namon subong, sa ginapistuhan sa kamera ta, maski ang Bukid na dol nga ang doga kipaw-kipaw na balang nga doga brown, kamaisa na siya mo.
0: Uh-huh.
1: So may mga tao nito nga nag-harvest sa mais. So kung dito siya maagi, makita man sa gyapon.
0: So ang
1: likod niya na, Ilong Bukid na.
0: So ang mga lugar nga posible malabayan niya, may mga tao subong o kung may mga pulis subong na nagabantay Katropang Romel?
1: Yes. Oo. Magluwas sa pulis kag mga barangay official Katropang Mario, tao, mga pumuluyo gidya.
0: Aha.
1: Nagabulig diri para magbantay sa nga madakpan siya eh. Nag-laptop agini subong kahit doon nag-hatag tang statement pero subject to be confirmed pa na Katropang Mario sa Chief of Police ng San Rafael Municipal Police Station through Police Lieutenant Francis Caruna. Kaya doon naghatag, doon nagbulig ang LGU San Rafael na maghatag sang cash reward sa posible makatudlo kag makahatag direksyon sa police kundiin ang whereabouts ni Gerald Katropang Mario.
0: Pila ang initial Katropang Romel? I-confirm to na dugay-dugaya, pero ang information mo da?
1: Ang information ko do hindi maglubo sa 20,000.
0: Wow, 20,000 is 20,000 Katropang Romel?
1: Yes.
0: Oh.
1: Kita mo ning may kamaisan ni sa ubos ko.
0: Mm.
1: Sa palibot sang Bukid ni, may ginarvest nga mais. Sa ginapungkuan ko bago lang, may mga nagkatudri nga nag-harvest. nagabantay sila kung makalapay gitnan. Iti, makakuyawan pa kayo si Hildol.
0: Oo. Oh, ito nga, ibang galingin na patulan tang 5 mil, 1 kalibo. How much more sa 20 mil, katropa Romel?
1: Oo. So, ti, ang mga pumuluyo din nagabulig naman, kag ang ginaabiso ni punong barangay ni ang banghero sa mga pamilya niya balang ari diri sa lugar doon base kunong baka coordinate sila bala di pareho kagabi sa kay lola niya kun o di man to nga nakaistorya sila ni lola niya dapat i-report nila yun sa otoridad o kun sa barangay official kun nahadlok siya mag padakopabi o kun mag-surrender sa pulis pwede siya makasurrender sa barangay officials. Pero kung do hadlok pangit siya, ari ko di sa may boundary sa San Rafael.
0: Pwede manda sa imo? Pwede manda sa imo, katropa Romel, siguro, no?
1: Hindi na ako magkuha reward do, lahat ako lang sa iya. Kung gusto niya, Ged. Pero ti amo to ambal ni punong barangay Banghero, kay nagaduda abi si punong barangay Banghero, medo may mga information nga daw sa langitag. Ang term kay ina gani ni Kagawa Joey nga daw may gapatalang mo. Ang term niya kay ina.
0: Pero cooperative man katropa ko meron ang pamilya?
1: Ang pamilya, white ko ya makamit din sa pamilya. Pero ang kumuluyo, ya ako nagabuligit na makita sa ang si Gerald Katropang Mario. Ang pagbulig nila ti ipan gani diri nga mga barangay officials so ay pakagitulog. Pulis nato no ay pakagitulog. Nagpuli lang ni sa station kag magpaligo o magbalik naman diri kay Tropang Mario. Subong bago lang nagpull out naman ang pulis, ginbalikan nila ang lugar nga kun diin siya naglumpat. Kay posible ba ko nagbalik dito siya sa una niya nga gintuan ang lugar nga ginpangayuan niya tubi. Nga mong una nga nag-report sa pulis nga adto to siya ginbalikan to sa mga pulis naton
0: why nakapusas ka tropa Romel at that time
1: ang pihak niya may pusas pihak wala
0: sobot silingon ang isa ito ka kamot may pusas pa
1: kaya pwede git siya makapanghawid-hawid sa mga kahoy da pwede siya kasapa sa kahoy ang gabamot kahapon nag pangabay ini siya sa pulis naton nga mangihi. So doon natin nga lagurong pulis nga dugay sila magbalik. Sa uli nakita na lang to nga naglokso siya sa banglit. Pero mahapos ni siya i-identify dol kay magluwas nga ang i-identity gamay siya nga tao. Tapos medyo may lumilo mga 5'4 to 5'5 ang height. Slim. Pero may pilas siya sa may idalom sang mata niya pagkat ko sa ilong niya.
0: Okay.
1: Manang pilas niya.
0: And isa pang siguro katropa Romelda, madasig siya i-identify because nga may ara siya sa pusa sa isa niya kamot?
1: Oo. Pero kagabi, pagkakita siya sang mga barangay officials kagpulis, gintabunan niya sang bayo. Para nga hindi makita. Pero kung hindi yung pagtabunan, kitaon, Katropang Mario, iti dako na yung pusas eh.
0: Ti, pero bisan pa. Bisan pa, Katropang Romel, nga tabunan niya ang pusas. Ti, asa san ugin nga tabunan niya, be? Magluwas lang kung makuha. Ya, Katropang Romel, may diyahan niya ng kason.
1: Yes. Pero ti, kung diri siya be makuha sa mga pamalay, di ma-identify siya. Pag ma ganyan ang balikap pag ni Kagawad nga ti kung wala lang sa abis may mag-intresar sa pamilya niya abidol nga magtago pala kay ti balaan man sang balaan man nila nga kung mabalaan nga sila ang nagtago sila ang nagpapalagyo dako ang involvement na dol mo
0: harboring of criminals na katropa Romel
1: Te dapat maintindihan na suno sa kay Kagawad Joey. Pero te sa subong ginalugot-lugot ng ginila pero base sa pag-abot karon ni Provincial Director Rasalan kasi makapaprovide siya sang drone kiti ang provincial command pero pamarito may ara ni sila drone na pwede makalupad kag makakita sang aerial view pala. sang lugar para at least kung makagwa siya gitman makakita siya sang sa camera kasi po Mario eh.
0: Mm.
1: Oo. Di amo subong amo gidapatayan diri. Do halos kalabanan nga mga tawag ni nga mga lulutsan niya nga pwede lutsan niya ginapapantayan subong kay hambal sa mga tropa kay ina laban-laban mapuli kini siya laban-laban sa balay niya either sa kay lula niya di sa Arifdip or sa pamilya niya dito sa San Dionisio. Hindi ko mapuli siya sa San Dionisio matabok siya sa Arifdip katropang Mario. Kitaon siya gyapon. So magpuli di siya sa Arifdip sa balay ni lula niya tungkol niya adlaw subong makita man siya gyapon sa mga kaingod nga nagpuli dan siya.
0: Pero kung ako so, saya kung ako saya katropa Romel masurrender na lang kuya. Wait, yes. ano gijabi ang sagay mo ka palagyo man? No? Number one, tinafailan ka na sa kaso. Ang kaso nga ginfile siya, hindi pa basta-basta, rape pa. Non-bailable pa ito pang Romel. Ti, butang mo abi, makapalagyo sa subong. Makapanago siya. Ti, hasta san o ginabi, butang mo pulok tuig. Ah, painti ka tuig. Pero time welcome, masi malipat ka bla.
1: Pag-mintras tanto ka gidabi, mintras tanto ka gidabi manago.
0: Hasta san o ka gidabi nga manago?
1: Oo, hasta san o ka gid manago.
0: Oo.
1: Bata, amang tambal ni kagawad ka ginati. Bata pa man siya. Pwede niya man ako no bayadan ko na nung salangan na himo niya katropang Mario.
0: Oh, galing kiti kung mga rape ang kaso nga ginfile sa iya. Although nga, pamanang ni sa provincial prosecutor's office siguro, ang kaso, ang reklamo, pero ti the fact bala ka tropa Romel nga rape, ti ang rape iya is non-bailable mo.
1: Yes.
0: Oh, ti basi mo na napanumdom niya nga kung madakpan siya, mag-surrender siya. Basi kung manimuron kag manimaho sa sulod prisuan.
1: Oo. Eh, ambot siya eh, depende niya sa iya eh, kung manago na siya nga manago.
0: Pero kung ako siya, advice ko siya ka tropa Romel, surrender siya.
1: Oo.
0: Surrender siya.
1: Oo, kay para nga mas mahapos. Kaya hindi mabudlay doon eh. Magpursin ni Manago ka. Din ka di abi Manago. Budlay ang pag... maski pag ilis mo bayo, budlay doon mo. Pati pag pangita mo pagkaon, mabudlay. Kinahanglanon mo, mabudlay. Pasa may information kita nga na bato. Nga do, nagabusong ang iyang alibin. Magwa bata mo, wala ka. Amun na kabudlay bala dol. So at least kung mag-surrender siya, mas makapabuhin gawa. Kung makapahapos eh, madula ng huol sa mga nagapangita siya katropang Mario.
0: Natural, oh. Anyway, why pag-insang development na, no? Siguro katropang Romel, matry kita nga ma-interview sa HEPE kay Police Lieutenant Francis Taruna.
1: Karuna.
0: Karuna.
1: Yes.
0: Okay, kay mangkot kita sa iya parte ni sa reward da money katropa Romel.
1: Oh, yes, katropa Mario.
0: Okay.
1: So standby lang kami ni katropa Mario sa barangay Arifdip San Rafael Iloilo. Ini nga balita ginadulong sa inyo sa Santo Plus Gold, Santo Plus Coffee Mix, Santo Vitamin C, Visionix Plus Premium D3 kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si katropa Romel Paklipar, XFM News.
0: Live report. Thank you kay katropang Romel Paklibar. Live report nagikan sa barangay Arifdip sa San Rafael, Iloilo. Nagpanan sa siling pagpalagyo. Nagdisensya lang, no? Si alias Gerald nga nagdisensya lang. Magpangihi. Pero ang luko-luko yan nagpalagyo. Imo kasang katuntuhan, imo kasang sala, tapos anay ginafailan kasang kaso, malagyo ka. So, ginaayam subong sa aton nga makatapos ang pulis. And sa mga barangay official, sa bulig na to, nagbulig na ang mga pumuluyo sa barangay Arifdip kag sa kaiping sa mga kabarangayan, agod nga madakpan ang suspitsado mga katropa. Katropang John Rayl, yung tada sa HEPE sa San Rafael Municipal Police Station, kaya i-confirm ta kung bala matuod ni ang nakuha nga report ni Katropang Romel Paclibar nga ang LGU San Rafael ang nag-offer sa reward money nga 20,000 pesos sa makatudlo sa lokasyon agod madakpan ang suspitsyado nga ni
2: Sentro.
0: Kaya kaya matun mo pabudlayan mo pa imo yung polis. No? Pabudlayan mo pa ya, pabutang mo pa sa alang-alang ya ang pulis ang San Rafael. Ilabi na ang on duty at that time. And ang hepe, natural eh. No? Manyagi kay matawhay nga way-way kasang ang libog mo sa kaso mo lang, gindugangan mo pa. No? So sa mga pumuluyo da, ka nagapamati sa aton, sa barangay Arifdip kag sa kaiping sa nga mga barangay especially sa pamilya man di dapat siguro i-kumbinsihon nyo kung nag-communicate sa inyo ang sospitsyado dapat kumbinsihon nyo na yung mag-surrender sa pulis
2: Sentro.
0: Arasali niya ta si pulis sa Lieutenant Francis Carona, ang hepe ng San Rafael Police Station. Sir, good morning. Si Katropang Mario Hilongo, live kita sa XFM Iloilo.
3: Yes, sir. Katropang Mario, sir. Good morning.
0: Yes, sir. Thank you sa time, pulis sa Lieutenant Francis Carona, sir. Maybe no, sa latest, sir, balaan ko daw halim pa kagabi, ngaway ka mo tulog. Nagapatunog, nagapaulan ka mo subong. May we know sa latest information nyo, may kang tanan siling pagpalagyo ni alias Gerald, sir?
3: That's correct, sir. Oh, ay pakita katulog ang tropa natin right now, but still niya ongoing natin operation. And may mga target sa kagabi na na-spot, nakita natin ang target natin sa area dito. And then, na-continue man natin na follow-up.
0: Pero sir, as information nyo sir, why pa siya makagwa sa area na kung sa din dito siya nagpalagyo, sir?
3: So far daw, wala pa kayo may mga tracking kita. Ara lang siya, nagpanawag pa siya sa kay lula niya sa gabi.
0: Mm. So meaning ang lula niya may communication sa iya?
3: Well, possible siguro or actually nanawag lang siya through luway sa kasulo sa kudal.
0: Mm. Nanawag lang siya. Ang pagpanawag niya, ano, cellphone o panagbalay lang?
3: Hindi, panagbalay lang din siya.
0: Ah, panagbalay lang. Okay.
3: Verbal lang. Kaya iway sa cellphone.
0: Oo. Pero ang suspect ni sir, ano, may mga pamilya sa palibot, magluwas sa lula yan, no?
3: Oo, damo pamilya sir sa Arifdip.
0: Mm, okay.
3: Ina-encourage man natin ganyan ang pamilya nga buligan nila kami. So,
0: Ang pamilya, sir, cooperative man?
3: Yes. Ang?
0: Ang pamilya, cooperative man sa inyo?
3: Oo, so pag cooperate man sila.
0: Oo. Sir, i-confirm ko lang, is it true nga may ara sa ginhatag na kantidad ang LGU as reward money sa makatudlo sa lokasyon ni alias Gerald, sir?
3: Yes, so far initially muna nag-promise ang ating local government unit na mag-provide no sa past assistance sa sino man makatudlo sa ating preso o kung makadakop man.
0: Pila ang ginhatag na reward money sir sa LGU? Ang ginpromesa nila?
3: Initially 20,000 na 250,000 depende sa feed information or kung sino makadakop siguro kay driver 50,000 natin niya.
0: Oo, 20 to 50,000. Okay. Si Mayor Gidya mismo, sir, ang nag-commit nga mahatag ang LGU.
3: Yes, LGU.
0: Oo. Sir, siguro, chimpo man nga para makapanawagan ka, sir, no? Sa mga pumuluyo da, kag sa possible nga makahatag sang impormasyon sa aton sining mga, sa inyo, sa pulis, no? Sa mga kautoran naton sa possible nga lokasyon ni alias Gerald. May gusto ikaw, sir, nga mensahe nga ipalabot kay alias Gerald?
3: Pwede sa aton pumuluyo sa San Rafael, ginagangyo kami sa aton pumuluyo, especially sa iyang relatives o kung pamilya niya sa palibot. Mabuligin niyo kami para nga mapasungka natin yung si Gerald so that nga maatubang naman ang kaso niya. So ang aton PNP, willing din magbulig man sa iya regarding sa case niya. And ang relatives na promesa man nga magbulig.
0: Okay. Pero why pangit so far, sir, sa surrender filler, no? on the parts ng suspect?
3: So far, wala pa kay... Pwede pa kay istorya. Daway pa siya ka istorya sa pamilya yung gidabi mo.
0: Hmm. Okay. Pero may mga communication naman ka mo sa parts ng pamilya?
3: Na-communicate na kita sa tatay niya kag ang pamilya niya.
0: Oo. May information kita. Sir, dumakadto dira si IPPO Direktora Salan sa inyo, sa area?
3: Yes, initial information, makadto siya.
0: Oo. Sige, sir. With that, Police Lieutenant Francis Girona, ang hepe sa San Rafael Municipal Police Station, may panitulog kag kapoy panihaling kagabi, nagpatunog kag nagpaulan. With that, sir, thank you. Hindi na ko magpalawig pa. Salamat, kid, sir, and maayong aga.
3: Yes, sir. Mayang aga man. Go welcome dila.
0: Sentro. Nabatian mga katropa ang hepe sa San Rafael Municipal Police Station. Ah, iti. Why pa to ka tulog?
2: Sentro.
0: No? Nagpatunog, nagpaulan pa to ka gabi. No? Sa paglagas ng suspect na si alias Gerald.
2: Sentro.
0: Yan niyo man lang ni Police Captain or ni Police Lieutenant Francis Carona ng ati sa pamilya. Buligan ang pulis, no? And sa mga pumuluyo man, kalakip na sa kay Gerald mismo, eh, no? Nga nagapanawagan ng hepe nga mag-surrender ka na.
2: Sentro!
0: Yung napagpabudlayan, lawas mo. No? Kay ti, ang pagpalagyo, ti hasta ginabidiin katropan dyan, ang pagpalagyo.
2: Sentro!
0: Magluwas nga gakitid ang dalan mo. Ah, di ba katropan dyan, Ray? No? Gakite dalan mo, naku pa nga problema mo. So, gin-confirm ni Police Lieutenant Carona ang 20,000 to 50,000 pesos nga reward money nga ginpasalig ihatag sa LGU sa San Rafael sa makahatag sang impormasyon kag possible nga pag kadakop sa kay alias Gerald ang suspect nga may kaso nga rape. Matapos again filean ini siya sang familia sang victim.
2: Sentro. Sentro.
0: Last 11:21 ng aton oras katropan dyan kay kadasig sang aton oras bago lat. Daw nag-igham lang ko katropan dyan kay last 11:21 na. No, mabreak kami ani katropan dyan kay sa aton nga pagbalik dugang pa nga mabalita kag impormasyon aton nga pagatalakayon oy sa mga SK and barangay officials. Mayo nga balita sa inyo ning iban, ang iban siguro katropan dyan rin eh, ang yuhon labot sa dalungan.
2: Sentro!
0: Rina! Aprobado na sa second reading sang Senado!
2: Sentro!
0: Ang 5-year nga term sa mga barangay kag sangguniang kabataan! Nga libre naman eh.
2: Sentro.
0: Nga paldo naman eh. Dugangan talon sa landbank. Dugangan talon sa landbank. Kay may extension. Pero second reading. Palang sa kongreso ya. Sa kongreso. Aprobado na sa third and final reading. Pero sa Senado. May mga opposition gani, no? And ara pa lang sa second reading.
2: Sentro!
0: May mga nag-oppose kapon. Hindi man sila nga nag-oppose pero may why nagpabor nga i-extend ang term of office. Pabor sila sa 5-year nga term of office sa mga barangay officials. Pero ga-oppose sila sa pag postpone sang election. Ang iban sinite, kamusta ang inyong kadlaw astas lunggani, no? Sige lang, balikan ta na sa aton nga pagpangalagad kagang parte sa barangay Tiring ka maayos ang dalan Sus Maria Kagusip Santisima. Wala ka mo sa may nakita ng mga lugar nga pwede kabkabon.
2: Sentro!
0: Wala gani sila naton, ha? Sa ato ng matagpanamati, daw pigado na ang aspalto, islanta naman siminto para paldo. Na? Balikan ta na sa ato ng mga tagpanamati ang parte sa pag chug naman sang kontraktor sa DPWH sa dalan, mayor nga dalan, National Road, no? Sang sakop sa barangay Tiring sa Banuasang Kabatuan, no? Te, okay lang ka mo? Te, paldo naman yun, no? Balikan tani sa aton nga pagpangalagad pagkatapos ng aton nga mga commercials. So please stand by.

0: Pinoles. Naisang mataas na uri ng antioxidant. Sunzone Plus Gold. Sigurado ka dito. Sunzone Plus Gold. Ang mas pinilakas, pinabisa, at mas pinahusay.
1: Sunzone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mabatean ko nga Sunzone Gold Coffee Mix na may collagen kaglutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant na anti-aging.
1: Sunzone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Sunzone Plus.

0: pa. Mabibili sa mga butika. Napapansin mo ba? Parang mas mabilis nang mapagod ang mata mo ngayon. Kaka-cellphone at kaka-computer. Kaya ako, nag-try ako ng VisionX Plus, Softgel, Mylutin at Zeaxanthin. Sila yung tumutulong protektahan yung mata laban sa blue light. Dagdag pa yung vitamin E at beta-carotene na antioxidants. Parang may shield yung mata mo araw-araw. VisionX Plus, Softgel.
1: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw, nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
3: Centen Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Centen Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Centen Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
4: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: X. X. F. M.
7: X. F. M.
8: Yes, to health!
9: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
10: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ikaw ba ay nakakaranas ng pagbigat ng iyong mga binti na may kasama pag-umbok ng mga ugat? Marahil ay simptomas na yan ng varicose veins, isang karamdaman na nakakaapekto sa iyong mga ugat. Pakinggan natin ang sikreto ng isa sa ating mga kababayan kung papaano nila nasolusyunan ang ganitong ori ng karamdaman.
11: Sample Gold Live Testimony.
12: Daniel Francisco, dumanggin niya nara Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Nag-comment sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, yung mga kaugatan ko, kinasolve ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang. Pagbangon mo. Yun po, naramdaman ko. Tinutunan rin na wala na. Subok sa akin yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs. Means, gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
13: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
10: Ang sikreto ni Sir Daniel ay ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Sa pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, nawala ang mabigat na pakiramdam at mga pamamaga sa kanyang paa. Kaya maging ang kanyang asawa ay napainom na rin ng Santon Plus Gold. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na triterpenoids na mayroong medicinal properties na anti-inflammatory na tumutulong sa pagpapahupa ng pamamaga at pag-umbok ng mga ugat. Ito rin ay tumutulong upang i-regulate ang blood pressure at isaayos ang sirkulasyon ng dugo sa katawan upang maiwasan ang pagkakaroon ng varicose veins na karamdaman. Ang hindi nasusolusyonan na varicose veins ay maaaring magdulot ng mas mapanganib na problema gaya ng pamumuo ng dugo sa mga ugat at pagbabara nito sa malalaking daluyan ng dugo. Huwag nang hintayin na lumala ang ganito ganitong uri ng sakit. Uminom na ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ito po ay mabibili sa inyong soaking mga butika.
14: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
15: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week up kung hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Yun, ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
14: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
10: Napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Dito, nakadepende ang sakto, pulido at maayos na trabaho ng isang tao. Ngunit, papaano kung ang ating mga mata na ang nagkakaroon ng problema? Huwag ipagpaliban ang gamutan, kaibigan. Para maagapan ang mabilis na pagkasira at paglabo ng paningin, uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay naglalaman ng mga malalakas na antioxidant gaya ng lutein, zeaxanthin, vitamin E at beta-carotene na nagsisilbing proteksyon sa ating mga mata laban sa mga mapanirang liwanag dulot ng sobrang sikat ng araw, mga blue light at mga artificial light. Pangalagaan ang iyong paningin o galiin ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
14: Kape na may natural energy boost.

0: Suking Butiga.
1: Huwag ikompromiso ang kalusugan sa lasa ng iinumin mong kape. Pwede namang magkape na masisiyahan ka na at mapapalusog ka pa. Siyempre, sa Santon Plus Coffee Mix mo lang yan makakamtan. Dahil ang sarap at sustansya ay pinag-isa na sa isang pakiti ng Santon Plus Coffee Mix. Kaya hindi ka lang basta nagkakape, naggagamot ka pa. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Choose Santon Plus Coffee Mix. Ulitin ko po, para mas malusog, mas malakas, at mas masigla na pangatawan, huwag kalimutan ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom po ng Visionix Plus Soft Gel para magkaroon po tayo ng healthy eyes, at ang paghigop ng healthy at delectable na Santon Plus Coffee Mix. Itong lahat ay mabibili po sa malapit at suki nyong mga butika. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanan muli, antabayanan po muli ang ating programang The Secret of Health.
2: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Yes to health!
4: Kung mamati ka sa XFM.
5: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
4: Kung mamati ka sa XFM.
5: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
2: XFM.
6: Katropa mo!
7: Exciting!
8: Mga katropa, exciting!

0: Las 11:33 sa aton oras sa pabalik sa aton nga pagpangalagad sa sentro diri sa XFM 100.7 na Iloilo. Good morning anay, happy listening lang. Salamat gid sa pagpamati kay Rosemary Bagaforo Baylaran. Also good morning man, happy listening kay Kagawad Alana Ilanggos. Kagawad, kamusta na ang barangay Kalaparan? Kamusta si Kagawad Tony Itoriaga, ente natural ang mapisan nga barangay Kagawad, mga mapisan nga barangay Kagawad niya. Sa barangay Kalaparan, Kagawad Rodrigo Montaño, no? Kay Sir Busayong, da good morning, happy listening lang. Kuna mga mapisan nga mga barangay Kagawad, kung sa mga kondireksyonon, subong, wag niya kulbat.
1: Sentro!
0: Sentro! Sentro! Sentro! Sentro! And good morning man, happy listening sa kay Paring Boy. Pangapito siya subong sang Santon Gold Coffee mixed with glutathione and collagen. Sige ka pangapi ko di pre sang Santon Gold Coffee mixed with glutathione and collagen sa maulanon nga chimpo. Pero sige nga, why galing turbo?
1: Sentro! Sentro!
0: Sige lang pre ah. Kung makachansa ka makadalikyat ka to sa klinik, hambala lang si Kagawad Helen Mortel da. O ni si Kagawad Helen Mortel ba? Muna nga mga Kagawad, yas barangay nga dapat kuna ko ya butante.
1: Sentro!
0: Si balik ko niya sa pwesto. E number one ko pa. No? Kaya nga ah. Mga masaligan nga mga Kagawad, way kulba kung may eleksyon nun. Subong ah. No? Sa aton sila nga mga tagpanamati. Kaya Kagawad din Mortel na good morning. And also sa mga katropa naton da ka mga barbero sa Vince Barbershop. Kita nyo si katropan dyan. Ay sige, maagi ko to kay mapagunting man ko para magwapo man ko. Garantisado na yung katropang dyan rin. Aradang mga katropa naton ng mga barbero sa Vince Barbershop and sa mga personnel sa Crazy Crown. Si Bao! Si katropang Jimboy Belches mo ya boy. si Jimboy ni ma kondayon tani boy daw laban-laban. Daw laban-laban daw dala kagit boy mo. No? Kay Jimboy Belches mo ya da good morning sa kay Tatay Junior Villases and Team ML sa Sook Arevalo good morning happy listening lang kay Apple Taasan good morning man sa kay Norudy kay Benji Pareño Maribik Pareño Taasan sang Barangay San Pedro Molo and sa Taasan family sa Tulunan South Cotabato good morning. Happy listening. Kagadira sa Macor Merchandising and Service sa Haro. Good morning. Gamonitor gid sa aton nga pagpangalagad. Kay Sherwin Marcoe, good morning. And sa Sipeda Sipeda Line Family sa Zone 1 Tubungan. Linsa kay Apple Taasan. Kay Grace Ledesma, Asia Ledesma, Angeles Taasan Ledesma sa Zone 2 Tubungan na Iloilo. Good morning, happy listening. Sa mga taga Maymays, Bukuhanda, kamusta ang nagapabuka da?
1: Sentro! Sentro!
0: Ay, nung-nonong sa kanya! Nung-nonong! Ano, dapli mo da nung-nonong sa mga nagapanyaga da sa nonong's eatery? Diri na nga, sa likod na mo, no? And diri man sa kanang may sa atubang sang Shopee Hub. Kay nung Lidoy sa Liday Store. Da, good morning. Happy listening. Salamat kin sa pagmonitor. Sa guardhouse, gali! Sang quarry taxi, no? Nga nagapamati kin sa aton. Kamusta ang aton sa nga mga katropa nga mga drivers da, no? Sa quarry taxi, may nga lang to di gagin message sa akon si katropang Rodolfo Dilapos mo. Ang pangalan niya to si Eric Panadero kag si Noel Intrepido, no? Duha ka mga security guard sa quarry taxi da sa Mandoriao sa aton sila nga mga tagpalamat. Iningabahin sa aton nga pagpangalagad, nagkaulan-ulan, subong, baw sa aton nga mga katropa, nag sa mga may ginkantuan, nagbalon ka mo sang payong da, budlay, sumumag ka balatian ka, no? Kapin pa sa mga mahina ang immune system. Dapat pabaskugon ta nga ton nga immune system, tumar kita sang Santo na Plus Gold Herbal Capsule, upda na ton sang Santo na Vitamin C, kag Premium D3. Mga suplemento nga protection sa aton nga lawas, ilabi na sa subong nga naga ulan-ulan, di ba maintindihan subong ang chimpo, no? Oh, mayara nga gulpi lang magtupa ang ulan, kanami man sang init, gulpi lang mag-ulan. Kung mga mahina lang immune system mo sini, laban-laban balatian gid ni ang gwa mo, no? So sa aton sini nga mga tropa, prevention is better than cure. Tumar kita sang Santo na Plus Gold Herbal Capsule, kay ang Santo na Plus Gold Herbal Capsule suplemento nga makabulig agud nga mapabako na aton nga ikaayong lawas. May mangustin, may ampalaya, malunggay, garlic, kag spirulina para madikawan naton ang mga pagtubo sa mabukol-bukol, hubag-hubag, arthritis, rheumatism, high blood pressure, diabetes, at iban pa nga mga balatian. Opda naton sang Santo na Vitamin C nga nagabulig sa pagpabaskog sa aton nga immune system, and the Premium D3 nga may kapasidad nga patyon niya mga bakterya ukon viruses nga ara sa aton nga lawas. So tumar kita sa aton sini nga mga taga-Palamati para mapabaskog ta ang aton nga ikaayong lawas, kay prevention is better dan cure.
1: Centro.
0: Alaton sa mga butika sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, Southstar Drugstore, All Green Pharmacy, kag generika, no? Sa aton nga mga katropa. And sa tanan-tanan nga mga butika, bisan din ang mga butika, available ni ang mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Pwede man kamo makakanto na kung makachimpo kamo, kanto kamo sa Yes to Health and Wellness Center sa Ayang Building sa Yulo Street sa Barangay Arroyo, at atubang lang sa Midtown Hotel. May libre pa na nga konsultasyon at lawad-law ara si Dr. Impinado, aton nga Doctor of Alternative Medicine Consultant nga magagiya sa inyo sa mga program of supplementation. Tuduan ka mo da kung paano ka mo makalikaw sa mga pagkaon nga amo ang ginhalinan nga wala ka mo nag-aayo sa inyo sa nga mga balatian. Tuduan ka mo sa pagabulong sa mga natural nga pamaagi, and dira nyo man mabakal mga dekalidad, garantisado kang epektibo ang mga produkto sa Yes to Health Incorporated, mga katrop. Bukas sila dahilin Domingo, tubtob Biyernes, las 9 sa aga, tubtob las 5 sa hapon. Pwede man kamo makakontak sa cellphone number ni Dr. Impinado sa 0917-778-7200, 0930-218-5221 or 329-3396, mga katropa. Araman na si Ma'am Gina Impinado kag si Ma'am Isen Malio Estrera nga mag-assista sa inyo, mga katropa. 11:41 ang aton oras, siling ni Jim Boyce nga nagapamati sa imo si Taktak aka Jeffrey Muya, kagkaya nanay pudang sa Zone 1 Boulevard nga nagapamati igid subong. Sige, boy, good luck ha, kay Jimboy Belches Muya sang Suok Arebalot. Sa mga taga Suok na, pasilipatan nyo si Jimboy. Kay Apple Di Up Tabataasan sa 3 Wheels Travel and Tour sa Iloilo City nga nagamonitor gid sa XFM Iloilo. Sige, 11:42 ang aton oras sa diris aton nga pangalagad. Sa iluhan ta ang aton sini dugang pang mga balita kag impormasyon, mga katropa. Isuhan ta ang isuhan. Sa iluhan ta katropa Jan Ray, ang ano na tabo sa taga DPWH man. Why nagid sang may makita kamo nga parte sa tertiary distrito? Why nagid kamo sa may makita nga parte sang dalan nga guba nga ang maayong karsada, no? Sono sa mga pumuluyo daw kaayad pa man, mga comment gani sa Facebook sa pagpost nato, sino kahamis pa man? Daw kahamis pa man sang asfalto, no? Sa dalan dira sa portion sang National Road sakop sang Barangay Tiring ang ginbungkal di kahapon, ginpost ini naton, no, sa aton sining Facebook page sa XFM Radyo Patrola Iloilo, matapos nga nalabayan ni katropang Jan Rebertis kag may mga nagamuno siling nila, kanami paman sang dalan, no? Kay ang sitwasyon sini, do four lanes ni Katropan Jan Rey, no? Four lanes ang two lanes pa kadto sa poblasyon sa Banwas ng Kabatuan and two lanes man pabalik pa kadto sa direksyon sa Santa Barbara or mapakadto mapa bypass road sa airport. Ti ang tunga sina ang magtimbang yang lane simentado na daw siguro kung di ko magsala parte na sang road widening. And then ang sa tunga asfaltado. Pero ang asfalto, ti ayad-ayad pa eh. Kung ikumpara mo sa iba nga mga parte sa dalan, siguro nga makita ta nga need na nga i-repair.
1: Sentro! Sentro!
0: Diraya, ayad-ayad pagidya, hamis-hamis pa, kung sa mga pang-itsurahon pa, guwapa-guwapa ta! pero again, bungkal na.
1: Sentro! Sentro!
0: Why na giguro butangan sa nga budget ang DPWH, no? Anong sakop sila dira Katropan Jan Rey man? Anong engineering district? Fourth engineering district? Sakop na da? Daw, kung di ko magsala, daw sakop na sila sa pututan mo. Daw, pati Dumangas, giguro kung di ko magsala ay sakop na sila dira. Dira nga area. No? Basta sakop na isang third district.
1: Sentro!
0: Ay nakita na ton kaina sa ginsend ni Katropang Johnson Crisostomo ang budget, no? Ari-ari, pakita tabla sa aton sa ringamatag parmati Katropang Jan Rey, pakita na may palihog ang ara-ara-ara. Bow! Katanda kay Katropang Jan Rey! Amo na yung nauyunan ko sa imo, Katropang Jan Rey, kay katanda iya sa imo. Sa tanan nga bagay, bisan dulom iya, tanda ka mo. Ang dulom-dulom yang kagabudlay-budlay ya, kuha mo pa iya mo.
1: Sentro! Sentro!
0: Are, this is where your taxes go. Logo sang DPWH, tapos ano naman, BIR, kag DBM siguro ni, no? Sa ato naman tagpalawati, nakabutang. This is where your taxes go. Name of project. Reconstruction to concrete pavement. Ambal ko gisi mo, Katropan Jan Rey mo. Ambal ko gisi mo, hindi bla? Anong caption na to ganiya? Dopigado ang asfalto, ilisan ta siminto. Na! Ay, gin ko magsala. Ilisan gin sang siminto. Pagkatapos, sabi mo ko na naman tabos na sa iban. Pagkatapos siminto, i-overlay ta sang asfalto. pero ang title, ang name of project, Reconstruction to Concrete Pavement, Iloilo Capiz Road, Old Road, no? Ang name of contractor, Vinlex Construction. Date started, July 27. Ba?

0: 1,536.41. Sa ano gani? Sa mobilization, pila gani? 15%, no? 15%, pag chug-chug mo pa lang, pakita mo da, 15% na or 10%. Tay sa 20 million, mag 15%, butang mo 10% ka to pang dyan. Mga pila naman. Kaya doon sa ato nga dodo, ikaw lang iamayad ayad sa map.
1: Centro! Sa centro!
0: Te? Ha? Saka na, amo, saka nami sang asfalto, ilisan ta sang siminto. Ay ti bakod ko nung siminto mo, pero ang ibang sinaginahin mo, tapos ang siminto, sampawan ta asfalto. Sa mga taga DPWH, need na gid manahaw? Kay kon pamangkuton tatong mga pumuluyo kay na katropan dyan, Ray, sila nila, tito ka nami paman, no? Do ka na, kanami paman sang asfalto, sa aton nga mga tagpanwanti. Inaya sa pananawan sang aton nga mga pumuluyo dito, ha? Nga daw ka ayad-ayad pa man kag especially sa mga nagalabay sa lugar, no? Sa aton nga mga tagpalamati, te. Gintab-gab ni kapon, ginumpisan kapon eh. Kay natingala damo sa natingala, nga sige ano ka na mayo pa man. Why na gisa may nakita ang taga DPWH or any official man nga naka dira sa nga lugar, no? Kay tingod na magsala ang budget sini national government katropan dyan, Raymo, no? National government ti amugin man na do ka maayo pa man
1: centro sa centro
0: do ka maayo pa man gin isla na ilaya pa lamang kutanon man lang ah. Na palaman ko tanon nga ti amo ni diferensya sa aton kaysa kadamo sa mga dalan nga dapat i-repair, dapat simintuhon, dapat obrahon ang mga maayad-ayad pa nga parte sa dalan gubaon naton. Amo niya daw dire kita ya expert sa mga katulad siniya sa aton nga mga tagpanamati. Daw dire kita ya expert sa mga dalan ngayon ang basta lang nga makaproyekto ah. Para nga makita nga kunwabi may proyekto nga aton nga gobyerno. No? Sa aton na mga tagpalamati.
1: Centro! Sa centro!
0: Tapos bisa ng maayo pa, no? Gubaon tanay kay may budget mo.
1: Centro! Sa centro!
0: Nakon mo bala 20 million bla? 20.7 million ang budget para sa pag-repair, reconstruction from asfalto, himoon ta nga siminto. abe, sa aton nga mga taga-palamati, no? Sa aton nga mga kauturan, te, okay lang? Te, ang ibanda na kambala natin, pilatonda. Why nagid sang dalan nga pwede butangan sa nga pundo da sa third district nga ang reaction niya sa pumuluyo kasi kaayad-ayad nga dalan gin bungkal kag islan sa nga siminto.
1: Centro.
0: Te, sa taga DPWH, no? Tistingan ta kagalabot. Sinong engineer sa, ano man, sa 6th Engineering District sa Pututan man? Nga sakop ni ang area nga ni.
1: Centro!
0: Sa ngayo kita abis ang katagan kung paano nag-come up nga dira ang proyekto. No?
1: Centro!
0: Sa 11:52 ang aton oras sa aton nga pangalagad daw askad tuton lang yung katropan dyan, Ray, no? Daw imbes nga ang blood pressure kaya katropan dyan, Ray, yan normal yung blood pressure ka mo, pero kung magamunin nga klase sa sistema daw high blood on ka. Ay tuntuod man ang na kung kaysa hindi mo mabasol ang aton nga mga kauturan nga

0: ang DPWH ginabansagan nga damo proyekto, bisan maayo pa ang dalan ginaguba kay islan sang bag-o pagid. Na? Damo proyekto pero way kahumanan
1: sentro.
0: Do mahuman man dugay-dugay lang. Te, kung si katropang Bea pa, sinya, te, pilang inyo da? Pilang inyo da?
1: Sentro!
0: Sinya, sinya, kung si katropang Bea, ya, tiway kita da, ti ako niya, ti pila inyo da? Na? reverse pa. Te, sa mga taga DPWH, 6th Engineering District, ah. Kayo daw pututan ng ilang opisina. Naman ko itong tabi, paano nakakame up nga do ka maayo pa man? Sino ang nagingyo sang proyekto? Okay? Ito yung mga muna nga maproyekto, dapat may koordinasyon sa LGU katropang Jan Remo. No? Tinyo dalan, ganito, nagligad to, smooth ganito, why, no? Galikit yato ya, Barangay Road to. Area National Road niya.
1: Centro! Centro!
0: Last 11:54 ang aton oras. Daw lang langon ko sa Chimpo at Panjan Riau. May isa pa ko di tani ka tupiko parte sa barangayo. Ang pag-approve sa Senado sa second reading. Kag ang update, bawa masubo man ni natabo kagabi sa isa ka barko to sa Curon, Palawan, kato Panjan Riau. 5 ang patay. Tapos, may 42 nga mga survivors and according sa report, nga daw may missing pa. Ang trahedya nga nga natabo kagabi, nasunog ang barko nga may biyahe Metro Manila, Coron, sa aton sila nga mga tagpalmatiti. Ang latest nga report, 42 ang na-rescue. 5 ang napatay sa natabo nga ning trahedya, ang pagkasunog sang MV John Aster sa Coron, Palawan, no? Makita nyo da sa pag-responder sang taga Philippine Coast Guard, agod nga mag-conduct sang search and rescue operations, pero may mga napatay gid, no? 5 ang patay and 42 ang survivors ni mga katropa sa natabo nga trahedya sa kadagatan sa Coron, Palawan. So more update, bantayan, sundala ninyo, pinagi sa pag-like, share and follow sa aton nga Facebook pages, ang XFM Radio Patrol Iloilo and XFM Iloilo 100.7. Pwede na ta oras, no? Sa subong at chimpo ka namin ipangapi. Katropang Jan Ray. Tapos panyaga, mga pita, katropang Jan Ray. Mga pita, kita sang Santon Gold Coffee mixed with glutathione and collagen para magapabilin kita nga gwapo. Ay, piyesta gali subong katropang Jan Ray sa Kabatuan. Damo piyesta subong Kabatuan. Ano pa, Lambunaw, no? Lambunaw, ano pa, gid? Gimbal. Gimbal kag ahoy. Basta damo na silang upot.
1: Sentro! Sentro!
0: Basta sigurado, Gimbal, Kabatuan, and Lambunaw. Piesta sa buong te.
1: Sentro! Sentro!
0: At naman dyan, remisan salad-salad na lang ako niya. Okay na ko, ah. Sige, kay Iway na ta oras. It's turbo time na, mga katropa. Turbo Dietary Supplement for Men. Ang Turbo Dietary Supplement for Men, himo sa maga kaglabuwas ka, gani baskog ka kung nakaturbo ka, 30 minutos lang antes ng labing-labing kemisis magtumaras ng isa kakapsula, kay sigurado nga mas manami, kag mas mabakod ang inyong relasyon kung nakaturbo dietary supplement for men ka. Sa pangalan sa atong technical partner, katropang Jan Ray Bertis, para sa XFM 100.7 Iloilo. Ako si katropang Mario Hinonggo, XFM News.
2: XFM. Mga katropa,

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humila ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Nakakaranas ng stress. Ang vitamin D3 ay may papel sa brain function at mood regulation. Ang VCO ay nagbibigay ng mabilis na energy para sa utak. Ang Moringa Seed Oil ay may antioxidants na tumutulong protektahan ang brain cells. Mas malinaw na isip, mas magandang pakiramdam. Premium D3 Soft.

0: mga paunang headlines sa din po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinangunahan ang Luzon Economic Corridor Investment Forum sa Taguig City ngayong araw.
1: Headlines. Bureau of Immigration kinumpirma ang pag-alis ng Cayetano sibling sa bansa.
0: Headlines. Sandigan Bayan pinadetine si dating House Speaker Martin Romualdez dyan sa Quezon City Jail. Headlines.
1: Pagkaka-admit ni Romualdez sa ospital, hindi emergency ayon sa attending physician sa Sandigan Bayan.
0: Headlines. Kamara target ipasa ang 2027 budget sa Oktubre 9.
1: Indaysara Movement igirit na dumarami ang sumusuporta sa pangalawang pangulo sa kabila ng kinakaharap nitong mga kaso.
0: Headlines. 2 days wellness break para naman po sa public school teachers, ipatutupad na sa susunod na linggo.
1: Headlines. Balitang regional, barko mula Maynila na sunog malapit sa Coron, Palawan. Bilang ng mga nasawi, umakyat na sa 5, 42 naman ang nasagip.
0: Headlines. Balita international, Norway, King Harald V. Inihatid na po sa huling hantungan.
1: Headlines. Sa balitang showbiz, Sheena Halili nanganak na sa kanyang 3rd baby.
0: Headlines. At sa sports, Ganma Crane Thunders tinalo ang Libanga Hokkaido sa B-League Manila Games.
2: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo, dito sa XFM News Nationwide. XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, pananghalina po ng Webes sa 10 Setyembre 2026. Live tayo mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan din po sumasayon nyo sa iba't ibang XFM stations sa buong Pilipinas.
1: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
1: Ako si Brian De Paz.
2: XFM News Nationwide.
0: Sa detalye ng balitaan, pinangunahan ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. ang Luzon Economic Corridor Investment Forum. Ngayong araw yan dito sa Taguig City, katropa, para palakasin ang infrastructure at makahikayat ng mas maraming foreign investment sa Pilipinas. Dinaluhan po ang forum ng nasa 600 investors, industry leaders at senior government officials mula sa Pilipinas, United States at Japan. Nakatoon ang Luzon Economic Corridor sa pagkonekta sa Subic Bay, Clark, Manila at Batangas para mapabilis ang transportasyon, negosyo at paggalaw ng mga produkto sa Luzon. Tinalakay din sa forum ang mga oportunidad sa transportation at logistics, energy, digital infrastructure, advanced manufacturing at iba pang proyekto na maaaring lumikha ng trabaho para sa mga Pilipino. Layunin po ng partnership na palakasin ang supply chains at suportahan ang mga pangmatagalang paglago ng ekonomiya ng Pilipinas.
2: XFM News Nationwide.
1: 4 na individual ang inaresto matapos ang isang lightning rally sa harap ng hotel sa BGC Taguig City kung saan ginaganap ang Luzon Economic Corridor Investment Forum na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kaninang umaga. Ayon kay Southern Police District Deputy District Director for Operations Colonel Robert Baisa, 16 na pulis ang umano'y nasugatan sa insidente. Sa nasabing ulat, nagprotesta ang mga ralista upang tutulan ang umano'y ang US-led initiative na Pax Silica. Samantala, sinabi ni Lipton na layunin ng Luzon Economic Corridor na palakasin ang koneksyon ng Subic, Clark, Manila at Batangas.
2: XFM News Nationwide.
0: Samantala, pinangunahan po ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. din yung ikawalong meeting kasama naman ang Private Sector Advisory Council o PSAC Infrastructure Sector Group dyan sa Malacañang. Tinirakay sa pulong ang hakbang para palakasin ang mga infrastruktura laban sa baha, bagyo at iba pang epekto ng climate change. Kabilang sa mga panukalang paglilinis at pagpapaluwag sa Manggahan floodway at pagtatayo ng Paranaque spillway para makatulong sa flood management. Tinalakay rin ang paghahanda ng bansa sa tagtuyot at pagpapabilis sa mga proseso para mas mabilis na maitayo ang mahalagang water infrastructure projects. Layunin po ng hakbang na magkaroon ng mas ligtas at matibay na infrastruktura at mas mahusay nga na paghahanda ng bansa sa mga sakuna.
1: Kinumpirma ng Bureau of Immigration o BI na nasa labas ng bansa ngayon ang magkapatid na sina Senator Salan Peter Cayetano at Pia Cayetano. Ayon sa BI, walang hold departure order o anumang record laban sa magkapatid na maaaring pumigil sa kanila pag-alis ng bansa. Hindi naman ibinunyag ng BI ang detalye ng kanilang biyahe kabilang ang destinasyon at itinerary dahil sa mga patakaran sa ilalim ng Data Privacy Act. Si Cayetano ay inimbestigahan ng National Bureau of Investigation at Office of the Ombudsman huwag na inang umano'y irregularidad sa pag-host ng 2019 Southeast Asian Games. Wala namang ibinigay na pahayag ang BI kung kailan nakatakdang bumalik ng bansa ang magkapatid na Cayetano.
0: Si Senator Panfilo Lacson ay ginit naman na hayaan muna na magpahinga si Senator Alan na Cayetano. Petro pa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
2: Report.
3: Hindi pa umano issue sa ngayon ang pagpunta sa ibang bansa ni Senador Alan Peter Cayetano ayon kay Senador Ping Lacson itong Huwebes, September 10.

0: Tano at sasawang si Taguig Mayor Lani Cayetano, lalo na kung health-related ang kanilang biyahe sa Singapore. Nitong Miyerkules, kumalat online ang mga larawan ni Cayetano sa NAIA Terminal 3 kung saan nakita siyang nakapila para sa Singapore Airlines flight, bagay na kinumpirma ng Bureau of Immigration. Samantala, iniimbestigahan si Cayetano ng FBI at Ombudsman kaugnay ng umano'y irregularidad sa 2019 Southeast Asian Games. Patuloy rin ang fact-finding investigation ng Ombudsman sa mga aligasyon ng irregularidad sa flood control project sa Taguig na inireklamo ni Lacson. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Hindi nakadalo si dating House Speaker Martin Romualdez sa pagdinig ng Sandigan Bayan ngayong Huwebes kaugnay ng kanyang kahilingang manatili sa ospital. Ayon sa Philippine National Police, may medical certification ang kampo ni Romualdez na nagsasabing hindi siya fit bumiyahe palabas ng ospital para sa personal na humarap sa korte. Sa ngayon, nananatili si Romualdez sa Cardinal Santos Medical Center sa San Juan City dahil sa mga iniulat na sakit sa puso at utak. Inatasan naman ng Sandigan Bayan ang kanyang mga doktor na dumalo at magbigay ng testimonya tungkol sa kanyang kondisyon. Nasa kustodiya ng PNP si Romualdez matapos ipatupad ang arrest warrant laban sa kanya kaugnay ng 7.4 billion pesos non-bailable plunder case.
3: Inatasan po mga katropa ng Sandigan Bayan ang Bureau of Jail Management and Penology na ilipat at i-detain bilang detention prisoner sa dating House Speaker Martin Romualdez kaugnay ng 7.4 billion pesos non-bailable plunder case. Ang commitment order ay nilabas ng 3rd Division ng Sandigan Bayan at ipinadala sa jail warden ng Quezon City Jail Male Dormitory sa Payatas. Itinakda rin ng korte sa September 14 ang arraignment at pre-trial ni Romualdez. Samantala, hinarap naman ng Sandigan Bayan ang usapin sa kondisyon ng kalusugan po ni Romualdez na kasalukuyan nakakonfine pa rin sa Cardinal Santos Medical Center. Hiniling ng mga prosecutor ng Office of the Ombudsman na masuri ng independent doctors ang kanyang kondisyon at muling iginiit ang pagtutol sa patuloy niyang hospital confinement.
1: XFM News Nationwide.
2: Sinabi ng isang attending physician sa Sandigan Bayan 3rd Division na hindi isang emergency case ang pagkaka-admit sa ospital ni dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon sa doktor, direktang naka-admit si Romualdez sa ospital at hindi na dumaan sa emergency room. Hinihayag din ng doktor na hindi niya personal na nakita si Romualdez nang ihanda niya ang certification para sa dating House Speaker. Anya, hindi umano siya pinayaga makapasok sa silid ni Romualdez dahil hinarangan siya ng isa pang doktor.
1: XFM News Nationwide.
3: Samantala, iginiit po ni Senator Dante Marcoleta na maaari pa rin siyang bumoto bilang Senator Judge sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kahit siya ay nakakulong dahil din sa kasong plunder. Sa liham kina Senate President Sherwin Gatchalian at Presiding Officer Chis Escudero, sinabi ni Marcoleta mga katropa na wala siyang kautosang suspindihin sa pwesto at hindi rin siya nagbitiw bilang senador. Kinwestiyon din ni Marcoleta ang pag-upo ni Escudero bilang Presiding Officer at iginiit ng Senate President ang dapat mamuno sa impeachment trial. Samantala, sinabi naman ni Gatchalian na kailangan munang humingi ng pahintulot sa Sandigan Bayan sina Marcoleta at Senador Jinggo Estrada bago makadalo sa mga sesyon ng Senado. Kasalukuyan nasa kustodiya ng Sandigan Bayan ang dalawang senador dahil sa kanilang mga kasong kinakaharap. Samantala, dumalo rin sina Marcoleta at dating Kongresista Mike Defensor sa Sandigan Bayan kaninang umaga para po sa bail hearing kaugnay ng plunder case na maeligasyong pagtanggap ni Marcoleta ng 75 million pesos na campaign donations noong taong 2025.
1: XFM News Nationwide.
2: Nanindigan ang founder ng Indaysara Movement Philippines o ISMP na si Daniel Nobleza na hindi umihina ang kanilang suporta kay Vice President Sara Duterte sa kabila ng impeachment proceedings at mga kasong kinakaharap nito. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Nobleza na sa halip na mabawasan, patuloy pa umanong dumarami ang mga sumusuporta sa pangalawang pangulo sa bawat umano'y pangigipit at batikos laban sa kanya. Hinatiang mahigit 800,000 warm bodies na umano ang miyembro ng kanilang grupo mula nang mabuo ito noong 2022. Anya malaking bahagi rin ng kanilang supporters ang tinatawag na silent supporters.
4: Kada paninira, kada panggigipit kay VP Sara o sa pamilya Duterte, mas lalo pong dumadaming gustong sumama sa Inday Sara ng movement.
5: Mm-hmm.
4: So kami po talaga ay natutuwa at nagpapasalamat sa tiwala po ng mga kababayan natin. Anya. At ito nga po, yung recent nga po na paglabas nga po ng warrant of arrest sa RTC ng Quezon City, maliwanag naman po na talagang may panggigipit na po talaga. Alam naman po natin, sir, na ang mga Pilipino po, noon pa po kahit sino po mga nag-aaral sa mga pag-uugali ng mga Pilipino, ang mga Pilipino po ayaw po niya na inaapi po yung kapwa niya Pilipino.
2: Sa kabila ng mga kinakaharap na legal at political challenges ni VP Sara Duterte, sinabi ni Noblesa na mananatili ang kanyang panig sa Inday Sara Movement. Hinihayag din niyang dadalo ang kanilang grupo sa pagharap ni Duterte sa Quezon City Regional Trial Court sa Biyernes upang ipakita ang kanilang suporta at iparamdam sa pangalawang pangulo na hindi siya nag-iisa sa gitna ng mga hamon.
1: XFM News Nationwide.
3: Sa ibang balita, mga katropa, posibleng simulan po ng Senado sa susunod na talakay na ang panukalang pambansang budget para sa 2027. Ayon kay Senate Finance Committee Chairperson Senator J.B. Hercito, maaaring ganapin ang budget hearings mula Lunes hanggang Miyerkules. Layunin po ng Senado matapos ang committee report sa Nobyembre upang hindi mantala ang pagpasa ng pambansang budget. Kasabay nito, nagpapatuloy din ang mapagdinig ng Finance Committee sa mga ahensya ng gobyerno kahit nakatakda na rin humaba ang mga pagdinig sa impeachment trial ni Vice President Duterte pagsapit na Oktubre. Sinabi po ni Hercito na kailangan ituloy ang budget deliberations para matyaka na papanahong pagpasa ng 2027 GAA o General Appropriations Act. Kabilang sa masusunod na pagdinig ang budget naman ng Judiciary, Department of the Interior, Department of Transportation at iba pang ahensya ng gobyerno.
1: XFM News Nationwide.
2: Target ng Kamara na maaprubahan sa ikatlong pagbasa ang panukalang pambansang budget para sa 2027 sa October 9. Ayon kay House Appropriations Committee Vice Chair Romeo Momo Sr., natapos na ng komite ang mga pagdinig sa panukalang budget nitong Martes. Dahil dito, magsisimula naman sa susunod na linggo ang deliberasyon sa plenaryo o talakayan ng buong Kamara sa panukalang pondo ng gobyerno. Sinabi ni Momo na nasa tamang schedule ng Kamara para maipasa ang General Appropriations Bill sa ikatlong pagbasa bago matapos ang sesyon sa October 9. Layunin ng mga pagdinig na masuri kung paano ilalaan at gagamitin ang pondo ng gobyerno sa susunod na taon.
1: XFM News Nationwide.
3: Magkakaroon ng dalawang araw na wellness break ang mga public school teachers sa September 14 at 15 ayon po sa Department of Education. Sa ilalim ng DepEd Order Number 009 Series of 2026, hindi required ang mga guro na pumasok sa meetings, trainings, school activities o magsasagawa ng anumang official work sa dalawang araw na yan. Layunin po ng wellness break na bigyan daw ang mga teachers ng panahon para mapagpahinga, makabawi ng lakas at asikasuhin ang kanilang mga personal well-being. Inatasan din ng DepEd ang mga regional offices, division offices at paaralan ay galang ang dalawang araw bilang tunay na break para po sa mga guro. Hinimok din ang mga school heads na maiayos ang schedule na mga gawain bago at pagkatapos ng wellness break para hindi maapektuhan ang layunin nito.
1: XFM News Nationwide.
2: Pagtaas ng bilang ng biktima ng bullying sa mga estudyante kinababahala. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
1: Live report.
6: Umaas ang bilang ng mga estudyante Pilipino na naranas ng pagbubuli sa paaralan noong 2025 kumpara noong 2022 ayon sa resulta ng Program for International Student Assessment o PISA. Batay sa datos, 47.2% ng mga mag-aaral ang nakaranas ng bullying noong 2025 mula sa 15.7% noong 2022. Kabilang sa madalas na insidente, ang pangungutya, pagpapakalat ng chismis, pagbabanta, pananakit o pagtulak at pagpupost online na nakakasakit o nakakahiya na impormasyon na walang pahintulot. Patuloy naman binibigyan diin ang kahalagaan ng mas pinaikin na hakbang upang matiyak ang ligtas na kapaligiran para sa mga mag-aaral. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.

0: Dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
1: Alas 12:17 ang tamang oras sa XFM News Nationwide. Live po tayo katropa sa iba pang XFM stations. Makinig po kayo sa amin sa XFM 102.4 Rojas, Palawan, XFM 98.5 Nara, at Solid FM 95.5 Puerto Princesa.
0: Balitang regional.
1: Sa Palawan po tayo, barko mula Manila nasunog malapit sa Coron, Palawan. Bilang naman nasawi, umakyat na sa 5. 42 naman ang nasagip. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
2: Limang individual na ang kumpirmadong nasawi nang masunog ang MV June Aster sa karagatang sakop ng Coron, Palawan kagabi, September 9, 2026. Ang bilang na ito ay mula pa kagabi dapong alas 11:10 mula kay Commodore Noemi Cayabyab, spokesperson ng Philippine Coast Guard. Sa 134 na sakay ng barko, 42 dito ang kanilang naililigtas na. Lahat ng nasagip dinala sa Barangay Torda Cover Gym, doon sinusuri. 8 na dito ang dinala sa Colon District Hospital. Karamihan dito may mga lapnos o sugat sa katawan. 17 ang crew ng barko at 3 pa lang ang nakikita. Hindi pa kasama dito ang kapitan ng MV June Aster. 87 pa ang nawawala. Ang MV June Aster ay isang roro na bumibiyahe mula Manila, Coron, to El Nido, Linapakan, vice versa. Ang Coron ay isla na munisipyo sa Palawan at ang barko na ito na galing Manila ay bumiyahe ng 2 araw bago makakarating ng Coron at 2 milya na lang sana nasa pier na ito. Subalit kagabi pa alas 7, dito na ito nasunog. Wala pang update ang PCG kung ano ang pinagmula ng apoy kung bakit nasunog ang MV June Aster. Patuloy pa rin ang search and rescue operation ng Philippine Coast Guard kasama ang iba pang responding unit sa paligid ng karagatan ng Coron para masagip ang ibang taong nawawala. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
3: Preso na may kasong rape, nakatakas mula sa kustodiya ng mga polis sa San Rafael, Iloilo. Katropa natin sa balita, Jansen Crisostomo ng XFM Iloilo.
4: Nakatakas sa mga polis ang 20-anyos na preso na may kasong rape sa bayan ng San Rafael sa lalawigan ng Iloilo. Ayon sa nakalap na impormasyon ng XFM News Team, pabalik na umano ng San Rafael ang police patrol car sa kayang sospek mula sa Iloilo City kung saan inihain ang kaso. Pagkarating umano sa Bulubunduki na bahagi ng bayan, humingi ang sospek ng pahintulot upang umihi. Nakaposas naman umano ang sospek, subalit ikinagulat na lang ng mga polis nang biglang tumalo nito sa mababang bahagi ng lupa. Kumaripas ng takbo ang sospek at sa ngayon ay patuloy na hinahanap ng kapulisan. Tumulong na ang Regional Mobile Force Battalion, Lemery Municipal Police Station at iba pang provincial police forces upang mahanap ang sospek. Mula sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Jansen Crisostomo, XFM News.
1: Multicab na may 7 pasahero nahulog sa bangin dyan sa Dalaguete, Cebu. At update po natin katropa sa balita, Almi Mata, XFM Cebu.
5: Bumagsak sa tinatayang 20 hanggang 25 metrong lalim na bangin ang isang multicab sa sityo Upper Dibdib, Barangay Saksak, Dalagit, Cebu. Pasado alas 11 ng umaga kahapon, minamaniho ito ni Jose Jairin Otok Gitamundok. Nasa Usong Gulang, may asawa at residente ng Sugod, Cebu. Sakay rin ang multicab ang 7 pasahero, kabilang ang kanyang asawa, mga anak at iba bang kasama. Batay sa paunang investigasyon, galing ang grupo sa Barangay Patong Badyan matapos bumisita sa kanilang mga kamag-anak at pauwi na sana sa Sugod na mangyari ang aksidente. Ayon sa pulisya, mabilis umano ang takbo ng multicab habang pababa sa kalsada. Pagdating sa isang kurbadang bahagi ng daan, nawala ng kontrol ang driver at hindi na naman inaubra ang sasakyan pa kanan dahilan upang tuluyang mahulog sa bangin. Paliwanag naman ang driver, nawala ng preno ang multicab kaya nawalan siya ng kontrol at bumilis ang takbo ng sasakyan. Nagkaroon ng mga minor injuries at pasa sa iba't ibang bahagi ng katawan ang driver at 7 pasahero na agadaman dinala sa ospital. Patuloy naman ang investigasyon ng mga pulis upang matukoy ang buong detalye ng aksidente. Nakatrupa ugali ng pag-inom ng Sanfona Vitamin C ang alkaline based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si Katropa ang Almi Mata, XFM News.
3: Lalaking lulong sa droga, sospek sa pamamaslang sa magtiyahin sa Nueva Vizcaya. Katropa natin sa balita, Altea de la Cruz ng XFM Santiago.
6: Dinakip ng mga kabilisan ng Bayabong Municipal Police Station ang suspect sa pamaslang sa magtiyahin na nakitang patay sa magkahiwalay na barangay sa bayan ng Bayabong, Nueva Vizcaya na nooy nangangalakal lamang. Sa pagkikipag-9 ng 104.8 XFM Santiago kay Police Major Anthony Ayungo, ang hepe ng Bayabong MPS, sinabi nito na isang 30 anyos na lalaking construction worker ang nabanggit na suspect na nakadira sa naturang bayan na pinaniniwala ang halos isang linggo pa na nagtago sa Kalasyaw, Pangasinan bago bumalik at naaresto. Batay sa pinaginalaan dahil umano sa epekto na ipinagbabawal na gamot ay nagawa nito ang krimen kung saan inayo umano nito sa kanyang bahay ang ginang para maglako ng kalakal na nauwi sa pagtatalo at pagpatay. Kalauna ay pinunta ng suspect sa barangay Ipil Kuneg ang bata at doon ito pinaslang. Kapwa nasawi dahil sa sakala magtiyahin na naagnes na makita ng mga pulis. Huli pang nakita ang magtiyahin noong August 27, 2026 na nagpaalam para umano mangalakal. Aminado ang suspect na hindi malinaw sa kanya ang kanyang mga nagawa dahil sa pagiging lango sa droga at nakonsensya kalaunan. Maharap sa kasong double murder ang pinaginalaan na nasa kustodiya na ng Bayumbong MPS. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si Katropang Alte de la Cruz, XFM News.
3: Samantala, panghuling balita sa probinsya, notorious na drug dealer dyan po sa Davao del Sur, Timbog, 780,000 pesos na halaga ng shabu at marijuana na samsam. Katropa natin sa balita, Marvin Ibano, XFM Davao.
7: Timbog, sa joint bypass operation ng PIDEA 11 Davao del Sur Provincial Office at Regional Police Drug Enforcement Unit 11, ang isang umano'y notorious na drug dealer sa Davao del Sur. Bandang alas 11.26 ng umaga nito lamang Martes, arestado ang suspect na kinilalang si alias Dom, 27 anyos, sa Purok Manga, Barangay Poblasyon Malalag, Davao del Sur, matapos umanong magbenta ng hinihinalang shabu sa mga operatiba sa halagang 7,000 pesos. Nasamsam mula sa kanyang posisyon ang tatlong malalaking pakete ng hinihinalang shabu na tumitimbang ng 57 grams, kasama na ang 66 na sachet ng hinihinalang marijuana, 5 pakete ng hinihinalang marijuana kush, 3 vape cartridge na naglalaman umano ng marijuana oil, mga drug paraphernalia at ang marked money na ginamit sa operasyon. Tinatayang nasa total 780,000 pesos ang kabuuang halaga ng mga nakumpiska. Iginiit ni PIDEA 11 Regional Director Attorney Benjamin Gaspi na ipinapakita sa nasabing operasyon na patuloy ang pagsisikap ng ahensya na sugpuin ang illegal na droga at papanagutin ang mga sangkot dito. Kasalukuyang nasa kulungan na ang suspect at nahaharap sa mga kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang inamindang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
0: XFM News Nationwide Weather Update.
3: Katropang Brian, sa weather natin, tuloy na umiepekto pa rin yung habagat sa Central Luzon, Southern Luzon at Visayas ngayong Huwebes. Katropang body, sa Zambales naman, asahan ang monsoon rains na maaaring maging malakas kung saan malaki ang posibilidad na magdulot ito ng flash floods o landslides.
8: May mga pag-ulan din po na mararanasan tayo sa Metro Manila, mga katropa, at iba pang bahagi ng Central Luzon, kayo din sa Pangasinan, La Union, Benguet, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Rizal, Cavite, Batangas at Oriental at Occidental Mindoro.
3: Maaaring magkaroon naman ng scattered rains at thunderstorms sa Visayas at iba pang bahagi ng Luzon, Zamboanga Peninsula at Northern Mindanao. Localized thunderstorms naman ang iiral sa nalalabing bahagi ng Mindanao.
8: Samantala, sumigat araw 5:45, lulubog po 6:02.
0: Balitang International.
8: Ihatid sa atin ang balitang ito ng Santon Gold, mga katropa. Inihatid na sa kanyang huling hantungan si King Harald V ng Norway, Nagsimula ang funeral procession mula sa Royal Palace patungo Oslo Cathedral. Kabilang din sa mga dumalo sina Prince William ng Britain, mga royal family ng Spain, Sweden at Denmark at Crown Prince Akishino ng Japan. Dumalo rin si Ukrainian President Volodymyr Zelensky na naipagkita rin sa Norwegian officials para talakayin ang digmaan sa pagitan ng Ukraine at Russia. Matapos po ang seremonya, ilalagak ang coffin ni Harald sa Royal Crypt sa Acacius Fortress, kung saan nakahimlay ang kanyang mga magulang. Paglabas ni King Haakon VIII mula sa crypt, formal na magtatapos ang 13 days national mourning at ibabalik sa full mass sa mga bandila sa buong Norway. Si Harald ay namatay sa edad na 89 matapos mahigit sa 3 dekada bilang hari ng Norway.
9: Showbiz News. Ang balitang showbiz ay atin sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Nanganak na ang aktres na si Sheena Halili sa kanyang ikatlong anak, isang baby boy, nitong September 7 sa St. Luke's Medical Center sa Taguig City. Ibinahagi ni Sheena sa Instagram ang larawan niya habang karga ang kanyang bagong silang na anak at tinawag niya itong Baby Mati. Si Mati ang ikatlong anak ni na Sheena at ng kanyang asawang si Pasig City Administrator Attorney Jeron Manzanero. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
0: Balitang sports.
8: Atin po sa atin ang sports news ng Premium D3. Mga katropa, tinalo ng Ganma Crane Thunders ang Livanga Hokkaido 1981 sa unang laban ng dalawang team sa B-League Manila Games itong Wednesday sa MOA sa Pasay. Agang kumawala ang Ganma matapos magtala ng 29-19 lamang sa first quarter at 54-40 sa halftime. Umabot pa sa 26 points ang laman ng Ganma sa fourth quarter. Nanguna po dyan si Stanley Johnson. Para naman sa kabilang team, nagtapos si Dwight Ramos na may 13 points habang si Casey Tominaga ay may 19. Muli mag-aarap ang dalawang kupunan ngayong araw sa parehong venue. Live muna po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon na, XFM News Nationwide ngayon pong Webes, September 10, 2026.
3: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Bisitahin lang po ang ating official Facebook page at YouTube channel. Ganon din naman ang ating TikTok at Instagram.
8: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Buddy Obera.
3: Ako po si Brian De Paz.
8: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
3: Mabuhay, exciting Pilipinas.
0: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide.
10: XFM. Mga katropa, excited!

0: ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
1: Playtime Entertainment, born for happiness. Santon Gold, live testimony.
2: Agapito po, Taganara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
3: Santon Plus Gold.
4: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging maskit ang uno at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw, may toxins tayong nakukuha. Kaya importante na may antioxidant support ka sa Santon Coffee Mix. Yung mangosteen na may santones, tumutulong sa cell protection. Yung moringa, may plant compounds din na pang detox support. Habang nagkakape ka, may ginagawa ka na rin para sa katawan mo.
3: Santon Coffee Mix Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
6: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat Vision X Plus.
3: Vision X Plus, epektibo, mabibili sa mga butika. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
3: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
9: Santon Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: mga tropa? Yari na ang atong winner sa atong weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
1: Ako si Gina Tirador, nag-i-star sa Asiko Subdivision, Barangay Kamaligaro, Iloilo City. Nagkapasalamat gid ako sang dako sa XFM kay Dr. Remilito Oy sa akon nga nanag-an na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intra man sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
0: O, ikaw man ka tropa, may chance sa kapakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimbi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! For DOH-CFRR permit number 00980 of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
2: Nang namati ako sa XFM, nahibaloan ko ang meaning sang traidor. Inang ginatiray ka, patalikod!
3: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaanyang lawas. Magatudlo man sa maidid kag natural nga mga pamaagi agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani-dani na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

Kumusta na naman mga suki nga mga tagbalamati? Salamat, welcome na naman sa aton programa, The Secrets of Health. Kung sa din, pinagi sa aton sini nga pagpangalagad, syempre, padayon kita sini. Nga nagatalakay, nanungod sini sa natural nga mga pamagi sa pagbulong, natural nga mga pamagi sa pagpabakod sa aton sini nga lawas. Para kung mahimo, no, nga ma-maintain na ito ng maayos sa niyang kondisyon, maayos sa niyang pamatyagan, nga sa mas temprano, makalikaw na nga daan kita sa niyang sa balatian. Lamang mangin mapisan kita sa pagtukib sa niyang isang kapasidad sa mga tanom, mga bungang kahoy, mga sangkap sa ito na ang kusina, no? Dati ang kusina ko na ito, namo nga ito, first pharmacy, dapat mo. Kag siyempre, ang padayon nga pagtukib naton sa isang libre malang nga pwede naton gamiton dira sa aton paribot. Kaya ang matilo nga hangin, libre malang ina. Matilo nga tubig. Pagpasilak sa isang adlaw, tukibon lang naton ang nagakaigo sa nga metodo. Mga timing, kadugayon, anong klase sang paggamit sini. Para nga mabuligan naton nga mapabakod ang aton lawas. Kaya kung may mga ginabatsyag kita sa kalawasan, mabuligan kita nga madasig maumpawan. Well, ang aton galing ang pagpangalagad, live mabatian sa tanan niyang mga XFM stations sa Bugos rin nga isla sa nga Panay. Kagdira man sa tanan niyang mga XFM stations sa Negros Island Region. Kag sa bilog sa nga kalibutan, basta may internet lang. Kaya iti live magkita mabatian sa Facebook Live page sa XFM Radio Patrol Iloilo. Kag mga XFM stations ko din kamo sini nagamonitor sa aton sini nga pagpangalagad. Pinagi sini sa Facebook Live. Basi may mga concern kamo sa ikaayong lawas, may mo nang isend diri sa aton nga pagpangalagad samtang kita ang naga atalakay sa aton topiko. Pwede na aton isalot-salot ang inyo sini mga panamang kutanon. Isend nyo lang sa aton sa nga text hotline 0950-975-6970. 0950-975-6970. O kung hindi gani sa mga nagatanaw sa aton sa Facebook Live, pwede nyo man ma-type ang inyo dira ng mga mensahe kag concern sa ikaing lawas sa aton sa nga comment section. Kaya pag-ahatagan na aton sa kwana. Sang pag-tamod karon no, sa hingapusan nga parte. Or salot-salot man ito na sa aton sa nga pag-pangalagad. Sa aton sa nga discussion. Sa kilandan ng inyo certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos, ululupo naman kita sa nga edisyon sa aton sa nga pagpangalagad sa topic o nga aton sa nga pag-aalistaryahan na hanungod naman din sa isa ka problema o kung kondisyon bala sa lawas sa kadamo sinisang mga Pilipino ang afektado. In fact, ginatawag ini nga the silent metabolic problem before pa magkadto pagid sa isa kabalatian o kun isa pagid na kondisyon sa aton sa nga lawas. Ano bala ini nga antes ka magkadto dito sa isa ka kondisyon sa lawas maagi ka anay dari. So aton to kibo no sa aton sa mga tagparamati sa nga edisyon sa aton pagpangalagad ang papel sini sang nutrisyon pag-abot sini sa paglikaw sa insulin resistance. So nahanungod sa insulin resistance ang aton pag-istoryahan sa regedisyon sa aton pagpangalagad. Speaking of insulin resistance, sabi, antes ka magkadto sa ginatawag pre-diabetes kag full-blown type 2 diabetes, dirigid na ini nagaumpisa sa insulin resistance. That's why matarong lang nga aton dapat tutukan ng insulin resistance kaya muning kabangdanan o kung ginharinan kung nga ang nagkadto ang tao sa ginatawag pre-diabetes and full-blown type 2 diabetes. Hindi lang nga magtanaw kita pirmi sa ginauna-una naton nga about sa sugar. Sobrang sugar, sobrang pagpanginaon sinisang mga matamis, mga makalamay. Actually, hindi lang amo ng punto naton eh. Sobrang kaon sang kanon, sobrang carbohydrates, etc., etc. Hindi lang na amon dapat naton tutukan, kundi tanawon naton ang ginatawag aton insulin sensitivity. Nga dapat ma-prevent naton ng insulin resistance pinagi sa pagtukib. Sang mga kinahanglanon naton, mga obligasyon naton sa aton lawas, pagtuon naton kung anong dapat sa aton sa kaugalingon sa aton sa nga lawas para mapabili ng kabakod. Kag, especially ang pagkasensitibo sa aton sa nga cellular
pag-abot sini sa insulin para makalikaw kita sini sa insulin resistance. Kung normal pang aton sa nagiginatawag insulin karon, mahimo kung nagapabaya kita may mga sobra o kung kakulangan sa lawas, madecrease ang aton sa nga insulin sensitivity. Kag sa mga tao, dira nga nagabulubatsyag na sa pila sini ka mga sintomas, may makitaan na pila sini ka mga sinyales sa inya sa nga lawas sa posible insulin resistance, buligan na ton ang aton tugalingon nga maamat-amat increase ang aton sa nga insulin sensitivity para siyempre makalikaw kita sa full-blown type 2 diabetes. Kag may mga kung may mga ginahimo kita nga nagaresulta sa diabetes, nagaresulta sa niuna-una sa insulin resistance, may mga waay man gali kita mahimo. O kung ginahimo, o kung mga kakulangan sa aton sa nga lawas, nga mahimo man magdulong man sa aton sa insulin resistance. Gani aton to kibon, ang ginatawag mga kakulangan naton sa lawas, o mga pagkulang naton, ayan, kulang kita sa pagtuon, nawili kita sa mga nauyunan lang naton, nagsalig lang kita sa mga naandan naton, kay mas mahapos sila sa aton, pero baratian gani ang aton, mahimo sa nga padulungan. Aton tunan sa nga edisyon sa pagpangalagad, kung ano bala ang papel sa nutrisyon para makalikaw kita sini sa insulin resistance. Makalikaw kita sini sa ginatawag likaw nga mangin pre-diabetic kita kag mangin full-blown type 2 diabetic. Kung aton ini mapabayaan, diri palangadaan sa aton nga insulin sensitivity. May labot gali ang nutrisyon pag-abot sini sa insulin resistance. Nutrisyon, pag-abot sini sa mamintinar, ma-improve ang aton sa nga insulin sensitivity para nga makalikaw kita sini sa insulin resistance. Magambal gani kita nga insulin resistance. Actually, tikadamo, nasang mga several topics naman na ito na hanungod sini sa insulin resistance. Ano? Nagkalain-lain lang ang gulong aton ginatunan sini. Pero subong diri kita sini sa papel sa nutrisyon para ma-prevent naton ang insulin resistance. Magambal gani kita nga insulin resistance. Sulito na to.

kundi ang pilasa ni kagidatawag kakulangan naton sa aton sa ngalawas halin sa suppose ginapasulod naton ginakaon kon ginainom naton amo ni ang ginatawag kausa sa ginatawag metabolic condition katubong sa kasubong sang oxidative stress kasubong sa isang inflammation kasubong sa isang impaired mitochondrial function kag madulaan sa isang balanse ang pagproseso sang aton sa ni nga sugar nga naga pataas sa ni sang ginatawag insulin resistance. So, nag-increase ang insulin resistance sa mga tao, especially nga hindi healthy ang ilasin nga lifestyle. So, paano mo balaan? May mga sinyalis kita sa nga mahimo nagataas ng inyong sa nga o kung may ara na kamusin isang insulin resistance, nagataas ng inyong sa nga insulin kagmay ginatawag insulin resistance ka mo. Tiya ang pila dira ka praktikal nga mga patimaan na nag-amat-amat dako aton sa nga buyon. Amat-amat dako aton sa nga bilbil. May manotara na kita sa nga mga pagpalanggit o mga nag-aagi. Dira ako nag-libot, nag-kulinta sa aton sa nga liog. Tuma na nga pagpalanggit o sa aton sa nga mga siko. Kagiban pagid sa nino nga mga palatandaan. Dugay-dugay ka gingutom. Dugay-dugay ka gusto manginaon sa ni. Sa mga matamis, mga makalamay. Pero makonfirm na to nina syempre kung makap pa konsulta kita ha, sa aton sa ni mga qualified practitioners. So diri kita sini no sa ginatawag insulin resistance kasubong sang liabe para sa kandado amo ni papel sang insulin para mabuksan ang kandado insulin ang aton sa ni nga liabe problema karon kun ang kandado karon nagka ginatawag nagkatuktok na o kung na-stack up na, ara man to din liabe, pero hindi na ini basta-basta ma buksan. Tungod nga ay han napabayaan, tungod sa kadamo sini nga mga rason. Halimbawa, halin sa normal sini nga insulin sensitivity, pero nagpatuyang kita sa aton sini nga lawas, ay nagkulang kita sini sa pagtuon, o kung nakulangan kita sini sa giya, paano na to na-maintain or ma-improve ang aton insulin sensitivity? Halin sa normal nga insulin sensitivity, pagkanto sa reduced insulin sensitivity. So, para nga makompensate sa aton sini nga lawas, maproducer sa dugang sini nga insulin ng aton sini nga pancreas. Nagresulta ini sa hyperinsulinemia. Kag nagresulta pag din sa increasing difficulty sa pagcontrol sa aton sa nga blood sugar. Dasay ko nagataas ang aton insulin amat-amat man dako aton sa nga buyon. Amat-amat damol lang aton sa nga bilbil. Kag nabudlayan ang aton sa nga lawas magkontrol magbalanse sa aton sa nga blood sugar. Kag nagkadto na kita diri sa pre-diabetes nga kun hindi pag din matap na hindi na to nabag-o ang aton sa nga lifestyle wise mga interventions sa nga ginahimo or lifestyle modification nagkadto ni sa full blown type 2 diabetes. So din iyan nagsulod ang ginatawag nutrisyon pag abot sini sa insulin sensitivity. Di naton kag paano naton pasudlon iya ang ginatawag nutrisyon. Ang mga kakulangan naton sa aton sa maginakaon nga nagaresulta kung may labot gali sa insulin resistance. Prantes sina no, baho may nagapamangkod rin sa aton. Good PM Doc si Edward ni, why man ako iya sang diabetes? Pwede ko iya makainom sang Santhon Gold Coffee Mix kay daw gusto ko gid tilawan kay nabatian ko sa inyo sa program. tanang tagaling ang program sa nagkalainlaan yung radio station yung nasundan mo. Prodrick ka pa nakapamangko timing sa XFM. pwede gid sa aton sa mga tagparamita especially kay Edward sa aton sa nga texter pwede kagid sa nga makainom why kasing diabetes actually gusto ka mo sa nga ma-maintain ng inyo sa nga healthy lifestyle or makabulig para sa inyo sa nga healthy lifestyle kung may mga ginainom ka mo may mga ginakaon kamo suporta abi like sa mga tao ya nga hindi kaagwantang hindi makapangafe hindi man maguntat sila sa nga paginom sang coffee why not nga isla na to ng aton sa nga cafe or tilawan anay na to for example Santhon Gold Coffee Mix. Ang Santhon Gold Coffee Mix, ang manami sa nino, sa aton sa nga Santhon Gold Coffee Mix, para sa ginapamangkot sa aton sa nga texture, kawai sa sing, why pa man sa sing diabetes, part sa aton sa nga healthy lifestyle, ang binipiso sa nino, nagabulig pa pahuben eh. Kaya nga man, magluwas sa mga utanon kag prutas nga sangkap sini, may ara pa siya sa ginatawag glutathione and collagen. Nga nagabulig pabakod sa aton sa nga lawas, nagabulig mga panami sa aton sa nga pag-function sa liver. Kaya kung manami ang ginatawag liver condition na ton, manami ang pag-function, isa man sa mabuligan gali sa niya, pagbalanse sa aton sa nga insulin or malikawan na ton sa ni ang ginatawag insulin resistance eventually kung

0: na mi ang kondisyon sa aton sa nga liver. That's why, no, sa aton sa mga tawag paramati, ang manutaran mo kung na mi kondisyon sa imo sa nga atay, pagsik imo sa nga lawas, gamat-amat hamis imo sa nga kutis. Ang mga age spots dara ng mga pintok-pintok balang na nag-develop sa imo sa nga panit, amat-amat na magaladula kung manami ang pag-function sa imo sa nga liver, which is nag-amat-amat mantuhaw o kung nag-amat-amat man-develop ang mga signs ngayon na kung nagaluya ang aton sa nga atay. So, ara ang glutathione sa pagbulig para dira. Kagkasubong nga nagapasulod kita sa dugang ng glutathione, kag collagen sa aton sa nga lawas, kung nagapangafe kita, kundi magkita maguntat sa pagpangafe, for example, sa ibang dira, kung naginainom na ton is Santhone Gold Coffee Mix. Kaya nga man, may glutathione and collagen siya, nagabulig pa huben, nagabulig, ginatawag, pakondisyon sa aton sa nga lawas. Plus, manami pagit kay isa sigin gamit sa nga pampatamisa mong stevia. Sa mga tao ang concerns ni ang calories, which is dapat tip kagbalantayan gina sa mga tao yang may insulin resistance, pre-diabetes and full-blown type 2 diabetes ang calorie ang ginapasulod na ton sa aton sa nga lawas. Pagbasis sa pagtuon, ang vitamin D3 kagkanami pag itong gina-combine sa niya sa Santhone nga may inflammatory property, nagabulig man gali sila, no, para nga magpanami sa kondisyon sa aton sa niya lawas, malikawan sa niya ang obesity, ang sobra sa niya accumulation sa tambok sa aton sa niya lawas, nga in effect nagabulig para ma-improve ang aton sa niya insulin sensitivity. Makalikaw kita sa niya sa insulin resistance, dali na ton makuhain, na kung naribuha ang isa sa ginainom na ton yung coffee is Premium D3 Coffee Mix. Ang Premium D3 Coffee Mix, kombinasyon ini sa mga utanon, prutas, kaga may vitamin D3. Ang manami pagid kay isa sa gingamit na pampatamis ni is stevia, kasubong sa Santhone Gold Coffee Mix. Ara sa nagpamangkot sa aton, why pa sing ginabatyag? Why pa man sa niya sing diabetes? Di pwede gid. Actually, pili lang ka mo dari. Sa kay Sir Edward, pili ka lang dari. Santhone Gold Coffee Mix o kon Premium D3 Coffee Mix. Ang imo sini nga kapihon. Kaga recommend, diag din ng Premium D3 Coffee Mix gari, no? Sa mga tao nga hindi masyado nagpasilak sini sa adlaw, kay problema eh. Kung maging deficient man kita sini sa vitamin D, nagataas man ang aton sini nga risgo sa insulin resistance. Tandaan natong din na sa aton sini mga tagparamati. So, dari kita karon balik, no, sa ginatawag nutritional deficiencies, paano siya nagsulod karon sa ginatawag eksena sini, pag-abot sini sa pag-prevent sa insulin resistance. May mga nutrisyon o kung may mga nutrients kita nga dapat i-considerar, no, sa aton sini mga tagparamati, nga tuman ka-importante pag-abot sini sa aton sini nga blood sugar metabolism, kag insulin sensitivity, and of course, insulin resistance man. Ang dapat gid naton tukibon amat-amat para nga makatuon kita kung ano ang dapat at hindi dapat naton himuon, anong dapat at hindi dapat naton kanoon, anong dapat at hindi naton dapat inumon para nga mahalungan ng aton sa nga lawas, especially para ma-improve ang aton sa nga insulin sensitivity. Base sa pagtuon, ang isa gali, no, ka makabulig sa aton para nga mabuligan nga mapabilin sini ang aton sini nga insulin sensitivity para makalikaw kita sini sa insulin resistance, amugali ang pagkaon sa mga kalanon o kung mga pagkaon nga manggaranon sini sa magnesium. Kay kung kulang galing kita sini sa ginatawag magnesium, isa man sa may labot gali nga naga amat-amat kita pakadto sa insulin resistance. Actually, kay interesante sining magnesium, no, kay ning nutrients bala ang tikadamo na sini sang nagaamat-amat nga nagasigi actually tuon sining ginatawag iya nga papel pag-abot sa prevention sa insulin resistance. Actually, ito yung magnesium nga ni kadamo sini sang iya sini nga benepiso sa lawas. Nagapartisipare ni sa ginatos kay mga biochemical reaction sa aton sa nga lawas. Kaglakip sa ni sa mga ginatawag beneficyo o kung ginahimo sa magnesium sa aton sa nga lawas, nagabulig ini para sa pagproseso sa aton sa nga kalamay sa dugo o kung glucose metabolism. Nagabulig man na ni para sa produksyon na aton sa ni sa ATP or aton sa nga ginatawag enerhiya, pagbulig sang enerhiya bla o kon paghimo sang enerhiya para nga ang aton sining cellula may magamit siya para mapabili ng aton sining kabaskog. Kag may labot man diri ini sa ginatawag insulin signaling sa aton sining mga tagparamati. That's why ginarekomendar gid nga ato na matamat sini tun-an jagi adapt na to nga aton tugalingon sini nga magkaon kita sa mga pagkaon nga manggaranon sini sa ginatawag magnesium para nga malikawan naton sini ang insulin resistance. Kay paano karon kung dalibwa kulang kita permi sa magnesium, hindi kita masyado magkaon sini sa mga pagkaon nga dagaya sini sa magnesium, like kadimbawa ang balunggay, ang ampalaya, may ara ini sila sa magnesium. Iban pagit sini mga madahon kag berde sini nga mga utanon. Kung nagakulang kita sa magnesium kay sa aton sini mga tagparamati ang insulin signaling sa sulod sa aton sini nga ginatawag cellula ang affectado. Kung halimbawa ginakabus o kung ginagutom sa magnesium ang aton sini nga lawas. Kay ti una insulin bind receptor pakadto ni sa ginatawag insulin receptor signaling. May labot ini sa magnesium ha? Kanagya kadto sa glucose transporter activation and then glucose enters sa muscle cells. Kag may papel diri kung involved diri ang ginatawag magnesium sa pila sini ka mga biochemical processes. Kung ang magnesium gani no nagakaigo sa aton sa ningalawas ang ginatawag insulin signaling kag ang paghandle sa aton sa ningalawas sa pagproseso sa aton sa ginatawag glucose ang maayuman. Pero kung kulang ganyang magnesium sa aton sa ningalawas kung nagapadayon ni eventually ating problema kikita kay affectado ang insulin signaling kag affectado man ang glucose handling sa aton sa lawas kag ti nagapadayon ining cycle hasta nga nagaabot kita sani sa pagdevelop matamat sang insulin resistance. Manubo ang magnesium availability, manubo man ang ginatawag glucose regulation and then greater metabolic stress, taas ang atong risk sa insulin resistance. That's why kaon kita utan na law-law, kaon kita mga madahon kag berde sa ning utanon, ara ang kulitis, ara ang palaya, ara ang ginatawag balunggay, arang alugbate, iban pagid sini nga mga green leafy vegetables para makakuha kita sini sang magnesium. Makalikaw kita o kung nabuligan niya, makalikaw kita sini o kung napalikaw kita sini sa insulin resistance. Number two, zinc deficiency. Kung kulang gali kita sa zinc, sa aton sini mga tagparmati, mahimo ginapadako, magali na to ng aton sini nga risk sa ginatawag insulin resistance. Kaya nga man, ang zinc involbado ini sa madamo nga proseso sa aton sa ningalawas. May labot ini sa insulin storage. May labot man ini sa ginatawag insulin secretion. Antioxidant defense. May labot man ini sa immune function. That's why, no, kung may infection kita sa lawas, ang isang ginarecommend ganit dira, dapat nagapasulod kita sa kinanglanon ng zinc sa aton sa ningalawas para madasig kita sa nima ka-recover o kung ma-umpawan. Kagiban pagid sini nga mga ginatawag function o kung trabaho ng zinc sa aton sa ringa lawas. Kung magluwas sini no, ang ginatawag pancreas na aton, kinahanglanon sini ang zinc para mag-function siya sang maayo. Kati kinanglan sa ginatawag zinc ang insulin para maproducer man sa aton sa ringa lawas. Kag ang zinc also contributes to antioxidant systems kung ga-protect sa aton sa ringa cellula batok sa oxidative damage. Kung hindi nagakaigo ang zinc sa aton sa ninga lawas, apektado ining mga proseso sa aton sa ninga lawas. That's why tinguhaon gid naton nga makakaon magkita sa mga pagkaon nga kargado sini sa zinc o kon mangin source naton sa zinc. Isa sini amo ang pagkaon sang liso sang kalabasa. Dagaya ina sa zinc. Pwede magkita makakaon sini sa sunflower seeds. Dagaya man ina sini sa zinc. Kagang iban pagid nga mga utanon man, kasubong sa na-mention ko kagaina, ang moringa, ang ampalaya, may arap man isang zinc. Ang garlic, may arap man isang zinc. That's why, no, sa inyo sa nga kapusan, pag-abot sa nga sa ginatawag mga kinanglano na ton, nga makabulig, dugang, mga ginagmay nga kakulangan, suliton ko nga kung mapabayaan, mag-resulta sa lagko nga pagkulang kag, mag-resulta pagid sa nagkarinay na kondisyon kagbaratian, pwede galing nato na malikawan. No? Kung dalibawa, nag-inom kita, for example, sa nga isang Sunthone Gold Herbal Tea, o kung herbal capsule. Kaya ang Sunson Gold Herbal Capsule may ara sa mga ginatawag mga sangkap nga na-mention naton nga makahatag sa aton sang nagasugod pa lang bala, especially nga kakulangan naton sa mga vitamina kag minerals. May ara man na ni sila sang magnesium, may ara man na ni sila sang zinc nga makabulig para nga hindi kita tuman madula sa balanse sa ni sa makinanglanon naton nga mga vitamina kag minerals sa aton sa ni nga lawas. Kati ang moringa, ang garlic, ang apalaya, may zinc man din. Pero base sa pagtuon sa tatlo nga ini, ang moringa, ang garlic, ang apalaya, ang moringa, amo ang mas may bastante ng zinc kumpara mo sa garlic at apalaya. Pero, nami man gyapon na mga inefekto sini kay ginupod ining tatlo. Ang moringa, garlic, ang apalaya, plus may ara pagid sang santhon na rin sa panit sa mangustin, plus may spirulina pagid sa isa ka kapsula, kung sa kada kapsula sa aton sa rin nga Santhon Gold Herbal Capsule. So yung makabulig ini para nga malikawan naton ang pagdaku sang kakulangan sa aton sa rin nga lawas kung samtang jutay palang ginaamat-amat na naton puno para ma-maintain naton ang balanse. Kag-regular kita sa rin nga nagatumar sang suplemento kung especially hindi kita maka-prepare sa mga utanon sa adlaw-adlaw kag ang pagtumar sini adlaw-adlaw man sang Santhon Gold Capsule para ang mga kakulangan mamat-amat naton punan malikawan naton ang dlagko sini nga deficiency kag isa sini magadulong sa aton sini sa insulin resistance kun aton sini padayon nga mapa bayaan. May nag-message gani diri sa aton na permidok ako ma luya. Nagpa-check ako sa akon sa niya sugar bao 6 dok pero gintry ko may naghambal sa akon na try ko dula sang tinapay kaginlimitahan ko ang kanon pero dugaluya ko dokaw tilawan ko inom Santhon Gold Premium D3 kag vitamin C makabulig ayan ni Doc. Panilagan mo lang anay no sa aton sa ninga ginatuag tag para mati kun sa texter na to especially why mo man mention dre be follow up abe kun ginatagan ka na sa isang bulong kati most probably siguro ginatagan ka na sa isang bulong di lang ko sure kung gininom mo o kung ginbakal mo kung gininom pero ti dira ka sa nino sa pagsugod ba ti kung magsigi-sigi ni mataas yung mataas na kung di mo na mamanage tamo nagabatsa ganagani isang pila sa nika mga symptoms pero upo sa lifestyle modification. Actually, hindi lamang ang pag-cut naton sa carbohydrates ang problem naton eh. O kung ang dapat naton i-considerare. Kundi ang pamangkot dira, ano nga klase sang carbohydrates ang dapat ipasulod naton sa aton sa nga lawas. Hindi lamang nga basta naguntat kita sa tinapay. Hindi lamang basta nagbiya kita or nagbuhin kita o nag-adjust kita sa kanon. Kundi ang punto sa ni diri, ano ang mga ginapasulod naton sa aton sa nga lawas, particularmente pag-abot iya sa carbohydrates. Pero pag-abot iya sa nutrisyon, pag-abot iya sa ginatawag mga kakulangan nga posible magdulong sa aton sa nisa insulin resistance nga maagapan nga dan or makabulig para kita sa ni malikawan, makabulig iya ang pag-inom sa ni sang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C. Abi try mo, bisan twice daily lang. Pagkatapos siguro pag-abot sa carbohydrates, try mo ning complex source of carbohydrates. Ani mga talangkunon bala? Kamote, may ara magkita kamuting kahoy, may ara magkita sini sa mga puluosang palawan, iban pa ganyan mga root crops dira. And then try mo pasilak ka sa adlaw kun may mo palang adlaw-adlaw makapasilak ikaw. Pero ning pasilak bala nga hindi man magkalasuno gani mo panit. 5 or 10 minutes lawig pero depende actually no sa kolor sa panit sa tao kasi ang suno sa pagtuon dira mas maitom ang panit sa isang isa ka tao kinanglan niya mag-expose kung nagpasilak sa adlaw sa mas madugay-dugay kumpara naton iya sa mga maputi iya nga mga tao pero inang pagpasilak naton sa adlaw as much as possible why magkita sa isang sun block o kung why kita sang ginapahid sinibala ang protection siling nato na nga protection batok sini sa silak sang adlaw para nga makapanghikot gid maayo ang silak sini sang adlaw para nga maproseso ang vitamin D sa aton sa ring lawas nga may labot man para sa hormone balancing lakip na sa aton sa ring pag-improve sang insulin sensitivity nga makalikaw kita sa ni sa insulin resistance. Try mo lang no sa aton sa ring texter pag-abot iya sa nutritional support makabulig ang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule and Santhon Vitamin C. Baduro na nagpamangkot sa aton Andrea. kuno ay pa diabetes, pwede makainom sang premium D3 coffee mix. Dadamo ang mga health conscious mga nag-upod sa aton. Kating po man, kut nila, waay pa diabetes, pwede man lang makainom sang premium D3 or pwede makainom sang Sunthone gold coffee mix kag premium D3 coffee mix at pwedeng-pwede gid. Mugay ni recommend, highly recommended gari na ton nga gina-maintain aton dapat ang aton sa ngalawa samtang maayo pa kita. Ay kita sige na batyag pangabalatian, hindi nga dito na kita karon magtinguha pa kung may maginabatyag na kita sa aton sa ngalawas nga kadamo na posible sila sa mag-develop sa mga sensitivities sa aton sa nga kalawasan. Muna tandaan na to na nga ang aton diri tinguha sa aton sa nga pagpangalagad more kita sa prevention as much as possible para makalikaw kita sa dakong agalastuhan kung magresulta na sa balatian ang aton sinipadayon mga ginagmay man tuod pero padayon aton ng mga kakulangan o kung kasobrahan man sa aton sinikalawasan. And then next naton sa kinanglanon sa aton sinikalawas para nga ma-maintain na to na ang insulin sensitivity, makalikaw kita sini sa insulin resistance, amo ang fiber. Actually, yung fiber, hindi vitamin, hindi man yan mineral, no? But it is extremely important pag abot sini sa ginatawag tinguha na to, yung mapabili ng aton sini nga insulin sensitivity. Actually, no? Ang fiber, technically, hindi man ini siya micronutrient. Pero, kung manubo, kag kulang pirmi sa fiber, ang aton sini mga ginakaon, may labot din eh. Low fiber intake can strongly influence metabolic health. Amo ni nga, ginabalik-balik, balan na ton. Nga kung nagkakaon kita dapat, unagin naton nga itimo. In order, ginapat ang utanon. Para nga mauna ng fiber nga daan dito sa aton sa nga lawas. Ano ang rason? Tungod nga, kung may nagkakaiyo kita sa nga fiber, mabuligan para ma-reduce ang kadasigon sinisang glucose absorption. Ma-increase ang aton sa nga satiety. Makabatsyag kita diyon sa nga ginatawag kabusog. Hindi nga daw ay kita instead sa kabulusgan, bala? Kung kulang kita sinisa fiber. Kag, mabuligan pa gin nga masuporta ng beneficial gut microbes na ton nga nagabulig sa pagpanami sa aton sa nga digestion, aton sa nga nutrient absorption, kag aton sa nga bowel movement. Nga kung constipated, ng isang katawan nagapalala man na ni sa mga sintomas ng mabatsagan lakip na kung may diabetes na ang isa sa nika tao. Tiyari ha pag abot iyan no sa ginatawag fiber ma-recommend ko sa inyo sa niko nagapangafe ka mo try nyo abe consideran nyo pag-inom sa isang Sunthone Plus Coffee Mix. Kaya nga man total mainom magyapon ka mo sang kafe ang iban sa ni hindi naman gani magpapugong gagunpunggan mo gani matago-tago magkawat-kawat mainom sang kafe. Kilala ko to sa niya dok upod gudas balay hindi mo na basta-basta mapuntat yan sungguran niya ka saksiman na yakan tis bugdohon. Titry na to na no sa mga nagapangita dira sang healthy alternative abitrayin niyo ang Sunthone Plus Coffee Mix. Ang manami sa niya sa Sunthone Plus Coffee Mix waay inisang caffeine. That's why pwede ini sa kabataan 5 katuig pataas ang edad. Recommended akong pwede sini makainom. Kaya nga man, may lecithin pag din nga makabulig iya sa brain function sa atan sa ring memory. Actually, para sa tanan, pwede niya ang, o sa mga edad bala, sa pamilya bala, may kabataan, may hamtong, may edad-edad na, pwede gyapon makainom iya sa Sunthone Plus Coffee Mix. Kaya ang kombinasyon sini mga sangkap bala niya, mangustin, balungay, spirulina, garlic, plus ang soya bean nga ari diri makahatag sa aton sa isang fiber nga kinahanglanon man naton para nga mabuligan nga makabatyag kita sa isang nagakaigo ang kabusog malikawan naton ang mahilab o kung paghilab sa aton sa nga tiyan ni iban sa matentar sa pagtimo-timo nga nagapalala pagigkaron sang insulin resistance kag nagapadako pagid sang risgo nga nagapalapit pagkita dito sa insulin resistance kun way pa man kita sang insulin resistance sa subong kag tandaan nato na kami nagpamangkod diri sa aton ti Doc kun may insulin resistance ka, automatic bala, mataas imo sa nga blood sugar. Actually, depende. Depende man sa kalala sa imo sa nga lifestyle o kung depende man kung nakabantay ka nga nag-modify ka sa imo sa nga lifestyle. Pero madlagan pa man sa tinuig nga may ara ka insulin resistance antes ka mag-develop sa ni sa ginatawag pre-diabetes o kung mangin full-blown type 2 diabetic ka ara ya kun uay kagadiya sa mga pagbag-o o kun improvement na ginahimo sa imo sa pagkaon sa imo sa lifestyle sa pangka bilugan. Amo gani nga ginatinguha naton nga diri pa lang kita sini sa insulin resistance mabantayan ang adaan naton, ma-maintain o kung mapabilin, may improve ang aton sa insulin sensitivity para hindi kita magadto dito sa malala pagid sini nga ginatawag kondisyon kag sitwasyon sa aton sa nga lawa. So para gali mabuligan na no, nga makabatsa kita sa nagkaigo sa nga kabusog, mabuligan man nga mapahinay sini ang kadesigun sa glucose sa absorption, makabulig ang fiber dira. Kung nagapangafe ka mo, pwede ko ma-recommend sa inyo ang Sunthorn Plus coffee mix. Kag pwede man pati sini sa kabataan. Kag base sini sa pagtuon na no, sa aton sini mga tagparamati. Ang vitamin D, suliton ko, may ara gali sa ginatawag labot man o kung relasyon nini sa insulin resistance. Ang vitamin D, isama nini ka nutrients nga padayon sini kagadamo na sa mga pagtuon sini nga may labot o kung may angot ini sa ginatawag insulin resistance. Kaya nga man ang vitamin D hindi lamang ini siya basta vitamin, nag-aakto man ini sa ginatawag like a hormone. So ginatawag man ini nga vitamin hormone ang ining vitamin D. Kadamo sa vitamin D receptor sa aton sa nga lawas, lakip na diri sa pag lakip na diri sa mga tissue nga involved sini sa metabolic regulation. Pila sini ka mga pagtuon, mga investigasyon gina tunaan sini ang relasyon o kung kang tanan sini sa vitamin D o kung ang pagnubo sini sa vitamin D sa aton lawas kag ang mga kondisyon sa aton sini nga lawas, kasubong sini sa insulin resistance, kasubong sini sa obesity, kasubong sini sa inflammation, kasubong sa type 2 diabetes. Kag natukiban sa pagtuon yung mga tao galing may arat sa ginatawag obesity, taas man ang risk sinigali sa ginatawag insulin resistance tungod nga nag-umpisa na sa kakulang mangali sini sa vitamin D nga may labot kag nagresulta sa ginatawag obesity. Kung obese nga lang isa katao sini, kung kulang permi sa ginatawag vitamin D, especially sa madugay sa ringa panahon, nagganto sa obesity, inflammation, metabolic dysfunction, ngang isa kag isa sini nag-aafekto man sa tagsa. So, therefore, ang kakulang sini sa vitamin D, isa man sa contributor sa ginatawag o kung marker sini sa metabolic health, nga nagpataas man sa risk sini sa insulin resistance. That's why, ginarecommend ganina to nga ang mga tao sini nga gusto mapabili ng inyo sini nga health ukon ma-maintain ang inyo sini maayong pamatyag, ma-maintain ang inyo sini nga kabug-aton o kon ang inyo sini nga pag-manage ang inyo sini nga weight ang mabuligan kag indi ka mo sini tanto manabudlayan, isa nga mahimo naton sing libre ang pagpasilak sini sa adlaw, ang pagpabalhas sini sa idalom sini sang ginatawag silak sang adlaw. O kundi man gani amo ang pagtumar sini sang premium D3 soft gel capsule. Kati kung ginasilakan kita sang adlaw, maigo gani sang ginatawag ultraviolet ray nga aton sini nga panit halin sini sa silak sang adlaw, ginaproseso dira sang aton sini nga lawas ang vitamin D. May mga conversion din ang ginahimo sa aton kidney, sa aton sa atay, para nga mga napuslano ng vitamin D sa aton sa lawas. O kung hindi man gani, kung hindi ka mo makahimo, sana ukon ng oras hindi mag-permit sa ibandira, kapin pa ko ng trabaho nyo sa gabi, hindi ka mo sana makapasilak sa adlaw sa aga, kahit tulog ka mo, pwede makatumar sa isang premium D3 soft gel capsule. Isa man sa mabuligan, nga makabulig man na ni para nga mapabilin improve, o kung na-improve ang aton sa nga insulin sensitivity, makalikaw sa sa insulin resistance. And then, lastly, may papel man gali ang protein sa aton sa nga lawas para nga mapabilin nga manami ang aton sa nga insulin sensitivity kung makalikaw kita sini sa insulin resistance. Pero normally, talagsa kita makabati sini nga ang protein sini kung nakakulangan sini sa protein, may labot iya sa insulin resistance. Pero kung hindi bastante gali ang protein na ginapasulod naton sa aton sa nga lawas nga kinahanglanon para ma-maintain ang aton sa nga muscles o kung ang aton sa nga kaunran, especially sa mga vulnerable sini nga mga tao, kay kung ginatawag hindi healthy ang aton sa nga muscles, affectado man ang ginatawag disposal sa isang glucose, which is ang aton sa nga muscles kinanglan mangin healthy man para nga magnami ang ginatawag pag-absorb sa ni o kung ang pagbaton niya sa ni sang locos halin sa aton sa nagin kaon gindala sa aton sa nga dugo nga in effect nagabulig para makalikaw makita sini sa insulin resistance kag ang muscles para ma-repair ma-maintain na maayo sa nga kondisyon nag sitwasyon dira sa sulod kinahanglan nun man sa nagkaigo sa nga protina ukon protein sa aton sa nga lawas kaya ang healthier pattern sa aton sa nga lawas nagkaigo sa nga protein pagkatapos updan aton sa isang exercise kag sufficient pagin sa nga mga micronutrients mga vitamins minerals like magnesium may zinc iban pagin sa nga mga vitamina vitamin C sa aton sa nga lawas nagaresulta ini sa maayo naton sa nga muscle health nagaresulta sa better glucose disposal kag nagaresulta ini sa manami man nga insulin sensitivity so that's why no sa aton sa mga tagparamati para nga mabuligan kita nga hindi man kita madalukan sa protina especially sa iban nga hindi na magkaon sang baboy hindi na magkaon sang karne sa nga damo na gidabadyag sila sa nga lawas damo na sila sang konsiderasyon pwede man gihapon ka mo makapasulod sa lawas natural protein and complete protein pinaagi sa balunggay pinaagi sa spirulina pinaagi sa nga gidatawag soya bean nga makuha man naton kung narimbawa nagainom kita sang Santhon Plus Coffee Mix kag may bonus pagid may upod pagid din na siya nga fiber. Ang protein, kagang fiber, makabulig man gali para nga ma-improve ang aton sa nga insulin sensitivity. Though hindi direkta, pero sa sininga-sanga, sininga resulta, nagaresulta sa pagpabilin nga, manami ang aton sininga kondisyon sang aton kaunuran, sang aton sininga tiyan, para nga ma-maintain, pabilin sa nang balanse sang aton sininga insulin sensitivity. Di pwede ka mo sininga makainom ah. Sang Santhon Plus Coffee Mix kag para nga may dugang sininga ayuda pag-abot iya sa mga vitamina, minerales sa kinanglanon naton, inom kamo sa isang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule kag Santhon Vitamin C. Para nga bisan paano no sa aton sa mga tagparamati, malikawan naton sini ang ginagmay nga mga kabangdanan. Liwaton ko ha, ginagmay nga mga kabangdanan pero kung aton pabayaan ti magaresulta ni sa dlagko nga mga problema kag baratian sa aton sa nga kalawasan. Ano ba lang gamay malang kakulangan sa magnesium? Ano ba lang gagmay malang kakulangan naton sa zinc? Ano ba lang gagmay nga kakulangan naton sa nga ginatawag protein, sa fiber? Pero kung nagapadayon din na magaresulta gali sa insulin resistance. Kag dira na magasugod ang ginatawag pre-diabetic stage ng isa katao kung mapabayaan. Kag kung mapabayaan bagin magkanto sa full-blown type 2 diabetes kagambal sa kilala ko, dira na mag-umpisa sina ang kalbaryo. Sa kadamo sini sa ginatawag complication. Sa kadamo sini sa ginabatyag sa lawas. Kag iban pagin sini ng mga huul nga pati ha, sa kilala ko mismo kag diabetic, pati mismo ang mga tao sa sulod sa imo sini nga balay, kung hindi maukpan, maulamid. Ha? Sa ginatawag kagastuhanan. Kag hindi kita malipat ha, nga once may balatian kita sa aton sa nikalawasan, why kita sa choice, kundi aton sundon ang mga kinahanglanon naton baklon para sa aton sa mga bulong, para sa aton sa mga supplementation. That's why ginatawag niya, kung ikaw sa may balatian, mahulog kita sa nisa unending spending. Ang iban sinibi, hindi man manigar no at ikadamo na ganyan sinis ang iban nga pati mga property na pamaligya para lang ma-recover ang ila sinis nga ikaayong lawas. Samantalang aton gali, pwede magali kung maagapan na ton, umpisahan na naton subong ang healthy lifestyle. Hagkabahin sinis amo ang regular nga pag-inom sinis ang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C. Kaya ang vitamin C, tuman man kayo importante sinis no para mapanubo na ton sinis ang ginatawag oxidative stress. Panubo na ito sa ginatawag inflammation. Nga may labot man din na para mapanubo man ang aton sa risk sa ginatawag insulin resistance ang ma-maintain na ito as much as possible or ma-improve na ito ang aton sa insulin sensitivity. Sa nga pinamangkot kung din available din ang aton sa ultimate trio o kung ang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule at Santhon Vitamin C. At din sa mga butika, ka mga parmasya, sarang nyo gid anima, bakal kag sadlag ko man yung mga parmasya no kag mga butika mabakal kag available gid aning mga produkto naton like Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule and Santhon Vitamin C. Lakip na ang aton sa nga Santhon Plus Coffee Mix, ang aton sa nga Santhon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix kag iban pagid sini nga mga produkto. Pagabalikan naton ang inyo sini dugang mga palamangkotanon pagkatapos gid lamang sa aton malipot nga mga pahibalo.
1: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
3: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo.

0: Samsung D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung ka Vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mapibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imukutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Gusto

0: Pabalik sa aton sa ring pagpangalaga diri sa aton programa.
1: The secret of health.
0: Basta may palagas pa kumuda nga bala mga tanan na no, mahimo na lang i-send diri sa aton sa ring text hotline 0950975690. Para nga mahatagan aton sang ligwa o kon pagtarupango diri sa aton sa ring pagpangalaga. Kag sa nga pinamangkot gali no, may nag-message diri sa aton. Din sa kulong makadto kay kadamo na sa gidabatyag na siya sa ring lawas. May arthritis, may problema siya sa ninga panit, nag-ubo-ubo pa siya, nga nag-alay niya sa ninga likod, na ganun niya sa ninga buhaton. Actually, no, ang isa lang ma-suggest ko sa imo, pwede ka makakadto dira sa Yes to Health Wellness Center sa aton sa ninga texter. Kati nag-alayin mo sa ninga problema. Ayan, kadamo sa nisang mga kakulangan o kung nagpalanobraman sa imo sa ninga lawas nga mabuligan para nga maamataamat, no, mahatagan ikaw sa nisang mga micronutrients, mga vitamina, hag mineral na kinanglanon sa imo sa ninga lawas, pinaagi sa food supplementation o kung mga protocol nga available dira sa Yes to Health Wellness Center. Sa mga gusto iya magpakonsulta man na, no, kaysa nagpamangkot kung tangpila, actually tiga na balik-balik na to, no, nga permanente, nga libre. Nagliligad, alimpas ang una sa subong, libre gihapon, ano, ang konsultasyon dira sa Yes to Health Wellness Center, nahamtang sila sa Ayang Building, Yulo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, tabok lang yun sa Iloilo Midtown Hotel. At rin open na sila bisan Domingo, kaya may nagpamangkot sa atong tindok, paano kami office kami yung Monday through Fridays. Mondays through Fridays. Actually, Sundays. Kada Domingo, open man gapon sila. Halin Domingo, tob-tob Biyernes, alas 9 ang takna sa aga, hasta alas 5 ang takna sa hapon. Manami dira kay may libre. Magluwas yung may libre yung konsultasyon. Available pa dira ang transferring mga products ang Yes to Health Incorporated. May nagpamangkot na rin sa aton, ano, kundiin siya, pwede makabakal nga may ara gid sang turbo food supplement. Pwede ka makakadto dira sa Yes to Health Wellness Center. Sa mga taga-syudad sang Bacolod, Negros Island Region, pwede makamudirekta makakuha sa source sa Yes to Health Store, Lizares Street, Barangay 39, Bacolod City, atuban lang gid sang Marayo Bank. Kag sa mga branches bala, sang Mercury Drug Store, Rose Pharmacy, TGP or the Generics Pharmacy, South Star Drug Store, All Green Pharmacy, Generica Drug Store, kag iban pa gid sini nga mga butika kag parmasya, no, malapit sa inyo sini nga mga lugar. Available gid ining mga product nga na mention nato, especially nga aton sa Ultimate Trio, Sunthone Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Sunthone Vitamin C. Dok, ang worry ko iya kay nagabaha sa amon sini palibot tagkada mo sinisang lamok. Ang worry ko sa kabataan, basi bala ang dengue fever. At ang ginatawag risk ko ng ginahambal mo nga basi, tiara gidi kung damo sini ang lamok. Kapin pa ko na rin ba, nagbulubalanaw dira. Mas mayo pa na akong kaysang hambal din nga magbaha, kay magkalaanod patong dapat maanod eh. Lakip na ang mga itlog sa lamok sini, no. Pero kung may mga bulubalanaw bala, mga gagmay sini nga mga containers, bisan pag nitansan nga nagakaya nga posible pang itlogan sa lamok, kag dira sila sini magmultiply. Ang mga pitik-pitik bala, hasta nga maghimo kung matubuan naman sila ang pakpak sa nikag maglupad kag mangutot naman, no, ang mga babae sa nga lamok, tapos ang cycle nagapadayon sa nikag kinanglan nila sang dugo para nga mag-reproduce o kung mangitlog liwat. Ang problem lang galing kati kung may dala ina nga ginatawag dengue nga kagaw, mahimo kita sa nga magka-problema gid. Pero pwede galing na itong malikawan nina. Una-una, kung hindi na nga lang kita sa nga mapalapitan, kung nagagamit kita sa nga isang Sunthone Plus Herbal Oil. Kaya Sunthone Plus Herbal Oil, nagabulig para nga matabog sa nga, o kung di makapalapit sa ton ang lamok nga nagadala sa nga isang dengue infection, especially. Siyempre, ibang pagid sa nga mga sapat-sapat nga mahimo man magdala sa ton sa nga isang hisol, bisan pa mga rashes lang sa panit na ton, bisan pa mga labhag sa panit na ton. Dira ako makututo kasi ni sa mga sapat-sapat, makututan kasi ni isang hamlok, makututan kasi ni isang iban sa mga ginatawag sapat-sapat na nagapalibot sa aton ti disturbo man ha, sa aton saninga panit kapin panghambal sang kilala ko tong about ti kapin ba ko nang imodok saninga kutis sa ala porcelana ba daw mamuskutiro ko na lang mo para na ikaw mapalapitan sa nisang lamok pati sa nisang langaw pero mahimo man galing makahimo kita sa aton sa nipang ginawi dira sa sulod sa balay sa sagwa sa balay gani kita mapalapitan sa lamok kung ang aton sa ginagamit isa among ginabanyos na aton sa aton panit Sunthone Plus Herbal Oil. Yung isa pagid no sa aton sini dapat man bulubantayan sini magluwas sini sa lamok amo man ang contamination ang problema man tugas sini sang baha ka mga bulubalanaw bladra nga nagapataas man sini sa aton sini risk o kung nagapataas man sa ginatawag o kung nagadugang sa kabalaka sa iban bala nga mahimo magka-infection kung makaubog sa nisa baha tungod sa leptospirosis. Ang isagit sa recommended na ito na dira no, amo ang pagsuksok sang bota kutob sa mahimo para nga malikawan nga makaubog ang aton sa nga tiil kagbatiis sa mga lamawan dira nga posible magpalaptaman sa balatian pagid ano like leptospirosis kagaw bala sang leptospirosis gani kagpagkatapos sina kung narimbawa makaubog kita sa isang baha way man naton sa naginahungod way man naton gintuyo panghinaw dayon kita sa matilo nga tubig kagamitan dayon naton sang sabon nga makabulig man papas o kun hugas limpyo sa naton sa nga panit kasubong sang Sunthone Plus Herbal Soap. Kati duha ang balantayan naton kung nagatingulan eh. Ang lamok kag ang ginatawag tubig baha. Ang lamok ti dira sa niya ang dengue infection. Ang baha, tubig baha, mahigo nga tubig contaminated sa isang ihi sang baboy, ihi sang ido, ihi sang kuring, ihi sang ilaga. Sa ginatawag leptospirosis man para nga malikawan naton nina. O kung bisan pa ano ano, mabuhin-buhinan man lang aton sa nga kabalaka kung may nagkaiyo kita sa nga nahimo sa aton sa nga lawas sa pagpaninlo especially kung nakaubog kita sa nga may kong atubi gamitan gin naton sang Sunthone Plus Herbal Soap kung pwede gin naton gamiton ng Sunthone Plus Herbal Soap sa bilog naton sa nga lawas kay pati body odor sini mabuligan nga maamat-amat tapna tungod sa natural nga mga sangkap sini ara ang balunggay ara ang kapayas ara sa nga bayabas nga nagabulig no tinlo sa aton sa nga panit pahamis ang aton sa nga kutis. Pero sa guya, syempre, dapat nagaisahan no lang ang sabon na ginagamit naton sa guya. Hindi butang balon sini nga ang ginagamit naton sa lawas sini. Ginagamit man naton pati sa aton sini nga guya. Ang ginagamit mo simo sini nga tiil, asa simo sini nga dughan, asa simo sini nga liog, dapat asta lang na dira, hindi asta simo sini nga guya. Problem sa langas langas ang kilala ta nga ano matyag mo sa tiil mo, ano matyag mo sa guya mo, tiil mo. So dapat may isahanon ka lang nga sabon na ginagamit dira, special nga sabon para dira kasubong sa isang clear skin herbal soap. Ang namin sa clear skin herbal soap ano, kay may natural man yung mga sangkap actually. May BCO pa gani, nga mabuligan para nito man mag-dry ang aton sa nga panit. May vitamin C man dagaya man din sa vitamin C, may glutathione man ni kay kojic man na nagabulig para nga mga dark spots dira ang mga pinalian sa punggo dira, blackheads, whiteheads ang maamat-amat man nga maremedyohan tubdob nga ma solusyonan. Of course, pag-abot sa pag-alaga sa aton sa nga panit, dapat healthy lifestyle man kita. Marambal sang kilala ako, sabi mo kung anong akong ginagamit sa na doc, ang ginapares ko, may pangsagwa ako, kag ang ginainom ko man, pangsulod, amo ang Sunthone Gold Coffee Mix. Kati may glutathione and collagen. Pagkatapos ang ginagamit ng habon, saya sa nga guya, clear skin herbal soap, kag saya sa nga lawas, Sunthone Plus Herbal Soap. May rason ng iban, o kung may mga kabangdanan ng iban, hindi sila maghimo, sini, siling sila. Di ka gastos, dok, lain-lain sa nga habon. Pwede man ganit, nakainom sa kafe nga, stick lang dira nga, do, malipas mo lang ang inuras ni dok. Mas importante, makapangapi mo lang kita. Marami nakapunto na ton, dire. Tandaan na ton. Once nga nagapili kita sa isang healthy nga ginapasulod sa aton sa nga lawas, hindi ina gastos kundi investment ina anong purpose o kung ano ang ginatawag rason ginatinguha naton nga ma-maintain nga maayong aton sa nga pamatyag para nga makalikaw nga daan kita sa nisa balatian kay kung ginatawag malayo kita sa balatian muna ginasiling bala nga bisan na hindi man tabastan tigid financially pero unlike nga kung kabos-kabos ang dana nga aton sa nga ginatawag financial nga mga resources ang galastuhon na to nagabalatian dyan pagid baldagid ang aton sa nga kaugalingon muna ginatawagan ni naton nga health is wealth amoy na isa sa pinakadako gin naton nga manggad kay madam hindi ko madalimtan na ginhambal sang isa sa nika practitioner mo sang una mo nga kun ikaw sini ang balati anon bisan isa pa ka tabungos sang imo sini ang kwarta mga uling tubo gro no ay nakakilala sang tabungos no muning dako nga sududlan bla sang una sang humay nga kung mag-ani ginabutang na da sa dalom sang balay dira ginasupot sini ang humay ang makuha lang da kun ibulad tapos ipagaling service ni nga o kung kinanglanon sa dugang sa nga bugas o kung kinanglanon sa kwarta ipa kilo kumbaga storage sa nga humay ti dako na siya ang ginatawag suludlan ti ang bal sang kilala ko sang una actually kuan pa eh daw elementary pa lang huguro sa kung balati anon kadi ko na malimtan mo bisan isa pa katabungos yung mga kwarta, amat-amat lang din ang maubos sang lagas kagasto mo para maulian ang imo sa lawas. Kung, especially kung waay ikaw laga ko-operate nga i-improve, i-modify ang imo sa lifestyle, lakip na pagdisiplina sini sa imo kaugalingon. Amo ganyan ginahambal na ton nga sa pagpaayos ng balatian, disiplina. Isa gid sang aton sini nga kinahanglan. And siyempre man, sa aton subong, no, hindi kita maguna-una nga gastos lang yung ginabakal na ton sa mga supplements, Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, Santon Vitamin C. Pwede man ta makainom sini sa ordinaryong coffee, nga ang Santon Gold Capsule, Santon Gold Coffee Mix, nga ang Premium D3 Coffee Mix. Ina tungod nga investment na ton, ina. Tandaan na ton na, kung why kita investment, why makita paabuton sini nga ginansya. Hindi kita magtalang sa natira ah. So kung gusto na ito na ginansa sa ikaayong lawas, dapat kapitalan man naton. Pinagi sa pagpili, sini sa dekalidad, sini mga produkto, kay mga food supplement like Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C. Sa nagpamangkot sa ito na no? Anong iya sini nga himuon para nga mabuligan nga mabalanse ang iya sini nga pamatyag sa tiyan. Balanse gid ano pamatyag mo sini nga tiyan o out balance? Naga out of balance sabi follow up be. Ayo mo sini nga text message hindi ko ma-gets sini no. Antes ko ina sabton ako natagan sa isang pila sa nika mga ginatawag question kon may araman. Pero ang masuggest ko yan, no, especially sa mga tao, gusto ka mo sa ni ang inyo sa nga blood sugar, hindi tuman ang sa nga spikes kag ang ginatawag blood sugar crash man. Especially kung palakaon ka mo sa ni sang carbohydrates, palakaon ka mo sa ni white rice, palakaon ka mo sa ni sa ginatawag white bread. Pagkatapos mo na blakaon, balas ang white rice, may ara ka pag isang soft drinks. O kung iban sa ni, may ara pag ginatawag pasta. Ang iban sa ni, may ara pagid sang pastries iban pagid mga matamis sa ginakaon naton bati tuman gid na kapiligroso sa aton sering lawas especially pag abot sa sa insulin resistance and type 2 diabetes sa resulta sa rekon padayon naton ina nga mapa bayaan pero maagi anay na sa ginatawag pag overweight obesity kaga iban pagid sa ning mga metabolic condition sa aton sering lawas di makabulig diri iya ang pag-inom sini sang Santhon Gold Herbal Tea. Santhon Gold Herbal Tea manamis ni kong kombinasyon o kong combo sa isang cinnamon bark kag turmeric may balunggay pagid ni kag iban pagid sa mga sangkap like ang papatamis ni isimo mahakunalin man sa stevia nagabuling sila iya para nga hindi tuman mag-spike ang aton sa nga blood sugar para malikawan man aton sa ang sugar crash eventually kung pagkatapos na aton sa isang kaon. So isang adaan sa barantayan aton sa niya, especially kung damo carbohydrates na kaon na aton, pagkatapos blood na aton kaon, ginatuyo bala kita. Actually, may iban pa man sina ang mga kausa, pero posible ba si tungod sa insulin resistance na ina. Makabulig ang Santhon Gold Herbal Tea. Nagabulig pag din para magnami aton sa nga tulog sa gabi. Nagabulig man para magnami ang aton sa nga bowel movement pagka-aga. Nga may labot man ang kakulang sa tulog sa ginatawag insulin resistance. Kag ginapalala pag din nga mga sintomas nga mapatsyagan aton sa aton kalawasan kung constipated pag din sa katao, isa sa makabulig din ang pag-inom sa Santhon Gold Herbal Tea. 1 hour before bedtime ang pag-inom sini. Pero may iba nga nag-message sa aton, Dok, ako ginainom ko aga kag hapon ang Santhon Gold Herbal Tea. Well, pwede man agyapon. Ginasiling rin naton, especially kung palakaon kasi ni sang refined carbohydrates. May nagpamangkot rin sa aton, no? Dok, ako mag-inom ko sa Santhon Plus Gold, Premium D3 kag Santhon Vitamin C. Kapag sick sa akong sini nga lawas, daw hindi ko na kinanglan, Dok, ang turbo. Kaya daw miyad man ang... hindi ko lang mag-mention eh. At hindi ka na mag-turbo eh. hindi ka na mag-turbo, food supplement, hindi ko na manami na malang efekto sa Santhon Plus Gold sa imo, premium D3 kag Santhon vitamin C. Actually, no, ang aton sa ultimate trio, micronutrient support din eh, para makorek na ton ang ginatawag deficiency sa aton sa lawas para sa ginatawag physiological system naton ang pag-function sa mga system naton dira sa sulod sa lawas lakip na sa ereksyon ni pag-abot sa nisa kalalakihan pero kung kinanglan sa nino sa ibang specific bala panami sini sa ginatawag dugang bulig panami sa blood circulation makabulig parang maumpawan bisang paano ang tuman sining kakapoy ma-increase ni ang libido parang ang bana ang gana sini amat-amat man nga mapukaw kag maulian tidriya makabulig ang paginom sini sang turbo dietary food supplement for men 30 minutes antes sini ang sexual activity pwede mainom ining turbo dietary food supplement for men kag pwede ini mainom kada tatlo lamang sini ka adlaw botombalon at twice sa week ang aton sa nga pag-inom sang turbo dietary food supplement for men. Siyempre, sa mga kalalakihan sa mga bana, medyo nagaluya, nagahina ang inyo sa nga sexual performance.

0: Well, no, alang-alang na naman ang aton sining oras sa aton sining pag-pangalagad, ano? Kabay pang bisan paano nakabulig-bulig sa lewat ng aton sining programa sa inyo sining tinguhan sa pagpasanyog sa inyo sining ikaing lawas pagbulong sa balatian but most especially kung paano na itong nanimahimo malikawan. Salamat kita sa inyo sining pag-upod sa mga nag-monitor sa aton sa tanan yung mga XFM stations sa bugos sining isla sang Panay sa mga taga-isla sang Guimaras dira Negros Island Region. Salamat-salamat gid sa pag-upod sa aton sining programa kag subaybayan na naman ang masunod yung edisyon sa aton sining pagpangalagad para sa dugang naton sini nga pagtukib sa mga sikreto sa ikaayong lawas. Sa kinaandan, ang inyo certified naturopath practitioner Doc Leo Amos, nagapasalamat sa inyo pagsubaybay nga nagabilin aton lawas halungan antes pa man mangin ulihiyang tanan kay sunod pa sa gidasaling health is wealth, more than gold, cherish it before you're old.
1: Inyo na batian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tubtub naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Santone at Vitamin D3. Kinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na? May Santone at Vitamin D3 ka pa.
2: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Magtipon na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 kapesos. Pasi ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027. DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabulukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiintagli mabayad sang tusyo.

0: Lawson Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Lawson Plus Herbal Oil.
1: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang. Inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
2: Sister Pain.
3: Ako si Sarah sa...

0: Pagod ka na ba kahit hindi pa tapos ang araw? Ang kombinasyon ng malunggay at spirulina sa Santon Gold Herbal Capsule ay nagbibigay ng natural na sustansya para sa dagdag sigla at lakas. Hindi energy drink, kundi natural na suporta ng katawan. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Stella. Ang bago kong paborito ng kape,

0: Santos Gold Co. Phoenix. Suwak na suwak yun sa akong panabor. Ipon na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glow. Bangod yara na sa Santos Gold Co. Phoenix.
1: Santos Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Santos Plus Coffee Mix.
2: Ako si Lizette. Isa akong diabetic patient. Kaya medyo maraming bawal. Sana dito ang kape. Pero hindi ang Santos Plus Coffee Mix. Kakaiba to. Dahil ito ay may soya, munggay at santong na maganda sa kalusugan.
1: Santos Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa. Mabibili sa mga butika.
3: Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang nag-iisang kapsula na may tatlay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng katara, glaucoma, tiridyo at iba pang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo at pagkabula. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Mabibili sa mga butika.
4: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang Soft Gel Capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
6: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa.

0: malapit na butika.
1: Kun mamati ka sa XFM.
2: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
1: Kun mamati ka sa XFM.
2: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
3: XFM.
4: Patropa mo!
5: Exciting!

0: Gustong mamuhay ng masaya, walang problema at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Soft Gel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric Acid mula sa VCO para sa antimicrobial support at oleic acid at antioxidants mula sa Moringa Seed Oil para sa puso at cells. Isang soft gel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Soft Gel.
2: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag Santone Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santone Plus Herbal Oil.
7: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C. Available na sa inyong mga sugay butika.
8: Sister Pain.
9: Ako si Danny, isa ka bus driver. Upuntunin sa nawad na ako pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom sang Sister Pain.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Bibili sa mga butika.
11: Makalage na ko.

0: ako si Hobensyo. Dala na rin ng edad, hirap ako lumakad. Masakit at nanginginig ang mga binti, pero kailangan kumayod. Kaya araw-araw, healthy diet at nag-exercise ako, sinasabayan ko rin ng Santon Plus Gold. Ngayon, feeling healthy at malakas ako.
1: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero laingidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Ang iya nga katambison, ang iya nga kaisog, kag ang iya ka-aromatic, manamigid sa akong panlasa. Santon Gold Coffee Mix lang gid ang marecommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties, silasang mangustin, moringa, spirulina, garlic, kag may collagen pa kag glutathione.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Habang tumatagal, mas iniisip mo rin yung health mo, lalo na sa puso. Kaya ako, nag-iingat na rin sa iniinom ko. Yung Santone Coffee Mix, may moringa na may quercetin, tumutulong sa circulation. Yung soya naman, may isoflavones na kilala sa heart support. Simple lang, kape pa rin, pero mas may pakialam na sa sarili.
2: Santone Coffee Mix Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
5: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi siya nainsan, nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Legit talaga, tanggal pati eyeglasses ko. Kubala si Sheena Andres.
2: Vision X Plus, epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Kapag may family ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
2: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
10: Santon Plus Herbal Soap.
11: Kaya kordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
10: Santon Plus Herbal Soap.
2: Manamigis!
10: Santon Plus Herbal Soap.
12: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
13: Oh.
12: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman

0: XFM. XFM.
1: Yes, Tuhas!
2: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba, isa sa pangunahing dahilan ng kamatayan ng tao sa Pilipinas ay ang pagkakaroon ng vascular diseases o sakit sa mga ugat. Isa sa mga sakit ng vascular diseases ay ang arteriosclerosis at atherosclerosis. Ang arteriosclerosis ay nangyayari kapag ang daluyan ng dugo na nagdadala ng oxygen at mga sustansya mula sa iyong puso patungo sa iba pang bahagi ng iyong katawan ay nagiging makapal at naninigas, na kung minsan ay napipigilan nito ang normal na daloy ng dugo patungo sa iyong mga organ at tissue. Ang atherosclerosis naman ay isang particular na klase ng arteriosclerosis. Ang mga dahilan sa pagkakaroon ng atherosclerosis ay ang pagkaimbak ng mga taba, kolesterol at iba pang mga material sa loob at sa mga pader ng iyong ugat. Ang mga nakaimbak na taba at kolesterol ang maaaring maging sanhi ng pagkitid ng mga ugat at humahadlang din ito sa normal na daloy ng dugo. Ang mga matataba, minantikaan at mga pritong mga pagkain ang numero uno na mga nagpaparami ng taba sa dugo na siyang pinagmumulan ng sakit na atherosclerosis. Para maiwasan ang paglala at pagkakaroon ng sakit na ito, ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng powerful medicinal compound na allicin. Ito ay may anti-atherogenic at anti-atherosclerotic effect sa ating katawan. Tinutunaw nito ang mga nakaimbak na mga taba at kolesterol upang mapanatili ang maayos na daloy ng dugo sa ating katawan. Bukod pa dyan, ang Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay din ng phytonutrients na flavonoids, isang malakas na antioxidant para maiwasan ang paninigas at pagkitid ng mga ugat. Kaya uminom po ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw.
4: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mag-Santon Plus Gold. May taglay na bioactive compound na allicin. Nakakapigil sa pinsaling dulot ng virus pati na mga bakterya. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Santon Plus Gold. Mambibili sa mga supermarket. The Secret of Health.
3: Batay sa pag-aaral, isa sa dahilan ng paninigas ng mga ugat ay ang pag-inom ng mainumin na may sangkap na caffeine tulad ng kape at iba pa. Kaya palitan mo na ang mga nakasanayan mong kape. Uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Huwag isapanganib ang iyong kalusugan sa pag-inom ng mga unhealthy coffee. Mag-switch ka na sa coffee na hindi lang basta masarap, masustansya pa. Yan po ang Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
5: Narito ang mga ilang beneficyo sa kalusugan sa araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Protina mula sa soya, vitamin C, iron at magnesium mula naman sa manunggal, at antioxidants mula naman sa Santon. Kaya pag Santon Plus Coffee Mix ang kape mo, panalo ka! Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
3: The Secret of Health. Madalas bang magluha-luha ang iyong mga mata? Hindi ka na ba makakita ng maayos? Huwag nang hintayin na mas lalo pang lumala ang problema ng iyong mga mata. Uminom na kaagad ng Visionix Plus Soft Gel. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel ay nagbibigay ng sapat na nutrition na kinakailangan ng ating mga selula para sa pag-repair at pag-rebuild ng mga nasisira na parte nito dulot ng oxidation na naidudulot ng iba't ibang bagay gaya ng free radicals, UV rays, blue lights at marami pang iba. Pangalagaan ang iyong mga mata. Uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
6: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin?
7: Mag-Vision X Plus Soft Gel Capsule.
8: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
7: Ang Soft Gel Capsule na may

0: ang Softgel Capsule. Kasadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
1: The secret of health.
2: Ulitin ko po, para makaiwas sa mga karamdaman sa ating mga kaugatan, araw-arawin ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C. Umiwas din sa mga highly caffeinated na mga kape na maaari ding makadagdag ng pinsala sa mga ugat. Sa halip ay uminom ng healthy na kape, ang Santon Plus Coffee Mix. At huwag hayaan ang nag-uumpisang problema sa iyong mga mata, simulan mo na ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lito Oy. Antabayan pong muli ang ating programang The Secret of Health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Yes to health, mga katupa. Exciting!

0: XFM. XFM.
1: Ang panalangin ito ay para sa mga mag-aaral. Ang salita ng Diyos sa Kawikaan 1:7 ang nagsabi, "Ang pagkatakot sa Panginoon na may paggalang ang simula ng karunungan. Ngunit sa hangal, walang halaga ang karunungan at ayaw niyang maturuan upang maituwid ang kanyang pag-uugali." Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na nasa langit, kami po ay namamanhik sa inyong trono sa ngalan ng inyong anak na si Jesucristo. Sapagkat kayo po ay nangako na kung anuman ang aming hilingin sa ngalan ng aming tagapagligtas ay kami inyong diringgin. Pinupuri po namin kayo sa napakalaking pribilehyo na ito na ibinigay niyo sa amin na makapag-abot kami ng aming hiling sa inyo. Bago pa man po ang lahat, pakalinisin niyo po kami sa bisa ng dugo ng inyong anak na si Jesus. Alisin po sa amin ang galit, sama ng loob at di mabubuting pag-uugali. Amin pong isinusuko ang aming sarili sa inyo ngayon. Likhaan niyo rin po kami ng isang mapagpatawad na puso upang mapatawad rin naman namin ang mga taong nakasakit sa amin. Kayo na bukal ng karunungan at kaunawaan, amin po kayong pinapupurihan. Alam po namin na kayo ay makapangyarihang Ama at lahat ng bagay ay posible para sa inyo. Amin pong ipinapanalangin ang mga mag-aaral na may dakilang pagnanais na matuto at makatapos ng kanilang pag-aaral. Ibaling nawa ang kanilang mga pandinig tangi lamang sa mga sasabihin ng kanilang guro. Iiwas sila sa mga iingay at walang interes na mga kaklase. Iiwas po sila sa mga masamang impluensya na makapaglalayo sa interes nila sa pag-aaral. Iiwas sila sa mga bagay na maglalayo sa focus sa pag-aaral tulad ng mga bisyo, masamang barkada at paglalaan ng mahabang panahon sa paglalaro ng mga gadgets. Guguli nawa nila ang kanilang salapi at panahon para sa pagpapalago ng kanilang kaalaman at kakayanan. Alisin nawa sa kanilang puso ang pagkatakot, lalo na sa mga pagkakataong mahirap intindihin ang kanilang mga aralin. Ipaalala niyo po sa kanila ang inyong pangako na kung sino man ang nagkukulang ng karunungan ay humingi lamang sa inyo Ama at tiyak na ibibigay ng masagana sa kanila. Dagdagan nawa po ang pananampalataya ng mga mag-aaral na nanghihina at nawawala ng lakas ng loob sa pag-asa, sapagkat kayo ang Diyos na nagbigay ng talino kay Daniel na 10 ulit na higit kaysa iba, ay gayon pa rin Diyos na makakapagbigay ng kakayahan sa pag-unawa ng mahihirap na aralin. Ama, samantalang ang mga mag-aaral ay maghahanda sa kanilang mga pagsusulit, ituro sa kanila ang mga dapat nilang pag-aralan at ituro rin sa kanila ang pinakamainam na paraan ng pagsasaulo at pagbabalik-aral. Ama, dagdagan nawa ang pagsusumikap ng mga mag-aaral na maging maayos ang kanilang mga grades at sa mga sandaling sila ay matanyag at magkamit ng karangalan, ipaalala nawa po sa kanila na dapat sila'y manatiling mapagkumbaba sapagkat ang karunungan nila ay tanging nanggaling lamang sa iyo. Ama, bigyan niyo po ng malulusog na pangangatawan ang mga mag-aaral. Ilayo sila sa mga naglipa ng sakit na nakakahawa. Ilayo sila sa mga aksidente at masasamang tao. Samahan at patnubayan nawa po sila ng mga pilinyong anghel sa loob at labas ng kanilang paaralan. Bigyan po sila ng karunungan na pawang ang katotohanan lamang ang kanilang paniwalaan at talikdan naman ang mga turo na kataliwas ng inyong mga salita. Ama, pagpalain niyo rin po ang mga magulang ng mga mag-aaral na ito. Bigyan nawa sila ng sapat na kita upang mabayaran ang matrikula at mabigyan ng sapat na allowance ang kanilang mga anak. Pinupuri po namin kayo at pinasasalamatan sa inyong katapatan at pag-ibig. Salamat po sa pagtugon sa aming mga hiling at dalangin, hindi dahil kami ay karapat-dapat, kundi dahil sa inyong bugtong na anak na si Jesus. Amen.
0: XFM.
2: Mga katupa, exciting!

0: bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.
1: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
4: Kasi si Lunarcio sa una, ganyan ko sa ordinary lang kape. Pero sige, as long sa nga kong siya, isaga pala nukap ako. Sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape, adlaw-adlaw, okay gilang akong tumadsyag. Wala na ko gasuka-suka, wala naman ko ginatake sa acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
5: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
6: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. Miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo, guwapa sa akun ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo man ko sina ha?
7: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
6: Oh, gali, diriyo.
7: Ah, dali na.
8: Kating babalik-balik lang? Gamit na ng Santone Plus Herbal Oil.
9: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
8: Isang pahid lang ng Santone Plus Herbal Oil.
9: Ang galang kati-kati.
8: Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo
10: magaan. Kung vitamin C, tandaan. Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
11: Sister Pain.
12: Si Sairan, isang bye-bye rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
11: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika.
14: Diet ako buwas ah.
11: XFM.
15: Patropa mo.
16: Exciting.
17: Mga katropa. Exciting.

0: XFM.
1: XFM.
2: Yes, to health.
3: The secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health.
4: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang isang taong nasa hustong gulang ay mayroong humigit kumulang na 20 to 30 trillion na red blood cells o pulang selula ng dugo? Ang mga pulang selula ng dugo ay responsable sa pagdadala ng oxygen mula sa iyong mga baga patungo sa mga tisyo ng iyong katawan. Ang iyong mga tisyo ay lumilikha ng enerhiya katuwang ang oxygen at nagpapalabas ng dumi na tinatawag na carbon dioxide. Dinadala ng iyong mga pulang selula ang dumi na carbon dioxide sa iyong mga baga para dito ihinga palabas sa katawan. Ang anemia ay isang sakit na kung saan nagkakaroon ng kakulangan ang ating katawan sa mga pulang selula ng dugo. Ito ay marahil ang iyong katawan ay hindi gumagawa ng sapat na pulang selula ng dugo. Pagdurugo na nagiging sanhi ng pagkawala ng mga pulang selula na dugo na mas mabilis kaysa mapalitan ang mga ito o sinisira ng iyong katawan ang mga pulang selula ng dugo. Isa sa pangunahing sanhi ng anemia ay ang kakulangan ng mineral na iron. Ang iron ay mahalaga sa ating bone marrow para sa paglikha ng hemoglobin. Ang palaging pag-inom ng Santon Gold Herbal Capsule ay nakakatulong para labanan at maiwasan ang sakit na anemia dahil ito ay isa sa pinakamayamang mapagkukunan ng minerals na iron. Bukod sa pagkain ng mga prutas at gulay, ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule ay mapupunuan ang kakulangan na iron sa ating katawan. Alam nyo rin ba na mahirap maabsorb ang iron sa ating katawan pag kulang tayo sa vitamin C? Kaya para sa mas mabisang kombinasyon o galing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule at sabayan ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na vitamin C.
5: Laging matamlay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Santon Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa. Pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Pinakalong mangustin ang palaya. Garlic, malunggay, at spirulina. Sa Santon Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Santon Plus Gold.

0: The secret of health.
1: Para sa mga taong coffee is life. Isang matinding hamon para sa kanila ang pag-iwas sa mga kape. Kahit nakakaranas na sila ng hindi magandang epekto sa kanilang pangangatawan. Sa katunayan, mayroong tinatawag na caffeine headache. Isang karamdaman na nararanasan ng isang tao kapag ito ay nais ng mag-withdraw sa pag-inom ng kape. Huwag mo nang pahirapan ang iyong sarili, kaibigan. Sa halip na ihinto ang pagkakape, bakit hindi mo subukan palitan ng Santon Plus Coffee Mix ang iyong mga nakaugaliang kape? Bukod sa ito ay masarap na punong-puno pa ng sustansya na makakapagpalakas ng katawan. Santon Plus Coffee Mix. Masarap na, mas healthy pa.
0: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: The secret of health.
1: Isa sa matinding hamon ng ating kapanahunan sa ngayon ay ang pagpapanatili ng malusog na paningin. Dahil sa dami ng mga bagay na maaring makapagbigay pinsala sa ating mga mata, ay higit na kinakailangan natin ang tulong ng mga antioxidant na siyang responsable upang maiwasan ang mabilis na pagkasira ng mga selula at iba pang parte ng ating mga mata. Kaya ugaliing uminom araw-araw ng Bisunix Plus Soft Gel. Ang Bisunix Plus Soft Gel ay nagtataglay ng mga powerful antioxidant tulad ng lutein at zeaxanthin at mayaman din itong mapagkukunan ng mga carotenoids. Pangangalagaan ang ating mga mata. Ugaliing uminom ng Bisunix Plus araw-araw.
3: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
4: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
2: The secret of health.
1: Para sa mas malakas, mas masigla at mas aktibo na pangangatawan, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw. Sabayan ng Santon Vitamin C ang alkaline at non-acidic na vitamin C. At para sa healthy na coffee, piliin ang pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. At para sa pangangalaga ng healthy eyesight, take Bisunix Plus Soft Gel every day. Dahil wala na po tayong oras, ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remy Lito Oy. Samahan po muli tayo sa susunod na kabanata ng ating programang The Secret of Health.
4: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Yes, Health!
6: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mag-Santone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Santone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga suking butika.
7: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santone Plus Gold Coffee Mix. Proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
4: Santone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
8: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
9: Playtime Entertainment. Born for happiness.
10: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na. May gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
11: Kung gusto mo ng simple at natural na support sa mata, Vision X Plus Soft Gel, may lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga nutrients na kailangan talaga ng mata. Hindi komplikado, diretsong tulong lang sa paningin mo. Vision X Plus Soft Gel.
12: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3,

0: para bumalik ang bagsik ng pagtalalaki, magturo tayo ng Food Supplement. Full Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
1: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
2: Ako po si Norma Oda, taga si Balong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
1: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
3: Kung mamati ka sa XFM.
4: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila ko nga agi.
3: Kung mamati ka sa XFM.
4: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko bala nga agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Sugod ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
5: Yeehaw! XFM!
6: Katropa mo!
7: Exciting!
8: Mga katropa, exciting!

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Softgel.
2: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
8: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
7: Garantisado.
8: Maaasahan.
7: Sa sakit ng katawan.
8: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
7: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
8: Ang pamahid na all-in-one.
7: Sa presyong magaan.
8: Santon Plus Herbal Oil.
9: Kumpletuhin ang ating lakas araw-araw. Ugaling uminom ng Santon Vitamin C. Mabisa upang maiwasan ang mga sakit dahil sa lakas ng Vitamin C na taglay nito. Mabisa dahil ito ay alkaline. Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
10: Sister Pain.
11: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dad na akong training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-take mo akong dali sa Sister Pain para diro-diretso ang training.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Bibili sa mga butika.
13: Makalage na ko.
10: XFM.
14: Katropa mo.
15: Exciting.
16: Mga katropa. Exciting.

0: Santo Gold Live Testimony.
1: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig, tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
0: Plus, pin

0: 1-800-998-5568. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Southbound Gold Coffee Mix.
2: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sang kape nga di lang makapangpakuha sang kulaw.
3: Good thing may Southbound Gold Coffee Mix.
2: Maluwas na manamit gid,
3: may free collagen,
2: ang guta tayo nga pa.
1: Southbound Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, gaganda ka pa. Hindi lahat ng kape hiyang sa katawan. Minsan, acidic. Minsan, sumasakit ang tiyan. Pero, nung nag-Santon Coffee Mix ako, mas magaan siya sa pakiramdam. Siguro, dahil may moringa at soya. Hindi lang puro caffeine, may support din sa katawan. Santon Coffee Mix.
4: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
5: Ako nga pala si Jeff, manager ng Kings. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, kailangan at ako.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako nagtitake ng premium D3 food supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified premium D3 user.
1: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Wednesday

0: 6-8 Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
2: Sultan Plus Herbal Soap.
3: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Sultan Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
2: Sultan Plus Herbal Soap. Gamit na! Sultan Plus Herbal Soap.
4: Sang namati ako sa XFM, nahibaluan ko ang meaning sang spare tire. Sa ako nagpatira.
5: Oh no!
4: Sa imo, nagpauli.
6: Aray ko!
7: XFM.
8: Patroba mo!
9: Exciting!
10: Mga katupa, excited!

0: Secret of Health.
1: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santon Plus Gold ay mayroong bioactive compound na saponins? Ang saponins ang tumutulong sa ating katawan para labanan ang mga fungi, bakterya at viruses at pinapalakas ang ating immune system sa pamamagitan ng pagtulong sa paggawa ng T-cells para masiguradong protektado ang ating katawan laban sa infection at iba pang mga sakit. Ang saponins ay makatutulong din para mapababa ang rest sa pagkakaroon ng heart problems dahil nakakatulong ito na linisin ang ating mga ugat para mapanatiling maayos ang daloy ng dugo at maiwasan ang pagkakaroon ng high blood pressure, stroke at heart attack. Ang saponins na nasa Santon Plus Gold Herbal Capsule ay makatutulong din para makontrol ang ating blood sugar dahil tinutulungan nito ang insulin para magamit ang asukal sa dugo o di kaya naman ay maipalabas ito sa ating katawan para maiwasan at masolusyonan ang karamdamang diabetes. Kaya ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule. Sabayan po ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na vitamin C para mapanatiling malakas ang ating resistensya at para maiwasan ang heart problem, diabetes at iba pang mga karamdaman.
2: Sa panahon ngayon, high-tech ng lahat pati sakit mo to the highest level na din. Kaya dapat ang suplemento mo, DPP2 Gain. Dapat dekalibre. Yung kayang labanan anumang uri ng sakit. Kaya't mag-Samsung Plus Gold ka! Samsung Plus Gold! Ngayon, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay! Samsung Plus Gold! Pinaghalong mangosteen, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina! Kaya dito na tayo sa subok na Samsung Plus Gold!
3: Yahoo! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
0: The Secret of Health. Naghahanap ka ba ng kape na healthy at walang bad side effects? Subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix, ang kape na may super antioxidant properties. Tumutulong sa pagpapalakas ng ating immune system at tumutulong din na mapangalagaan ang ating puso at ang ating kalusugan. Maliban sa mga super antioxidant na makukuha sa pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix, mapagkukunan din ito ng mga isoflavones gaya ng ginistin at daidzin at glycitin. Ang ginistin na makukuha sa bawat pakiti ng Santon Plus Coffee Mix ay may kakayanan na tulungan ang katawan na pigilan ang pagkakaroon ng cancer sa pamagitan ng pagsasaayos ng hormone level sa katawan. Nabibinipisyuhan din ito ang mga tao na may osteoporosis at pinapababa din ito ang panganib sa pagkakaroon ng mga cardiovascular diseases. Kaya kung kape na punong-puno ng health benefits ang hanap mo, mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa huling patak.
3: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
0: The Secret of Health.
1: Ang karamdaman ng glaucoma ay isang grupo ng mga sakit sa mata na maaring magdulot ng pagkawala ng paningin at pagkabulag sa pamagitan ng pagkasira ng nerve sa likod ng iyong mata na tinatawag na optic nerve. Para maiwasan ang mabilis na pagkasira at mga pinsala sa optic nerve, ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay nagtataglay ng mga nutrisyon na mahalaga sa pangangalaga ng mga nerve sa ating mga mata. Iwasan at solusyunan ang karamdaman ng glaucoma, ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
5: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinapayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
6: Vision X Plus Herbal Capsule.
7: Vision X Plus Herbal Capsule.
6: Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata.
7: Vision X Plus Herbal Capsule.
6: Mabibili sa mga butika.
0: The Secret of Health.
1: Dahil wala na po tayong oras, ito po muna muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lito Uy, nagsasabing, wealth is nothing without health. Hanggang sa susunod na talakayan dito sa ating programang The Secret of Health.
8: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
9: Yes to health, mga katupa. Excited!

0: 6-8 Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Magsanton Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mapibili sa mga butika.
3: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Ooh, wow. Guapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo. Oh, guapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina ha?
5: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Diin tagli mabayad sang tusyon mo.
4: Oh, galit. Diriyo.
5: Ay, dali na.
6: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at gindi. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang top mind na all-in-one sa presyong
4: magaan.
6: Santon Plus Herbal Oil.

0: Panthon Vitamin C. Ang Alkaline, no Vitamin C.
1: Ako nga pala si Rodolfo Puentes, isang tricycle driver. Mahirap na magkasakit, kaya umiinom ako sa Santon Vitamin C. Yun na rin pinapainom ko sa pamilya ko at mga anak ko, ang Santon Vitamin C.
0: Santon Vitamin C. Ang Alkaline, no Vitamin C. Bibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pay,

0: ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
1: Diet na kubuas ah.
0: X FM.
2: Patroba mo. Exciting.
0: X.
2: X.
0: F. M.
2: X. F. M.
3: Panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan, sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasanin ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming maisusukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo, aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po namin angkinin ang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po naming mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo, o aming Ama, na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag, at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasa nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gabutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon nyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at tatanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
2: X-FM.
4: Mga katupa, exciting!

0: Hindi mo na kailangan maghintay na magkasakit bago mag-alaga ng kalusugan. Sa bawat capsule ng Santon Gold Herbal Capsule, may kombinasyon ng malunggay, mangosteen, bawang, ampalaya at spirulina para sa overall wellness support. Isang simpleng habit, malaking tulong. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Wednesday!

0: at ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Sunzone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Sunzone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibilid sa mga butika.
1: Mahina na ba ang buto mo o madalas sumasakit? Ang kasukasuhan, ang Premium D3 Soft Gel ay may vitamin D3 na tumutulong sa absorption ng calcium. Ang VCO ay tumutulong sa nutrient absorption, habang ang Moringa Seed Oil ay may anti-inflammatory compounds para sa joint comfort. Mas matibay na buto, mas aktibong buhay. Premium D3 Soft Gel. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Sunzone Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Sunzone Plus Herbal Oil, ang pamahid ng all-in-one sa presyo magkaan. Sunzone Plus Herbal Oil.
5: Sunzone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
6: Ako si Nico Delphine, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Sunzone Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
5: Sunzone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Sister Pain.
8: Ako Galis-Ilis and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala ginsang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid ko tama na dula ang sakit ng gimbatya mo.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mabibili sa mga butika.
9: Maka-college na ko!
5: XFM.
9: Patropa mo!
10: Exciting!
11: Mga katropa, exciting!

0: Kasi rin po, mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Zantong Plus Gold sa akin. With proper diet and regular exercise. Proven and tested. Laking tulong para feeling healthy.
1: Zantong Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Zantong Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Zantong Gold. Coffee Mix.
3: Coffee.

0: kagkatambis, maayo sa kalawasan, kag may collagen, kag glutathione.
1: Sanford Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Sanford Gold Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Kung tutuusin, hindi mo naman iiwan ang pag-inom ng kape. So bakit hindi mo gawing mas healthy? Try mo ang Santone Coffee Mix. May mangosteen, moringa at soya. May antioxidants at may plant compounds. Hindi lang siya kape, may silbi pa sa katawan mo. Once na sanay ka na, mahirap nang bumalik sa dati. Santone Coffee Mix.
2: Vision X Plus.
1: Marami na ang natulungan.
3: Ko si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
7: Zepa Gloss Herbal Soap.
8: Sila mga Oda, kagasibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santone Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
7: Santone Plus Herbal Soap.
9: Bili na!
7: Santone Plus Herbal Soap.
10: Sang namati ako sa XFM, nahibaluan ko ang meaning sang traidor. Inang ginatiraya ka, patalikod!
1: XFM.
11: Patroba mo!
12: Exciting!
13: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Agora sa XFM Radio Patrol El Hilo a las 7:07 na mga kabayanan, mga katropa.
1: Punto por punto nga diskusyon sa mga top stories of the day. Upod ang mga top caliber reporters ng XFM Radio Patrol Iloilo. Komentaryo nga direkta sa punto. Diri sa nagapanguna nga News FM sa Iloilo, XFM Radio Patrol Iloilo, ang katropa mo.
0: Agora sa XFM Radio Patrol Ilo, alas 88 na makabinan mga katropa. Mayang gabi na sa aton mga katoran, sa aton mga katropa. Nagapamati ka mo sa XFM Radio Patrol Ilo Ilo. Kaya-broadcast kami makabinan diri sa Villa Consolacion, Barangay Tabuk, Suba, Haro, Ilo Ilo. And ang XFM Radio Patrol Ilo Ilo makabinan mga katropa. Medyo maulano na nga aton sining panahon na diri ya mga kabayanan sa sudad kag pila ka mga kabanoanan sa probinsya sang Iloilo sa aton nga mga kauturan sa aton mga kabayanan nga mga driver halong sa pagmaneho ang inyo nga pamilya gahulat sa inyo. Ang oras din mga kabayanan sa XFM Radio Patrol Iloilo. Para 7:09 na makabinan mga katropa, nagpamati kamo sa XFM Radio Patrol Iloilo. Nag-broadcast kami mga kabinan na pagi sa amin nga frequency nga 100.7. Amo ni mga kabinan ang frequency sang Z100, ang inyong paboritong estasyonan sa radio. Diri mga kabinan sa sudad sang Iloilo, nakagiman sorbe sa radio sang diri sa Iloilo makabayan mga katropa, ang istasyon bala makabayan sang radio dira sang una sa sulod sang University of San Agustin. Subong makabayan ginapanagiyahan sang Yes to Health Broadcasting Network, kamo ini ang XFM Radio Patrol Iloilo mga kabayanan mga katropa. Ang oras diri sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 7:09 na makabayan mga katropa. Bation kami sa inyo sining mga radio pagi sa FM band. Kaga naka-broadcast kami live sa amoniyang Facebook page sa XFM Radio Patrol Iloilo, ang XFM Iloilo 100.7. Pwede ka mo dira makabana ng mga kapadala sa inyong mga mensahe. Lakip pa rin siya mga pa-shoutout sa subong adlaw makabana sa bulan sang September 10. Apat subong ka makabanuanan makabana na nag-celebrate sa ilang piyesta. Ang sa First District sa Gimbal, sa Third District, dua ini sa Third District, Kabatuan, Kaglambuna, o kag sa Fifth District, ang Ahoy. Happy Piesta din sa inyo, kamay pa nga mag-malinong lang ang pag-silibrar na ito mga kabanan sa kapistahan sa pag-upod sa inyo sining mga patron sa Nicolas de Tolentino. Ang oras din mga kabanan sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 7:10 na. Kung may mga pa-shoutout ka mo, i-send lang sa amon nga comsec, sa amon nga comment section. Dire sa XFM Radio Patrol Iloilo mga kabinan, mga katropa. Tanang ka-celebrate sa ilang birthday, subong adlaw, happy happy birthday. Sa tanang ka-celebrate sa ilang anniversary, subong adlaw, happy happy anniversary. Ang pagpanamayaw. Halin dire sa XFM Radio Patrol Iloilo mga kabinan, mga katropa. Alas 7:11 na mga kabayanan, mga katropa. Kagasuman, basi ko may mga balita kami dira, kung may palapot kami dira sa amon ng mga informasyon. Padayog lang mga kabayanan, mga katropa, i-padala ini sa amon iyang hotline number kung gusto ka mong maging private message. APM lang ini mga kabayanan, no? Sa amon iyang hotline number 0950-975-6970. 0950-975-6970 amon sining hotline number. Pero kung gusto niya pa-shoutout, no, kapakita pagin sa inyo sining maging napa-shoutout, pwede nyo makabanan nga padala ina sa amon nga comsec sa XFM Radio Patrol Iloilo. Panig lang like, share, and follow ang amon sining Facebook page. Kada ka-broadcast kami makabanan via YouTube channel ang XFM Radio Patrol Iloilo mga kabanan, mga katropa. Panig lang subscribe, no, ang amon sining YouTube channel ang XFM Radio Patrol Iloilo. Ang oras sa mga katropa makabayan diri sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 7:12 na makabayan mga katropa. Welcome naman kamo subong adlaw makabayan sa aton nga program ang Headshot. Sa gyapon ninyo katropa ko si katropang Phoebe Borges Tibor Morales, opdang kita makabayan subong agabi ni katropang Alex Saspa. Hasta kita makabanan alas 9 ang takna subo nga gabi sa pagdulong sa inyo sa mga nagpanguna nga balita, ka mga balita makabanan nga masagap sa aton sining makabdanan nga mga patrol reporters. Basi karong gidugay makabanan makakontak kita mga katropa sa isa ka banwa. Ini matapos ka main labayan ng aton sining patrollers nga isa ka vehicular accident makabanan mga katropa. Gabi ka tayo pa, Alex, no? Ang gawin tayo, basi kung may detalye ng aton sining koneksyon sa Kabatuan na Police Station. Wow, nag-celebrate pagkadaan sa buong sang kapistahan ang Kabatuan, no? Ang... kamay pa nga ang na-disgrasya magkabira, na bangod lang sang madanlog ang dalan, hindi lang tani ang parte pala sa Kahulugbon. Eh basi iban bala basi ko nag nakamamam kag nag-slide ang motor makabanan makatropa. Ang oras 36 FM, Radyo Patrol Iloilo alas 7:13 makabanan makatropa. Sa mabalita lo national nga aton talakayon sa buong gabi, aton natagan sa pagtamod makabanan ang ginapatigayon sa buong search and rescue operation dito ya sa Palawan makabanan makatropa. Ini matapos nga may isa ka ferry ang nasunog kagabi, no? Ito ya sa kadagatan nga sakop ya sa Puron, Palawan. Halin ini sa Metro Manila, padulong kontane makabanan sa Palawan nga may masobra 100 ka mga pasahero. As of 3 p.m., nagpabilin makabanan nga 5 ang gin-report nga casualty. Kag may mga reported pa makabanan nga missing tub-tub subong sining nga mga tinion amo ini ang gina report makabanan nga ining MV John Aster may karga ini makabanan nga 134 passengers kag crew ang nasunog kagabi, no, dira sa may area sang Corona Palawan. Ang pinakaulihing nga report makabanan sa Philippine Coast Guard nga may 5 ka mga report na napatay kag may ara pa nga 86 ang missing. Pagkatapos makabanan nga nasunog ini ang MV John Aster. Galing sa Metro Manila padulong kontani makabanan sa Corona Palawan. Di damo da Ilunggo man, no? Mga kung magpapalawan ka ang agasagol ang hambal katawo to, may Tagalog, may Hiligay nun. Kay damo na makabanan sa mga Ilonggo, diraya makabanan sa Palawan. So kabay pa makabanan nga makakuha nino, makita ini ang 86 ka mga gin-report nga missing. Abunday abi kay gabi na tabo eh. Ang kanasig naglapta makabanan ang kalayo kag padayon pa ang investigasyon sa Philippine Coast Guard kung ano makabanan ang rason kung ang naglapit lang kontani ng mga susubran lang tani mga susubran lang kontani mga 1 mile ang antad makabanan sa Corona Palawan kag inisya ang gireport makabanan nga nagdaba-daba kagabi. Kabay pa makita ini makabanan ang 86 pa ka mga missing tub-tub subong sining mga tinuon. Wala pa information ang pulisa sa Kabatuan Police Station, wala pa kabalik ang ilang patrol. Okay, pero nagakwan nag-responder to ng katropang Alex. Wala pa gadugay ba doon ta makabanan kay masako man sila subong sa pag-maintain sa peace and order sa kapistahan makabanan sa Kabatuan. Gidugay, basikon malampot na ito, no? Balikanta lang makabanan ang aton sinayang koneksyon dito ya sa Kabatuan. May kang tanan sinisagin hatag diri sa atong informasyon nga may disgrasya ko, no? Sa area sa Kabatuan, makabanan mga katropa. Ang oras diri sa XFM, Radio Patrol, Iloilo, alas 7:16. Nagapamati ka makabanan diri sa headshot sa XFM, Radio Patrol, Iloilo. Dugang balita nasyonal makabanan na ginatunover na makabanan sa BGMP, Bureau of Jail Management and Penology, halin sa Philippine National Police ang pag-custody kay former House Speaker Martin Romualdez. Ini sa makabanan ang padayon nga naka-hospital arrest. Pagkatapos nga may rekomendasyon ko ng ang guest nga doktor nga dapat i-admit apiro gid pay makabanan sa doktor sa hospital nga daw natigala magani sa kuno nga nagdirekta iniya makabanan sa admission wala makaagi sa emergency room ati ba sikon kwa na sikon may arat makabanan nga referral bla kabalo ka ining mga ginadirekta sa kwarto ako ginadirekta makabanan sa admission. Isa may arat na nga daan nga advance balang nga istoryanay between sa management sa hospital kag sa doktor man niya makabanan sang pasyente nga ang istoryanay bala doktor sa pasyente kag management sa hospital. Abra ko nga ang ati siguro may ginapanlanto later isubmit ang mga kumbala mga findings o nabanda nga mga nakita nga mga baratian sa isang pasyente. Diba ko nga ang gindirektan lang ko na makabanan sa admission. Wala na mag-agi sa emergency room. Diba ba makabanan sa doktor sa hospital sa Cardinal Santos Medical Center. Siya daw ka unusual nga amo na abe no nga nagdirekta ya sa admission, nagdirekta makabanan sa private room ini si former House Speaker Martin Valdez. Mati man takabalo sang rason, may takabalo makabanan sang sa likod siya na diri, base mera istoryanay ang doktor sang pasyente, kag ang doktor makabanan ko ang management sang hospital makabanan nga kon may bakante na sa ilang private room, kay dira i-admit ini abing ilang pasyente, base mo na bala, may takabalo, kaysa normal makabanan nga pag-admit sa pasyente, kalabanan abing sila ginaagi anay sa emergency room. Inaakon, wala sang advance nga istoryahan ay between sa doktor sang pasyente kag sa management makabanan lang takabano kon ang doktor ni former House Speaker Martin Valdez konektado man dira makabanan sa hospital nga dira sa karon nga gina hospital arrest makabanan makatropa. Pero pwede ko naman pagwa pwede ko naman pagwa ang si former House Speaker Martin Valdez, pero dipindi ni makabanan sa iya nga doktor, no? Kilala ko gani nga suspect ni gani. Dugay man nga hospital arrest. Di hospital arrest. Wait, takabalo kung kay bati na to. Anong kapasulod? Pagani ko na to sa mga makahulog buong ilim noon. At damo na yung pamagi makabanan ko na may kwarta ka mo. Ginananta makabanan ang kondisyon makakaroon ni former House Speaker Martin Romualdez makabanan kay gin-accept na sa BGMP ang kustodiya kay former House Speaker Martin Romualdez samtang magpadulong ko na makabanan si DILG Secretary John Victor Muria sa Kwan sa France. Agod pangitaon dito si Saldico. Man ining kun madakpan ni Saldico. Siya ini makabanan nga makahatag sang tul-id information. May kang tanan sini makabanan sining mga insertions. Kay siya sang una ang chairman sang Committee on Appropriations. Martin Romualdez, si Congressman Martin Romualdez, siya ang Speaker of the House. Di pa rin makabanan may istoryanay na kung ikaw ang chairman sa Committee on Appropriation, ang kunanda ang ihambal sang House Speaker, di siyempre mo nang istoryahan ninyo, di okay ni, muni, kay ginaligan makabanan na ganagpati lang niya ko no, si Saldico sa mando man sa iya, no, sa sugo man sa iya. Di may mga aligasyon makabanan, ini aligasyon ha, nga ko no, ang nagsugo sa iya, muni ko no, si former House Speaker Martin Romualdez sa insertions, sa mga ginaligar man makabanan, ginaligar ha, nga ko no, may kilabtanan man si PBBM. Di makahatag sini makabanan sa tool-aid ngayon po mga daladi, balabalik sa Pilipinas Secretary Rimoria si Saldico para nga pamangkot siya kung anong ginamaturan sini sa mga insertions kaya ni. Kay ang iba rin kapatid makabanan nga hindi mani madayon ang insertions kung wala sang approval halin iya sa House Speaker kag sa Presidente nga amo makabanan ang naga perma sang sangga ah o kuno ning General Appropriation Act mga kabinan, mga tropa kay man kumagambal kita NEP ini nga tawag nga National Expenditures Program amo nang NEP halin na iya mga kabinan sa mga departments halin na iya mga kabinan sa mga agency nga nagapropose sa ila sining budget tibera dira mga kabinan nga mga budget nga gina pangbuhinan yabuhinan tani mo niyo ah ibutang na din siya sa piyak to ibutang na to sa ibutang na sa piyak nga ibutang na din silinya sa kwan sa surplus parang akon kinanglanon da nga mabuhin o kon matipid na sa nga jutay ti istorya naman na makabanan sang Congress kag aprobahan at siya makuha tani siya sang muneo for example, 10 billion, i-realign tatos linya, makuha tadi supplement sa supplemental. Edi gani, ang presidente, ang apagi sa DBM, ang ma-propose ang budget sa supplemental, no? Ipirmahan mo na yung makabanan sa presidente. So, kung magbalik din sa Pilipinas makabanan, si Zaldi ko, mabalaan tani, kung ano gidbala ang salikod sa makabanan makatropa, kati nagpagwa na yung makabanan sa statement si Zaldi ko mo. Kambaliya may dagsugo sa iya, di ba na? Antes pa man ito iya ining mga isuhan ay parte sa impeachment. Eh, napagawaan na nga daan siyang statement iya sa saldi ko. Nga kung naging sugo lang siya, may kalabdanan ko na makabanan ang sa Malacanang. Tiyan mo nang dapat nakarohon ni Zaldi ko. Tiyan bal ni DILG Secretary Jun Bicramolia, siling niya mapakadto kita sa France niya kay pagbalik ko dalon ko din si Zaldi ko. Mga kabayanan, mga katropa, ang oras din sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 7.23 na mga kabayanan, mga katropa. Nagapamati kamo sa headshot sa gihapon, no? Nagatahaw anay sa buong kabayanan ang parte sa trial sang impeachment. No? Hindi matapos mga kabayanan nga gina-istoryahan naman sa buong ang parte sa threshold sang pagbinutway sa threshold sang numbers of mga senator judges nga magabuto sa conviction sang impeachable officers. Ang ito po, din naman kami lang kati yung gina-impeach buong among si Vice President Sara Duterte. So gina-istoryahan makabanan inisubong sang aton iyang ng mga senador. Kung panubuan 16. Kaya ba ang aton mga senador, 24 ini sila. Pagkatapos, ang kinanglan na magbuto sa pag-convict sa isa ka gin-impeach ng officials is two-thirds. Two-thirds votes, 16. Tigaling kinistoryan mga kabanan kay nakapagba na sang ruling si presiding judge Cis Escudero. Nga siling nga sundon ta siya ang laye. Nga dapat, direkita sa 16. Direkita sa 16 siling nga sang mga senador nga mabuto sa conviction sang isa ka gina-impeach ng officials. Sa isa ka gina-impeach ng official. Kag dapat di ko magambal ka makabanan nga 16 kag nabutang makabanan sa konstitusyon nga dapat with all members. Wala na butang na nga, with all members present, wala. Dapat 24 ka mga senador ang magbuto sa conviction, makabanan, dapat 24 ka mga senador. Di paano ni makabanan ang mamaster ng 24 kay wala nga daan si Bato de Rosa. Wala si Jinggo Estrada, wala si Rodante Marcoleta. Diyos na daw nakitaan ko naman kabayanan si Amagutod nga Cayetano, si Alan kang si Pia dito mga kabayanan sa Changi Airport. Sa Thailand. Thailand na noong Changi. Di, may takabalo ko na noong sining matabo mga kabayanan. Basi kon magpaniwalib na kay Senador, wala pa gani, subong si Loren de Garda. Apat ang wala. Ti, wala kabalo sini sang tuyo sang dua sini ka mga senador, ka mag-utod ka senador, si Pia Cayetano kag si Peter Cayetano mga kabinan. Kinakitaan sila nga dito sa may Changi Airport sa Thailand. Wala kabalo ko na nung pagbasa sa statement ang House Secretary. kung anong ina-status ni medical leave or kwan lang, official leave lang. Kasi mo nang sungunang kay Lorena de Garda mo. Nga nag-medical leave siya, nag-extend kiti ambal ni Senador Sirwin Gatsalian nga si Senador Lorena de Garda may ara ko naman kabinan nga balatian sa iya nga baga. Di wala pa kagpagwa magkabinan sa iya sining statement ang Secretary sa House. Kung ano ang status magkabinan, ano ang pagpagwa sa Pilipinas ni Senador Alan kag ni Senador Pia Cayetano magkabinan mga tropa. Muna kung nga nga hambal ni Senador Cis Escudero, siling niya mga ayo, kita siling niya sang bulig, abis siling niya, no? Sa pag-interpretar siling niya sa ginatawag siling nga sa impeachment process. Agod siling niya nga maistoryahan ta kung ano gid bala to all the members present or all the members. Kaya mo ni karon ang ginaistoryahan sang mga senator judges naton. May kang tanan sini makabanan sa sining pag isip karon makabanan. Sini sang gitawag nga numbers of senators nga maga-convict makabanan makatropa kay Changi, no? Airport Singapore. Singapore, Thailand, Singapore, no? Thank you, Kitapa, Alex. Nga maga-convict kay Vice President Sara Duterte. Sumagod siya ni magkamanan, si Senador Cesc Escudero, nagpahayag siya mga ayotabi siya siyang katagan siya isang natawag nga Amisi Kurae. Ano ba na ini magkabanan ng Amisi Kurae nga ini? Senate Impeachment Court Spokesperson Attorney Reggie Tungol. Statement on the appointment of Amisi Kurae. Amisi is A-M-I-C-I-C-U-R-I-A-A. The Senate Impeachment Court, ang maning ipagawa ng press release magkabanan sa spokesperson sa Impeachment Court. Yeah. The Impeachment Court formally announces that it has commenced through the office of the Clerk of Court the issuance and service of orders today, September 10, in faithful compliance with the directives of the presiding officer, Cis Escudero, regarding the appointment of Amisi Kurae for pending Rule 6 and 22 appeal lodged by Senator Judge Erwin Tolfo. The impeachment court not leaving constitutional must to guesswork or chance. As 2 p.m. today, the court has successfully secured the formal participation of the following legal luminaries to physically appear on September 16 to present or to present their expert advisories on Senate floor. Amaning mga masunod, former Chief Justice Hilario Davide Jr., former Chief Justice Artemio Panganiban, former Chief Justice Renato Pono, and former Supreme Court Associate Justice Adolf Ascona. Habang pa makabanan ni Attorney Reggie Tungol, concurrently to a supplemental September 10 order, the impeachment court has secured as well the participation of via submission of legal memorandum. Instead of physical appearance, the former presiding officer during the impeachment trial of ex-President Estrada, Chief Justice Hilario G. Davide Jr. retired. The impeachment court reserve its plenary prerogative to invite additional experts should the situation demands. So this four-man roster constitutes the court's list of amici curiae thus far. The impeachment court commends the prompt cooperation of this distinguished jurist, securing the counsel marks critical procedural milestone, ensuring that the trial process anchored on verified constitutional bedrock. As the written advisories that they may be submit beforehand, the senior judges will hold the right of first review, hence the impeachment court will not release or comment on the substantive details of any amicus advisory prior for their formal presentation. So, ma-appear nila makabinan on September 16 sa Miyerkules nga daw. Agod nga kuwaan sang ila sining expertise. Parte sini sang framework sang konstitusyon na nagahambal nga 16, two-thirds of all members. Two-thirds of all members. Tikong kita yung makabinan, kita yung mag-consider, basa, two-thirds of all members. Ti bilog eh, two-thirds of all members. Sans word present, kati wala na yung present mo. Kay ko naghambal ko tayo makabinan ang konstitusyon nga two-thirds of all the members present, ti siguro base kon maano kita, daw mambal kita ti ang present lang eh. Ang 20 lang ang present eh. Kasi ato subong sa abroad si Ligarda, si Bato wala. Wala man makabinan si Jinggoy, wala man si Marconita. Di wala kita kabalo sining duwa ka ang mag-utod ganing kayetano. Pamangkot sa makabayan ko, hindi sila mag-appear, hindi makabayan, hindi sila mabalikabi kag mag-apply sila medical leave. Di siguro ba si kon istoryahan man sinisa aming si Kurae, hindi makabayan ang party sa quorum. Kati importante man mo. Nga dapat may quorum, di ano, paano ka na karoon maka-discuss kung lasang quorum ang isa ka kabadi like senator makabayan makatropa. So bantay dato kanong mangin kwan sini nung anong malakat magalakat sini kay hambal sa kilala kong abogado siya Mauri Bonsai manami ning kisas ka tinapayan da kami kapihan la maka istorya ka sa abogado bla headshot si Mauri Bonsai bagod sini makabanan siling niya sa bagod sini sinya Bonsai kan sa daw ako siya ako ya siling niya hindi lang paghambal ng alan ko pero siya ako niya opinion na ni kay ko na kuya maglantaw sini niya sang two-thirds of all the members, titanan eh, 24. How about kay wala kalapos 24? Abra ko nga, ginestoryan subong nga basi, pwede maka-amend nilang ilang internal rules. Kasi internal rules na yan, ginestoryahan na yung parte sa online voting mo, online participation nga nahimo na sang una sang COVID-19. Di wala pa na ma-resolve. Karon, silingya mo rin, amon silingya ang sitwasyon da. Kung nga silingya nga material man ini silingya ang pag-file sang grave threats against the president, tiling ko ti natural ang ginaya kahit ti wala pa niya immunity ang Vice President iya, parte sa mga ginahambal iya, kontra kasino. Ang ma-immunity lang iya, ang presidente. Niya, o gani. Tingin ko tayo ng material da. Siya mo ni material, o. Bangod siling iya, kaya daw, alang-alang siling iya, ang pag, alang-alang siling iya, ang pag-convict sa presidente o kung sa vice-presidente sa impeachment court. Siya mo ni Mo nila, oh. This is my opinion. Unahaw nila siya ini. Kung ako siya, ako niya paglanta, unahaw nila siya ang conviction sa Gribdrex. So, tali ko ni gamay. Gamay, gabagay. Pila mo lang siling ko ang conviction, ang iasin ng penalty. Yan, tiyo, gani. Tiyo, tiyan ang problema, da. Namihigop na yung kape. Kung tiyan ang problema, da. Nang, may problema. Siling niya, magamit, inisiling niya, kung yung kaso, nga mag-decide. Kung may conviction siya si, iniya, hypothetical. Wala kita ka pa kamuna sa korte, ha. In discussion lang. It's just a discussion. Siling niya, kung inkaso siling niya na may conviction, si Vice President Sara Duterte, kundi iyang ako ni iyang prisuhan, tanong mo na, wala man na siling ko gawaro isyo? Yung may isyo gini? Kaya anong isyo? Siling niya, pwede inas niya magamit kung may conviction si Vice President Sara Duterte sa pag-file niya sa Certificate of Candidacy sa pagka-presidente nga. Ano na butang makabanan sa konstitusyon kung magpanlagan ka sa eleksyon? Kinanglan, isa ka Pilipino. How to read and write? Tawa na yan mo. Wala pa na ma-amend. Isa ka Pilipino. Botante ka sa Pilipinas. Kag dapat wala ka sa conviction. Ha? Te, yabot mo na? Ay, siling ko, oo. Headshot. Tama naman kami na nga daw galutaw pa ni Suwong ang ginaistoryahan ning parte sa 16. Kaya man, kung ibasin nato ang makabalan sa konstitusyon, ang 16, kay arat na yan sa konstitusyon mo, bisan anon mo na ya, hindi mo na yan maamindar pagi iya sa inyo internal rules. Kay ma-unconstitutional ina, siling niya. So ang matabo sila siling niya, ay kung mga daw ganutaw sa tugabang ang parte sa conviction sang Vice President, dira na igoon parte sa conviction sang Gribdrex. Test yate te, atag. Ati ko, siling ko te, atag. Headshot. Bisan, ay, by the way, kapatid subong ang taga Hall of Justice, basi kon, mabuligan yung madang amon nga amigo nga, ang amon nga amigo nga kwa na, nga abogado, no? Isa ka si Ref, kilala yung gano, no? Kagi man siyang una sa upon namon sa Action Radio, no? Nga reporter. Basi kon, mabuligan yung manda si attorney Sam Pagkuntalan. Padlaga ni sa president sang PACE or Philippine Association of Court Employees. And mahina si attorney Sam Pagkuntalan kay kaginaya sa media mo. Kabalo na iya mag-aplastan sang mga bagay nga dapat transparent. Kaya di, kami sa una sang kami sa aksyon sa una. Kami na silang ganyan ito sa patrol kag pila ka mga isyo gitalakay, no? So sa mga taga Hall of Justice na, basi kon buligin nyo na si attorney Sam Pagkuntalan, Gapadlagan Presidente sa Philippine Association of Court Employees. So, buwas ka rin ileleksyon, no? At ilang taon na ito buwas kung sino ang anong plastada ito sa eleksyon, no? Pero, dako na ya, ako yung makapasalig na ya sa kredibilidad ni Attorney Sam Pagkuntalan. testigin nyo ah, bilang isa man sa una kami diyaman, nga magdumala dire sa inyo sa pag sa mga transparent nga mga programa sang Iloilo Hall of Justice, panlagan siya presidente sang PACE or Philippine Association of Court Employees, si Attorney Sam Paguntalan. Ang oras din makabalan sa XFM Radio Patrol Ilo, alas 7:42. Pagbalik ka ito makabalan at itong istoryahan ng parte sa kay Gerald. Dito ba lang palagi yung Blackapon sa patrol? Siya na mag-ihi na yung kumisal niya, ang bansa police niya. Niya, dito lang abis sa police station. Lapitan lang kita sa police station. Siya na mag-ihi na yung kusir. Teko mga kilala niya man ang nagabantay sa iya, ang taga-arip-dip man. Yati, sige ah. Ay, matpag panahog is patrol. Paghukas ang isaya kamot sa barandilya sa patrol. Lumpat ang yaman siya. Lumigid na pagkanto sa banglid. Ay, wala makita hasta gabi. Kaya na sa aga nakitaan siya, matabok tari sa dalan, linggitan siya, uy! Dumalaga naman siya. Kag-tob-tob na nadakpan. Paano sa nadakpan, makabalan, inabalikan natin sa special assignment upon kaya tropang Romel Paclibar. Ang oras din makabalan mga katropa sa XFM Radio Patrol ng Ilo, alas 7:43 na mga katropa.
2: XFM. XFM.
3: Yes, to health!
4: The secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health.
5: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Rimelito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santon Gold Herbal Capsule ay may potent phytonutrients na terpenoids? Ang terpenoids ay napatunayang nagtataglay ng malakas na anti-allergenic properties na makatutulong na isaayos ang ating immune system para hindi nito atakihin ang mga non-harmful substances na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang palaging pag-atake ng asthma, rheumatoid arthritis, sinusitis, eczema at iba pang allergic reaction ng ating katawan. Uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ayon pa sa pag-aral ng mga scientist, ang terpenoids na nasa Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng chemo-preventive effects laban sa colon cancer, breast cancer, skin cancer, at prostate cancer. Ang terpenoids ay may taglay ding antimicrobial, antifungal, antiparasitic, antiviral, at anti-inflammatory properties. Kaya ugaliin ang pag-inom ng Santon Gold Herbal Capsule sabayan ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na Vitamin C para makasiguradong protektado ang ating katawan laban sa cancer, lung problem, dulot ng viruses at mga bakterya at para maisaayos ang ating immune system para maiwasan ang pag-atake ng mga allergies.
6: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mang Santone Plus Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santone Plus Gold! Sigurado ka dito! Santone Plus Gold, ang mas pinilakas, pinabisa at mas pinahusay.
5: The secret of health. Alam mo ba na ang Santon Plus Coffee Mix ay may phytonutrients na flavonoids na makatutulong para maisaayos ang tungkulin ng ating immune system para hindi tayo mabilis tamaan ng mga sakit. Ito rin ay isang super antioxidant na makatutulong para maiwasan ang prostate cancer at breast cancer. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mapagkukunan din ng mayaman na mga isoflavones gaya ng didsin. Ang didsin ay isang kilalang phytoestrogen na tumutulong sa ating katawan upang maiwasan at malabanan ang iba't ibang klase ng cancer na maaring umusbong sa ating katawan. Kaya ugaliing uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, may gamot ka pa.
7: Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Sheila, isang nurse. Ang panglaban ko sa pagod at puyat sa work ay ang Santon Plus Coffee Mix. Bukod sa masarap na, nakakadagdag pa ng energy.
7: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: The Secret of Health.
5: Nanlalabo na ba ang iyong paningin? Nahihirapan na

0: sa mga matatanda. Ngunit, maaari rin itong makaapikto sa mga bata. Kahit sino ay maaaring makaranas ng karamdaman na ito. Kaya ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel upang maprotektahan ang ating mga mata mula sa mga mapanirang bagay na maaaring makapinsala dito. Ang Visionix Plus ay may lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nagbibigay ng sapat na nutrisyon at sustansya na ginagamit ng ating katawan upang panatiliing healthy ang ating eyesight. Huwag nang hintayin na lubusang masira ang mga mata. Uminom na araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ito po ay mabibili sa mga butika.
1: Ang lalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at iwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka! Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Vision X Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: The secret of health.
0: Dahil wala na tayong oras, ito po muli ang inyong bantay kalusugan. Dr. Remilito Hoy, antabayan muli ang ating programang The Secret of Health.
3: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Yes to Health!
5: XFM. Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
6: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
7: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo. Sige ko inom sang ordinaryong kape, pero sige man sakit sang akong ulo. Nabatian ko ang Premium D3 Coffee Mix kag gintilangan ko man. O kikidya bala kay wala na nagkasakit ang akong ulo. Ani kamo, kon may migraine man kamo, amo ni dapat kape nyo. Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
8: Wednesday!

0: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at Pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
1: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
3: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss...
4: Ha?
3: Oh, ma? Ikaw na?
4: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
3: Clear Skin Herbal Soap?
4: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
3: Hala, tingala ko naghuben ka.
4: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabulukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
3: Ma, baklan mo mang kusina ha?
4: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Tiyan tagli mabayad sa tusyon mo.
3: Oh, galit. Diriyo.
4: Ay, dali na.
5: Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil.
6: Edgar, Elban Boy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
5: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
7: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok ko sa online selling. Laking tulong talaga ang Santon Vitamin C dahil hindi ko ramdam pag-uyat.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.

0: sa XFM Radio Patrol Ilo, alas 7.53 Bengabika, gabi sinin kay Nick Espinosa, kay Ma'am Hermiti, Idna Poray, Marites Culiado, kag Jerry Boy Adorno Climino. Salamat gid. Ngayon ka pamati subong sa aton magkabinan. Arang magkakabinan, naka, makatropa, naka, standby karon sa line number 1, si katropang Romel Paclibar. May kang tanan sinin magkabinan sang operation sang aton ng mga pulis dito ya sa San Rafael, humarin pa gabi. Tub-tub si mong nga adlaw, nga nadakpan ini makabanan si Adas Gerald, nga maning 20 anyos nga akusado sa kaso nga rape, nga nagpanagyo, naglumpat sa patrol car sang San Rafael Municipal Police Station. Ibanong tako na paano siya nagpanagyo pa din sa halin sa korte, ginpailan sa kaso. Kaya na mangihi, naging siya ko noon, sa barangay ripdip, kami niya taga barangay ripdip mo. Kinabalaan siya nga, dito lang na siya sa police station, lapit lang kama niya mag-abot kita sa police station. Kasi yan yung mag-ihi, nagkos siya, naman ginakumo si pangitlog niya. Kaya na mag-ihi, nagkos din niya. Kundi, ang iya isang kamot niya, ginahigot o ginapusas sa barandilya sa patrol. Ang isa, ginaangot niya sa butko niya o kung sa iyang nga kamot. Pag-ubad, makabanan sang pusas nga nagaangot sa barandilya sa patrol, asus, dahil lumpat ka namang ihinig sa kuno mo. Galit lumigid siya, pagkanto sa bangled, kaya nagpanagyo. Mga pinakauras sa manapit 24 hours ang pagpangita sa iya apang wala gid siya kasalbar. Nadakpangin siya kain na makabanan sang composite team nga ginpadala makabanan sang Iloilo Police Provincial Office. Ari makabanan sa paghatag sa aton sa background, sining kaso si katropang Romel Paclibar. Katropang Romel, mang gabi.
1: Nadakpan kay na katropang boards ang ako nag voluntary surrender ang suspect o kon ang person na under police custody nga si Gerald matapos nga naglumpat ini siya sa ako nang panago ay man naglumpat naglisin siya nga mangihi dira sa Baclayan ba do sikat ado anong tawag ni do well known gid nga ngalan dira is Baclayan katropang boards
0: no, manang,
1: before sang boundary
0: ang balda daw tinay ka manok ng dalan
1: before sang boundary sang tawag ni ang landmark sang San Rafael Iloilo. Pero ang land area ay sakop pa na sang Bartakuyeho katropang boards eh. Pero ang mga registered voters ay sakop na sang Arikdip. So naghalin sa Iloilo City, sa Iloilo Hall of Justice, sa Provincial Prosecutor's Office, ang patrol sang San Rafael Municipal Police Station para nag-file sang kaso batok sa sining kay Gerald sa kasong paghimulong sa katropang board. So sakay sa patrol police ang WCPD ang biktima kag ang lola niya kag amoning ang 20 anyos nga si Gerald. So paglabot sa Baclayan before sang landmark sa San Rafael dunduman mo ginulugan ni Valdez ang una, ni Grace Valdez.
0: Oo.
1: Dira ginada, dampi ka ito pang board sa may poste. Naglisensya siya sa personnel sa San Rafael Municipal Police Station nga daw mangihi na gid siya. So, may information nga tani, dito lang siya mangihi sa police station pero do dumagwa na gid. Dito masumpit
0: na gid.
1: Tumangod sa human consideration sang police kaya ti necessity sang ni Gerald, so ginpasugtan ini siya. Ginukas ang isa kapusas, kag nagpanaog ini siya. Dito sa Tabok, ito ang patrol, gahalin sa Iloilo City, going to San Rafael. So sa right side sila, kung magpakatoy ka sa San Rafael. So dito ini siya sa Tabok, nagpangihi sa medyo banglid.
0: Sa banglid,
1: so, natingala, natingala ang pulis na naglumpat siya sa banglid. So dito nga ginhingagaw, mantanis ang pulis nga lagson, pero madasing magpadalagan katropang boards ining si Gerald. So sa sanghulihin nga nangita sang backup ang aton sininga police

0: yung pangitain ni si Gerard. So may nagtunda sa ila, kung may nagpahilo sa ila, nga dito nag-adosado balay sa mga auto natong niya ate, bala? Sa nagpahilo po siya, sa nga Aritbet, nakita dito siya, kaya dito siya nangayo, sa nga tubi, kay may pilas siya sa yan nga ibabo, dalong sa matabla ka tapong boards, lapit sa iya, sa lapit sa iya nga ilong. So nangayo siya sa tubi. Ang tagbalay, amo nag-inform sa karsada sa mga pulis nga nagapangita sa iya nga adto to siya. Pero kiti, bangod niya sa kalayo sa lugar, pag-abot sa mga pulis nato dito, wala na dito si Gerard. Posible, may ginpanaguan siya, kag may ginpalitban siya nga wala siya nakita sa personnel nga nagpangita sa iya katrupang bods. Mga alas city sa gabi, sa gina-operate siya, sa may Bangga bala kung maglakod ka pa kadto sa Ilong Bukid. So may Bangga na dira before sa Aritlet. Dito siya, nakita siya sa mga barangay official, kag mga personnel sa San Rafael Municipal Police Station na nagalakat, palapit. So ginsugaan siya sa atong sining mga tapos ang pulis. Galing kay Dio na silawan siya, pagkakita niya, kagpamutik niya, na mga pulis, gali ang itong nagabantay sa karsada, nagbilis ko niya sa dalagan, katropang board.
1: Amo galing ka, bigin dinalagan?
0: Oo, amo ito na dinalagan.
1: Ang gabi, o.
0: So, amo ito ang nagdinalagan, pag ginlagas sa ato si mga katapos ang pulis, galing kiti paglabay sa mga katapos ang pulis, why na siya? Posible, may ginpalitan siya bangod nga madulom ang lugar katropang bods. May information pagkaaga nga sang gabi, nagpamukaw pa siya sa iya siningalula na doon nakaagida siya istar katropang bods. Dito man sa may doon na bukid lang, may mga kamaisan. Ang bukid nina, ang tihak nina is Ilong Bukid na. So dira siya nagkadto kag nagpamukaw pero why siya nakasunod sa kudal kay bangod nga may mga flashlight nga nagasunod sa iya ang nagaiwag para pangitaon siya sa gindalaganan niya. So why to siya nakasunod? So nagluksos siya sa Dobrubang lid na maniwat pag nagtanago katropang boards hasta sang aga na nga pangita sa iya. So pero kay na mga alas 11 pasado sa nga aga, nag-inform ang ESD nga pamilya, particular ang ESD nga lulo, na masurrender ining si Gerald sa atun si mga katapos ang pulis katapang boards. Rason sang suspect sa pag-interview natin kay Inga, na gusto niya tani nga magsugid sang tuod, nabasahan niya ang statement sang babae, sang 13 anyos nga mong nag-akusar sa iya katapang boards. Kaya sunod sa iya, na wala nagasugid kuno sa tuot, ang 13 anyos nga, nga nag-akusar sa iya, that's why nga naglumpat siya, do nadismaya siya bala katropang boards. Sunod sa iya, nga bahala na, nagpalagyo ako, para kung tiruhon din man ako, ati bahala na. So siya nagpasalamat siya nga why siya matiruhan katropang boards. Pero nagaplano din man siya nga masurinder siya. Ang gusto niya nga masurinder siya, pero masugid sang tuod ang 13 anyos. Kaya tisunod sa iya, wala nagasugid sang tuod kuno katropang boards. Pero nakonbinsi ni siya sang iya sininga pamilya, paagi man sa ato sa makatapos ang pulis na nagbulig. Kag, ang iya sininga pamilya katropang boards eh, nagbulig negosyate abi sa iya pag iya sininga live-in partner na mag-surrender siya. Kaya sunod sa iya sang kagahon, pero sa pagtaw-taw na itong nagpululi ng mga pulis, nagpululi na kami, nakapangita siya sang paagi nga makatabok siya sa karsada dito sa barangay Aritbet, kaya nakapuli dito sa ila sa barangay San Dionisio, Katropong Bods. Kaya dito sa ginkuha sa ating mga katapos ang pulis. So portion bala Katropong Bods sa interview natin sa kay alias Gerald, ang person under police custody sa San Rafael Municipal Police Station.
2: Ano nagtulog sa inyo na nagtulog
3: mo? Sa isawan sa may nagtulog yan, malagyo that time, sir, bali wala ko bala kang malagyo sa time nga to, sir. Ang nagasaludan sa utok ko, sir, kay nabasaan ko to lang statement sa babae nga mga sala-sala bala, sir. Ako kay pagsugat sa akong kapulis, nag-upod ko tarong mo, kaya di ko gani. Siya mismo mabulig sa ako, tapos kunyan ako ang buligan, sir, tapos may mga nabasaan pa akong intilit siya ko, no, or ging haras ko sa amo na bala to, sir, ako makasuhan ko ni ka-life sentence. Sabag ko, mas mayang pampatay na lang ko na yung gamon na ito na nga away na ko na graduwa, sir, nga malagyo talikod, mas kinano palayo to, sir. May chance na matiroon ko, magbubala na tiroon ko yung ribbon, or ano, makalumpat ko, mapatay ko dito. Do away na bala rin, susuto ko ba sa that time, sir, nga kung ano pa yung mohon ko.
2: So, ang purpose mo naglumpat sa to, bahala na, ang bahala na lang kami.
3: Ang plano ko nun sa'yo, mas nalang mapatay na lang sa'yo, kung tiruan ko ganun, di ba? Ano niya mga kong tira, pero naglumpat ng yapo na bang ligyan sa asa na sa'yo.
2: Tima, kahapon na, kagabi, nakita kanila, nga wala ka nagpalapit abis sa barangay official o sa pulis na para mag-surrender.
3: Ang plano ko to, sir, mag-surrender ako kung nagsugid to ang babae. Amo lang to ang ginanga kunan ko bala, sir, nga okay lang makasuhan ako, sir, sa pagka-child abuse na, sir. Pero ang gusto ko lang, iamban niya lang ang tuod nga huwag ko saging titula o saging bantaan. Amo na bala, sir, ako kay do palain na abis, sir, nga amo na, sir, mo naging bantaan ko sa pasambalang ngayon na.
2: May relasyon naman sa pagkakas.
3: Saan yung time nga to, sir? Saan kagabi lang? Ay, sa gabi nga to, man ako nito sa sabat, sir. No? Tapos, nag-ambal siya na masagot sa amo na ipapawa niya ng account ko. Tapos, sir, ano ko.
2: So, wala mo siyang pinip, sir mo?
3: Wala, sir. Yung tulong ko pa sa gani, sir mo, kayang ay nangayapat sa bayan sa akong galing na bali ako sa Sudan. Balik ko na nag-bali sa amo Sudan. Tagaan ko man sa gani, sir.
2: So, tiding kagabi na nako?
3: Hindi na nako kagabi. Kagabi, sir, bali, ako na nagabi, sir, din ako sa iyong ingod ko, pulis man, sir, nag-awa, nakapan lang ako, sir, hindi ako gawa kalakat, sir, mo kayo, puro na ni Banog ako ni Tail.
2: Paano ka nakalabo dito sa Dionisio?
3: Ano-tano lang doga, ginakapinan ko na lang yung Tail ko kabayo. Ako sa matamat lang, asa mag...
2: Pero saan mo ka ito nakalabo dito sa Dionisio? Mga
3: kagawa, mga kagawa siguro, sir, parang parok naman ako, sir.
2: So ikaw ikman to nakita sa tropa nga nagapanakilan sa Bangga Awan? May Bangga to?
3: Sa may... sir. Ang plano ko to, sir, kung si Manong Riba na ano, gusto ko tumanda ng mga surrender kay amo na to, bladan nga kaya, sir. Galing kay hindi, yung magawin to, hindi man, nagbalik lang ako tayo.
2: Hindi nga naglaban to, kaluwa.
3: Kay base, wala, mga, kung kasatani ko, may aramatan mga pulis, sir, may ban, sir, nga, maano, bala, sir, ako.
2: Ano ka?
3: Oo, nga daw ako pagdugo pa nagkat mo.
2: Ano ka mo ito nakakanto sa kay Luna mo ito? Nagkanto ka din na ito?
3: Bali, nag-agi ako, sir, sa kalimanan din. Dinuin ako nag-agapit sa mga balay-balay kay may mga idong natagol. Bali, ang ganyan mo ko na lang, nagpalayo na ako sa mga balay-balay. Nag-agi ako sa Tramnan, na Lulo. Tapos, nagkanto ako na rin dito sa... ano, sa may side din na yung manang.
2: Sino nagtulot sa mga mag-surrender?
3: Nag-surrender ako tungod nga ambal ni tatay. Gusto niya pa ako nang makita. Gusto pa nila ako makapagod.
2: May minsa ay ikaw, Adi, sa babae na kung nag-file sa kaso sila.
3: Yung ambal ko lang sana, isugid niya lang ito. Tapos, hindi lang siya mabinutik, sir, kay ako ko, sir, ya, pagkasala ko nga na minatabo sa amon sa pagkaminutidad niya, pero wala ko, sir, yung pilit rin ginano, sir. Kahit kung ginpilit ko ito, sir, ay na ako ito, sir, nagupod, sir, sa mga polis ko, sir, ito, sir. Nalagyan na ako sa time nga ito, sir. Galing kay ginatubang, sir, mo kay ang una kapag nato sa polis, huwag pa kami ito. Pero pag ikaduwa kang balik ko polis nga sila ito, yung balandang napalitan lang ako, nagbuwa ko dahil kayo nagupod. Kaya nagbuwa na ako ito jacket mo, kaya naman na nagreklamong bahay, makatukutan eh. Nang yung dalalanda ko ng bahay, nagbuwa na ako ka jacket. Tapos malakad ko tayo sa motor, pero kayo may hindi malang naabotin yung polis. Kamalanda dito ko naman sakay sa patrol. Hindi, sana lang ako tayo. Kaya ako balo ka, nagreklamo lang yung mga minikanan. Tapos siguro ginapasikto siya. Pero okay lang natanong yung pasikto siya. Pero kung isang pag-interview na siya, yung nagkambala, sugid na sa kaon.
2: So, kung saan mo ginutig siya,
3: sabi mo na? Oo, nagabihan natin siya, sir, sa pinara sa iya, pagbanta sa iya. Ano na siya?
2: So, tigigil file niya kaso, ano, anong plano mo sila?
3: Sa ginpay nila ang kaso, sir, kay, laon ako sir, mayimo, sir, kay, sa minor de edad pa sa mo. Pero, ang pagbanta sa iya, pag ano, sir, wala ako may ginimo, sir, sir, iyata na, sir, gusto, sir.
2: Pero naintindihan mo sa ito, basta minor de edad.
3: Okay, doon na ito, sir, sa uto ko, sir, kay, sa time mo, doon nakasya, gabi sa aga mo. Eh, first time po, ako na ito, nag-inuminom, sir, dugling na ito,
2: kusa sa itong agad, eh, amo lang ito pag panyalo akong bihan na yan, eh.
3: Hmm, isang gabi ko lang ako sa iba na ako bila.
2: Amlaw na.
0: Portion sa interview natin kato pang board sa kay Gerald ang ginfailan sa kaso kato pang board. Sunod sa iya, tani masugod, masugid ko na sa tuod nga ginbaton niya nga ginfailan sa kaso, abi. Nga child abuse, kung naong child abuse kin kaso sa iya, ako kung rate man na kato pang board. Kaya nga tingin file sa iya, eh, straight eh. Basta, masugid lang sa tuod nga wala niya ginpilit, wala niya ginpahog, kag wala niya ginharas. Amo nang sunod sa iya katrupang board.
1: Hmm. Ining bayo niya katrupang Romel nga luab na, amo nang gabi, amo nang kapon pag palagyo niya?
0: Amo na bayo niya.
1: Hmm.
0: Amo nang bayo niya nga sok-sok nga daan katrupang board.
1: Hmm.
0: So, asun sa police naman niya, ti, nagadagan ko rin mga 18 or 17 hours nga gin-operate sa nga police, wala tulog sa pagligot lang sa pagpangita sa kay Gerald. So sunod sa kay police Lieutenant Francis Caruna, ang OIC Chief of Police ng San Rafael Municipal Police Station nga nag-coordinate o nag-cooperate man ang pamilya, especially ang tatay kag ang lolo kag pang boards para mapasurrender ang si Gerald. Si ito sunog ano sa kay Gerald nga agin convince siya sa niya sini nga tatay para nga kay bangod ni gusto pa sang tatay niya nga makita siya kag pang boards. So dito nag nakumbinsi abi sang amay ang iya nga bata nga mag-surrender. So gintawgan sang police kinkantuan dito sa San Dionisio. So dito ginkuha ang si Gerald Carpang Board.
1: Ini nakapote nga kalo na yung tatay niya?
0: Si Cap na yan, si Cap.
1: Ah, si Kapitan, kwan eh?
0: Kapitan Banghiro.
1: Banghiro?
0: Oo. Ang sa likod na do si Corporal Banghiro man ha. Tapos,
1: Amaning kwan niya? Amaning iya nga ano? Amaning pariente niya man?
0: Yes. Kasi kuno kayo sa iya kagag, akay na sa interview na to. Kung si Manong Yaritan kuno ang nakita niya, masurinder siya. Galigit yung ibang tropa to nagabanta ito sa sityo nagsulang katropang board. Katuway nga pagsigas ng suba, nalagyo siya. So, ginpamangkot natin kay nakiti ang LGU San Rafael ang naghatag sa cash reward o kung cash assistance sa kung sino man makatudlo sa kay Gerald. So, ginpamangkot natin na kay nakiti Police Lieutenant sa Corona kung sino abi makaabil sang reward o kung cash assistant halin sa LGU San Rafael Katupang Bonds. Portion sa interview natin kay Police Lieutenant Francis Caruna, ang OIC Chief of Police sang San Rafael Municipal Police Station.
2: Police Lieutenant Francis Caruna, UP sang San Rafael Municipal Police Station. Sir, paano na tumadakpang niya na ito niya
4: Sir, may hapon, no? So, sabihin tingog mo, pero sa sangatong kapulisan, pinagi sa ato na ito, sa ato niya provincial director, nga personally nagkatulidari sa ato, Police Colonel Bayani Imrasalan, so, kapasalamat kita sa iyong presensya, kung sa presensya sa tanang magbulidari sa ato na police station, no? Sa concerted effort dilatanan. So, nangyong muna ato nini, napasagundan nato ang ining suspect nato sa sa parek case.
2: Sir, nadakpan o nasurrender?
4: Actually, voluntary surrender. Troy effort sa iya utod. I mean, sa iya amay. Sa iya amay, no? Troy effort sa iya amay.
2: Diin siya kung sa mga panagod, sir?
4: Agabi? saging may mga spot area kita nga may nalukit siya ang last location niya. So, dito man, sunod siya, yeah, dito man siya, naghapa lang siya. Kaso lang malamit makita sa ato nga mga kapulisan. That night, no?
2: Set na pa mga kutabi ang suspect na upahan. Maanag palagi siya.
4: Well, ang reason niya gid is baby ini niya mabatong ko ang pag-file sa kaso sa babae siya. Base sa statement sa babae sa minor nga nag-file siya sa kaso. So amo na ang reason niya.
2: Paano si sa convince sa pamilya?
4: Tatay gid mo so ang ikatuan ni sang tatay ya. Pero siguro nga na after nga nalibutan siya sa mga kapulisan kita makakadamo sa ating kapulisan kahapon sa subong no. Nag-augment siya kundi para lang man matakot siya. So, that's why na-pressure natin siya na mag-surrender.
2: Sir, nagtala natin nga, ang NGO Santa Fe nagtatagsang cash assessment sa mga nakadakot. Hindi niya, sir, makatuloy.
4: Well, possible niya sa tatay niyo. So, ihatag natin niya sa tatay. Or possible to be session since siya din ang nag-effort, no? I-approach yeah, niya para lang na kasurrender ng bata yan.
0: Ang interview natin sa kaya police quality ng Karuna ang OIC Chief of Police ang San Rafael Municipal Police Station. So ini nga balita kita dolong sa inyo sa Santon Plus Cold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C, Visionix Plus, Premium D3, Cantor Bodietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si Katropang Romel Paklibar, XFM News.
1: Maraming salamat kay Katropang Romel Paklibar, makabalan mga katropa. Tingin babaran gito gabi ni Katropang Romel, no? Alin kagabi makabanan, amo na yung magtutok ang taga XFM, no? Sa sining mga balita, parang hindi ba mautod, hindi ba mautod ang iyo sining pagpabati kapag lantaw sa mga development. Okay, ito ginbabaran niya gito gabi, no? Alin sang hapon. Kita nyo, gabi, sige, ang aton nga programa daw, no? Manantong ibalik-balik na aton gabi. Kahit may mga alas 7, media gabi, gadilagan to mga pulis kagang mga pamuruyo. Mga ganito kayo sakto, ganito galing gabi, nakita siya. Ganito sa mga kalsada, kahit dito nakita ang isang lipin partner mo. Pagkita niya man, gadilagan ang pulis pagkanto sa iya, kami mga flashlight kag ginapasigahan pagkid sang ginapasigahan pagkid sang headlight sa sarakyan makabanan. Nagdalaga naman siya, naglumpat man sa banglid kag tumtum sa walihe, na nagkanto to siya sa iyang ngalula. Pero nagkanto to siya makabanan sa may lugar nga ginaistaran sa mga ate. Dito siya nagpangayo sa bulig, nagpanghugas to siya kasi may pilas ang iyasiling mata. Dalam sa mata niya. Dito sa napagilamo sa pang timay maning mga ati natin mga kautura, no? Kay pagkakita nila, kagapamati man sila, kagalanta man sila siguro, gapamati, kapis sila sa XFM. Amo itong nakabalaw sila, nga may nagparagyo ng isa ka lalaki, nga may pusas, si pagkakita lang may pusas, dito makabalang nga gintagaan man nila, gintagaan nila tubig, ginpahinaw nila, gin siguro base kung painom nila to. Pero ang isa makabalang sang membro sang ate, nga lalaki, abo to ang report makabanan sa barangay official kag sa pulis. Siya dito sa subong sa balay. Apang pagkabot dito makabanan sa mga pulis naman, wala naman to siya. Nagpalagyo naman siya. Tob-tob, kanto to siya sa iyang lula. Kag gitawag ang amay niya. Nag-istorya siya. Tisurinder kan lang. Kay gusto ta pa ikaw makita. Kay kayang hambal niya. Ako no, nadlukan siya. Kay ma-priso siya sa samtang nga nagkakabuhi bakod makabanan kati ang kaso niya rape kadaan Nobel Band di mo tong na-convince siya nga mag-surrender di ang gusto niya nga magsugid kuno sang insakto ang biktima kaya hindi wala ako naging pilit eh. Gusto man ko makabanan sa sining 13 anyos nga nagreklamo sa iya. Ang pamilya abis ang 13 anyos ang nagreklamo sa iya. Kagustuhan man ko na iyang makabanan sa 13 anyos. So gali kati wala ka nagyapon may mo. Rape gyapon ng kaso. Bangod kay ti Tracy Anios makabanan ang nabiktima. Teka raw nagkuhan ni siya, nag-surrender. Ang iyang abayo ito, gabi ko na pag-palagyo niya, luab nga puti, ito yung manggapon pag-palagyo niya, no? Ang mga bayo, tuguro nga nakita, ito ang ginasablay, gano'n kung ginahalay, gano'n ito sa mga kundal. Gano'n yung pagkawa, ito kayo muntong yung gamit niya nga service nila. Sige, di, sakunong kaganta, sakit ang iyasin ng TL sang pagpalagyo. Siguro gabi, sang ginapangita ni siya. Actually, dito man kung ang mga puris, lapit na nga ni isa kuno mo. O galing kay nakita nito nga gapalapit ko na siya pulis, naghapa siya. Amo to na way siya makitaan makabanan sa mga pulis. Tumtum sa kulihi, nga alas 11 kayo na sa aga, nagpapatod, hindi makatropa ang si Arias Gerald na 20 anos nga mag-surrender na lang. Tumal natin ba yung magyapong kami mo sina? Kay ang iya pamiro, iyang desisyon niya, bala na kontinuhon ko sila niya. Kay sila niya, mapatay man gyapon, ang kung gyapon sa kung mapamatbatan siya sa kaso nga rape. Tila ang mga rape with carnal knowledge, aron ang prestada, ano, no? Ang ginpasaka sa iya makabadan sa pamilya, sa Tricia Anios, mga kabiyanan, mga katropa. Ang oras 36FM, Radio Patrol in Ilo, alas 8.19, salamat kayo kay Katropang Rebel Paklibar, kagkautob sa naghatag sa atong mga kabiyanan na sang kusog para nga mapatakwa na ito, na ma-sustain na ito ang coverage. Alin kagabi, alin sang alin sang Merkulis ang gabi, alin sang hapon gino, astagin mga kabiyanan sa gabi, astagin mga gahon, kaga salamat man sa nag-upod kay Katropang Rebel Paklibar na nag-uya ito sa kamera para nga ma-sustain kang mahatag ang kabiyanan na sang wala bugto sa nga coverage sang XFM kang tanan sinis sa papalagyo sang preso na may kaso nga rape pero sa ulihi nag-surrender. Ang oras din makabi ng mga tropa sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 8.19 makabi ng mga tropa sa aton mga kautoran kung kamon nga batyag sang hilanat ubo sipon kang trangkaso. Inom kita sang Premium D3, kaya ng Premium D3 yung pabaskog, yung pa-efektibo sa subong panahon nga uso ang ubo sipon hilanat ko trangkaso. Hindi nato mapabayaan nato lawas maigo sa nga balatian proteksyonan na pinagay sa pag-inom sang pinakabago kag epektibo nga Premium D3. Ang Premium D3 may aras siya makabina nga vitamin D3, may aras siya nga virgin coconut oil, kang moringa oil extract, kaya balanggin puga nga dugos bala iya sang manunggay. Kung sa sibado pa, kamunggay. Kabanin ang Premium D3 makabanan may kapasidad sa pagguba pagpatay sa mga bakterya kag viruses sa aton nga lawas kag may ara man nga antifungal kag anti-inflammatory properties. Sa moringa oil sa Premium D3 puno ini sa bitamina, minerals, protina kag may 110 na classic antioxidant kag nagdelay sa skin aging kaya mag Premium D3 na superior and powerful ultimate trio ang Premium D3. Siya nagka-monitor subong sa aton. Unagin si Nick Espinosa sa mayang gabi, katropang Phoebe. Shout out sa asawa ko, Bingbing Pamati Subong. Sa programa, salamat kayo kay Bingbing da, kay Nick. Sa Barangay Boulevard Molo, kay Ma'am Hermi T. Dira sa Hong Kong. Kamusta Ma'am Hermi? Dira sa Hong Kong. Siya, good evening. Kay Edna Puray, dira sa Arribalo. Mayang gabi, no? Siya Mayo Subong. Brown out diri sa Arribalo. Daw na maguhan si Edna Puray ba si Mayo Subong. Brown out diri sa Arribalo. Mugani no, daw na maguhan man kita brown out Subong. Kay ato niya na andan nga kada gabi nag brown out. Kamay pa magsigisigi ni makabanan ha. Nining performance ang Mark kag NGCP kag wala brown out no. Kag kay Marites Colyado, yamay ang gabi katropang pang boards. Salamat kid kay Marites Colyado. Kag diraman kay Jerry Boy Adorno Climino. Siya may gomo ka grupo. Ari lang siya ang matching. Online kisa siya on era. Good evening sa tanante. Ano, nakakita ka na sa imong textmate? Isabta ko nga daan. Kaya kung wala, sulito ang number mo. Oo. Jerry Boy, kay si IB Rose Alcomendras, wala man ka online sa bungo. IB Rose, te, ano, nakakita ka na sa imo na nga textmate? Kung na siguruhan nyo, kay parang makakaunta sang mga kaunta sa ang estupado. Oh. Oh. Oh, may gabi dira kay paring Sam Lapides. Kung suman makabanan sa mga personnel sa Kapising sa Pancit Molo dira sa South Tonosi Molo ang iyasin nga main branch sa kaga may branch man kami nan dira sa barang dira sa may kuno sa may Atria kaga sungman dira sa Central Market pero man kag sa DT Mall sa Pabia. Kapising sa Pancit Molo kagapati man makabanan sa aton nga pag broadcast diri sa XFM si Pinoy kag Dining Baroka sang Baroka Prosin Foods kag sa mga miyembro sang Dabaronong Boys mayong gabi kag salamat gid sa pamati diri makabanan makatropa sa XFM Radio Patrol Iloilo kag dira kay Bonok kag kay Risa sa Bonok Pork and Beef Dealer sa Santa Barbara Public Market kag dira kay Parionyok Bales ti may na pare kay servisyo ka sa simbahan no miyembro sang Knights of Colombo si Parionyok Bales may na pare kay samtang naga edad kita no makaservisyo kita sa Ginoo naga miyembro sang Knights of Colombo ay paring Onyok Bales sang Onyok construction or hardware dira sa barangay Talanghawan Kabatuan. Pagbalik natin makabanan, istoryante na yung parte sa Baron Aton, ti Mayim na yung tingala, si Daw na Maguhan, si Edna Pores, si May Subong, wala Baron Out, diri sa Ribalo. Istoryante makabanan, ining parte sa resolusyon ni Board Member Rolando Distora. Ining parte sa interrupted loading program. ILP, Interrupted Loading Program sang Department of Energy kag Energy Regulatory Commission. Ano bala ini makabanan ang Interrupted Loading Program? Kag paano ini makabulig sa aton nga mas makahambal si Napuray nga sa Mayo Subong? Wala brown out? Kada naanad na makabanan ba ng pabuloyo nga kada hapon nga brown out? Kada gabi nga brown out? Ano bala ini makabanan ang gin-propose ni Board Member Ristora nga ILP para makabulig makabanan nga ma-regulate ang nagkatabo nga brown out day sa aton iya sa probinsya sang Iloilo. Istora sa makabanan day sa aton ang pamangalagad sa headshot ang oras sa alas 8:25 na makabanan mga katropa.
5: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold, mabibili sa mga butika.
6: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santone Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santone Plus Gold Coffee Mix.
7: Santone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
8: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat sakto lang. Parang Santone Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya dito na tayo sa Santone Plus Coffee Mix. May kape ka na. May gamot ka pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
9: Kung naka-eyeglasses ka, alam mo yung struggle. Hindi naman sa papalitan ng Vision X Plus Soft Gel yung salamin na ginagamit mo. Pero makatutulong siya sa pag-support ng eye health. Yung beta-carotene at vitamin E tumutulong protektahan ng eyes habang yung lutein at zeaxanthin para sa daily support. Vision X Plus Soft Gel para sa malakas na buto. Premium D3, matibay na immune system. Premium D3, proteksyon sa bakterya at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
10: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
11: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting gembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
12: Santone Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santone Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.
13: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santone and XFM, limu-limong pa-premyo.

0: kan pisos kas gani kamuman untaman sa kanton kas kag XFM ni bulibong papel. Madamo ni mo salamat.
1: O, ikaw man katropa, may chance sa kapakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi pagkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR permit number 00980 of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
2: Kung mamati ka sa XFM.
3: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
2: Kung mamati ka sa XFM.
3: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
4: XFM.
5: Katropa mo!
6: Exciting!
7: Mga katropa, exciting!

0: Agora στρες XFM Radio Patrol Ilo Headshot. Alas 8:29 mga kabayan, mga tropa, kon kamonaga Batyag sang high blood. Isama na mga kabayan ang makabulig dira sa aton, kung may high blood kita. Inom kita mga kabayan sang Santon Plus Gold Herbal Capsule kag Santon Vitamin C. Kaya man damo na nabuligan sa pag-inom sang Santon Plus Gold Herbal Capsule tungod kay ini puno sang antioxidant properties nga makabulig sa tanan nga makalikaw sa tanan nga balatian, labi na sa bagubag, bukol, arthritis, rheumatism, kag high blood pressure. Limpyuhan sang Santon Plus Gold Herbal Capsule ang aton nga dugo nga posible kon may go aton dugo manong nga gito na ansa naglalain sining mga sakit, ha? Makabulig ang Santon Plus Gold Herbal Capsule sa mga sakit nga diabetes. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule mas epektibo kon updanman sa pag-inom sang Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C sa nagapangita dira sang kape nga namit na guilty pa. Inom kita makabinan sang Santon Plus Coffee Mix kang Santon Gold Coffee. Sa mga mahilig na kag perbiga inom sang kape, pangita ang kape nga namit na guilty pa. Ang Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga natural, makabulig sa ato, no? Makalikaw sa mga balatian, pareho bala sa mga partner ninyo nga may hormonal imbalance, ha? Nga mo ang ginahalinan si mga bukol-bukol sa lawas, kaga problema sa aton mga laki, ni bilang prostatitis, bilang gawbag sa prostate. Mag-inom kita, makabilang mga tropa, sa Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix, ang Santon Plus Gold, Herbal Capsule, Santon Vitamin C, kag Premium D3. Mabakalin makabilang mga tropa sa mga butika, malapit sa aton nga lugar, pareho sa Mercury Drug Stores, Watson's Pharmacy, Grace Pharmacy, South Star Drugstore, lakip man makabinan, pwede ini ma-order sa Shopee kag TikTok Shopee. Dira sa ating mga Shopee Boys, no? Dira kayo ng May, sagura mayo ng aton sining mga Shopee Boys, kaya aga pa na sila nagbugtaw ka mag-deliver sa ina sining mga parcels nga gina-order makabinan ang mga produkto sang Yes to Health Incorporated, makabinan mga katropa. Ang oras din sa XFM, Radio Patrol Ilo Headshot, alas 8:31 na makabalan mga katropa. Ginakontak na ito makabalan ang koneksyon naton sa Kabatuan Municipal Police Station. Matapos makabalan mga inag tagdiri sa aton sa permasyon na kuno may natabo nga isa ka vehicular accident sa area sa Kabatuan, no? Ano ka ito pangalik sa ipinbaki ko di kung anong hambal sa pulis sa Kabatuan para makaproceed kita makabinan sa pila sini ka mga issues nga aton nga talakayon, no? Mayang gabi kay Danny Tambuong. Yaga, good evening, Feb. Mayang gabi man Danny, no? Tambuong. Kag RB Chris Casires, good evening, katropang Phoebe. Salamat yun, no? Dira kay Danny Tambuong, kag kay RB Chris Casires. Ano ang balya, katropang Alex? Nagalang pa. Sige na, wala pang investigador magkabanan sa Kabatuan Municipal Police Station. Kaya nako nalang pagkabot mo. May isyo man na magkabanan sa Kabatuan, no? Inanda sa barangay Tiring Belang ang tunga sandalan ginkab-kab. Kati kambal sa mga tao, ya, nga kung kab-kabon, kaya namayop man niya ang karsada nga kab-kabon nga tsug-tsugon. Di mga 1 kilometer and 300 meters ang kalaparon niya. Estudyo ako ginang isa ka engineer sa DPWH6 Engineering Office sa Kapitulio. Di isin ko nga gin-kab-kab na dahaw. Di ang terms niya, dirasling niya, gin-upgrade. Kay kuhaon, inasling niya ang aspalto, islan sang siminto. Di ko din mayop ba ng aspalto? Ningyati mga sobra ko na 10 years ng aspalto, islan ko no sang simento. Di mga 1.3 kilometers ko din na makabinan ang iyasina ng kalaparon o kung ang iyasina ng kalabugon. Imbis nga aspalto sa tunga, kwa islan sang simento. Kahit di mga 10 years na kunodra ang aspalto nga ina. Amo nang ila sining rason. Gani kay tip matikop pamatian mo niya ang pamuloyo. Di ba? Araw-araw pa nga niya maayop ang ng dalan. Daw dula pa man sining litik daw okay pa man. At amo nang rason sang da taga DPWH makabanan na sang na istorya takay na dito sa provincial capital. Ang oras din makabanan makatropa sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 8:34. Ito ni ang dira sa airport bala. Kaya damo na dapat siya, no? Amo sino na da ang diba si under na sa kwan, no? Under sa Department of Transportation. Kaya ang access road na damo alin sa airport pagkanto sa may Bangga Tiring. Diba si kon yan asang wala yasang Department of Transportation. Naramang kabinan sa aton sining line number one. Pasalamat yun, no? Kay Police Captain Mary Den Herbolenga, ang hepe sa Kabatuan Police Station. Salamat yun, ma'am, sa paghatag sa tinion din sa XFM. May bisan toon nga sakok mo dira kati piyesta subong sinyo sa Kabatuan. Pero gamay lang, mama, detalye. Ma'am, mayang gabi, no? Live ka subong din sa amon sa XFM, Radio Patrol Iloilo. Pag mo din si Katropang Phoebe Boards, Tibor Morales. May confirm na namon, may vehicular accident kung dira tabo sa inyo sa Kabatuan.
1: Yes sir, kagina sir. Actually, ano naman to sir, natumba lang malang
0: self-inflicted
1: driver sa e-bike sir. Yes sir. Tapos sir, pagkatumba niya, may pangagasgas siya. Tapos may nanasagidan sa sang Ford niya sa lakyan sir. Kung okay, why ka di para katumba sa gulpe. Pero minor lang man injury sir. Kaya nag-settle na lang ang boss party sir.
0: Saan din yung tabo, ma'am? Saan din
1: ang driver?
0: Saan din yung tabo, Captain?
1: Sa barangay Ayaman, sir.
0: Ayaman.
1: Going to Sakdangan. No? Yes, sir.
0: Okay, so...
1: Tumali, ang driver, sa e-bike na to, is humog or naka-impact.
0: TLN sa pistahan to?
1: Natumba siya. Pagtumba yan, nasagidan lang gamay mo lang sa mga cord. Pero wala man sa injury ang gamay lang at gas naman to, sir.
0: Ate, sige, ma'am. Nag-sit, wala man sila, ma'am.
1: Yes po, sir.
0: Sige, ma'am. Salamat yun, ma'am, sa tempo. No? Salamat yun sa pensioning masako mo dira sa pag-maintain sa peace and order. Kamay pa ka magpadayon nga ma-maintain mo ang kalinong katawai sa kapistahan ni San Juan Tolentino dira sa Kabatuan. Salamat yun, Captain Herbolenga, ma'am.
1: Thank you, sir. Thank you po, sir. Thank
0: okay, salamat yun. Debatihan makabala na ito sa recollection sa... Kabatuan Police Station. Gamay mo lang kuno, ah. Kaya ang nagasakay sa e-bike, hubog. I mean, nakainom, no? I think siguro ba si ko nag-kanto si mata, yung malaga nagpamista. Natumba ko noong nagsagairan sang Ford nga pickup. Tiyan mo to, nga sakong din na si Tol malang kay, ito wala ko na makita ko noong sang driver sang Ford ba na? Nga natumba to, ito yung nagbalang-balang tong driver sang e-bike. Ito yung nakamamam. May pista ka ba si Bong? Sa Kabatuan. Nagsituray naman ko na. Wala naman ko na sa problema kasi gabay mo ng injury. Ano ang konsinay isang driver sang e-bike mga kabianan, mga katropa. Salamat din kay Police Captain Herbolenga sang Kabatuan Municipal Police Station mga kabianan, mga katropa.
2: XFM Police Report. Police Report.
0: Alas 8:38 mga kabianan. Dire kita sa kibot man si kibot man si Napuray. Siya, asli niya, wala burnout si Bong ba? O magandang damdaman, manggari-gari ako siya, damdaman, may si Bong, wala burnout. May si Bong sila, wala burnout. Dili sa Arribalo. Ganun na, nagkanagakarabi, ganagabi, may burnout ako. Napuray, daw na maguhan lang. Kasi, pila ka, daw halos, isa ka bulan nga, wala kiniya sang pamala, wala kiniya sang adlaw, wala kiniya brown out. Kaya balin na po rin siya, mayos subong. Wala brown out din sa Ribalo. Istoryante ni Makabinan ang ginpasar ng resolusyon ni board member Rolando Distora. Isa ini ko na mapamaagi, Makabinan, nga mabuhin-buhinan ang brown out din sa aton. Sa siyudad kag probinsya sang Iloilo. Ini ang isa ka programa kunin makabanan sang Department of Energy. Ini nga tawag nga Interruptible Loading Program. Ang ILP. Ano ba nang buot na balam sa makabanan sang ILP? Anong iya sining nga mayo nga idulot? Agod masolbar o kon maganagan ang brownout? Ilabinagid sa mga panimalay. Ani makabinan ang gintilay beresining resolusyon ni board member Distora para matagal kita kay dinap- naproban ini sang city ka asang provincial board ining interruptible load program interruption ba na? Interruptible loading program sang Department of Energy pero ari anay ang pag-approve sang iya sining resolusyon pagbasa yang sa WRSS magkamtaran sining sa mga sa ILP program agad nga magpagadagan ng brownout diri sa aton sa sudad ka probinsya sang Iloilo. Ito pa Alex.
3: A resolution urging the commercial and industrial entities in the province of Iloilo to consider and participate in the Interruptible Load Program, ILP, of the Department of Energy and the Energy Regulatory Commission, or ERC, as a measure to support grid stability and ensure a more reliable supply of electricity in the province of Iloilo. Whereas the province of Iloilo continues to experience economic growth and increasing demand for electricity, making the availability of stable, reliable, and equitable power supply essential to the continuous operation of businesses, industries, and public services and households. Whereas the persistent occurrence of yellow and red alerts in the Visayas grid reflects periods when available power supply is placed under significant pressure relative to demand, thereby increasing the risk of power interruptions and other grid-related disturbances. Whereas the recurring power supply constraints have a direct and substantial impact on the daily lives and livelihood of the people of Iloilo and other consumers in the Visayas who may experience power interruptions, reduced reliability of electricity service, and the implementation of manual load trapping or load shedding as a means of maintaining the availability of power system. Whereas during periods of insufficient power supply, ordinary measures consumers, ordinary consumers, households, businesses, workers, students, hospitals, public offices, and other essential establishments bear the consequences of power interruptions, including disruptions in daily activities, economic losses, reduced productivity, and inconvenience. Whereas there is therefore a need to complement efforts to increase the diversify power generation and with appropriate demand-side management measures that can help balance electricity supply and demand, particularly during critical periods. Whereas the Public Act 7160, otherwise known as the Local Government Code of 1991, particularly Section 16 thereof mandates every local government unit to exercise powers expressly granted, those necessarily implied therefrom, as well as those necessarily appropriate and incidental to efficient and effective governance, and those which are essential to the promotion of general welfare, including the promotion of health and safety enhancement and right to the people to balance ecology and preservation of the comfort and convenience of the inhabitants. Whereas the Public Act 9136, otherwise known as the Electric Power Industry Reform Act of 2001, EPIRA, declares as a policy of the state, among others, to ensure the quality, reliability, security, and affordability of supply of electric power while recognizing the importance of the efficient operation and development of the electric power industry. I will go directly with the presiding officer.
4: Go ahead.
3: Whereas, consistent with the foregoing national policies, the Department of Energy and the Energy Regulatory Commission have established and implemented the Uninterruptible Load Program as a demand-side management mechanism whereby qualified electricity consumers may voluntarily reduce or interrupt their electricity consumption during periods of power supply deficiency, subject to applicable rules and eligibility requirements, technical standards, and coordination with the concerned distribution utility and electricity provider. The ILP provides an avenue for qualified electricity consumers to voluntarily reduce or interrupt their electricity consumption during periods when the grid is under significant supply or capacity constraints, subject to applicable rules and requirements. The ILP provides an opportunity for participating commercial and industrial customers to contribute to the stability and reliability of power system by temporarily managing or reducing their electricity demand when called upon under the applicable programs and protocol. The participation in the ILP may help mitigate the impact on supply shortages and reduce the risk of widespread or prolonged power interruptions by providing an additional demand-side resource that may be utilized during critical periods. The province recognizes that commercial and industrial establishments are among the significant electricity consumers and therefore may play an important role in supporting the efforts to manage peak demand and maintain the reliability of local power system. Whereas encouraging qualified commercial and industrial entities to consider participation in the ILP consistent with the broader objectives of promoting energy efficiency, demand side management, energy security, resiliency, and responsible electricity consumption. Whereas the participation of the commercial and industrial entities in the ILP may likewise contribute to protecting the continuity of essential economic activities by helping prevent or minimize the occurrence of extent of involuntary load shedding and other interruptions during critical grid conditions, subject to the language and style of the Sangguniang. This ILP, Madam Presiding Officer, is a program wherein during peak hours, during red alert and yellow alert, ang dalag ko kumpanya can generate, they have their own generator mo. So, kupandaro nila ining generator nila, hindi na sila yung magkaon sang halin sa grid because they generate their own power para sa ila facility. So, instead nga ang kinakaon nila sa grid, binadepend nila sa grid, pwede magamit sa ibang nga household kagagmay ng mga negosyante. So, makastabilize kag-provide.
4: Board Rolly, can we ask the DOE for the list of the major commercial industrial entities for LGU? Because we have to also direct our secretary.
0: Dapat yan makabanda ng portion sinisang resolusyon ni Board Member Listora. Now, anong bota ba nung sinisang makabanda sang ILP o kon Interruptible Load Program sang Department of Energy? Hindi gali makabanda isa ini ka programa sang Department of Energy nga ga kwanis siya may ara nga memorandum of agreement sa tuwa makabalan sang DOE kag sining dagko ang kompanya nga kun mag peak demand sa gamit sang kuryente like abi kalabaran sini udto kagabi. Kundi, amo nang ginahalinan sa brown out mo, ginakulang kita sa kuryente. Amo nang kung nga may mga ginatawag magkabinan nga manual load dropping ang National Grid Corporation of the Philippines. Kay kulang mo. Bangod kayo may mga planta, subo magkabinan nga amo nang nag-generate sang power nga under maintenance. Tip, bangod sila magkabinan sang programa ining ILP Interruptible load program. Ginapagabay sila, inilagko ng mga kompanya, makasarang ba niya magasto sang pagtayhon sang kurodo sa ila sila ng mga generator. Nga kung pwede nila kamuha na magamit sang kuryente nga rin sa grid. Kundi, kung pwede na gamit ka po abi generator. Kasi makasalam ang tlaya mo. So, muna nga ginpasalan makabalan sa resolusyon ni Board Member Distora nga na-approve man sa sagulay ang panlalawigan ining Interruptible Loading Program. Kaya basi pa manang magsugot ang pila si Rick Madlagko, mga kompanya, nga agod nga mabuhinan ang load sang NGCP, agod nga ang imbes ng gamiton, sinasandlagko ng mga company, gamiton na isang sa Parimaray. Labanagay kati, kadamo sa buong sa nagabatyag sang Hapo, kadamo sa buong sa nagabatyag sang Baratian. Kaya naman naging makabanan ko may mga asbab lah. Kaya mo rin kinanan mo gina ang may ara ikaw nga ginagamit da nga masin inang parawagan na inang parabola sa pasugan na ano ganyang parawag sina tignan lang naman kuryente na hindi naman pwede magamit ka sa battery tapos ang ginipangabay magkabanan ni board member ni Storang siya tipo hindi abing kasi ipapangabay natin napagabay naton ang lagkuong kumpanya makasarang iya magagastos ang krudo para sa generator nila. Nakon pwede magamit lang anay sa generator samtang nga kung ginakulang ang kuryente sa grid. Tingin mo ano to sa na problema to sa kuwari ang panlawigan sa provincial board kagipasa ini makabalan sa Department of Energy kung ano yung ilasining stand. Basi ba na kung may araman niya nga mga kumpanya nga magpasugot niya, sige ah. Magamit lang kami na isang generator samtang nga ginakulang kita sa supply sa kuryente para magamit sa mga puruyan, sa mga balay, magamit sa hospital ang mga kuryente nga imbis gabito namon ihatag ka na sa hospital. Kay nagakidang lang sila makabanan para sa ila sila yung mga pasyente kag sa mga balay. Sa kabay pa makabanan nga ma-materialize din, no? Kag importante git nga madasig ang pagkaayo sa buong si mga guba nga mga generators naton nagasupply ba na sa kuryente sa NGCP. Agad, kati amuniya makabanan ang isa sa mga solusyon mo nga makaayo ni sa buong ang mga ginamintinar o kung under-maintenance nga mga power generators sa mga kabinan, mga tropa. Ang oras din sa XFM Radio Patrol Ilo, alas 8:50, may shooting incident sa Dungunse, no? Na hindi kita makakuha mga kabinan dira sa Dungunse, Manduriao, may shooting incident. And dito pa ang investigador mga kabinan sa Manduriao Police Station, kagindi pa siya makatag sa tuloy siring nga mga detalye, pero ongoing kung nasubong kabinan ang investigasyon sa Manduriao Police sa siring natabo nga shooting incident dira sa Barangay Dungunse sa distrito sa Manduriao. Ang gabi ka, Erby Chris Caceres. Good evening, katropang Phoebe. Kag Danny Tambuong, Diriboy Adorno Climino, Marites Colliado, Idna Puray, kay Ma'am Hermiti, kag kay Nick Espinosa, mayang gabi. Kag dira makabanan sa ato siring nga mga listeners sa dira sa supermarket, no, nga nagapamati subong din sa aton sa XFM. Kag ang mga court employees naton sa Hall of Justice, abasi madam dumanyo da kag isulat dira ba sa inyo sini nga balota. Bilang presidente sa PACE dira sa Iloilo Hall of Justice, si Attorney Sam Paguntalan. Dumduman nyo na ako yung makapasalig sa inyo nga mayong performance na makabanan ni Atty. Sam Paguntalan kami sa una, upod pa iya sa media, diri sa una sa Action Radio. Ako yung pasalig sa inyo nga the best yung performance makabanan ni Atty. Sam Paguntalan kag mapagalagad siya bilang inyo presidente dira sa PACE, no, sa Hall of Justice. Bas ang ila-election, sa kabay pa makabanan nga madunduman nyo gid kag isulat sa inyo balita, baluta, Atty. Sam Paguntalan na

0: Governor Natalie Andy Boque. Nagsay mo rin siya, nag-exercise reporting kita kay Dr. Raul Banias. Nagsay mo rin siya, nag-exercise kita makabanan sa reporting kay PDRMO Head, retired Police Colonel Cornelio Salinas. So, huwag kita makabanan sa panahon din sa ating pangalagad sa headshot. Kinapanumdum ng kamungong nga may atong sininga promo nga Santo na Next FM, libu-libong papremyo. Nagapadayon na. Ang mga purportes makabalan nga at nga inyong sining nga maibutang sa inyong mga entry, amo ini ang Santon Gold Herbal Capsule. Isa na ka-entry, isa ka Santon, isa ka blister sang Santon Vitamin C, isa ka entry, isa ka blister sang Turbo Food Supplement Hormone, isa ka entry, lima ka sachet isang Santon Gold Coffee, isa ina ka entry makabanana. Ang kada entry sulod na sa puti nga long size ka envelope, butangan sang papel nga may pangalan, address, signature kag contact number. Ihulog ini makabanan diri sa XFM kag magdaog sang 3,000 pesos kada semana nga draw. Dako ang chance ini sa draw sa grand draw kay Panay Wide na ini makabanan kag Negros Island ang aton nga promo nga Santo na Next FM, libo-libong papremyo kag Drakanyek Espinosa Blaka kay Bingbing. Gabaligya mo dira sa Gold Eagle Beer. Ang tansan sa Gold Eagle Beer inyo na nga tipunon. Isa ka tansan ay butang sobre nga puti, legal size. Kag butangan sa papel nga may nasulat ang pangalan, edad, address, mobile number. Kag pangalan sang Changi nga inyo gin baklan sa Gold Eagle Beer. Pariyabi na sa Bing Bing Store. Dira sa Boulevard Molo. Ihulog ang sobre sa drop box malapit sa inyong lugar. Pariyabi din sa XFM 100.7. Kag Bilma Store dira sa Barangay Tabok Subaharo. VCS Store sa Barangay San Isidro. Sidro Haro, buwas punpunon ako na ginpunpun na ato kaina sa ato ni mga team ang inyong mga entry kag buwas ang raffle draw magkabanan sa weekly draw. Magpamati sa XFM 100.7 ako ni follow ang XFM Radio Patrol Ilong ang XFM Ilo 100.7 nga Facebook page para sa announcement sang winner. May chance ka magkabanan magdaog sang 5,000 pesos weekly draw. Kag sa grand draw, may chance ka mamagdaog sang grocery packages, cellphone, cash prizes sa grand draw. Ang period ako ng promo, hasta pa rin makabinan ang promo period, hasta pa rin sa February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Mayang gabi dira sa mga personnel, sang Tayo Ramen Bar. Dira sa gwa lang ako, sa may atubang lang sang coffee break sa kilid lang sang ano sa tabok lang sang Iloilo Supermart Tabok Suba Branch. Standby makabayan sa masarap na programa ang phone pal upon katritisoy kagay Dolphy Langka. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si Katropang Phoebe Balls Tibor Morales, XFM News.
1: Mga katropa,

0: ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Sa mga butika. Ang kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Supple
1: Plus Gold. Ako si Arthur. Hilig ako sa mga matatabang pagkain sa benta ng bisyo. Kaya siningil ako ng katawan ko. Ayun, high blood na pala ako. Kaya nung nirekomenda sa akin ang Santo Plus Gold, sinubukan ko at inaraw-araw ko siyang inumin. Simula noon, magana ang pakiramdam ko. Okay ang paghinga ko at di na sumasakit bato.
0: Santo Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa pinakamalapit na butika. Woo!

0: Intro pa lang na guys, ha? Intro pa lang na. Daw wala ka sa mong nakapang ano, ha? Daw wala ka sa mong nakapang tampa sa imo itsura. Nga ano, tabo? Allergic ka?
1: Na limtan ko kung din ko ng butang stimulitis ko.
0: Eh, hindi mo nagidya maligar nga nagkakaedad ka nagidya.
1: Correct.
0: Lipat ka, hindi mo yung butang.
1: Yes.
0: Ginhaboy ko kayo na ganilapta ka naman sa gwa.
1: Sa din nga gwa?
0: Dara, obis, hindi mo lang ipanglamhit, imo makeup kit.
1: Palagpat lang sa iyo.
0: Ako naghimos, ginhaboy ko sa basurahan.
1: Really?
0: Yeah. Basta may galapta-lapta na gano'n sa gwa. Kasi ano, huwag ko yung labot, haboy ko yung basurahan.
1: Sige, ah.
0: Hi everyone, welcome na sa Phone Pal, ang aton nga mga sister station sa bilog nga NIR kag Panay Island. Naka-connect na baya satellite o punta ang aton nga mga broadcast technician nga handom kag dumot ni Dolphy nga matilawan biskan mahikapan lang.
1: Yes.
0: Sa Iloilo, mabatian kita sa XFM Iloilo 100.7 o punta si katropang
1: Jen Ray
0: Alex. Sa Bacolod, XFM 103.9. Napunta si katropang
1: Chris.
0: Correct. Sa Kabankalan, XFM 106.1 with katropang
1: Papa Rodel.
0: Correct. Sa Kalibo, XFM 96.5 with katropang
1: Neil
0: Noel. Sa Rojas, XFM 106.5 with katropang
1: Neil Naginaiya.
0: Correct. Sa Antique, XFM 93.3 with katropang
1: Shemaine
0: Kuya J. Kanlaon, XFM 101.7 with katropang
1: Baby Ron.
0: Correct. Sa San Carlos, XFM 98.9 with katropang
1: Supremo
0: Romel. Sa Sagay, 87.5 XFM, makitaan man kita, malantawan, sa television, via Analog Channel 13, IPTV Digital Channel 29, via Star Cable, sa siyudad sang Silay, Banwasang Ibi Magalona, siyudad sang Victorias, Banwasang Manapla, siyudad sang Cadiz, Sagay, Gagiscalante. Sa mga gusto magpasakop sa programa nga wala dire, wala dito, ang amon XFM call and text line,
1: 0912-0076-793
0: and sa Globe 0915-831-1431. Happy birthday gali sa mother ni Sir Voltaire
1: Picsyo.
0: Happy 86th birthday, Ma'am Mila Picsyo. Thank you and God bless everyone. 86, grabe no?
1: Ganit man.
0: Mm-hmm.
1: Subong yaya, mga tigula, maka 60, happy na sila ko, no?
0: Ah, happy na sila, hindi sila happy. Kaya may tigulang kung kilala nga ano, nga ginapadagaan niya lang sa iyang pagkatigulang pero wala sa kaparespitar. Nakarelate ka na yun?
1: Yes, eh. May kailangan ko na.
0: Te, ma'am, balala mga batanon, intindihan nyo na lang kay may edad na. Pero,
1: correct.
0: In humanitarian reason naman niya, hindi mo na silang excuse nga nagkakaedad ka nga mag-inipokrita ka.
1: Correct.
0: At the same time, hindi ikaw ya kabaluman mag-intindi sa sitwasyon sang imo ka-istorya. Kay tungod nga tigulang gali, may right ka na magsinuplada.
1: Nan.
0: Kung ako lang si Dolphy, manumog ya.
1: O si Mian, bala pa man kota, kanya ka relate man.
0: Te, sige lang kay okay man na ya, kay te, tropa, tama na ya ang mga taga Sagay PS, no? Pero,
1: yes.
0: Hindi man buot silingon nga. Tarungon nyo lang ya mag-approach. Kay kami diri ya, nabudlayan kami mangita sing palarkingan kay ang kilid na mundiri nga building, balay man isang mayor naton. Ang diri naman sa pihak nga iskina, balay man ako no sang former city councilor.
1: Nan.
0: Ti, ang dira iya nga parte is publiko na daya nga dalan. Te, in humanitarian reason man, okay man na, kaya may mga tigulang man sila kuno, hindi makagwa. Pero, tanungan nila ta mag-approach. No? Kay mga professional man kita, dere, kag kabalo man kita mag-intindi sang tagsa-tagsa, hindi nyo man pag ipaagi sa wulu-waslik puder, kaya kung ako gani mag-waslik puder gani. Ambot lang yun sa inyo. Kung ako mag-waslik puder,
1: Ako niya kabal, ang nabalaan ko lang diyan.
0: Oo. Oh.
1: Mawaslik sa pader. Gatapik mo ah.
0: O, kita na lang ang mga batanon ang maintindi, pero hindi sa tanan nga time nga mayo ang munulo, ha?
1: Correct.
0: Kaya siyempre kami, nagapakadto kami sa pagkatigulang, may time man kung kaisa nga ginasapot kami, kagina-imberna kami sa matag-adlaw.
1: Nan.
0: Nga ginapangatubang namon man nga mga transaksyones de grapones.
1: Correct.
0: O. At tadlungan na ilang ta. Kay si Dolpo, kung suguon ko ni Manumog, manumog ni siya.
1: Ay, huwi! Inabatikitan pa namon.
0: Anyway, diri sa amon niya ya, palanggaan na, ikag-intindihan na, ikag yung pinaka-importante, may arasing pagrespeto sa isa kay isa. Bata ka man, tigulang, may ngipon o kung wala, ang correct. Pinaka-importante, ang respeto, kag maayo pag-approach kung ano man nga istorya, okay?
1: Correct.
0: Klaro ta dira. 33 minutes after 9 o'clock and we've got how many days before Christmas?
1: 105.
0: Wow! Are you sure?
1: Very, very sure.
0: 105 days, 2 hours and 25 minutes before Christmas. Anong plano mo sa Christmas? Sino gani? Ang akon bata, ihada mo, di ba?
1: Yes.
0: Pila ka nakatuig, wala nakatag siya Pasko. Ha?
1: Ni kay tulog na da.
0: Nine 34, mabalik pa ang phone pal. Upod nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang.
0: Mayong gabi.
2: We wish you a Merry Christmas. Soy.

0: Fashion Plus Herbal Soap.
1: Siya'y da cordero, taga-putik eh. Itong bala sa akong panit at sa ngahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
0: Santon Plus Herbal Soap.
2: Manami gilis.
0: Santon Plus Herbal Soap.
3: Turbo Food Supplement for Men.
4: Ako si Eman, isa ka-driver. Buntag o gahapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko, tanan na kambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tambutso sa Turbo Food Supplement for Men.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
5: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
6: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am sure.
7: Vision X Plus. Epektibo. Mabigli sa mga butika.
8: Dati, counting bilad lang ng araw, tapos pasok sa mall. Pag-uwi, siguradong may sipo na ako. Simula nung inaaraw-araw ko yung Science and Vitamin C, nawala na ang pagiging sakitin ko. Ako pala, si Kathleen.
9: Science and Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.

0: We've got 10 minutes more to go before we hit the hour of 10 o'clock in the evening. And you're still tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo. Balik na sa phone, palo po nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kam, si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ginadulong na sa inyo ang Santon Gold Coffee Mix. May gluta tayong kag-collagen sa mga gusto magwapagwapo mga kape ka na healthy ka pa.
1: Kam, ginadulong man sa aton sang Santon Plus Gold. Makabulig sa tanan nga nagasupriyer sa nanarisari nga balatian.
0: Pwede na mong katawang XFM call and text line.
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. What? 0915-8311-431. Ang mga number nga dapat nyo tawagan para makakonek ka mo subong gabi. Kaga pasalamatan ko man gali ang mga taga ano, ang mga taga LTO Cadiz. Oo. 1 to 60 nga exam para sa professional driver's license. 59, kuya.
1: Wow!
0: Isa na akong mistake.
1: Wow, ha? Oo, very good. Oo.
0: Tingin ang balan ko ni Sir Ronnie. Yes, sir, okay naman yung imong driver's license ng non-professional, kahit private man lang, manual, automatic, yung imong dalpon. Tingin sabat ko si Sir Ronnie. Sir, wala kabalo, sir. Hindi sa tanan nga time nga manager lang ko permi sa XFM. Base pala ma-demote ko kag mga driver na lang ko. At least ready na nga daan. Ang akon nga driver's license. Sabagay. Madala ko yung traktura kag truck yan, oy.
1: Mayoy mo ya eh. Ako niya. Masakay lang ko yung manananggal.
0: Nakakadlaw man si Sir Ronnie, no? Kag thank you man gali sa kay dahil lang gina, ari di ang listahan sa akon. Duwa to sila mo. Si nag-assist sa akon, Blahaw. Si Ma'am... Dahil lang gina. Ma'am Christy Jane Paduano Dizon, ang ilang officer in charge sa LTO Cadiz, kay si Sir Ronnie Miravalles.
1: Wow!
0: Diba?
1: Sa bagay, ako ang kabalo man kung magdala sa lakyan.
0: Ha? Ikaw guro ang ginasakyan.
1: Hindi ba, pate?
0: Ano sa lakyan?
1: Bump car.
0: Ano, piyesta? Ano na sa lakyan?
1: Sa, ano ba sa una? Sa Manila, bala? Sa Fiesta Carnival. Bump car, gani.
0: Kaya pa gusto ko lang kung nanday sinubungguan
1: mo.
0: Mayo! Mayo! Thank you again, ah, mga taga LTO Cadiz. Kaga, ay, dali lang. Nakonek ko na nga ito ng mga cellphone. Doon wala guro ay, no? Nakonek ko na. Dali lang mo na agi sa smart na ginlawag ni Dolphy.
1: Sige, sa liwat, 0912-0076-793.
0: Ano-ano subong ang mga nasagap mo nga mga balita? Wala labot kay Tom Rodriguez nga sala kapag waragwag nga hambal mo, agi siya hindi gali.
1: Oo. Wala!
0: Ano?
1: Ay, nadismayagid si Ate V.
0: Nga, ano naman? Di mo muna sa idol nga. Imo na siya gina...
1: Di mo na gani.
0: Gina brought up.
1: Hindi, kay in fairness lang,

0: tawag na literature.
1: Oo. Si Sir Noni Lucio Alvarado, sang barangay Fabrica Sagay. Muna siya ang bagong national artist ng Pilipinas. Isa sa ginapabugal nga Sagay noon man, nga nangin national artist, hindi na basta-basta yan.
0: Correct eh.
1: Mm-hmm.
0: Ara ka na sa libro sang Pilipinas.
1: Daw ala no raon norma na muna.
0: Daw something. Ah. Ma-consider mo muna siya ganit nga daw ala.
1: Pero galigay lain lang na iyang iya.
0: Sa lain na field.
1: Lain nga field. Iyang iya guro sa painting.
0: Sa painting siya.
1: Si Nora naman as artist.
0: Sa film industry.
1: Artist.
0: Artist na sila tanan. When we say, sa visual na sila yung mga
1: Sa visual. So, pero proud ka man kay si Nora Honor nag-national artist.
0: Of course!
1: Si Vilma yan may chance wala.
0: In fairness lang gin sa kay Vilma. Nang amun na gani nga kadamo sa nag-silingan. Hindi na siya bagay kay nang during that time bala nga nag superstar na si Nora. Siya na gani ang nagpatay sa mga bomba films o conporn.
1: Nga ano na bal mo nga siya ang nagpatay, naging patay niya
0: during that time. No nga naga salida pa ang mga nang amat-amat bala nga nagkaladula ang mga amo sila nga picture sa nagsulod na siya sa
1: nga nga nadula nga pagsulod
0: kahit
1: niya
0: tungod nga wala na sa minaga siguro ang tao that time kabalo na magpili kung sinulan tawon nila.
1: Sabi ko gani kung nag-uba man siya kay mas tahong pagid siya sa mga bold star.
0: Kung sa bagay nakauba man sa una si Nora. Pero in ang artistic bala nga paghimo.
1: Oo.
0: Hindi kay siling na pinagusto na lang ka. Siyempre, lain niya ang porn na imi niyang ginatawag ng artistic na ano mo.
1: Haring color na ito na line number one. Hello, mayong gabi.
0: Hello.
2: Mayong gabi, mga Parsi.
1: Oo. Nakaagi ka man kuno ubra sa porn.
2: UGs
1: lang sa kuno.
0: Ano ko no?
1: Sa UGs.
0: Wow.
1: Tsura mo eh, no? Sino ni?
2: Quality niya. Numero 5.
1: Din ng quality sa imo dapit.
2: All body.
1: Daway man to, nakita na mo sa Facebook daw alang-alang man tong quality daw ano man to?
0: Pasalig Bye. Ah.
1: Oo. Ano?
2: Si Max Alvarado taga Diri, taga Bumbil sa Oy
1: si, Tagay. Sino nga Max Alvarado man?
0: Pag Max Alvarado. Max Alvarado mo gani karon na.
2: Anggap pinting ba? Anggap
0: art ba? Hindi na siya si Max Alvarado.
2: Nagandarin na eh. May beach na sila di. Margaha.
1: Oo, gani. Pero hindi na si Max Alvarado. Lai man to si Max Alvarado. Bunguton to ya. Bunguton man ni si Sir Noni Lucio.
0: Si Noni Lucio ya, Alvarado.
1: Oo, gani. Bunguton man ni siya. Pero puti nga medyo laba.
0: Daw part na siya bala sang... Correct me if I'm wrong ha. Daw pabrika na siya ya.
1: Oh, barangay Pabrika Sagay.
0: Pabrika Sagay.
1: In sino na iyang Max Alvarado na min mo yaman?
0: Ang traitor na iya. Pero, actually, bila si Max Alvarado, isa mo na siya sa nominado pagka...
1: National artist man.
2: Wala mong sila... patawag ko.
0: Akabalo ka na gidla nga private account ko na iya. Dala ka manawag.
1: Ah, hindi mo siya type.
0: Hindi man sa amusin na.
1: Oo.
0: Kundi na... numero 5, rank account ka. Tagaan mo man ko privacy. Kahit private gani nga tawag.
1: Wow!
0: ang ma ano man siya suguon niya pa kuya nga paliog ko ambal kay Troy Mintra ko kundi diri ka na lang gindirit sa panawa sa ano
1: wala ka kabalo nga mag-aha-aha na di si Dolphy makabati ni sa akon nga pitag ano naman ang imong gina-aha-aha
0: na
1: amo na nga gadlukan na saya mag-aha sa akon ano
2: palabti mo na sa Japon
1: ha
2: pala-absent.
1: Ah, tiya man na iya personal yang ma-absent.
0: Eh, labot mo ako nag-absent. Kuya ka nag-kwarta. Kuya ko nag-absent. Ko.
1: Isend na ba lang iya ginapangayo para okay-hay ka mo?
0: Ali, pasali. Takaan ko ah.
1: Isend na ito ba lang ginapangayo? Iya bala ah, para tatapos sa istorya ta ah.
2: Ang ano, ang oval?
1: Oo, ang oval. Tin.
2: Oval.
1: Tin.
0: Oval.
1: Tin. Oval. Tin. Oo. Kabalo ka bala ang paborito kong gina-inom, Milo.

0: kagkabalo ka kung anong meaning sang Milo.
1: Sige, be.
0: Hipo sa malari mo ba? Bakay akon pa ni subong time? Isalot mo yun ang imo, hindi mo na kaladlawan. Ari sa ako ng kaladlawan. Luwaton ko, ha? Ang akong nga favorite nga ginainom kada aga, Milo. Kabalo ka kung anong meaning sang Milo?
1: Sige, Rico, be.
0: M, masarap. I, inumin. L, lasang. O, Ovaltine. Sige, ikaw naman kayo maano ka gito, hindi ka magunta sa ambal mo. Ikaw naman, ano yung mo pakadlaw sa amon?
2: Ang akong ginainom adlaw gabi ugto Phantom Blast.
0: O, oh, tapos?
2: Ang lain natawag na Milo yung
0: Di man lang kaladlawan, itika kami be para magadlaw kami.
2: Kaladlaw ka doon?
0: Pakadlaw niya ka doon.
3: Kaladlaw mo kuya man. Maayaw ka kid ba?
0: Ay, numero 5 pamati bala. Ang pinakabudlay bala nga tabaho ang magpakadlaw sa isa katawo.
3: Bisan gani si Dolphy gambal nga kabudlay man pakadlaw.
0: Oo, correct na. Hindi mo ginaya ma-please ang tanan-tanan. Kaya mo na gani nga ang imo ya bisan gambal ka sa amon nga product pero hindi mo gid siya masulod nga do mga kadlaw ka.
3: Oo, ah.
0: Na. Hindi gani kami kakadlaw kay mabudlay gani magpakadlaw sa isa katawo. Kami lang na makahimo sina.
3: Wala labot sina endorsement na mo.
0: Hindi
3: kadlawan ka?
0: Na!
2: Ako mga kadlaw ko dun si.
3: Ang kadlaw ko lang sa iya, ah.
0: Sindi na gani isang ginapangayo niya kadugay sa imo, ah.
2: Parang bulbul.
3: Ano ko, no?
0: Wala ka ba, te?
3: Wala.
0: Ah, sige, ah. See you next time.
3: Ay, wala. Makuha ng mati.
0: Ano, ano ang ibalatuyo mo numero 5? Amo na ang hambal ko sa, amo na hambal ko sa imo nga ang ginabulagan ka ni sino to gani, ni Rain ano to? Si sino to gani yung babae to kay itaga ka bangkalan gani? Numero 5? Si Rain Dane?
2: Hindi ko to type.
0: Ah, hindi mo sa type kundi ikaw yang hindi ya type.
3: Correct.
2: Ako, siya pang hindi type, hindi ako type.
0: Hindi kaya type ya, ah. Bisan ako batsagan ko man, Dolph, no?
3: Ganit man.
0: Nga hindi siya type sa babae, no? Kay mahambal sa... Ano man ang lawayon sa imo? Hindi ka man namit.
3: Amugin.
2: Quality ni.
0: Namit ka, how?
2: Uy, balik ka rin pa ko doon. Quality ni.
0: Ah, attendance check?
2: Oops, na check.
0: Oh. Te, isend mo na. Isend mo na.
2: Oo, oh, ah. Ang bulbul.
3: Ate sige ay mo ta collection eh. Mayna kay. Ay
2: mayna kay kagina na ko nang gupit.
0: Ah, well, pero nakakadlaw gi kuya kagina ya si Max Alvarado gid.
3: Perte nga Max Alvarado ba?
0: Apo great na da. Dusiga na da kay mukha may color nga iban.
2: Grabe ba do ginastikway mo
0: naman. Wala man kami kwaon sa imo. Hindi ka man mag-intra. Kung gaan ka uyab, hindi mo man type kay hindi ka man type sang uyab, wala na kami kwaon sa imo.
3: Ano, hindi ka pang si kwayon kay wala ka man?
0: Sugit-sugit.
3: Palagtik ka man lang.
0: Why tupa?
3: Wala tupa.
0: O dali na grip na, tasi ka na.
2: Nag-grip na dagali ang ano, ang ito na mo na. Thank you. Bye-bye. Oh,
3: oh. Bye-bye. Oh. Teka, kita mo lang.
0: Oh. Why pulos nga color si numero 5? Daw sobrahan sa hangin si ulo.
3: Isendya ko nung yabol-bol. Maginol-sol ka. Epektibo na bala sa hiwit.
0: Mayang gabi kay Aileen Ayamtok, Leslie Alinara, sang La Carlota City. Sa mga taga-Mansilingan sa Bacolod, good evening. Gretchen Pereira, sang Sumag Supermarket. Good evening man. Nagabugtaw pa ang Wakik Troy, aling kay Gretchen. Maria Clara Robiti Kalay, good evening. Roldan Danos, shout out lang kami diri sa Roas Banica, Tulay Family Danios, kasi asawa ko nga si Charito Magmanwa nga palangga ugid siya. Leo Cordenio sang Victoria City Barangay Gawahon. Kadto ka na sa Gawahon? Gawahon na kadto ka na?
3: Wala pa.
0: Ah, sige lang, mga kadto ka to kung tapos sa kagawad.
3: Sigurado na. Mayang gabi, magali sa kay Edo Rosariaga sa may Silay City, kay Rex de la Yarte.
0: Jessel Makay, good evening. Alan Nabiliana, hello. Maylin Babor Butin, Clinton Ibido sang Barangay Tampalon, Kabankalan. Leo Cordenio sang Victorias, Family Cordenio. Magayong gabi. Troy kag magwapa nga Dolphy Langker.
3: Wow.
0: Shout out sa family Tamayo kag Villahus watching from Murcia, Hacienda Dela, Barangay Kansilayan, Murcia.
3: Gapamang, kutog na si, ano?
0: Sino?
3: Si Ma'am Joanne. Visitasyon.
0: Nga?
3: Kung saan ogi tabal makato sa balay sa Busay.
0: Ay, ho, sa Don Salvador. Day of Tabuas.
3: Yes.
0: Mauna lang kami, anay ni Mayan.
3: Pwede.
0: Pagkatapos kita dayon. Amon to tanay libuton kung
3: yes.
0: Din pwede plastaran.
3: Sa Busay mismo. May kwalada mo.
0: Jessica Untoy, mayong gabi, Villa Cruz's family. Happy listening, Ronel Soriano. Nagadamo na ito nga caller sa Kabankalan, viewers sa Kabankalan. May bago yes. Mantala, Carlota. Antique sa San Jose. Nara na sila. Murcia, ara naman. So, sige-sigihon ta ni. Are may caller kita sa line number 2. Check ta. Good evening!
3: Hello!
0: Hello?
3: Patsyan, ay mo radyo paliyog. Ay mo radyo patsya.
0: I-mute ang radyo, i-mute.
1: Are may caller kita sa line.
3: Huwag ka feedback kita, oh.
1: Good evening. Good evening.
0: Langka, i-mute ang radyo. Okay na?
1: Good evening po.
0: Hi, good evening. Sino to?
1: Joy Fuli.
0: Ah, okay, goodbye.
3: Enjoy.
0: Tagal-tagal mo nang sumali dito sa program namin pagkatapos hindi mo pa rin alam kung ano yung dapat gawin pag nakapasok na sa ere.
1: Ano po?
0: Oh, ano, may problema ka na naman.
1: Request mo.
0: Title ng kanta.
1: Request ng kanta.
0: Title.
1: Ah?
0: Title.
1: Idol. Ay, hindi po yung I Wanna Grow Old With You.
0: Okay, thank you. Bye. Ganun lang kadali ang usapan.
3: Yes.
0: Lalangka-langka kasi. Oh, minit yung ulo ko pag lumalangka-langka.
3: Kaya nga eh.
0: Sarap pa naman kainin ng jackfruit.
3: Correct.
0: Pero iinit talaga yung ulo mo.
3: Mm-mm.
0: Pag langka.
3: Bakit?
0: Siyempre, yan yung apelido mo. Mga kalahi mo talaga, pumapasok talaga dito ha.
3: Marami sila.
0: Marami sila. Siguro ikaw na yung ano.
3: Tribu yun eh.
0: Ikaw yung nagparami sa kanila.
3: Ha?
0: Kahit hindi nga kayo dumadami, dumadami pa rin sila.
3: Hindi naman ako nabubuntis.
0: Kaya nga no. Kaya nga, yan din yung pinagtataka ko. Hindi naman kayo hindi naman kayo nabubuntis. Bakit dumadami kayo? Yeah,
3: bakit kami lumalapta?
0: Oh, tanungin nga natin yung caller natin, line number 1. Good evening.
4: Hello, good evening.
0: Hi, good evening. Who's this?
4: Gisi.
3: Pamatian ko Gisi.
0: Liwat ngalan, be?
4: Gisi.
0: Si Jesse. Taga diin ka, Jesse.
4: Taga-diin. Taga-diin.
0: Oh, taga-kadis. So, anong kaiwan da subong sa kabahog? Okay ka mo da?
4: Okay, Andre. Pilan... signal.
0: Ha? Gwapo signal na mo da sa kabahog?
4: Okay.
0: Siyempre, lapitanay malang tayo mo.
3: Grabe, tingog yan, no? Bilog-bilog.
0: Oo, bilog-bilog.
3: Laipot kanding.
0: Dako itlog, ron, diba?
3: Ba, eh, paika pa ko, be.
0: Pilan na edad mo, Jesse? Ano? Pila to edad mo liwat? Mapila? Sini nga September 23?
4: Try.
0: Halong ka ha? Para makalabot ka September 23. Halong ka ha, Jesse?
4: Try.
0: Oh, wala ka pa nubya?
4: Try pa.
0: Nga aman?
4: pwede, ano pa, try. Weta talaga na mag-intra sa amon na, try.
0: O tinga nga nagtawag ka man sa amon. Sino naganahan mo sa amon duwa? Ako kung si Dolpo.
4: Ma-request ng gantay.
0: Oh, ma-request ng galikanta. So, wala ka man naganahan sa amon duwa, kaya ka man nagsabat.
3: Gani man.
4: Malingaw na ko sinyo doon pumati. Maglantong vibe,
0: ha? Okay, okay. Ano request mo ang kanta para mas malingaw kapag yun?
4: Ikaw ang sagot, ha?
3: Ikaw ang sagot sa dalangin.
0: O, sagpun eh.
4: I-hit na. Hindi ko balo, Troy.
0: Hmm? Nag-request kanta, tapos hindi ka balo magkanta. Hindi. Dira ka lang sa kabahoga, hindi ka na magpapakulod o kung magpamanapla, ha?
4: Yaman.
0: Oo. Ang kalibutan, subong sobra na kariit.
3: Oo, oh, oh, correct.
0: Ilabi na nga ang imo birthday sa 23. Mm-mm. Halong kagid na, Jesse. Daka pa bala, nubya. Basi kung gusto mo, mangagi ka lang, anay. May available ko ding opod.
4: Hindi pa to.
0: Ah, hindi ka. Sige.
3: Dala ka buwas ang Louis, aha, kay Bernice nga da.
0: Ari na mo request, ha? Ari na mo request, ha? Play na muna para ma-enjoy-enjoy man ang mga taga-barangay Kabahog, Cadiz, ha? Mayang gabi man. Salamat, bye-bye. Mayang gabi man sa mga taga Linayasan, Bangkeruhan. Halin kay April Ann Luciano. Ako si Katropang Troy Tiso.
3: Ako naman si Dolphy Langka.
0: Nagpapamati ka mo sa XFM, katropa mo.
3: Exciting!

0: Sodium Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sodium Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Sodium Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Ang kape ko, Sodium Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Sodium Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika.
1: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee. Woo!

0: 29 minutes after 10 and you are tuning into your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo!
1: Excited!
0: Balik na sa phone, pal! Opo nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kung si Katropang Dolphy lang ka.
0: This is brought to you by Turbo Dietary Food Supplement for Men. Yeah! Tiga-tiga na.
1: Tindog-tindog pa.
0: Ay, naway! Edison Torres, good evening. Jordan Poole, hello kay Victor Salinas. Happy listening. And, hindi ka magkalipat na, tanang ang mga Yesol products sa Ramabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TJP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Pwede na ka mong katawag XFM call and text line
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. Again, it's 0915-8311-431. Pwede nagid ka mo kapanawag subong. Hi, kay Manananggal de Amor. Do na intriga ko ni bala kay Manananggal de Amor. Taga diin ni Sam.
1: Gani man.
0: Kay may caller, may arata followers from Canada. Mapuli siya kuno sa ano, sa November I think or December.
1: Oh. Sino na siya?
0: Nalipat ko siya pangalan. Gusto yata ko no makita. So makadugid sa di sa sagay.
1: Wow.
0: Oh. Pagkatuya di, hindi na sa makapuli.
1: Nga man.
0: Siyempre, mabiling gisa anay pa sa lubong.
1: Correct.
0: Ay, matugnaw to sa Canada. Gusto yan di ko na sasagay magpainit.
1: Siya initan ta siya eh.
0: Oo, siya isa dua ta. Ang magwa isa dua.
1: Gani man.
0: Ati malama sa eh.
1: Depende. Hi and good evening gali sa kay Angat Maitan ha.
0: Depende na sa batya ba?
1: Oo eh. Ma'am Angat Maitan, pwede mo man tawagan si Sir Troy.
0: Yan mano kuno sa.
1: Ang party to bla sa gusto yang
0: ano? Yan no.
1: Ipa commercial gali.
0: Negosyo gali.
1: Negosyo na iyay mo.
0: Grabe ba no? Ano ang negosyo ni Ma'am Ana?
1: The barley?
0: Ay, oo. Oh. Sa din na sa gani nga country?
1: Actually, taga-dirig na siya sa, ano, sa Old Sagay man.
0: So, mong sa din sa country?
1: US of A.
0: Oh, sosyal. Oy, friend na kay abroad na manda.
1: Correct. Hindi, pro, friend na kami niya nga daan. Kasi membro man yung sa Nora Honor Fans Club mo.
0: Te, anong makuha nyo da kung magpa-member ka mo sa Nora Honor Fans Club?
1: Damo!
0: Like?
1: Like, gabulig-bulig kami sa isa kag isa.
0: Anong mga bululigan?
1: Nang, like for example, sa pag-election to nga napadalagan si Nora sa ng party list bala.
0: Te, nagdaog sa? Nagdaog?
1: Ang iya grupo.
0: Si Nora yan nagdaog sa iyang party list?
1: Sa party list yang nang actually si Nora ya wala to siya nag ano sa party list lang git siya na
0: oh gani nagdaog ya party list
1: yes.
0: Nga gin represent ano ngalan be
1: Bicol
0: lagpat
1: ano ba basta may Bicol ano?
0: Ako Bicol party list si Saldico na bala
1: Saldico man at oo man
0: hindi sa baba
1: basta nang iya ka Bicol nga ano kaysang uli nang pagkaan pagkuan niya nga ginaaha sa balaya nga mag-governor na lang nagwa siya
0: May Bicol nga party list, sigurado ka?
1: O, oh, nang basta may Bicol nga, ano, sa ngangalan pala. Oh. Kami mismo, yung mga Noranyan, sa gambal sa iya man mismo mo, hindi ka nalang sige, intrada.
0: Sige ka pa kahambal nga Noranyan ka, wagtas wala ka kabalo kung anong party list ang iya gin-endorse ka, gin-represent.
1: Nalipat ko gani. Ano, basta kami ha, kami ang naghambal mismo siya. Hindi ka na magsige intrada sa politika. Kay ti, amo na bala, ginakwartahan ka malang yapon
0: siya. Oh, ano yung party list para matapos na ta?
1: Basta mo na.
0: Wala sa kabalo.
1: kakayin na rin. Pat gani ko. I-search ko na black aron.
0: Ah, kabayan party list.
1: Hindi. Basta something may Bicol gani.
0: Why gani? Hindi gani. Nang Bicol.
1: Ma, sa iya, hindi gani ngalan nga Bicol. Kundi may ang grupo ya sila. Ang ngalan sang iyang grupo may Bicol gani nga upo.
0: Ang party list ang ako ginahambal nga yung ginrepresent. That is why. May Bicol?
1: Oo.
0: Are you sigurado ka?
1: Oo nga ngalan.
0: Wala Bicol.
1: Ati ang boxing. Hindi na ito maglain sa akin. Total nalipatan ko
0: naman. Yung gabi kay Brian Danico sang Escalante. Uy! May yung gabi yung mga taga-Escalante. Salamat sa pagpaminaw. Susan Taganelli Dorin. Good evening. Sige na, dial na ka mo. Kaya malalisay kami na di. Kaya gusto ko yung imit lang yung kung ano nga party list kay supporter. Yung sa kanina yung Nora. Pero yung lipat sa eh. Nga nga nalipat sa man. Dumdumabi ko, no?
1: I-search ko gani. Karon.
0: Hindi mo na madumduman?
1: Basta ah.
0: Kaya balaan mo, kung isa ka ka ano, ka so good ka taga suporta sang imo gina idolo, tanan nga baho kag tanan nga nabalaan mo about sa iya, hibaluan mo gina iya.
1: Siyempre, amo na gani nga sa lingko nalipatan ko basta ang iya na nga party list may ngalan nga Bicol gani. Ti nagamba ka man nga wala. Ti malais pa ta sina.
0: Ah, pagitaon ako na lang mangita ha.
1: Sige.
0: Haray hindi ti kaya pagkuntatan nga.
1: Ay, ako man mismo.
0: Oh, sige. Ay. Manda ka lang karun ha. Huwag wala ganyan ni Bicol. Kol-kol kagit sa ako na. Mangkol kagit karun. Oh. Di ba nag-withdraw na siya sa iya kandidatura antes mag-election?
1: That is why ganyan.
0: So, ari na nakita ko na ano, kung anong ngalan eh, sang party list.
1: Oh, ano?
0: Year 2025, correct?
1: Something, ho. Oh.
0: Te, may Bicol na de.
1: May Bicol na.
0: Ah, rabag yun. Iyan pagiging gina-insist, pagiging may Bicol. Nakita ko na ganing sabat.
1: Te, ano?
0: People's Champ Guardians
1: hindi
0: Party List.
1: Hindi, naiya-iya-iya. Ako pa yung sugiran mo.
0: Oh, sige, pagitada eh. Sariyahon ko ang ano, ang caller. Line number one, good evening. Hello? Ay, huwag ka sabat. Eh lang. Hello, good evening.
2: Good evening.
0: Ari, gari. Sino ni?
2: Sa barangay Dinanon at Clarissa Bahon.
0: Dali lang yun. O nga, lang. First name lang, imit lang, ma'am. Ang lipot lang. First name.
2: Clarissa.
0: Si?
2: Clarissa.
0: Taga din si Clarissa.
2: Barangay Dinanon at Tagay.
0: Oo. Nga, nakatawag man si Clarissa.
2: Request
0: lang po. Ha?
2: Pa-request lang, pwede.
0: Ano nga kanta?
2: Closer You and I.
0: Oh, sige. Try ko play ka ron na Clarissa, ha? Closer You and I. Kabalo ako magkanta.
1: The closer I get to
0: ang intro.
1: Catching.
0: Ang intro.
1: Hey, there's a look in your eyes.
0: Sige, play naman dugay-dugay kay balaan ni Dolphy, ha? Thank you, kid. Bye!
1: O, te, hara na.
0: Hara na?
1: Nakita ko
0: oh,
1: na.
0: Oh, sige, ihambal. Oh. Sige, Sir Troy.
1: Bicol Saro Party List.
0: Sir Troy, intindihan okay na lang na bala si Dolphy kay you know naman senior na nalipat na sa...
1: Te, hara na gani. Nakita ko na.
0: Bebe, basa ba? Basa, ikaw basa ko, no?
1: Bicol Saro Party List. Nora Honor aided and endorsed the Bicol Saro Party List during the 2022 campaign.
0: Nagamang ko tugi 2025 okay. Batong isurihan hindi 2022.
1: Wala na kami ga. Sang jo, amo na gani isang sa nag-join na siya sa People's
0: na. Sorry na min ko ya 2025.
1: Wala na kami gani nagsugot nga ma-intra siya nakwa
0: sa so, amo na siya nag-withdraw siya.
1: Na, oo.
0: Pero ang ala gi siya party list ng 2022 ano to?
1: Bicol Saro.
0: Ate sige, na propugid man nga followers kay man ni Nora Honor.
1: Kaya kami mismo nagambal siya, hindi ka na magsige da intra. Kaya ginakwartahan ka man lang.
0: Hindi ah, may budget na iya.
1: May budget gani. Ti, siya lang niya magasto para sa ano.
0: Hindi kay siling niya ginakwartahan siya, kundi may budget na iya.
1: May budget gani.
0: O, te.
1: Te, ato gani pagpadalaga niya bala napadalaga na siya gani governor isang Iriga ka, ang mismo ang taga Iriga naghambal Ate Guy wag na dahil mo tong time na perdi man siya kay tungod nga ang mga Noranian hindi kay hindi gusto nga magserbisyo si Nora sa ano kundi naghambal ang mga Noranians makaserbisyo ka malang artista ka lang
0: amo nang hambal ko gid nga nga mas nalipay gi ko nga bilman niyan gid kuya. Kaya until now yaya si ano? Si Vilma Santos siya governor siya Japan.
1: Ay bahala na siya ya. Si Nora ya. Si Nora national artist. Oh mano kada.
0: Pero at least siya si Vilma sa sumbuhi pa.
1: Ay bisan patay na si Nora ang iya pelikula. Gaano man yapo.
0: Ay, wala na bala. Wala na bala.
1: Ay, te, sige, basaha, basaha. May isa gani, siya yaka.
0: Sino to gani mo gindomo gani nga, hindi, saan? Hindi, Noranyan gani nga, ginpakalaan niya si Nora. Sino to gindomo mo gani?
1: Sino gani? Basta bayi. friend na kami na subong. Kasi ron yan to siya ya.
0: Ako mo lang na hindi. Si... Ako mo lang na hindi ya madumog. Dumog-dumog sa ako. Sunok-sunokon sa
1: ako. Tilawan mo eh. with due respect sa...
0: With all due.
1: O gani.
0: Ano?
1: Sa kay Paraluman. Habilosa pa na siya sa nguna. Hindi pa siya din. At siyempre dalaga pa to siya. Ay, kaya na si Nora.
0: Anong ginikaya kay Nora nga gindumog mo gid?
1: Si Nora mo na nga natoblang itsure. Do atsay. Siyempre, kaya ang pelikula ya gani. Atsay. Siyempre, alam mo na siya kung maging dunya. Kaya atsay.
0: Oo, te.
1: Himbulagan sa Negros. Gainulan pa ito nga timpo mo. Kuhan pa ito ng barangay pala na Bato Barangay High School pala
0: ito. Ano tabo?
1: During that time.
0: Dumog mo, Gid. Dumog mo.
1: Sagno yun kung sa may lamawan.
0: Amo na galing.
1: Man.
0: Nga nakagraduate ka, imo edad 45.
1: 37.
0: 37.
1: 45
0: years. Kasi dungol-dungol, kagali.
1: Correct.
0: Dungol-dungol, kagali. Amo nag-graduate ka sa high school, 37
1: pero,
0: yung may dad.
1: Don't you know? Amo, though, amo man to bilang ang pagdumog naman nga doon ni Paraluman.
0: Way nga nag-friends ka mo.
1: Nag-give way man bilang nag-friends kami.
0: Amo ginaya. Kahit sa doon mga time, 37 na yung edad, supposedly ikaw na tani ang ano ang role model sa mga estudyante. Ikaw pa yung nagpasimuno sa dinumugay.
1: Come again, Anton, say mo?
0: Ha?
1: Role model?
0: Oo, role model. Kaya ikaw parang nagpasimuno magdinumugay, ikaw tayo matudlo sa mga nakababata sa imo.
1: Nagsala ka lang sa pag, ano, sang role.
0: Ano dapat?
1: Rude.
0: Rude? R-U-D. Basta guliro, kagigyagi.
1: Correct.
0: Pila na kabilang yung muna dumog sa edad mo sa buong 65.
1: Mako, tabi si Mambing ka. Ang pinakalas ko gito nga ng dumuga.
0: Rodolfo po na ang pangalan pero kapang dumuga.
1: Ang pinakalas ko nga ng dumugan sa tunga time si Desiree, Desiree Pastor mo.
0: Kwanan ano naman atraso ni Sir Ace Mwaw?
1: Kwan lang itong ginumugan namon ang water vapor changing into clouds.
0: Sa science na.
1: Sa science.
0: Oo, te. Ano-anong inungdan na? Ang water vapor change into clouds. Oo, muna,
1: So may mga...
0: Kaya ang iyaya ginaribat sa imo yan, no?
1: Hindi, kaya may mga lain-lain na nga ngalan ang clouds mo.
0: Oo.
1: Sasarin ko, basta sa water vapor, nagalin ah.
0: No.
1: Nati ano na sa mga cloud? Pamaangkot pag itablakan. May mga luminous clouds, diba? Something.
0: Te, nasabat mo ang kung anong klase nga clouds nga na nga para mag-water vapor.
1: Ako man niya pamangkot. Ako niya yung hindi ko na yung kasag-ulo yan. Sa water, sa water vapor na nagaling kay nasuyop na sa ang init sa
0: dalumpado sa babaw.
1: Di syempre ma-evaporate na sa or ma-condense na siya depending on
0: ang temperature.
1: Temperature ang kainiton. Malais siya. Kaya amo ni so ang clouds na iya maitom na siya na yan. Isa na lang ha, isa na lang. Kasi, ano mo, ang bianay nila, kung ga-practice lang kami drama, bala, ga-plakpak pa sa, kanami, kasi mo, mag-arte, ano, si Desiree, kanami, malam, kasi kita si Desiree nga, untata na, kuha naman na, untat, mo gani ko lang,
0: gindumog mo naman.
1: Oo, eh.
0: Grabe, yung pala dumog. Subong niya, hindi ka naman nagdumog. Manug-ano ka na. Manug-ano ka na, subong.
1: Manug-upang. For those were the days lang, ha? Desiree and Paraluman.
0: Johnny Moncada, si Miliano, good evening. Mayong gabi sa mga taga-Escalante mo, especially sa atong mga higala diya sa barangay Magsaysay. Gikan kay Ana G. Dakal-Dakal. Dagang salamat sa pagpaminaw. Oh, nangatawa ko no sila kay lahi gid ko no kayo ang senior nga istoryahon.
1: Ay mayong gabi madagal sa ano ha, sa may minapasok sa mga Pacardo family.
0: 0915-831-1431 para makahingagaw pa kag ang smart.
1: Ang 0912-0076 793.
0: Kaya hindi ka magkalipat, buwas nga adlaw, may 5,000 pesos naman nga magadaog. Cash na siya ha, para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Sa tanan nga XFM stations, available dira ang drop box. Baka lang kamo sang Gold Eagle Beer nga King o kon 320 ml sang Gold Eagle Beer. Tapos ang Tansan nyo pag-iaboy, sulod nyo sobrang nga puti. Isulad nyo ang kompleto nga pangalan, inyo edad, address, contact number, kaya ang suki ang tindahan nga inyong ginbaklan sang Gold Eagle Beer kag ihulog nyo sa tanan nga XFM radio station sa NIR kag sa Panay Island. Then tomorrow or every Friday, kamo magadaog sing 5,000 pesos kung maswerte magabutan ang inyong pangalan. Kag sa September 27, ang nagahilapit nga Grand Draw sang Santon and XFM libu-libong pa-premyo. Nagaprepara ra subong si Manager Sir Jobs sa XFM Rojas kay siya ang ma-facilitate sang venue kag dito i-held ang Grand Draw sang Santon and XFM libu-libong pa-premyo. May pa-zumba sila nga pagatigayunon.
1: Amo na gali nga si ano si Katropang Aira kag si Katropang Joy kasi sige-sige man ano.
0: Anami sila magsaon.
1: Kuwan na to abla sa ila nga ano bala
0: Ilape?
1: Nga live.
0: Ha? Gurga mat-amat na sila. Kaya mga taga-Rojas, most especially ang mga may mga grupo sa Zumba, sa dugang nga detalye, lagaw lang kamo sa XFM station sa Rojas 106.5 para mabalaan nyo kung ano ang
1: detalye.
0: Ano, detalye. At the same time, may premyo man na siya.
1: Mm-hmm.
0: Si Boss Rems, Dr. Emilito, oy, ara sa ato na Grand Draw. So, kita-kits kita. To be announced kung diin gid ang exact venue sa Roa City Capiz sa Santon and XFM libu-libong pa-prem.
1: Wow.
0: Lawig man aton promo, no? Damo-damo na nakadaw sa 3,000, no?
1: Yes.
0: So, buwas man, second and last nga draw na sang Santo ng XFM libu-libong pa premyo.
1: Second to the last.
0: Second to the last na kay Iti Madro Tabuas. Then ang last sa 18. September 18. Then ang draw, grand draw sa 27. Ang ilang mga premyo nga madaugan, ang first prize 50,000. Second prize 30,000. Third prize 20,000 pesos nga cash kag pulo kabilog nga tag 5,000 pesos. Total mo pila tanan, Dol?
1: Ano ganyan? Tuli what? Siling mo?
0: Ang first prize 50, second 30,
1: 80,
0: ang third 20,
1: 80 plus
0: 100. Kag ang lima ang pulo katag 5,000 pesos pila.
1: Plus te
0: pulo katag 5,000 pila.
1: 50.
0: Oh, so pila tanan?
1: 150.
0: Bow, abi ko gani kung di kabalo sa mat.
1: Na-jackpotan lang.
0: So, 150.
1: Mayo, mayo ko lock in line kay pati kamot kag ka kwanta TL kinaisip pa.
0: So, 150,000 pesos tanan ang ipanghatag sang XFM kag Santon. Gago, wala pa to labot ang mga nagliligad pang atag 3,000 pesos. Miyagi pang hatag. Sa ano na ha? Sa tanan ng XFM radio station, ang Kabankalan, ang Bacolod, Sagay, Iloilo, Antique, Calibo, Rojas. Pito pa lang kay that time, wala pa ng San Carlos. Kanlaon pa, 8 ka stasyon nga nagahatag every week sang 3,000 pesos. So, amo na, maayo na ang imo nga ginabatsyag. At the same time, kung magabutan nga lan mo, may 3,000 pesos ka pa.
1: Eh, imagine nga bala.
0: Hey, ikaw ya ano sa din ka maintra sa Santon. Ay, hindi matagal pwede kay empleyado man ta. Sa Gold Eagle lang ta.
1: Pwede ang
0: ano gusto mong madaugan sa Gold Eagle?
1: Ha?
0: Ano gusto mong madaugan sa Gold Eagle?
1: Kung may laptop, ti laptop.
0: Social laptop.
1: Yes.
0: Kung ako imo pambalon, ang gusto ko madaugan mo sa Gold Eagle.
1: Ano?
0: Kigol.
1: Tood ka. Oh. Tagaan mo ko.
0: Kigol nga may ano, hemorrhoid.
1: Mamantin nyo na lang ko sang sex doll.
0: Sige na, madamong salamat sa mga ano, sa mga nagpasakop sa amo ng mga promo. Kag hindi kamo magkatak-an or hindi kamo matak-an sa pagpamati sa XFM kay damo pa nga mga promos
1: nga maabot.
0: Nga maabot sa tanan nga XFM sa Panay Island. Ah, diba? Social, no?
1: Correct.
0: Ang oras, it's 50 minutes after 10. We'll be right back with more. Stay tuned. Mati lang kamo sa phone pal. Opo nyo, si Katropang Troy Tisoy.
1: Kang si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ining XFM, Katropa mo?
1: Exciting!

0: ulo. Anak ka mo? Kung may migraine man ka mo, amon dapat kapino. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may sample kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa tabi ka. Premium D3 Coffee Mix. Sample Plus Gold.
2: Ko si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
1: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.

0: 8 minutes after 11 o'clock and you're still tuning into your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo!
1: Exciting!
0: Gulpion tatba. Phone pal, balik na with Troy Tisoy.
1: And the Filangka.
0: Hindi ako magkalipat. Magtumarsang Santon Vitamin C. Pabasugay mo immune system lagi sa pagtumarsang Santon Vitamin C. Ang ascorbic acid kag nanacidic nga vitamin C.
1: Ka kung gusto mo sang Cutis Porcelana, Cutis Artisa, mag-Clear Skin Herbal Soap ka na.
0: Bahal ka mo sa Mercury Drug Stores, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Oy, Friday... last day sang mga office boys and office girls.
1: Mm-hmm.
0: Then, maproceda kita sa weekend. So, ano plano mo, buwas?
1: Mapuli.
0: Mapuli ka na naman.
1: Yes.
0: Hindi ka kaya kapuli sa Morsia o kung sa Bacolod?
1: Depende.
0: Sabi ko, sa Cadiz ka na lang hasta.
1: Nga aman.
0: Ay, may bana ka na sa Cadiz, wala pa?
1: Manog.
0: Bisyosa. May palaman ako na sa taga Cadiz. So, taga ano, taga BF Gustilo.
1: Wow.
0: National High School, ha?
1: Oh, correct.
0: Hindi sa PNU. Hindi sa taga PNU.
1: Sige lang, balanay.
0: Sa, kung papiliyon ka taga din yung high school o college?
1: Mas namit ko no ang high school ay.
0: Nga aman. May baby powder?
1: Priska.
0: Ako high school? Yeah.
1: Nga aman.
0: Kapwa mo, mahal mo.
1: Ay, uso na nga subong ay.
0: Nga?
1: Kapwa ko, mahal ko.
0: Pero at least kamuya, ano kamuya? Nang open-minded kamu. Mayroon ibang tuod nga... lalaki ay tsura pero lalaki may lagusto.
1: Nan.
0: Ano tapos na gani? Ano nga tawag siya na gani?
1: Pa?
0: Ano tawag siya na gani, Dolph? Nga rin doon yung sikreto gani nila. Ano nga itawag
1: closet?
0: Siya? Ah, muna closet. Ano pag iliban ng mga terms niya? Closet? Ano pag yun?
1: Ha?
0: Bi? Lati bi?
1: Oo eh, mga bisexuals.
0: Ah, kadamo gali na. Nga gaduging na mga muna ano.
1: Ambot a.
0: Iti di ba kung sa Bible duhagin man lang yang klase sang tao, it's male and female,
1: yes.
0: Right?
1: Mm-mm.
0: Men and women. Nga ari ka di subong.
1: Kay wala ko to. Di ba lain sakto?
0: Pero ka boring naman sang aton nga pangabuhi kung wala ka mo, di ba?
1: Amo man ang
0: kaya kamo man gahatag sing ano mo, sing kalipayan mo.
1: Amo na lagi ang tawag nga gay.
0: Kag entertainment na. sa mga maka-appreciate sang inyong talent. Ang pamangkot, ang iban may talent, ikaw ano imo talent?
1: Ano gusto mo?
0: Ano kabalo ka magkanta?
1: Pwede.
0: Ah, sige. What's the title of the song?
1: Ha? Ano gusto mo nga kantahon ko?
0: Ikaw gani, Katie. Ikaw na yan nakabalo kay kanta. Mambala talent mo.
1: Think I'm in love again.
0: Sino na? Laura?
1: Paul Anka.
0: Ah, Paul Anka. Mm. Think?
1: I'm in love again.
0: Oh, sige. Kanta. Acapella lang. Acapella. Ah, lights.
1: Ang
0: lights
1: na lang. Ah, ang chorus lang.
0: Oh, sige. Sige. 1, 2, 3, sing.
1: Think I'm in love again.
0: Ay, balaan ko na dayon.
1: Nga man.
0: Wala man ano, wala man dating imutingog.
1: Talaga?
0: Habal mo talent sa pagkanta, tido wala man to ano.
1: Kung ikaw man binaga, ano.
0: nawasak na gali mo puwak gali.
1: Kung ikaw man binaga salong nota, hindi ka pa na singer. Say mo be.
0: Tiam mo na itong kanta, singer na to.
1: Diluwatan ko pag-ihem.
0: Sige be, luwatan be.
1: Think I'm in love again. Winning that silly green. Look to what a fool I've been. Think I'm in love again.
0: Ama, karaoke na lang tabi.
1: No, pwede.
0: Oh, di ba? Butangan ta background na lang git. Yung para daw ka professional, mabalas ang dating blaho. So, ready ka na?
1: Sure.
0: Haling giniya
1: sa puno.
0: Sa puno, asa giniya sa extra. Oh. Sige, sigurado ka ha?
1: Oo,
0: Basi karo
1: mo magkilira ka, hindi ko kita.
0: Basi karo magkinarambulan ni karon. Galing eh, basi mo, tudla itong internet ako, ito kahinay sa itong internet nga daan. Hindi ka malantaw sa...
1: Drawing?
0: Hindi ka malantaw. Mm. O, sige. Karaoke sang Think I'm Fall in Love.
1: Think I'm in Love Again.
0: Ah, think I'm in I'm... Love Again.
1: Paul Angka.
0: Paul Angkan. Saan? Ami ka magkanta?
1: Eh, ako pa yan.
0: Grado ka?
1: Yes.
0: Oh, pakawian mo naman ang XFM, ha? Mag-amon eh.
1: Napakawian, ha?
0: Amal mo man, ami ka magkanta, tapos hindi man lang sila kauyon sa iyong mga boys.
1: Depende na eh, silay.
0: Oh, sige. Kaya basta, ikaw ya, kabalo kaya magkanta ya, ha? Ari ay, Atomic Karaoke, BAM. Ladies and gentlemen, thank you. I'm in love again, Paul Angka, a.k.a. Dolphy Angka. Angka lang ka niya. Aray!

0: Pwede. Kabalo kayo masigil na magkanta, no? Para kay sino na kanta? Para kay sino na gindidikit mo ang kanta nga na?
1: Para sa tanan ko nga mga kalalakin, ha? Malaw, ay man nga ma-mention ka lang isa ka bilo.
0: Ha? Pero si Nogi Jay ang nagapangibabaw, ya?
1: Ha?
0: Si Nogi Jay ang nagapangibabaw sa iyong mga tanan na kalalakinhan nga daw hindi ko sila malipat.
1: Ato man siya sa Bacolod?
0: Ha? Siya din sa duty sa Lacson?
1: Ipo sa ipo.
0: Gagadlaw, gagadlaw. Ang kapatid ka lang sa gagadlaw.
1: Napamati na sa pala.
0: Dahil lang, good. 8:51 diri sa Canada. Hello, hello sa inyo, Troy. Amo ni hambal ko si Madam Lilani Labrador Gali.
1: Ay, okay.
0: Oh, muna siyang sa Canada nga aton solid follower sa aton nga program.
1: Sadi, hindi nga Labrador. Damo, Labrador sa may Granada mo.
0: Oo. Oh. Basi lapit-lapit sa German.
1: Basi?
0: Shepherd.
1: Yan! Damo to, Labrador sa, ano, sa Granada.
0: Seryoso?
1: Yes.
0: Makanta man ko, Guro, ay, no? Kay,
1: sige, ah.
0: Kanta ka man. Ari, ang kanta ko, Line to Heaven, ah. Hindi ko paperde kay Dolpe, ah. Kaya, wala man ta color.
1: Naman?
0: Karaoke ta, ah. Hindi kaya makomuni ka nami nga tingog, pero nami kuya mag-ano yan, ma'am. Heaven knows I've done no wrong. Ba? Pwede ka

0: Temprano kami puli, guys. Damong salamat sa tanganan nga tech on duties na nga station managers ng XFM Philippines. Negros and Panay Island, thank you so much. Boss Rem, salamat. Ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman.

0: Sample Plus Gold.
1: Ako si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
0: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Sample Gold Coffee Mix.
2: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, amuang Sample Gold Coffee Mix. Maswakit sa akong palabor. Di ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Sample Gold
0: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, gaganda ka pa.
3: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sandown Coffee Mix. Ihalo sa isang dasan ng maigit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Sandown Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sandown Coffee Mix. Mmm, sarap!
4: Balanced diet? Check! Regular exercise? Check! VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
5: Ice yan!
4: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
2: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus

0: ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santhone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santhone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibilid sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santhone kag Vitamin D3.
2: Ako si Franz ang panitang kapis. Nervyoso git ko, basta gani gay nung kusang ordinaryo nga kape. Gadu kang pagkadnervyoso ko, ipatilaw ko sa akong ambyan sa Premium D3 Coffee Mix na mian git ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, pero may akong lawas kag utok. Premium D3 Coffee Mix lang git ang kape ko.
1: Premium D3 Coffee Mix, nagkape ka na, may Santhone kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Santhone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santhone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santhone Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika. We'll be right back.

0: Kanina ba may hangin sa tiyan?
1: At masakit sa pakiramdam?
0: Kabag yan!
1: Mag Santon Plus Herbal Oil.
0: Isang pahid lang,
1: tanggal agad ang kabag.
0: Santon Plus Herbal Oil.
1: Ang pamahid
0: na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
0: Santon Plus Herbal Oil.
2: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santon Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santon Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C. Available na sa inyong mga sugling butika.
3: Sister Pain.
4: Ako si Nani, isa ka bus driver. Upon tubig sa nawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malitawan na magsakit ang abaga kag likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom sang Sister Pain.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, call your doctor.
3: Sa mga butika.
6: XFM.

0: Ako si Jovencio. Dala na rin ng edad, hirap ako lumakad. Masakit at nanginginig ang mga binti. Pero kailangan kumayod. Kaya araw-araw, healthy diet at nag-exercise ako. Sinasabayan ko rin ng Santon Plus Gold. Ngayon, feeling healthy at malakas ako.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan na kape, pero laindidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Ang iyang nakatamison, ang iyang nakaisog, kag ang iyang ka-aromatic, manamigid sa akon panlasa. Santon Gold Coffee Mix lang gid ang ma-recommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties, silasang mangustin, moringa, spirulina, garlic, kag may collagen pa kaga glutathione.
2: Santon Gold Coffee Mix. Ang kape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Kape at gamot, ngayon pinag-isa na. Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong gisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
4: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan, nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kumbala si Sheena Andres.
2: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
4: X!

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami minister, nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa lamang uri ng sakit.
3: Pare, pare, oo, ikaw.
4: Gusto mo bang

0: Intindihin. Subukan mo.
1: Santon Plus Herbal Soap.
2: Kain da cordero, taga butiki. Itong balas akong panit at sa niyahan ko. Karwa katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
1: Santon Plus Herbal Soap.
0: Yan nami gis.
1: Santon Plus Herbal Soap.

0: lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Santone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
2: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Xanthone Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Xanthone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea. Xanthone Gold Herbal Tea.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
5: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiintagli mabayad sa tuition mo.
4: Oh, galit. Diri yun.
5: Ay,

0: Marketing. Pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil.
1: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
0: Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil.
1: Ang galang kati-kati.
0: Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
2: Kung vitamin C, tandaan. Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Sister Pain.
4: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Hadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Eggs.

0: Plus Gold.
1: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ang ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko lang ang Santong Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santong Plus Gold.
0: Santong Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santong Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Santong Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Kape na may natural energy booster.

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3, para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo ng Italy Food Supplement. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huasca, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
1: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
2: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinaproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
1: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap. Excellent.

0: XFM.
1: XFM.
2: Yes, to health.
3: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
4: Maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health. Siyempre, nationwide po tayong napapakinggan sa ating pong programa. At hatid po ito ng Yes to Health Incorporated at ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. So muli, mga kasama yung lingkod, Sir Michelle Hines, isa sa inyong pong naturopathic practitioner. At makakasama pa rin natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, Dr. of Ministry in Alternative Medicine. At siyempre, ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
5: Magandang araw, partners, at magandang araw sa lahat ng ating mga taga-subaybay, taga-pakinig sa buong Pilipinas na nakatutok sa ating pong mga himpilan. Kumusta na po kayo? Welcome muli sa ating pong talakayang pangkalusugan. Siyempre, nakafocus tayo sa health and wellness, ano, mga preventive approach, holistic healing para manatili tayong malusog, malakas, masigla at manatiling bata, di ba? Kasi yung iba diyan nagmumukhang matanda na kahit hindi naman matanda, di ba? So makinig po lalo sa ating palatuntunan dahil marami po tayong pag-uusapan ngayon pong araw pong ito.
4: Maraming salamat, Doc. Sa mga kababayan po natin na gusto makihelubilo dito sa ating pong programa, pwede kayo mag-text sa ating pong text line. Ating pong numero 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Amin din kayong iniimbitahan po na puntahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic dito po sa Quezon City. Diyan din po, mga kaibigan, ano? Iloilo, Bacolod, sa parting Mindanao, no? Davao, Tagumati. Ang atin po mga Yes to Health Clinic, open po yan mula Linggo hanggang Biyernes. At araw-araw, libre ang check-up. So maganda na makapag-check-up po kayo dahil lagi po ating sinasabi, no? Early detection is a must. Maganda na nakikita kung ano yung mga nag-uumpisa ng mga karamdaman sa inyo pong pangangatawan.
5: Oo, kasi marami mga tao, partner, na nagsisisi ngayon.
4: Tama,
5: dahil
4: Doc,
5: hindi nila nabigyan pansin yung mga nag-uumpisang sintomas, mga palatandaan na posibleng nagde-develop na sila ng sakit. At ngayon, nung lumala na, sakalang po sila naghahabol.
4: Kumbaga, saka nagkukumahog na magpagamot. Ang problema pa naman, Doc, gusto nila instant yung gamutan.
5: Pagaling. Oo, kaya nga eh. Meron nga ako naririnig yung mga taong, kumbaga eh, dati akala nila simpleng ano lang, simpleng ubo lang, simpleng pakiramdam na panghihina, pero yun pala ay matindi na. Kaya always consult your doctor, ano, hindi lang yung mga naturopath ang pwede nyong puntahan, pangarami natin mga doktor. Ang mga naturopath ay umaalalay. For example, meron na po kayong mga gamutan, mga present medication ninyo, we can help you. Ang tawag doon sa method na yun ay integrative medicine or integrative. Iko-complement yung ating mga suplemento sa inyong ginagawang programa na nagiging mas mabisa at mas maganda yung resulta kasi nutrisyon tapos tamang gamutan ang kombinasyon.
4: Minsan sa hindi nyo ititigil. Kung ano yung meron ng mga medication kayo, continuous pa rin yan, mga kaibigan. Idadagdag nyo lang yung mga produkto natin.
5: Batiin natin yung mga taga Zamboanga. Province of Zamboanga, ano? O, kumusta po sa lahat po ng nasa Zamboanga? Di ba salita dyan parang
4: Chabacano? Oh, broken Spanish.
5: Buenas noches, tama ba?
4: Ayun, tama.
5: Tumama din.
4: No, maganda ang pakikinig po ha, sa lahat ng mga Zamboanganyan na kababayan po natin dyan. Ha? At sa lahat, kung saan man nakakabutakan din pong programa, malusog na pakikinig sa inyo po lahat mga kaibigan. At syempre, magkatalakay na naman tayo ng isang karamdaman. Ito pong sakit na ito, Dok, eh, marami din sa mga kababayan natin na nakakaranas ng ganitong uri po ng sakit. Pero bago yun, ha? Kung meron po kayong mga katanungan, just text lang sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545.
3: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santon Plus Gold.
0: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
3: The Secret of Health. Secret of Health. Health Info.
4: Health info po na tayo, dagdag kaalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan. Madalas na ba kayo nakakaranas, mga kaibigan, ng pagsakit ng inyong pong tiyan pagkatapos o bago kumain? Ako, marahil eh meron na pong namumuo na karamdaman na ulcer or tinatawag po na peptic ulcer sa inyong pong pangangatawan. Alam nyo ba, according sa latest ano, na data ng World Health Organization, ang mga kababayan natin ha, na nakakaranas or nasasawi sa karamdaman po nito is umabot ng 6,865 annually, mga kaibigan. No? Also, sa mga kababayan natin na ganito po ang uri ng karamdaman, hindi dapat ito baliwalain, Doc. Ano? So, atin po yung konsulta kay Doc Algie, bakit po ganito karaming mga Pilipino nakakaranas ng karamdaman na ulcer at paano ba i-handle yung ganitong uri po ng sakit, Doc?
5: Ayan, magandang tanong yan ha. Kasi itong ulcer, mga kaibigan, especially itong peptic ulcer, ay isang multifactorial na ano-ano, na disease kung bakit siya nadidevelop. Pero ayon sa mga clinical studies, ang pinakang number one na panganib na associated sa relapse or pabalik-balik na ulcer, itong paninigarilyo at saka yung pag-inom ng alak. Kasi alam mo, once na nagsigarilyo ka, yung chemical noon can directly damage the lining of your stomach and also yung alcohol. Di ba? Pag ininom mo yung alcohol, talagang tatamaan yung ano mo kasi matapang yung alcohol. Injurious yun sa madaling salita. So yung peptic ulcer, ito po ay isang open sore o isang kung tatagalogin natin, isang gasgas o sugat na bukas, na open. Na imagine niyo na meron kayong gasgas sa inyong mga balat sa loob ng ating lining o yung pinakang protection ng ating pong sikmura, doon po siya tumutubo, doon sa stomach area or sa upper portion ng ating stomach or sa ating small intestine. So, pwede siya nagkakaroon ng ganong ulcer. Pag tinawag na ulcer is generally, ang ibig sabihin niyan, gasgas or sugat. Sa ating pong parte ng sikmura or daluyan ng pagkain. So, merong mga peptic ulcer gaya ng gastric. So, yung gastric ulcer, ito ay doon mismo sa loob ng ating pong stomach. Usually, nadidevelop ito, partner, kapag masyadong mataas ang acid content ng ating tiyan. Although, ang tiyan naman talaga natin, supposed to be acidic. Na kasi yun yung panunaw yung hydrochloric acid. Pero alam nyo, nangyayari sa tindi ng acidity na hindi normal, pwedeng nadadamage na rin yung lining na ating sikmura kalaunan. Ano? May mga reason yan. Yung next is yung tinatawag na duodenal ulcer na ito ay nangyayari doon sa loob na bahagi ng upper portion ng ating pong small intestine, yung duodenum na tinatawag. Ano? So ito ay nangyayari kapag ikaw ay may problema doon sa digestion mo rin at masyadong irritated yung iyong duodenum. So ang mga palatandaan na ikaw ay nagde-develop na ng any kind of ulcer, ang pakiramdam mo sa tiyan mo parang mainit, na masakit. Tapos yung iba diyan parang pakiramdam nila bloated sila. Laging mahangin ang tiyan, laging nagdidigay-digay, di ba? Pag nagdidigay tayo, sabihin, thank you Lord. Hindi pala natin am, hindi pala grasya, disgrasya pala yun. yung lagi yung nagbe-burp, burp ka ng burp. Ano? Tapos meron kayong intolerance sa mga fatty foods, okay? Yung iba naman, mayroong heartburn, yung pakiramdam na parang ang init at masakit yung dibdib nila. Dahil doon sa umaakyat na acid na nakaka-irritate na doon sa ating upper portion ng sikmura.
4: Yung iba, Dok, ang suspecha nila, may sakit sa puso. Kasi parang may pumipitik-pitik sa dibdib nila.
5: Saka almost ang kaya nga heartburn, kasi doon mararamdaman sa mismong tapat ng dibdib mo, sa puso mo area. Pero magkaiba din naman yung symptom ng sakit talaga sa puso. Kung i-compare mo itong ulcer and hyperacidity. Yung iba naman, lagi silang nakaramdam ng parang nasusuka, lalo na sa umaga. Ano? Parang lalaki pero parang naglilinis sa umaga. Yung mga iba, kapag ang ulcer ay severe o matindi na, syempre pag may ulcer partner, dumudugo yan. Yung iba, sumusuka ng dugo or dumudura ng dugo. O pag dumumi naman sila, kasi once you have internal bleeding because of ulcer, hindi naman lalabas yan sa dumi mo na pulang-pula. Ang usually yung stool mo, blackish and dark brown because yung dugo na napatay na dugo na. So yung pagsusuka ka, pwedeng dugo kasi nga kung sa stomach ulcer na nagkakos ng bleeding. Yung iba naman, pwedeng yung paghinga, nahihirapan sila. Yung iba, himatayin, magutom lang ng nahihimatay na, yan ay palatandaan na pwedeng may problema ka sa tiyan. Yung iba naman ay madaling sumuka, masuka. Yung iba nagkakaroon ng unexplained weight loss o pumapayat ng hindi naman nagda-diet kasi nga pwedeng meron silang internal bleeding or nagbabago yung appetite nila. So alin man po doon ha, it's a red flag that you need to go to your doctor for check-up kasi pwedeng sabihin ng doktor mo, endoscopy ka, di ba? Para malaman kung meron kang ulcer or titingnan nila yung iyong laboratory, pati yung iba't ibang kailangan nilang i-check sa inyo.
4: Mas maganda kasi, Dok, nakakapacheck up talaga, no? Kasi merong ibang mga symptoms na nagmimimik dun sa symptoms ng ulcer, like gastritis, dyspepsia, at iba pa na mga problema sa atin pong digestive tract, mga kaibigan. So, pag naranasan nyo po or nararamdaman nyo yung mga nabanggit ni Dok Algie, much better po pumunta sa atin pong mga Yasuo Clinic or pumunta sa pinakamalapit na paggamutan sa inyo pong lugar.
5: So ano ba mga dahilan niyan, partner? Usually ang ating sikmura protected yan ng tinatawag na mucus lining. May yung lining ng stomach natin made up of protein yan. Pero ito hindi nasisira dahil ito ay protected ng mucus lining. So ano nangyayari? Yung peptic ulcer, nangyayari yan or any kind of ulcer kapag nasisira na yung coating at kinakain na ng acid yung ating mismong digestive tract or yung ating lining ng ating stomach. So, ang dahilan niyan, common causes ay yung tinatawag nating H. pylori bacteria or Helicobacter pylori. Isang uri ng bacteria na ito ay pwedeng nabubuhay dyan sa ating sikmura. Yun ang sumisira dahan-dahan doon sa lining o protective coating, kaya yung acid nasisira niya yung mismong yung mismong sikmura natin. Okay, so yan yung H. pylori, nanggagaling yan doon sa mga kinakain natin. Ito kasi highly resistive ito doon sa digestive acid natin, itong H. pylori na to. Okay, dumadami sa sikmura natin, so yung nagiging destructive na yung kanyang nature sa loob ng ating tiyan. Or yung iba naman, na hindi naman nire-reseta ng doktor yung mga tinatawag nating NSAID, non-steroidal anti-inflammatory drug, yung mga painkillers. Yung iba dyan, konting pain lang, inom na agad ng gamot. Lalo na kung hindi naman ito reseta ng doktor, maraming tao kasi medyo ayaw makaramdam ng pain, inom ng anti-inflammatory medication. Na kaya nga ito, di ba, sabi, inumin mo ito ng may laman ng tiyan. Kasi nga, it can irritate or damage the lining of your stomach kung iinumin mo ito ng walang kasama. Ito yung pangalawa sa listahan ng dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng ulcer.
4: So, sa mga kababayan po natin, na mayroong ganitong uri ng karamdaman or nakakaranas kayo ng ganitong uri po ng sakit, mga kaibigan. Hindi rin po, Dok, tawag nito, hindi rin dapat na magkakain ng kung ano-ano mga bagay na kontra doon sa inyo pong karamdaman na yun. Kumbaga mayroong mga may guidelines ka dapat na susundin, especially to your food.
5: Oo. For example, ikaw may ulcer na. Bawal na bawal yung sigarilyo dyan. Ay, into nyo yan. Kasi ang sigarilyo nag-ano ng saliva at ng acid. So, nag-aggravate siya. Pangalawa, yung alcoholic drinks. Bawal na bawal yan. Next is yung stress, iwasan nyo. Kasi karamihan ng mga, di ba, yung mga karamihan daw na mayroong ulcer, yung mga nag-uopisina, office workers. wala masyadong exercise pero yung stress sobrang taas.
4: Mm-hmm.
5: So nagkakaroon sila ng tendency to develop ulcer. And another thing is, kung may ulcer ka na, iwasan mo yung spicy food.
4: Mm-hmm.
5: Sorry ha, pero yung spicy food healthy naman yan. Kaya lang yan ay kontra sa inyo dahil may sugat na lining ng mm-hmm. ano mo eh. So para kang naglagay ng sili sa ano
4: sa balat
5: sa balat mo
4: na may sugat.
5: So, talagang magre-react yun. Mm-hmm. Although it can help pero matindi yung pain.
4: Nakaka-irritate.
5: Oh, nakaka-irritate talaga. O kasi maraming ano yan ha, pag lumalala yan, daming complication ha. Mm. Kailangan po ito ay mahadlangan kasi marami ang namamatay sa komplikasyon katulad ng bleeding, internal bleeding, o yung perforation ng stomach wall, yung sugat. Yung minsan, yung iba, hindi na sila makakain na maayos, hindi na makalunok na maayos kasi nga namamagana yung esophagus area nila. So pwedeng may obstruction na yung daluyan ng pagkain. At ang pinakamahirap dyan, kapag yung nasira talaga yung lining ng stomach mo, napaka-sensitive. Just imagine, gutom ka, masakit. Busog ka, masakit pa rin.
4: Yun nga.
5: Saka ang hirap i-alisin yung cycle ng acidity, mga kaibigan. Kaya nga, pag may mga acidic, lagi nating ina-advise, kailangan nyo talagang mag-undergo ng program na pwedeng ma-rehabilitate yung digestion ninyo at dahan-dahang mag-heal. Ang kalaban ng ulcer ay yung heavy na food, yung lagi tayong kain ng kain. Tapos yung nalilipasan tayo ng gutom. So, very sensitive and very critical kung hindi mo masisimulan yung tamang paraan ng paggamot sa ulcer.
4: Matanong ko lang, Doc, ano? About yung, ano pong opinion niyo, Doc, dun sa evaporated milk? Yung mga gatas?
5: Actually, lalo siya nagpapataas ng acid.
4: Nako.
5: Oo, may mga
4: kasi
5: tao
4: merong kasi. Merong iba, Doc, nagsabi, ito yung ano, ito maganda to sa ulcer. Mas nakakatulong daw yun ng uso sa ulcer.
5: Sa ilang klase ng ulcer that are maybe hindi malala, mararamdaman nila, parang nare-relieve sila. Pero lalo na kung meron kang tinatawag na lactose intolerance, mas mahirap nga. Kasi alam nyo mga kaibigan, ang milk is okay, especially kung bata ang iinom. Because they have the capacity to digest milk. Dahil sila nga yun ang design niya ng tiyan nila eh. Pero yung mga matatanda na, mga elderly na, we have the normal digestion process, nagre-react na tayo sa milk.
4: Naku.
5: So, hindi siya actually advisable, lalo na kung meron kayo talagang problema sa sikmura. Kasi akala natin, nagiging okay tayo.
4: Akala natin nare-relieve. Kumbaga yung iba, Doc, pag nare-relieve, akala nila okay na.
5: Mm-hmm. Yung cycle kasi niyan, lalong ano eh.
4: In the long run pala.
5: Napapatindi eh.
4: Naku.
5: Oo. Kaya nga, medyo, sa totoo lang, honestly, medyo mahirap-hirap itong ulcer. Kasi nga, ito ay mismong tinamaan yung, kumbaga sa ating sasakyan, yung fuel tank mo.
4: Oo.
5: O yung supply ng fuel mo. Talagang malaki ang discomfort mo dito.
4: Ayan na. Ayan sa mga kababayan po na nakakaranas ng ganitong uri po ng karamdaman. No, maging maingat po tayo. Unang-una sa atin pong mga kinakain, kasi lahat naman ng kinakain natin is dumadaan dito sa atin pong tiyan. At ganyan na rin sa atin pong stomach. Mga kaibigan. Kaya kung hindi natin pipiliin yung mga pagkain na nakakatulong at yung mga pagkain na nakakapagpasama o nakakapagpalala sa atin pong kondisyon, hindi po basta-basta makaka-recover ang atin pong pangangatawan dito sa ganitong uri po ng karamdaman, ha? So, the best na ma-advise natin sa ating mga kabayan, unang-una, pwede po kayong pumunta sa mga health practitioners na malapit dyan sa inyo pong lugar, mga doktor po ninyo, at pwede rin kayong pumunta sa atin pong mga Yes 12 Clinic, Doc.
5: Oo, kasi mas maganda yung early detection, eh. Sabi lagi mga sinasabi,
4: yes,
5: yun ay isang bagay na kailangan yung unahin pag nakakaramdam po kayo. Kasi yung katulad na aming mga practitioner na katulad ng mga naturopath, we have a set of protocol na pwede makatulong sa inyo. For example, yung ating Santon Plus Gold, you can take that every day. Ano, hindi siya kontra doon sa problema niyo sa sikmura. Especially yung ating premium D3, kasi ang kalaban mo kasi dito ay yung mga H. pylori. So kailangan din natin ng mga natural antimicrobial agent na pwedeng makatulong sa pagkontrol sa pagdami ng mga bakterya na yan sa ating pong tiyan. And another thing, marami pa naman mga ibang pwedeng gawin, home remedy, katulad ng aloe vera, di ba? Mga 2 pulgada ang aloe vera, i-blend mo with water, inumin mo kung may ulcer ka. O yung repolyo, ang tawag nila doon, one of the best anti-ulcer natural remedy, home remedy, yung repolyo. I-blend mo lang yung ika-4 na bahagi ng repolyo, tapos iinumin mo yon, yung katas, nakakatulong po yun. So maraming paraan. Kaya nga lang, hindi natin maisa-isa dito dahil maikli ang oras natin. So you need to consult. May program tayong ginagawa na makatutulong po sa inyo. Just consult our consultants sa kanilang mga respected na mga clinics sa iba't ibang lugar po dito sa Pilipinas. At sa Quezon City, meron po tayo na may daily consultation na po tayo sa ating mga Quezon City o sa ating branch sa Quezon City.
4: Mm-hmm. Okay, yan. Sa mga kabayan po natin, ha, pwede kayong mag-take ng ating pong mga produkto. Dagdag ko lang doon, ano, yung sa ating pong premium D3, very beneficial siya sa mga kabayan po natin na meron pong peptic ulcer. Aha. Because number one yan, nasisira, ano, yung protective lining dun sa ating pong stomach area. Alam niyo po ba na ang VCO, mga kaibigan, ay nakakatulong po yan siya sa pag-repair ng mga na-damage po na yun na protective lining sa ating pong stomach area. Kumbaga parang tumatapal siya, Dok, ano, dun sa mga ano, mga nabubutas na protective lining sa ating pong stomach, mga kaibigan, no? So napakaganda yan. Plus meron pa po yan siyang ano, antiviral, antibacterial effect sa ating pong pangangatawan, mga kaibigan, no? So i-take niyo po yan, ang ating ultimate trio, ating pong Santong Plus Gold, ang Santong Vitamin C natin, napakahalaga din po, ano, para ma-balance naman yung acidity sa ating pong tiyan, mga kaibigan, no? Hindi sobrang acidic, kasi pag sobrang acidic po, mga kaibigan, yung parte ng katawan natin, like yung ating pong stomach, yung ating pong bladder, urinary bladder natin, alam mo ba na the more na acidic yung isang parte ng pangangatawan po natin, the more na mas napakabilis ng breeding ng mga bacteria po doon. Gustong-gusto nila yung mga area po na yun, mga kaibigan, no? At the more na i-alkalize mo yung area na yun, mga kaibigan, is the more na hindi ano, makakatagal yung mga bacteria na naandun, mga kasama, no? So napakaganda ang ating pong Santone Vitamin C para sa mga kabayan natin na meron pong ganitong uri ng karamdaman, no? Na meron pong peptic ulcer, kung sa stomach man yan or sa inyo pong duodenum, i-take nyo po, mga kaibigan, ang ating pong ultimate trio. So, bibili na po yan sa pinakamalapit na butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar.
3: The Secret of Health.
4: So, mga kabayan natin, kung meron kayong mga katanungan, just text lang sa ating pong numero, ating pong text line 0969-609-6545. Pero bago yan, atin pong unang pakinggan ang mga napasaya at natulungan sa pamagitan ng pag-inom ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Magandang araw po, ma'am. Ano pong pangalan po nila, edad, at saan po nakatira?
2: Ako si Norlene Reyes Oro. Taga Molino, Bacoor ako. Tapos, nandito ngayon sa, ano, sa Hong Kong. DH ako dito.
4: Bakit po kayo, ma'am, napasubok ng atin pong mga produkto? Pwede po bang maikwento po sa amin?
2: Kasi, ano, nag-diagnose ako nung 2018. Mm-hmm. Diagnose ako sa breast mass. Mm-hmm. Tapos, parang na, ano ako, na na-stress ako kasi syempre yun nga ang ano eh, nakakatakot kasi dalawang breast ko eh. Tapos ngayon pagka nag-check up ako, time na ng check up ko, pagkatapos ng dito tanong ko yung doktor, sabi ko ano nangyari sa ano ko, sa breast ko. So, nataranta ako, na-stress ako lalo dahil tinanong mo, sabi niya I don't know, maybe cancer, maybe not. So yun, kasi tinatanong nila yung ano, kung sumasakit, tapos pag may tumutulo, eh wala sa sign eh. Basta nahipo ko lang na gano'n, may bukol. So, hindi niya ako masagot ng direct.
4: Tapos nag-take kayo ng produkto natin. Ma'am, mga gano'n na kayo katagal umiinom ng mga produkto po natin?
2: Since 2018, bago magtapos ng 2018, yun, nag-start na ako kasi narinig ko doon kay ano, Rapitol po. Kasi sabi niya pang patunaw doon ng mga bukol sa breast o kung saan man. Kaya yun, narinig ko yun mula noon, uminom na ako noon.
4: So, kumusta naman, ma'am, ang pakiramdam niyo po after makainom na mga produkto natin?
2: Iba yung pakiramdam, masarap ang pakiramdam ko nung mula nung nakainom ako ng nitong paglabas ng gold at saka itong vitamin. Ang binili ko una muna kasi bago lang itong D3.
4: Apo.
2: Ano muna, gold at saka itong ano, ilang vitamin C, yan ang ininom ko. Pero sinusunod ko yung sinasabi ni, kasi nakikinig ako every night, di ba? So sinusunod ko yung pinapakinggan ko yung sinasabi ni Doc Algi kung ilan ang inumin, kaya yun ang inano ko, initinitik ko. Yung gold is 3 times a day, 2 capsule. At ang ano ng vitamin C naman, 3 times a day, 1 capsule. Tapos ang D3 naman, 2 times a day, 2 capsule ang iniinom ko. Sinusunod ko na yung sinasabi niya. Mm-hmm. Kasi bukol nga yun eh. Pero wala. Pakiramdam ko wala na. Wala na siya. Oo, ang lambot na ng dudo ko. Di ba pagma ano, kasi dati matigas eh. Ngayon, ang lambot-lambot kayo ng dudo ko ngayon. Wala na. Pero yung bukol talaga na nauna-una talagang dito, ano, lumiliit siya, lumiliit. Naramdaman ko talaga. At mararamdaman mo siyempre sarili mo, di ba? Opo. Dati ang laki-laki nung na-diagnose ako, malaki. 2.2 cm yata yun nung nakapait nila ito.
4: So ngayon ma'am, wala na kayong nakakapakapa na bukol. Parang normal.
2: Yung maliit na lang sa awa ng Diyos.
4: Wow. So ano pong ma-advise nyo ma'am sa mga kababayan din natin na mayroong problema din katulad po ninyo?
2: Sana pag narinig nila, edi bumili din sila ng Santum Gold. Uminom din sila ng Santum Gold, vitamin C at saka D3. Kasi talaga yun, ito sa akin, kita mo naman, pinasa ko sa iyo lahat yung ano ko. Kaya dapat ito, ganun din ang gagawin nila. Okay. Para ako kahit na wala naman bukol yun ang inumin ko. Kasi mas maganda sa katawan. Masarap. Ngayon ma, 60 na ako, papakiramdam ko, wala akong naramdaman. Ang sarap na pakiramdam pa nakainom ako, hindi parang hindi ako napapagod. At saka ang sarap na tulog ko. Okay.
4: Maraming salamat ma'am sa pagtangkilik sa mga produkto natin. Ano po uling pangalan po nila ma'am, edad at saan po nakatera?
2: Norlin Reyes Orota ko, taga Molino Bacoor. Tapos 60 years old na ako ngayon.
3: Supple Plus Gold.
6: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko na ng Santum Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santum Plus Gold.
3: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santone Vitamin C. Mabibili sa iyong mga suking butika.
7: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Bilang isang call center agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malaya sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong titik ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
7: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
3: Vision Next! Marami na ang natulungan!
9: Problema ko sir, yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung pala, sa akin na pala yung ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus kasi nirecommend sa akin yun ng kaibigan ko. Masaya ako sir kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
3: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika. Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
10: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko. Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. Available nationwide. Ang mas pinalakas at mas pinabisa na Santon Plus Gold, Premium D3 at mga produkto ng Yes to Health Incorporated ay mabibili na sa buong Palawan. Sa Puerto Princesa City, Drugman Drug House, Biochemist Pharmacy, The Generics Pharmacy, Ching's Drug Store, Red Leaf Pharmacy, CureMed, Nurse Care Pharmacy, Skype Drug Store, St. Teresa Pharmacy, La Medicina Pharmacy, Life Care Pharmacy, Mom's Heart Pharmacy, MedZone Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Firmamed Drug Store, Western Pharmacy, CSB Drug, Beth Care Pharmacy, Gendis Pharmacare, at Best Life Pharmacy. Sa Rojas Palawan, Zian Pharmacy, Olem Drug Store, RSM Drug Store, at Ruxcom Pharmacy. Sa Taytay Palawan, Peace Drug Store, sa Aburlan Palawan, Lechauco Pharmacy, at Fareñas Pharmacy. Sa Nara Palawan, Cheng's Drug Store, at TGP. Sa Quezon Palawan, TGP, at Santan Drug Store. Sa Rizal Palawan, Ragunton Pharmacy, sa Sofronio Española Palawan. Sa Butika Fresha, Butika Plus, at Brel Pharmacy. Sa Brooks Point Palawan, Brel Pharmacy, Socrates Pharmacy, at Beth Care Pharmacy. Sa Bataraza Palawan, Kenres Pharmacy, Twin Sun Pharmacy, Twin Son Pharmacy, at Alena Pharmacy. Sa Rio Tuba Palawan, Cheng's Drug Store, at sa Balabac Palawan, Themelands Pharmacy. The Secret of Health.
4: Yan, para sa mga kabayan natin na mahilig uminom. na mga coffee. Ano, pagka malamig ang panahon, maulan-ulan dok, ano? Napakasarap humigop ng mainit-init na kape. At sa mga kababayan natin na mahilig magkape, pero nakakaranas na ng iba't ibang uri ng karamdaman na yung iba dok, gustong umiwas. Kaso nga lang, inasanay na sa pagkakape, kaya kahit na medyo bawal, eh okay na lang.
5: Kaya nga ginawa natin, instead na pagbawalan, pinaltan.
4: Ayun.
5: May tinatawag na alternative. At yung kape na habang hinihigop mo, hindi lang masarap ng pakiramdam mo dahil sanay ka eh. Kumbaga sa termino ng iba eh, na-adi ka sa kape. Ito po masustansya pa. Kumbaga hindi ka na nagigilty na ikaw baka magpalpitate or anything na hindi mo magustuhan. Ano? Pero nagiging healthy ka habang ginagawa mo po yung regular habit of drinking coffee every day. Kaya try nyo po ha. Para mapatunayan, kasi marami ito eh. Itong kape natin, one of the best seller na laging nauubos. So, ang dahilan, marami po mga kababayan tayo ang natutuwa sa kanilang experience pagkakape ng ating napaka-sustansyang coffee.
4: And syempre, kaya nga naging paborito ni Senator Bato de la Rosa. No? Ang ating pong Samsung Plus Coffee Mix, mabibili na po yan sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar. Naku, Dok, wala na po tayong oras.
5: Yeah.
4: Napakabilis ng oras po natin. Baka meron kayong pahabol, Dok, na mensahe sa ating mga avid listeners.
5: Sa mga nagtatanong, ha, balikan natin bukas yung inyong mga katanungan. Mm-hmm. Salamat po ng marami sa inyong pagtutok sa ating palatuntunan. Nawa po'y nakatulong kami kahit papaano para maibsan ang inyong alalahanin at malaman ninyo kung ano ang inyong gagawin para matiling healthy at walang mga sakit na nagpapahirap po sa inyo. Hanggang sa muli, salamat po at nawa po'y patuloy kayong pagkalooban ng Panginoon ng malusog na pangangatawan.
4: Maraming salamat, Dok. Maraming salamat sa lahat ng ating pong mga avid listeners sa mga nakakabot ng ating pong programa. Bukas po muli, magkarinigan po tayo dito sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Kasama po ang inyong lingkod, Sir Michelle Hinas, at syempre kasama si Dok Algy Bakla. Hanggang sa muli mga kaibigan, magandang araw sa atin pong lahat. Ang aming dalangin, ang Panginoon nawa magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
3: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
7: Alagaan ang puso bago pa mahuli ang lahat. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may bawang na kilalang tumutulong sa cholesterol management at spirulina na may nutrients para sa cardiovascular support. Isang simpleng hakbang para sa mas malusog na puso. Santon Gold Herbal Capsule.
3: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Aroma at lasa, benepisyo at presyo. Panalo ka dito, Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee. Ang kape ko, Southern Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Southern, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Southern Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
11: Vision Next! Marami na ang natulungan!
12: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
11: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil
13: o bibili sa mga butika.
14: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas ito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
15: Santon Plus Herbal Soap.
16: Ito si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong balas akong panit sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
15: Santon Plus Herbal Soap.
17: Yan nami, Gis!
15: Santon Plus Herbal Soap.
18: Kung mamati ka sa XFM.
19: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila akong agi.
18: Kung mamati ka sa XFM.
19: Pero subong nga nagapamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang! Sugod ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
20: Yeehaw! XFM.
21: Exciting!
22: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Mayaga Pilipinas, mayaga Western Visayas, ini ang palatuntunan Exciting Pilipinas, nagkapalayag sa kanginan sa 100.7
1: Exciting Pilipinas!
0: 100.7 MHz sa mga lilisuan sa inyong mga radio na FM band. Sa mga nagpamati sa aton sa Transistor Radio, kagsila sining mga monitor sa salakyan, mayaga halong sa mga dalanon nga inyong ginaagyan subong. Medyo madulong pa nga itong kagagahon, wala sang ulan nga nagtupa, pero matulutugnaw ang huyop sang hangin. September 11, mga abyan, adlaw kita nga Biyernes 2026, the last working day of the week para sa mga empleyado sang gobyerno. Pero sa mga pribado nga mga empleyado, tuloy-tuloy pa ang trabaho, tub-tub, was nga adlaw. Isa ka oras kag tunga nga paghatag naton sa inyo sa mga exciting nga mga balita, exciting nga mga informasyon kag mga istorya diri sa Exciting Pilipinas. Makita kag mabatian ninyo kami sa duha namo ka mga Facebook pages nga amo ang XFM Iloilo 100.7 kag XFM ang Radio Patrol Iloilo. Bangod mga katropa, sang pagbago-bago sang panahon, uso sumung ang trangkaso ubo kag sipon. Dapat aga pa. Protektado na kita sang vitamin C. Ang vitamin C, mga ben nga alkaline based, amo ang Santon vitamin C. Aga pa, bisan wala pa kita makakaon, wala pa kita makapamahaw. Kun luyag ninyo nga makaangkon sang proteksyon para sa trangkaso ubo kag sipon, dapat mag-Santon vitamin C. Pagod malikawan ang mga trangkaso ubo sa mga hospital subong damo sang mga pasyente nga nagasuprir sang trangkaso ubo kag sipon ang kalabanan mga kabataan, pero wala man sang exemption sa mga tigulang. Kapin pa kung mga mahina na ang ilang mga immune system. Amo inagani mga katropa, mag-Santon vitamin C nga alkaline based nga vitamin C kag mag-premium D3. Kini mga katropa nga kupol kun ini nga pare sang aton nga supplement, makatag sa aton sang total protection batok sa mga pamalatian, viruses kag mga bakterya nga mahimo nga magsalakay sa aton nga lawas.
1: Exciting.

Doon nga pag panglagad, ano ay han ang mga nagkalanabo sa nagliligad niya September 11, no? Well, sa pangkalibutan nun, nga pagpasiplat naton sa kasaysayan mga katropa, ang mga inasiling naton, eh, may mga makuha kita din nga pagtulunan sa aton nga kasaysayan. In our history, today in our history, mga abyan, September 11, siguro, iban sa inyo, makadumdum pa. Nga sa tung 21, mga abyan, on September 11, amo na yung ginatawag nila nga 9-11 attack. Kung madumduman pa ninyo, siguro ang may mga katrupa, may mga paryente nga mga abroad, ilabi na sa New York, mga abyan, amo ini ang madumduman ninyo karon nga adlaw. On September 11, 21, pila katuig na katrupa nga Alex ang nagligad. 19 ka mga terorista nagikan sa Islamic Extremist Group, mga abyan, mga katrupa nga Al-Qaeda, nga ginpundar ka ginsuportahan gingastuhan ni Osama bin Laden. Nag-hijack sang apat ka mga commercial passenger airplanes, di pasahero ha. Kag ginpatigayon ang coordinated nga suicide attacks batok sa Estados Unidos. Duha ka mga eroplano, mga katrupa, ang naglupad kag nag-igo sang bantugon nga buildings, isa sa mga landmarks sang Manhattan, New York, sa downtown area nga amo ang World Trade Center sa New York City. Sa sulod lamang sang duha ka oras, mga katrupa, ang ini nga mga towers o kunang Twin Towers nga amo ang World Trade Center sa New York, in 2 hours, mga katrupa, ang ini nga mga buildings nag-collapsed, na-demolished. Nga sa diin, sa Lower Manhattan, naman ang ginatawag nila nga downtown. Kaya wagkanto ka sa Manhattan, sa New York City, 3 ka mga district na eh. Downtown area, sa Edalom, no? May ara nga Midtown, may ara nga Uptown. No? Dira sa Midtown, tidira mo makita ang tanan-tanan nga mga commercial buildings, ang mga malls, mga restaurants. Dira mo man makita ang mga night spots, no, sa Midtown. Pero sa downtown damo man, sa uptown damo man, no, ang dira sa Midtown, dira mo man makita ang New York Times, the Steel Jungle na tawag nila, no. So amo ini, mga abyan, sa tong 21 Twin Towers na World Center gin atake sang duha ka mga eroplano o kun apat ka mga eroplano ang nag-coordinate sa pagpangatake sa New York City. Within 2 hours lang nag-collapse ning Twin Towers, mga abing, nga nag-demolish sang World Trade Center sa Lower Manhattan. Ang ikatatlo nga eroplano, kung madumduman pa ninyo sa atong kasaysayan, umigo sa Pentagon sa Arlington, Virginia. Daw sa gwa-gwa lang a porsyon sa Washington DC ang mga pasahero kag mga crew sang ika-apat nga eroplano nagpakigbato pakuntani sa mga hijackers. Dito sila tumupa iya sa may Shanksville, Pennsylvania, no? Coordinated ning apat ka mga eroplano, passengers airplane. Kay balok ka mo mga katrupa, tuman kasubo ini nga natabo kay nga sus sa sadto lang adlaw, 3,000 ka mga tao ang napatay sa 9/11 terrorist attack. Lakip diri sa mga nagkalamatay sa 3,000 amo ang 19 ka mga Al-Qaeda terrorists. Amo ining pinaka shocking event, mga abyan, sadto nga tuig sadtong 21 nga sa diin, mga katropa, ginpatigayon ang 9/11 terrorist attacks. Grabe to nga pag-cover nationwide o worldwide. Lagi na kabig, mga abyan, pinaka masubok kag pinaka masiligni nga krimen nga na-witness natin during the time. Ang presidente sa to, si George Bush. Amo atong tinion nga nagdeklarar si Pangulong George Bush sang war on terror.
naglunsar mga abyan sang invasion sa Afghanistan nga ginapatihan dito naghalin si Osama bin Laden. Ang atake at the time nga ginpatigayon sang Amerika nagresulta sang pag-reorganize sang federal government. Lakip din mabiyan ang pagtukod man sang Department of Homeland Security sang Amerika. National September 11 Memorial and Museum. Ginpatigayon dumduman yun, no? Makita gani mga abyan sa video ang mga tao lang nga nagalulumpat sa mataas nga porsyon sang building. Galumpat, may kamay mo eh, no? Kay di ka maglumpat, masunog ka. 8:46 at that time, Martes ang aga, American Air Flight number 11, Boeing 767, naga, dalas ang linibo kagalon, maabiyan sang jet fuel. No? Tisipon mo bala kung daw ano ka combustible ini, no? Kung daw ano ka dasig magdakop ini sang kalayo. No? Ang impact maabiyan, nagresulta sang hinali nga pagkasunog sang among building sa 93rd kag 99th floors sang 110 kahibalo ka mo 110 110 ka panalgan ang ining World Trade Center skyscraper sa New York. So sa 93rd kag 99th floor umigo ang eroplano, hinali nga nagresulta sang kamatayon sang ginatos dayon, no, ka mga tao. Pero ang kalabanan sini mga abyan na trap sa mga elevators, na trap sa mga buildings kay dasig mo, dasig lang niya ang pagkatunaw sang among building, no. Why na gani makay ngagaw mag-evacuate iba lang panaog ng iba ni, no, sa mga ground floor siguro ti okay to, nakapalagyo pa sila. Pero kung na delay sila, tambakan gyapon sila sang rubble o kun mga debris, no? May mga TV cameras nga nakakapture mga abyan sang mga sensitibo nga mga senaryo. 17 minutes after nga nagtupa ang unang eroplano, ang ikaduhang Boeing 767 sang United Airlines flight number 175 nagpakita man sa kahawaan kag umigo man sa World Trade Center nga nag-slice mga abyan sang South Tower. Hindi, umigo naman niya sa between 77 and 85th floors. Ba mo Twin Towers mo, duha sila mo, no? Grabe sa to at the time, gagakasyak mga abyan ang mga pumuloy sa New York at the time, Martes tong adlaw mo, no? Sang September 11, mga 8:46. Bag-ulang makaabot sa mga talatapan ang mga empleyado sa mga opisina. No? So, bilang kabahin sang ano ah, sang pagpasiplat naton bla. Pero tigok man to si Osama bin Laden eh. Pila ka mga tinuig man nga trace up, no? Sang Amerika si paring Osama bla. Osama bin Laden. May ara kita da music ka through pang Alex tribute ta sa mga taga New York kag paghanduraw nila sang ilang 9/11 attack. Hindi lang subo ah, medyo sadya lang bla. Mga ambanon da lang pwede makarecall sa aton sang New York abe. Tira da katropang Rex.

Ang pagpasiplat naton sa kasaysayan sa isa sa pinaka brutal nga terrorist attack sa Al-Qaeda terrorist group na ginapamunuan, ginasuportahan ni Osama Bin Laden. Kung paano ginlagas, ginayam, kaginpatay si Osama Bin Laden, that is history already. Basta, ginopereto siya mga biyansang SEAL, sang US, Sea, Earth, Air, Land, elite group mga biyansang mga katapo sang armed forces sang Amerika. SEAL tong tumira kay Osama Bin Laden eh. Sakay to sila sa ano ganitong helicopter katropang Alex Chinook, no? Isa sa pinaka-high-tech helicopter nga hindi mabatian bla ang iyang tunog. Kag samtang gina-operate map yan ang paglagas kag pagpatay kay Osama Bin Laden, naga-monitor man ang Amerika. Sadto nga mga tinuyon map yan si Barack Obama na katropang Alex ang nag-presidente, no? Nga naga-monitor si Barack Obama mga katropa sa daw sa boardroom to ah, no? Sa ang Pentagon samtang gina-operate ang pag-ayam, pag-search kay Osama Bin Laden, tubtob nga napatay to siya. He was killed in action. Nag-attempt magbato eh, no? Ang grupo ni Osama Bin Laden. May mga damo nga mapamangkot at the time kung bala napatagid ban si Osama Bin Laden. Pero gin-prove ina mga biyansang mga operatives sang Amerika during the time kati may mga DNA test nga ginpatigayon sila eh. Kaya balaan mo sa Muslim culture, hindi pwedeng patinero ng ilapatay bla. Dapat within a day ilubong na. So hambal sang mga nag-operate kay Osama Bin Laden, ginhulog nila kuno to sa dagat. Pero antes ginulog dunos dagat, may mga samples na silang ginikuha. Agad pa matudan nga si Osama Bin Laden gidman ang ilan na captured kag napatay. Pamo may pagpangduwa-duwa, diras bakaw bla may dara, dang daw si Osama Bin Laden ginitsurya mo. Oo, galing kiti kuging niya, kuging. Pero doon si Osama Bin Laden ginitsurya ang iya nga profile. Huwag ganaan ka pagunting, huwag man ka pang barbas. Oh, daw si Osama Bin Laden, gintawagan niya siya si Bin Laden. Sa inyo lugar, guro, basi may mga kulo-ulo anggid ba? Nga profile kay Osama Bin Laden, baka dat si Osama Bin Laden nga original. Napatay rin tayo Osama Bin Laden nga original. Inaedo ko pero pariho lang, guro, kalabanan sinisailang daw si Osama Bin Laden look alike, mga kuging.

taga sa mga katropata. Happy fiesta belated sa mga taga Lambunaw. Gimbal, ahoy, kabatuan sa Diatos Lambunaw kagabi. Damo tao kag maayuman kay wala na magtupa ang ulan bla. Naging successful kag wala man sang krimen nga natabo, no.

kasagarahan naton sa mga membro sa Lambuna Municipal Police Station nga nangin aktibo kag nangin alerto man sila the whole celebration week long. Isa ka semana nga pag celebrate sa ilang sining kapistahan. Kabal ka mo, antes ang Fiesta Day, may mga night-night na bala. So far, wala man sa mga dlagkugid ng mga insidente. Ng mga crime incident, no? Sa mga banwa. Ngayong aga, sakay katrupang Enrique King Librodo, kapamati sa aton sumong padulong sa siyudad sa Iloilo. Baya ang alagyan dala sa may Tabukan, Kabatuan, diretso ka San Miguel, diretso ka sa Mandurriao, din Iloilo City. Nami agyan na da, King. Tawhay na da, din way damos lakyan blang sugata. Kaya kung medyo padulong ka na sa kagahon nga magbiyahe, tawhay man lang, no? Way traffic. May aga sa mga street sweepers na itong subong, aga pa sila nagulwa, limpyong dalan. Din pang limpyo na ang mga dalanon. Nagapabilin nga limpyo nga itong mga dalanon. Wala man sa may ito pang aulan, na muna mga katrupa nga ginapalakpakan na ng mga street sweepers na itong subong nga aga. Sa piyak na bahin mga abiyan, magapanagtaga na kita sa kwarta cash mga abiyan nga pa-premyo sa Gold Eagle Beer, premyo sa Tansan Promo. 2026, magbakalang sa Gold Eagle Beer, 320ml o kung Gold Eagle King sa inyong suki ng mga tindahan. Isulod ang Tansan sa puti nga sobre, butangan sa inyong nga pangalan, edad, address, kag inyong nga contact number. Lakip din mga abiyan ang pangalan sa suki ng tindahan nga inyong ginbaklan. Ihulog ang sobre sa mga drop boxes malapit sa inyo nga mga lugar. Diri sa Iloilo, sa distrito sang Haro, may ara kita ginpamtang nga drop box area sa Vilma Store, Barangay Tabuk Suba, Iloilo City. Kag sa BCE Store sa Barangay San Isidro, Haro. O kundi gani, diri na lang sa XFM 100.7 Iloilo Station sa Villa Consolacion, Barangay Tabuk Suba. Ang ihatag ta sa inyo nga landmark amo ang Iloilo Supermart nga Tabuk Suba Branch. Panaaw kamo da, magtabok lang, makita ninyo ang Solomon Integrated School. Then sulod kamo dira, ang una nga bangga sa wala, amo ay na ang inyo usoyon. Then magtulotangla kamo, makita nyo ang antena sang radio station. May gray color nga gate nga remote control. Kaway-kaway lang kamo da, may magabukas sa inyo. Then sulod kamo, mangkot kamo kung sa diin pwede ihulog ang ini nga mga entries. Dapat Miyerkules ang hapon, nahulog na ninyo ang inyong nga mga entries. Kay kada Huwebes, ginakulikta natin ina ang tanan nga mga entries. Kay pagka-Biyernes, nagapatigayon kita sang weekly draw. Magpamati sa XFM 100.7 Iloilo o kung i-follow up ang XFM Radio Patrol Iloilo, XFM Iloilo 100.7 sa inyong mga Facebook pages para sa anunsyo sang mga nagdalaog. Mga katrupa, taglima kalibo ka peso sa kada semana ang aton nga panagtag sa mga mapalarong nga tagdaog. Sa grand draw, may nagahulat nga cash, grocery items, mga cellphones, kagiban pa nga mga papremyo. Ang ini nga promo ang magadugay tub-tub sa Pebrero 20 sa masunod nga tuig. Gold Eagle Beer ha, either 320ml o kung Gold Eagle King. Barato gawa ang presyo sang Gold Eagle mga katrupa kumpara mo sa iban nga mga beer. Pareho man lang ng igo niya. Malahalon kag baratohon nga beer. Diri ka na lang sa medyo bahado nga presyo pero dalagko naman nga mga papremyo. Pero kung luyag nyo pagid nga madugangan ang cash price ninyo, kundi lima na to kalibo ka pesos, ari pagid o. Oh. Ari pagid. Managtag pagid ang XFM Iloilo sa aton nga promo nga santo ng XFM ilibu-libong papremyo mga katropa. Kundi may lima na kamo kalibo ka pesos to nga nadaog sa Gold Eagle Beer, ari pagid, dugangin nyo sang tag 3,000 pesos. Magbakal lang sang mga masunod nga produkto sang Yes to Health Incorporated nga amo ang mga masunod. Isa ka blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Santon Vitamin C. Ang alkaline-based bala nga vitamin C, ining vitamin C mga katrupa, nga imno ninyo, bisan wala pa kabulo, kapamahaw, pwede gini nyo ini mainom, no? Ang Santon Vitamin C. Alkaline-based nga vitamin C. Isa ka blister sang Turbo Food Supplement for Men. Ang Turbo bala, ining nagapabalik balas ang nagakayaban ninyo performance sa kama nga daw iya sang huramentado nga kabayo. Daw iya sang
rabbit nga desperado. Kita nyo, magbimbang ang rabbit nga desperado daw kilat. Kag daw iya sang sadista nga pato. Amo ina ang resulta. Kung magtira ka sang santon o kung sang isa ka tableta o ko kapsul, isa lang ka kapsula sang turbo food supplement for men, 30 minutos antes mga bian ang championship derby. Ina ya may chance kapag mag-champion. Oh. Isa ina ka entry ha, isa ka blister sang turbo food supplement for men. Then may ara pagid 5 ka sachet sang Santon Gold Coffee. Will entitle you to one entry mga katrupa. Ang ini nga entry mga bian, ini nga mga produkto ibutang ninyo. Agud to nga mangin entry ninyo, isulod nyo sa puti nga sobre. Butangan man sang kumpleto ninyo pangalan, address, contact number kag ang pirma. Ihulog mga bian sa mga drop boxes sa mga XFM stations nationwide. Diri sa Visayas, may ari kita XFM stations sa Negros Island kag sa Panay Island. May 3,000 pesos kita nga inog panagtag sa kada semana. Pero sa grand prize naman, medyo tumataging tinga, 50,000 pesos bilang first prize. 30,000 pesos naman bilang second prize, kag 20,000 pesos bilang third prize. Magapanagtagpagit kita sang tag 3,000 ka pesos. Bilang consolation prize mga katrupa sa napulo ka mga mapalaron nga mga consolation prize winners.

So amo ni mga pa-premium naton mga katrupa. Ah, kada semana naman ini. Ang oras 10 minutos na mga binanakaligad sa takna ng 5 sa aga sa pagpangalaga naton sa platuntunan ng Exciting Pilipinas. Ang ini nga bahay na inadulong sa inyo sa Clear Skin Herbal Beauty Soap. Ang Clear Skin Herbal Beauty Soap mga binamunin nagapaputi sa inyong panit, nagapahami sa inyong kutis, bata, dalaging ding, tigulang, puyidigid, makagamit sini. Sa mga kababayanhan nga naghandom nga maghami sa inyong kutis, magputi ang inyong panit, sa mga dalaga, sa mga medyo laon-laon ha, sa mga byuda, mga siparada, kag sa mga DC, disisinta, disinkwinta, disitinta, pwede pa ni sa inyo ang Clear Skin Herbal Beauty Soap. Nagapahamis ang kutis, nagapaputi isang panit, no? Basta gamito lang ninyo, adlaw-adlaw, inusno sa guya, sa inyong lawas, makita ninyo sa sulod sa isa kasimana ang ebidensya. Mahamis ng kutis, maputi ang panit, ha? Kaya man, ang Clear Skin Herbal Beauty Soap, mga abyan, wala niya sang mga chemical reactions, wala niya mga abyan sang side effects, wala niya sang efekto nga malain sa lawas ninyo. Kahit ti external use mo, guya man lang kaglawas, hindi na ka mo magrisgo pa nga magpa-injection, magtumar sang kapsula o tabletas para lamang nga magputi ang panit kag maghamis. No? Sa mga kalalakinan, pwede man eh. Ah, kung gusto ninyo nga madula ang kudol-kudol sang guya ninyo, nga maghamis pla. Hindi man kinangalan sa lalaki ay magputi mo, pero ti basi pumuti plang. Sa mga lalaki, pwede na medyo mahamis nga kutis, ayos na mga mailom-ilom bala tawag nila, ano? Laki babae, pwede gid sa Clear Skin Herbal Beauty Soap. Kung luyag ninyo nga mangin 10 years younger looking kamo, magbakal sang Clear Skin Herbal Beauty Soap kagamiton adlaw-adlaw. Sarang ninyo ini mabakal sa mga butika nga malapit sa inyo nga mga lugar katulad sang Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy kag Generica. Lasingko daw sina sa ato nga pagpangalagad sa palatuntunan ng Exciting Pilipinas. Dugang pa ang mga informasyon ang ato ni hatag sa inyo abender sa palatuntunan ng Exciting Pilipinas. Magkakuha makita dugay-dugay sa situation report. Medyo man nami ang weekend tas bungo, nami ang weather. Tawala kita weather disturbance sa trupang alis sa bungo, wala no? Sa kinaandan, naapektado kita sa hangin habagat o kung ang southwest monsoon nga mabatsagan nato ng pagtupas ng ulan, irabi na sa kagabihon. Kag-tungang gabi. Lauman, tigid na. Nakadaad lamabin may pagtupa sang ulan. Siyempre, mas masubo kung nagaulan na brown out pa. Patay negosyo. Gaulan, tapos brown out pa, tapos kagid. Wala pa mapatod mabiyan sa mga power supplier sa Iloilo province kag sa city kung saan umaga takop ining rotation brownout. Inang ginabulos-bulos lang nila bala patuman ang power interruption. Balos-balos lang sa hindi man mapaktan ng oras. Nagataas ang demand sa energy supply kung power supply, electricity supply diri sa Iloilo kag sa probinsya nga hindi mabiyan ma-coop up sang mga distributors naton mga power plant kag mga power generators sang elektrisidad. That is why ginainggan yung subong sang gobyerno nga magpangita sa mga alternative source of energy katulad sang solar power. No? Magpa-install sang solar power, magluwas mga katrupa nga mabuhinan tub-tub 50 o kung halin 50 tub-tub maybe mga 70 tub-tub 80% babuhinan ang inyo kuryente nga ginakonsumo nagikan sa mga electric company ha? Kung may solar power kamo, solar panel kung luyag ninyo makasave sang 50 to 70% sa inyo ginabayad sa kuryente mag solar power na amo man ang ginaingan nyo sang gobyerno eh, no? Nga sa diin mga abyan, agod to nga hindi kita tuman nga mapiktuhan sang power interruption o kung ginatawag nga rotational brownout. Apektado sini ang mga average nga mga negosyante. Ining wala bala mga generator ah. Ang iba niya mga hotels, mga dalagko nga mga restaurants, tay pagkapatay, pag brownout automatic nagasiga ang ilang genset.
Pero te, kung mga operator ka man sa mga eatery, mga gagmay nga mga restaurants, mga kulukalan-an lang imo, ah, tapos may mga naka-estaka kada nga mga frozen goods sa imo refrigerator, kaya ka-option, lutuon mo na lang gitanan. Otherwise, malubok. Mas spoil mga pyan ang imong stock nga manok, baboy, karne o kunisda. Ang mga drivers naton sa e-trike, e-bike, basta brown out kung wala pa ka-charge, sabi. Pauway, gid. Huay biyahe, gid. Alaw, ridor sa hapon. Alaw, biyahe mo. Paano ka, be? Amo na, sumong samta nagisiga pa, ipang-charge yun na ang inyong mga gamit kay sa dili mapaktan ng mga inoras. kag sa dili mapaktan mabing ng mga lugar, nagatuman o kung ginapatuman ang power interruption. No? Tagduha ka oras. Ah. May hari gani tatlo, may hari gani 6 hours eh, no? So, 6 hours eh. May hari gani 12 hours ang unag ito, di ba? Brown out sa agala 6, gala 6 sa gabi, hindi 12 hours. Amuning resulta, may bansang pagkakulang natin sa supply sa kuryente. Ito si Leandro Libiste, 10 billion pesos ni nga prangkisa mo. Ang bilima, biyan nga ganaron. Sa ang bata ngayon nga ni Laurel Ligarda nga nagplagyo pod sa kay Irmatya. Ang bati sa gobyerno nga nag-apply sila sa political asylum sa France. O galing laban-laban, hindi ni sila ma-issuean sa ano, sang political asylum. Kay wala ni sang extradition treaty ang France kagang ano ang Pilipinas. Kag isa pa, hindi man sila ya politically persecuted. Wala man sila ginakontra sa gobyerno, wala man sila ginalagas. Ang gobyerno lang galing ya nagapanawagan nga balikan mo diha tubangan nyo kaso nyo. Paano mag-apply ka sang political asylum, i-prove mo ina mga katrupa nga ginahingabot kablas ang gobyerno, ah, political persecution ining kalabanan sang mga tawo hindi man elected official, no, ang mga tawo nga gina-persecute politically yadtong mga kritiko sang gobyerno, ang mga oppositionist, ang mga revolutionist, not necessarily nga elected public official ka, no. Kaya rason ni Leandro Libiste kag ni Laurel Ligarda sa ila application for political asylum nga kuno gina-persecute sila politically sa Pilipinas. Ti sino man ginpapati nyo? May kaso tinyo dis Pilipinas, lagyo tinyo. Apply tinyo political asylum sa France. Tapos ang kwarta nga bit-bit nyo, i-deposito nyo to sa Switzerland. Kaya dito sa Switzerland, damo bangko to mo. Ang mga kawataan nagikan sa ibang nga bayan sa kalibutan, basta may bit-bit kwarta, dito nila ginadeposito sa Switzerland. Swiss Bank. Gulpi lang nagbalati anon ang mga politiko nga ginapasakaan sa mga kaso o kung ginaimbestigaran sa gobyerno ang sa mga kaso nga plunder, kagraft and corruption. Gulpi lang yan, o gatulukar ang balatian nila yan, o. Iban gani, mabiyan sakit lang sang tiyan. Pero kung imbestigaran na, ah, permi na ginalupot.

0: Yan ang gagda lang tao nga kung tani mangin patas lang ang gobyerno sa pagpatuman sang hustisya. Either public official ka, elected official ka, empleyado ka nga ordinaryo, may mga kaso ka katulad sini dapat maabiyan palariho ang pagtamod, paghatag sa hustisya, pagpatuman sang aton nga katuguan sa kunsino man nga igapaidalom sa investigasyon katulad sa kay Romualdi Subong. Ha? Sa adin siya matupa sa ospital o sa bilangguan? Ang basang amigo ko, bilanggutana. Bilangguan. Kabalo ka mo. Plander ni Angin Pasaka nga kaso bato kay ani House Speaker Martin Romualdez. Kundi nagligat to, ginisyon sa sangwaran to barest. Sa tung lunes lang. Pero sa baylo nga sa detention facility siya idiretso. Indiretso siya mga katropa sa Cardinal Santos Medical Center sa siyudad sang San Juan sa Manila. Matapos mga abyan nga naka-experyensya siya sang mga cardiovascular illness. Hindi estable ang blood pressure. May pataas, may pababa ang iyang blood pressure. Kag nagabatyag sa sang anxiety attack. Boulevard. Kung sa bagay, may kinamatarong maabyan ang kunsinuman, no? May kinamatarong ipabulong anay ang sinuman nga gina-arestar, ang kunsinuman nga gina-akusar. Kung ginakinanglan gid nga magpa-ospital, dapat ipahamtang ini sa plastado kag maayos nga kahimtangan. Hindi bla mo na, antes ka ariston, ginabasahan ka sang Miranda Doctrine nga ikaw, akusado, may kinamatarong sa paghipos, may kinamatarong sa pagkuha sang imo abogado, pribado man, o kung panggobyerno. Kung di ka kasarang magbayad sa imo abogado nga pribado, ang gobyerno mag-provide sa imo sang abogado. Amo lang nagaling ilabad-laban spirde. Pero kung wala ka man lang gidya sang sala, bisan abogado sang gobyerno makapangapin sa imo ah. Kay may kinamatarong ang akusado, no? Sang isa ka maayong bululngan. kun may ginabatyag sa lawas, kun ginakinanglan gid ini nga ipo-ospital, ipo-ospital ah, no? Kay ti safety ang kinanglan, dapat buhi, no? Ang ginaakusar. Pero dapat man nga siguruhon mga byan nga hindi ini mangin pribilehiyo sang mga tawo nga akusado nga may poder sa gobyerno. Ang ginatawag nila bilang special treatment o VIP treatment or ginatawag nga special accommodation. Ini masami nga ma-experiensyahan sa mga akusado nga mga politiko kagiban pa nga mga may pwesto sa gobyerno. VIP treatment, special accommodation. So sa sininga kang tanan ginapatuman maabyan sang Sandigan Bayan. Kagin man duan sang Sandigan Bayan ang apat ka mga doktor ni Anay Speaker Martin Romualdez. Ginpangiyuan sila sang medical records bag-o maabyan nga desisyonan nga magapabiling gibalaw kung hindi sa prisuan o kung sa ospital si Anay Speaker Martin Romualdez. Oh, apat ka mga doktor, himo kamuda abis ang medical records nyo. Certify nyo bi nga amo gid man ni ginabatyag ni Speaker Romualdez, Anay Speaker Romualdez. Kay kun daw kun medyo ubo-ubo man lang, medyo hapo-hapo man lang, kag medyo pirmi man lang gautot ang iyang balatian, ni diretso tas prisuan. Ha? Kay madamo pa ni nga mga issues ato bangon si Romualdez eh. Ginkasuhan ni maabyan si Romualdez Ombudsman, si Anay Bicol, ako Bicol Representative Zaldico, na nagbaton maabyan sang hindi magnubo. Ari, maubo ka mo. Hindi magnubo sa 7.44 billion pesos nga kickbacks nagikan sa mga flood control projects. Kagiban pa ang mga infrastructure projects ng gobyerno. sugod sa tung 2022, tub-tub 2025, grabe no? Tatlo ka tuig lang. Nangin hundreds of millions or even billions mga byan ang natigayon nga nadula sa kabansang gobyerno. Nagkadto lamang sa bulsa sang pila ka mga politiko. Di sa kinaandan, ginpamalibaran kagin pangiwala ni Martin Luwaldes ang mga aligasyon. Gagin pasaka batok sa iya. Pero ang pagpasaka sang kaso mga byan, hindi ini pamatuod, hindi ini nagakulugan nga convicted na si Romualdez. May mga malawig pa nga battle, legal battles. Hindi pa niya conviction o galing kay tikon mga plunder nga kaso, mga trafficking pagin, wala ni isang bail recommended eh. In other words, no bail recommended. Samtang ginahiring ang kaso, mga katrupa, either ma-convict man o ma-acquit, samtang ginahiring ang kaso, dito kaginanay bulabakasyon sa prisuhan. Non-bailable mo. Di kung pila katuig man nga magdalagan ang kaso, we don't know. Hindi natin may baluan. Pero samtang ginahiring ang kaso, kit-kit kaginanay sa rehas. Gadamo mga byan sa mga Pinoy subong ang nakakita sa mga dalagko na ng mga palangalan nga ginaimbestigaran nga ginaparestar mga byan sa gobyerno bangod nagabase sa mga ebidensya nga ginpasaka nga mga anomalya, korupsyon batok sa ila. Pero kay balo kamo ang matutuod nga talaksan sa pagkontra sa korupsyon mga byan, hindi sa kun gaano kasikat kag influensyado ang ginaristar. Kundi kung paano kabakod ang mga ebidensya nga matipon sang mga nagapasaka sang kaso batok sa siningina aligar nga mga corrupt nga public officials ng iba nagasiling nga amulan nigin kasuhan nyo si Romualdez lang dapat si Bongbong Marcos kasuhan nyo man di pwede man makasuhan ipresenta nyo lang ang ebidensya no? Mayagid problema, kay babudlay magnagi akusar, kapin pa mga kinawatay, plunder ng mga kaso, nga wala ka rin siya. Tikita mo tong 18 ka mga ex-marines, nga nag-aligar nga bit-bit kuno nila ang minalita nga kwarta. Sa kay Romualdez, sa kay Bongbong Marcos, tinagtipyok man to. Bumaliskad, hindi nila masubstantiate, hindi nila masuportahan ang ila una nga mga akusasyon. Igo magmura, ginsugo kaginbayran lang gili sila ni ane Congressman Mike Defensor nga priso subong kag ni Marcolita. May mga ebidensya bakod kontra kay Mike Defensor. Ginkasuhan to siya mga biyansang ano man, human trafficking man to iya. Mga uyab, sagay niya to tipon to sa bar niya. Di si Marcolita priso bangod nagbaton 75 million pesos to donasyon gikan sa mga katrupa niya nga wala laging deklarar sa iya nga salen. Siling niya mga ano ko dyan tara mo mga amigo ko hambal na natanda hindi lang pag-isugid ang amon pangalan nga nagtao kanimot 75 million pesos Iglesia ni Cristo ni Blas Marcolita. Senador Marcolita, suno sa reliyon ninyo, bawal blang magbinutig. Oo, bawal magbinutig. With due respect ha, sa mga iglesia ni Cristo nga brothers and sisters ta. Damo ko yung amigo, damo ko yung kakilala nga membro sa iglesia ni Cristo. Respeto ay lang kami sa reliyon. Pero si Marcolita abi ay naga mga ses, mga brad sa iglesia ni Cristo. Si Marcolita blaw gawa ay gina binutig ta na. Sa piyak kabahin mga bin, hindi dapat magkaangkon ng Pilipinas ang doa kasaya sa ngustisya. Dapat kung hugot man ginapatuman sa mga ordinaryong akusado, mahimo man nga hugot ipatuman ang ining mga ngustisya sa aton nga mga kilala kag mga may pisto ng mga politiko sa gobyerno. Si Romualdez mga katrupa, pakaisa ni Pangulong Bongbong Marcos. Dapat madayan tani nga patas ang pagpatuman sa kasukuan. Base bla maka waslik puder. Pero kay balo kamo. Sa suna ni Pangulong Bongbong Marcos, nambal na ni. Linya, masakit man sa akon, pero si Martin Valdez na eh, sampaw-sampaw niya kaso ato bangon niya. Dahil ako ha, hindi pangulo ng aking mga kaibigan. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Ako ay pangulo ng sambayanang Pilipino! Balantayan naton sa masunod ng mga sinima na mabiyan ang amat-amat na pagpangdakop sa madalagko ng mga isda. Nga ginakabing mabiyan may mga kahimuan sa mga flood control iskandal. Kagiban pa ng mga infrastructure projects ng Pilipinas, nga ginkamal nila ang pundo, gin substandard, pero ang masubo pagid sini ang ghost. Ang wala blagid jasing ni isa kapuste, nga ginplastar. Bantayan tani mga pangalan. Tidamo naman nga mga bigwigs. Mga dalagko ang pangalan nga aran sa prisuhan sumong, di ba? No? Amat-amato ni sila. Ambot kun matapos ni pangdakop mga dalagko ng isda ni antes magtakop ang termino ni Pangulong Bongbong Marcos, no? Kabay pa eh, nga masikop ni tanan-tanan sila. Di sa timpo lang ni Bongbong Marcos nagkala guwa ini mga anomalya kag may nakita bala kita nga mga damo gawa nga mga powerful individual nga ginpasakaan kaso kag ginpa priso Jinggoy Estrada, Marculeta, sino pa sa Bong Rebilla, sino pang mga priso subong? Di ang ginahana nga pagpasakaan sang kaso si Alan Peter Cayetano, pero lumupad naman to pa Singapore upod si sister niya si Pia Cayetano. Sino pagid ang mga nagpalalagyo na blang nga hana pagpasakaan sang kaso sang gobyerno di si Loren Ligardo upod ang anak niya sa kaso man nga mga ghost solar power. Di why di tanda kaysa Pilipinas kung may pisto ka hana ka pala nga pasakaan sang kaso. Lupad ka na. Mientras tanto, hindi pa pag-flag down o kung mientras tanto, hindi ka pa pagmanduan, hindi ka pa sa pagdagdagan sang HDO or ginatawag na whole departure order. Oh, magagawa man na pangalan mo, pero kung wanted ka na kagindagdagan na ang imong pangalan sang whole departure order, pagwa mo palang maabyan sa International Airport sa Manila, sa aton nga immigration, masiga na ang computer. Nagasiling nga, i-hold! Hold! Stop! Oh. Ay, gali, may kaso. Nga muna kung may hold departure order. Pero sa mga ginpangmit lang naton, Loren Ligarda, Leandro Libiste, Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano, wala pa ni sila sang hold departure order eh. Ginahana pa lang sila nga imbestigaran, naglupad na sila ya. Lumupad na. Balabantayan taning magutod nga kayta, no? Kahit kung hindi gani ka mo magbalik, de. Kag wala man rason ang pagbakasyon ninyo, ang pagpatis ang tao, mangin lapnago na nga. Laban-laban, guilty. Ang paglupad, mga abyan, halin sa Pilipinas, padulong sa luwas ang pungsod, without permission, o kung without nilihay o ninihoy, daw katulad ng ina nga gin-admitir mo ang imo kasalanan. Flight is just an admission of guilt. Tubangan nyo kaso nyo diya. Nagit nyo plagyo man. 33 minutos na nakaligad sa takna ng alasing kusaga. Kaya damo nakakita sila kutukutrupang Alex mo. Ang mga airport authorities, ang mga netizen nga nakadipara. Kaya tiba mo. Permi ya si Pia Cayetano kag si Alan Peter Cayetano nagapost sa ilang social media bla. Ang ilang mga sabat, wala sila gasabat sa korte, dira sila ila iya sa ila social media account, naga-explain, oh. Di kundi familiar gid sa mga tao ang itsura nila, hindi sila kapanago, no? Si Alan Peter Cayetano, Boy Balbas na sa subong eh. Sangon natin si Boy Pre-Over, Boy Panalangin. Di wala pa sang update sa ila mga abyan. Dugay-dugay ah. Basi kung may mga posting naman siya sa iyang Facebook account ah. Sa Facebook siya nag-explain mo. 34 minutos na ang nakaligar sa takna ng alas 5 saga sa palatuntunan ng Exciting Pilipinas. I-check ta abing palibot sang syudad. Medyo magunggoon pa eh, medyo madulom-dulom pa. Pero manami kay wala ulan. Malamig ang huyup sang hangin sa kaagahon. Si Katropang Romel Paklibar sa patrolya. Check tabi, Katropang Romel. Kapangapi ka na, Santun Plus Coffee Mix. May aga.
1: Tapos na, Katropang Alvin. Medyo gapakulo condition. Importante kiti para bago naman bala ang adlaw. Bago nga paglaong, pag-asa, Katropang Alvin.
0: Ah, dapat gid. Kada adlaw, una tingin mo, pagbugtoto sa aga, magluwas sa pag-inom sa Santun Plus Coffee Mix. Amo ang pagpasalamat sa mahal nga Ginoong nakabugtaw ka pa.
1: Yes. Oo.
0: Thank you Lord for a beautiful day that was yesterday. Kag thank you Lord sa karon nga adlaw nga ginpabugtaw mo pa ko.
1: Mo nga may bugay ka sa pagpasalamat. Yes, so dapat wala ka pa mahatagan. Umpisa ka na pasalamat.
0: Ano yabe iban pagbugtaw sa aga cellphone dahil dakpo nila?
1: Oo. Do halos kalapanan subong abing may ara ano yata sa social media at pangalbin. Amo na ng routine nila pag antes magtulog cellphone pagbugtaw cellphone
0: ang pinakakatapusan mo nga buyan antes ka magtulog sa gabi cellphone kag una mo man gidakpon sa aga pagbugtaw mo cellphone
1: man
0: grabe magkaon sang oras ang cellphone
1: kung isa ni mo mapaktan paguyat mo cellphone hindi mo matalipangdan manuglit ka nagalikon gobra ka or manuglit ka nagalikon nag-eskwela ka
0: hindi mo ganyan mapaktan amo na ganyan nagpatamad sa ato ng cellphone sa China wala Facebook wala TikTok
1: grabe pero okay sila. Mong ganyan sila
0: okay lang diri man lang yan sa Pilipinas damo TikTokers bisan pagpaligo sa bubon gina record kita mo na
1: do halos kalabanan yan ni Katropang Alvin kung pwede pala nga butang sa social media nga mapansin sa mga netizen ibutang nila.
0: Pinakapos nga klase vlog na mo ang palapaligo sa bubon.
1: Oo, pinakapos tapos why ka bibra.
0: Oo, kita mo.
1: Hindi ka labay sa wulko.
0: I see. Basta... Wala. Basta makalantaw ka kung nalaya sa nasa sulod siyang pila ka minutos, balik-balik ko niya ng wall mo.
1: Oo.
0: Pero may kabalik-balik si mo?
1: Confirme, kung lantawon ko, nagabalik-balik. Kung isa gina-ignore ko, kay nagkakatintar ko pala Katropang Alvin.
0: Kapila magbalik sa isang kadlaw. Kabisto ka. pero nakita mo man, di ba?
1: Oo, nakita ka balaga, nag-aagi sa wall ko. Manang, kung kaysa... bilang lalaki Katropang Alvin.
0: Oo.
1: Lalaki tayo mo?
0: Oo. Sigurado ka. pero galabay-labay man sa imo ang mga naga ang bodybuilding?
1: Ara.
0: O sa gym?
1: Oo, ara.
0: Ati duda na ko si mo. Okay na to tani ang nagapaligo sa bubon kay daw lalaki kagid.
1: Ang pag-agi sang bodybuilding na. Kung isa ginalantaw ko, nagkakuha ko ideya kung paano mga proseso pala.
0: Saan natulog
1: lang? Anong steps sa pag-exercise pala Katropang Alvin? Pagpadako sa lawas, kay importante dako lawas kung may armas.
0: Ako'y isang Pinoy, tayo'y mga Pinoy, tayo'y hindi kano. Huwag kang mahihiya kung ang ilong mo ay kurapa. Kulakantahan talaga. Anyway, amo na mo ng grabe kumaon, no? Amo na sila natin. Pagbugtaw to sa aga, ilabi na gitsubong medyo manayanaya ang kalangitan natin. Pasalamat kita dayon sa aton nga mahal nga Ginoo sa paghatag naman sa aton sang sugpon sang kabuhi ta. Iban abi kay daw hindi nagikadumdum bala, no? Sang una, reliyoso pang tao. Tapos, pag-agab lang, masugata mo, makita mo, galabay ka lang daas kalye, nag-aamay ang aga, good morning. Pero subong, gatamod sa cellphone niya, di ganit kanin mo, kakita, katulpangod, kami nilagabay, stubang niya.
1: Oo.
0: Pero kay balok ka, katulpang Romel, ara na sa second reading, sa kamara, nga ginadumilian ang minor de edad nga maka-access sa mga sensitibo nga mga application sa social media, ilabi na ang online gaming. Ara na, yes. Ma-approve na ni Guro sa Congress, sa House.
1: Oo, kapay pa ma-approve na para nga ma-implement. Tara, blag layon, Katapang Alvin. Kay kadamo sa mga minor de edad nga nagagamit sa social media, nga nagkakaano bala,
0: Kadik, nagkalulong.
1: Kadik, nagkalulong.
0: Online gaming bala, ang sugal nga ini. Kagiban nga sayo pa sang mga hampang-hampang da bala nga nagresulta sang pagkabayolente sang kabataan.
1: Oo, tiban sina nagalabot sa tutsakto na nagabayolente. Gamay nga diferensya, nagapangakig. Kung kaysa, hindi lang sa iban nga tao, Katrapang Alvin. Sa mga na mga magulutod, nagkatabo na, Katrapang Alvin.
0: Kag sa mga pamilya. Sa mga tiro-tiro ni bala nga mga hampangaw.
1: Oo.
0: Amo na ang resulta sang mga gaming nga ini application.
1: Nagahatag sa ila sang
0: idea
1: kag nagahatag sila nga mag-eksperimento sila, Katrapang Alvin, kag testingan ang mga bagay, yung mga nakakita nila sa social media.
0: Oo, ang nakita lang sa social media, luyag nila bla i-apply in real life. Oo. Kaya muna, kung paano magtiro.
1: Oo. Magpersina, okay lang na karoon kung pilit gun o kung water gun, mauyatan niya.
0: Mm-hmm.
1: What if kung tuod nga po sila ang mauyatan niya?
0: Mm-hmm.
1: So, delikado, Katrapang Alvin.
0: Kaya muna, ang natabo, actually, hindi man na sa Pilipinas, dito sa Amerika, may mga kabataan involved man sa mga shooting incident within the campus, ha? May arigali yung mas sobra pagida. Ti may ara na kuno sila katrupang rebel na delikado. Muni kay may grupo-grupo na kuno sila online. Nga pwede kada ka sulod bala sa grupo-grupo. Lang kita nyo ang mga t-shirt nga ginapang suksok na to. No? Daw may simbolo to mo. Dito sa kloban na.
1: May mga tatak. May mga meaning to.
0: May isa meaning
1: gali. Ang tatak.
0: Ti hindi lang na sila ma-influensa sa mga makita lang sa social media. May ara pa na maka-influensa sila. Kagina-challenge sila bala. Sa iban nga mga members, sa iban nga pungsod. Ti amuna nga nagapulyot sa mind sa peminsan sa bataan.
1: Nag-recruit na sila sa iban pagid nga mga nagagamit kay nakapamember dira, Katrapang Alvin.
0: Mm-hmm. Ti so, ang influensya sini kapin pa kun lain nga kultura sa kabataan, yes, na makainganyo sa ila lain nga kultura. Oh. What if bari karon ko ng mga tatay, mga ginikanan sa nag-recruit si imo terorista?
1: Oh, amo na.
0: Kundi mahigkuan ang pinsar mo, may ganyo ka man ngayon mo, na mo niya, mo na, mo to. No? Daw ma-challenge ka, daw ba tunon, mabla pa panghangkat? Hasta nga, daw palayo lang, kabay pa hindi unan masulit ni mga paggalinot hanganay sa mga school, kasulod sa school campus. Because sa sunod sa pagpangusisa sa mga investigador, may dako ko nga contribution ka, Trupang Romel, ang computer, kahit di na nabasa nila to sa chatroom lah. Sa chat history sa mga kabataan, dito lang na-trace up na may influence gali ang paggamit nila, ang pagkalulong nila sa gaming, online gaming. Magluwa sa online gambling, may online gaming dahi. So delikado. Kabay pa, mapasar na niya. Below, basta minor de edad, wala sang access katulad dyan eh.
1: Yes. So ti, kabay pa, mapasar na ka, Tropa Alvin, parang mapahagan-hagan ng pagkahangawa sa mga ginikyanan, Katropang Alvin. Nga nagagamit sa social media ang ila sini mga kabataan.
0: Ika budlay gid.
1: Oo, budlay. So sa mga Katrapang Alvin, medyo masulosan na ako na kagkitao na ang pagbutlak sang sidlangan dere sa siyudad sang Iloilo. Pero sa probinsya sang Iloilo, ya Katrapang Alvin, damo yan nagreklamo, wala yung kaulan.
0: Mm-hmm.
1: Pero dere sa siyudad sang Iloilo, may ara kong isa time nga kibot ka lang, dinagay ulan. Hindi mong paktan, maulan. Sa probinsya sa Iloilo, ya, may mga portion sa probinsya sa Iloilo nga ga-request gani sila ya ulan. Kaya may mga portion na nga dumidyo nagpagtik na bala ang duta sa mga portion sa kaprobinsyaan. Labi na gid ang nag-request ang mga mangunguma nato ng mga kuturan, Katrapang Alvin.
0: May lang ang ibaan na kangkun sang ulan sa mga nagliligad tubla nga nakahingagaw pa maka-harvest sa first cropping nila, dumayo man ang ano nila, anin nila.
1: Mayong igo subong sang mga maunguma naton. Magamo lang ni ang lagan sang pagpanguma subong, Katrapang Alvin. Madawa-dawa gawa ang mga maunguma subong kay ti taas presyo sang, although nga taas presyo sa mga balaklon sa ginagamit sa pagpanguma like pa fertilizer, abuno, abi, hilo sa o konbulong sa ano, sa sapat, pampatay sapat, pesticide, pero taas ang presyo sang humay na ginabakal sa mga ang retailer, kag mga ahinti sa ang pagpamakal sa humay sa mga kaumahan naton sa probinsya sang Iloilo katro pangalan.
0: Ug tagpilas mo ang kilo direkta sa farm gate gid.
1: 21-22.
0: Ah, okay. Hindi na malain daw, reasonable man ano?
1: Oo. Makatubas 22. Ka kung may umakabi isang hektar, makatubas ka shin, may 100,000 ka. Sobra isa kalibong, isa kasako ang bili mo.
0: Oh, may no sabida sa mga ano mo, mga ginastos mo. Sa labor, sa bono.
1: Yes, magkapital ka pa 60, may 40 ka gin. Sa tatlo ka bulan.
0: Oo. Tatlo ka bulan. Amo na ng mga hybrid sa buong mga 90 days na?
1: Oo, 90 days ka, may araw 100 days. Depende sa klima, kag sa chimpo, katropang Alvin. Kung para sining do permission, nagainit, nagalipot man siya, kahit naga, ano siya mo, nagadasig siya magluto, bala?
0: Oo, ginarekomend na sa gobyerno eh, dapat hybrid ang gamiton nila nga bini, para nga malipot lang. Pero
1: halos kalapanan sa buong hybrid. Kag ang ginapang nagtag sa mga taga Department of Agriculture, hybrid kilabanan katropang Alvin, do laka na lang ginapanagtag inbred. Pero may mga inbred gyapon nga ginapanagtag ang taga DA. Depende sa lugar nga ginatamnan mo sa imong palay katropang Alvin.
0: Mayo gid man kun mga lipot lang ang mga inadlaw para hindi kabla magastuhan gid sa pagpatubig, pagpaabuno. Unless ang una bing matagdatlo kag tunga, apat ka bulan ang mga dinumaan lang ang mga binhi.
1: Yes, ang mga dumduman mo mga malido, ginapanggas kini bala, mga kulod.
0: Dugay gawa na mo.
1: Dugay niya taga 4 months ang arbisanay. Pero wala na niya katropang Alvin, wala hilo, wala buno.
0: Ano gidaya ang organic kinaya pero daw kalabanan siya nagatubo na sa mga bangli di nakaingin ba?
1: Oo, dira gidya daw gina do panggas tawag nila.
0: Wala so, niya muna, wala niya gawa ginatanom sa mga tubigan nga mga talamnan.
1: Oo.
0: Sa mga ano ni sila ginatanom sa mga bangli di. Wala pa bla ginagamit ang banglid mo ginakaingin ba, no?
1: Oo.
0: Pero daw malaka lang na subong mo.
1: Yes, lakan lang laka ang mga sa mga do na bukid gidya ka katapang Alvin, may ara pagid man subong parehas mga kalinog lambunaw abi tubungan may mga ara pagid man nga naga panggas sina ako nagatanom sang upay nga parehas sina
0: pero ano ya na lang katapang Alvin mahal gawang kilos na eh.
1: Oo eh do may ara nga dumahamot siya eh. Kagudalag ko ang lugas sang yang pinasi
0: kag hamot nga mahumok.
1: Oo.
0: Pero kusubong damo-damo na biklase binhi nga hybrid mo.
1: Na. Damo na variety. Mm. May tiga, may humok, may laba, may nupo.
0: Amo gani man. Oh. Ang budles ni may... bugas bla nga, ano, ngalin sa China bla nga, made of plastic bla. Kita mo na ang giga.
1: So, ano, daw, gasigasiga.
0: Oo, daw nylon bla.
1: Oo. Tapos may mga galing. Variety man, abisang humay nga lipot ang edad. May ara mangilawig ang edad. Depende ka pang Alvin sa variety.
0: Sa bagay. Ang importante, may tiligangon na.
1: Oo. Damos man sa mga mangunguman na ito. Kasi may ara kung sabi lang may batasan ng gobyerno nga damo na di sa aton. Wala gina suportaran. Tapos may import sa iban.
0: Diba lang mo sa import?
1: May export, I mean.
0: Sa importation, may komisyon.
1: Oo, ate mo lang na.
0: Importation, exportation, equals komisyon. Bamo magsekretary ka lang sang Department of Health. Ang balon mo lang mamakalkos ang bulong amo ni amo na amo to. May komisyon na isa open na. Sa mga face mask lang ni gani, mga bulo vitamins lang gani. Pagbakal, pag-procure siya na niya, huwag na lamo ng mga arrangement. Isa open na. Standard operating procedure.
1: Anong aton sininga pwede sa lang nga mangin undersecretary kita para may komisyon taman.
0: Kabalo ka
1: sa pirmi. DOH.
0: Hindi okay na niya standing na niyang pagka undersecretary ta kay secretary budget sa balay ta si Mrs. Dibla. Ikaw ya ano ka? Under secretary. Ano pagitaon mo mga pisto man?
1: Sabagay.
0: Okay na undersecretary ayos.
1: Kalingti way kaya komisyon.
0: Kasi misis ang may komisyon. Ato na sila na computation.
1: Consumisyon.
0: Computation. Iyas ang iban, computation. Ato niya computation.
1: Computation.
0: Hindi ka lang pala ko.
1: Ihatag mo lang ang computation. Mm-hmm. Pero may ara ka computation.
0: Ah, oo. Importante na eh.
1: Importante na.
0: Kabalo ka kung medyo lapit na ng sweldo. Ba nami ang palapaning kayo. Ang yom. Medyo, medyo amot per me.
1: Pag abot mo sina, ginaubahan ka sang sapatos.
0: Oo.
1: Medyas. Mm. Natrapuhan ang imong... Tapos pag abot mo na, nakasukad na na.
0: Oo.
1: Oh,
0: may botelya na na.
1: 13, 14, 15.
0: Oh, mga, ano na. Ang mga pizza 20. 11, 12, ano pa na? Mga pizza di peligro pa na.
1: Eh, medyo...
0: Gakos mod pa na.
1: Kumawon matigang, gatalikod na.
0: Na, oo.
1: Pero pag pizza 13, 14, 15, kung 27, 28, 29, grabe na. Tanan nga mga serbisyo nga
0: way mo may experience
1: sa imo. Ara gina
0: gaserbe na bago pa na paligo.
1: Ma'am, good morning.
0: Bago pa na paligo.
1: Bago pa na.
0: Bago
1: permina,
0: pa na.
1: Permina, permina.
0: Kapangabon pa na sang ano sang clear skin herbal beauty. So go ang aura blado bag ulang lens banyo bla. Kabalo ka naman. Okay na nang under secretary kita permi.
1: Ate sige na lang.
0: sila lang secretary sang budget. Budget department of budget and management. Okay naman lang na. Pero kabalo ka bilang mga padre di pamilya may ara gina tinion yang wa mo gina intrigar ang tanan mo nga sweldo bla. Ang mga overtime lang medyo amo nang itaguon mo. Kay mabudlay magatag detalye, mabudlay mag-explain mo kung nga kulang ni, explain ka man, kung sobra explain ka man gapon, no? Pero ang nabalaan niyang minimum na lang yatag siya. Mm-hmm. Ang iba na iyang ginpangabudlayan mo overtime medyo pangchangge na lang na, pang extra na lang na, no? Inapamatayan ninyo mabing ang report ni Katrupang Rubel Paklibar sumong ha sa Iloilo City. Kayo medyo masanag ang aton nga. Actually, wala ulan pero magumgum gyapon kay haze gyapon ni mo.
1: Oo, ambo lang na. Pero do wala chance sa magulan na.
0: Mm-hmm.
1: Galing kita, hindi mo mapaktan ang panahon. Subong, ano ang hindi mo mapaktan niya may ara nga pagbukso-bukso ang pagulan kay Tropang Alvin.
0: Bisan gani nga nagagalom, hindi man nagakalugan nga maulanon kay ang haze gyapon na rin sa ano bala sa yes. Indonesia. Ara gyapon ba tsagan taman gyapon?
1: Matravel ka halin sa Iloilo City tapos kadto ka sa mga maski din lang part sa probinsya ka Tropang Alvin. May makita ka gid nga alipuop mas kudto.
0: Ambot sa ano pa ni mga dula ni sa kawaan sang Pilipinas ang haze gani man. Ba mo iba sinig reklamo na matigulang ang may asma, may
1: reklamo siguro haklo eh.
0: Ati laban-laban ni dapat ay magkambyo naman ang huyop sa hangin. Dapat dapat dito naman para... sa pasur bla pedalom para ang maigo to mga ano to na siyon sa dalom.
1: Nagkapailo ang hangin mga taga January, February pa na.
0: Ti ubos talaga haklo to. Wala na bilhin na laklo ni Iban.
1: Wala na eh.
0: Bangot sa hangin habagat tapos tapan ng Enero. Ah, mientras tanto may asoto halin sa Indonesia. Kita gyapon makakasakam sini. Da mo na ginapanugyan sa Department of Health mga katropa sa aton sini nga ma health expert nga magpabilin nga nakamaskara o kung naka face mask. Ila binigid ang may mga ginabatyag sa ila sini nga respiratory system, ang mga cardio may ara nga mga cardiovascular issues, bata tigulang ha. Wala pili sini mabyan. Kung mabatyagan ninyo, maobserbaran ninyo bisan wala kamo ginaubo, pero nagakatol ang tutunlan nyo. Nagakatol ang mata ninyo, amuin na ang mga unang efekto. Amuin na ang manifestation katropang Nobel nga aktual na natong mabatyagan ang ining mga aso, abo, kagiban pa ng mga dry particles nagikan sa lapnagon nga sunog dito sa kagulangan sa Indonesia tugas ang El Nino. Ti amuin na ang aton panugyan sa inyo nga mag face mask kamukag pabaskogon ang inyo immune system magtubar sang Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold food supplement para sa healthy body and stronger immunity. May mangustin nga 350 milligrams, may ampalaya nga 50 milligrams, may malunggay nga 50 milligrams, may garlic 50 milligrams, kag spirulina. Almost perfect ang pagproportionate sang mga ingredients sang Santon Plus Gold. Kinanglan tani adlaw-adlaw para pamatukan o kung para maproteksyonan ng aton nga lawas sa mga bakterya nga nagasulod sa aton lawas. 53 minutes.
1: Alas 5:54.
0: Bastante pa.
1: Presyo sa mga pangunang balaklod sa Iloilo Terminal Public Market. Kasag tag 300 pesos ang kilo. Pasayan 320 pesos ang kilo. Karaho tag 180 pesos ang kilo. Tamo juice 200 pesos ang kilo. Aloy tag 220 pesos ang kilo. Bukaw-bukaw 200 pesos ang kilo. Bulaw, 180 to 200 pesos ang kilo. Ang lison, ang dalagko, tag 300 pesos ang kilo. Ang gagmay, tag 240 pesos ang kilo. Bansa, 250 pesos ang kilo. Tulingan, 180 pesos ang kilo. Tilapia, 150 to 200 pesos ang kilo. Ang tuloy, tag 100 pesos ang kilo. Bangros, 180 to 220 pesos ang kilo. Ang mataan, 200 to 220 pesos ang kilo. Ang pagi, tag 150 pesos ang kilo. Ang salmoniti, tag 160 to 200 pesos ang kilo. Ang panakot sa Gihapon, may 120, may 140 ang ahos, kamatis, 80, tubtubsyen. Ang Bumbay, may 90, may 100 pesos ang kilo. Ang sibuyas dahon, tag 250 to 350 pesos ang kilo. Ang luya, 130, may 140 pesos ang kilo. Ang talong, 80 sa Gihapon ang kilo sa talong. Ang amargoso, 70 tubtub 80, rabanos, 100 pesos ang kilo. Ang okra, tag 40 tubtub 60 pesos ang kilo. Patula, 60 pesos ang kilo. Ang balagay, tag 80 pesos ang bugkos. Ang balatong, may 80, may 100, may 120 pesos ang bugkos. Sang presyo sa balatong diri sa Iloilo Terminal Public Market. Good morning sa mga listeners nato ko Tropang Alvin kay Kap Bots Printing. Good morning sa kay Kap Pato Kim Sing. Thank you gigilis sa mga mga sound industry. Mga hilig sa sound
0: lang Tropang Alvin. Sound system enthusiast.
1: Oo, dito sa Banwa sang Kabatuan sa Tayog sa Kabatuan tatlo ka adlaw.
0: Oh, grabe.
1: So kahapon nagtapos.
0: Mm-hmm.
1: Sa mga mahilig sa sound adto sila tong hapon. Kita-kita. Si Katropang Janry kita ang official if media partner.
0: State of media partner. Tingala si ko paglabay na mo to garatay ugay.
1: Oo. Si Katropang Janry nagahan to ka disco.
0: Wow.
1: Oo. Oo. Tapos ang thank you sa nag-imbitar Katropang Alvin.
0: Dito ka mo nagtira so, gapon.
1: Oh, wala ko, sila lang. Alang-alang kahapon, kaya may assignment ko kahapon eh sa San Rafael, tong priso balang nalagyo. Good morning man kay nung boy kay kinanak. Good morning sa mga Batakan boys da. Good morning kay nung Lidoy. Dala sa Lidoy store kay nung Nonong sa Laranya. Good morning man kay Tupang Alvin. Kay Manang sa Dikamayteri sa taga Maymay Bukuhan sa taga 3S3. Good morning. Sa taga Caltex Gasoline Station, open na sa buong good morning man kato pangalit. Station kag presyo sa managapanguna o balaklon sa Iloilo Terminal Public Market, ginadulong sa inyo sa Santa Plus Gold, Santa Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C, Vision X Plus Premium D3 kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si Katropang Romel Paklebar, XFM News.
0: Nagdala sa atong oras, mga abyan, 57 minutos na ang nakaligad. Sa atak ng alas 5 saga sa palatuntunan ng Exciting Pilipinas, may aga man sa atong mga katropa dila sa Lunok Itere sa kay Mr. and Mrs. Joven Caballero. Sumaman sa katropa natong dila sa Ibawaan, Pabia, Iloilo, sa kay katropang Anthony La Cuesta, kay Helen La Cuesta, ng mga katropa ta, sa kay Iking Librodo nga nagamaniho sa iya sa lakyan sa buong halong-halong lang, King. Hinahinay lang sa pagmaneho, dapat ang mga mata sa imo alagyan. Kaya medyo sa mga kabanuanan, medyo ano pa subong, medyo madulom-dulom pa. Bangon sang madamol nga gag-umbla subong. Pero hopefully mabiyan, makaangkot kita sa mga panahon subong. Happy, happy weekend sa mga katrupa naton. Dira sa Butuda, Batuda, Bulilaw, Tricycle Owners and Drivers Association. Sa mga taga-Bacau, Bacau Tricycle Owners and Drivers Association, sa kay Elmo Castañeda alias Nano, kay Ray Tanyo, kay Boy Loto, sa kay Incheck, kay Mike Ardinyo, kay Tutong Uga, kay Tutong Guardian, kay Tutong Castrasyon, may nga gagawin. Mga abyan, magkabalik kita sa Express Balita sa aga, upod ko si katrupang Era Espinosa. Upod natin mga abyan sa

Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa Awit 138:7-8 ang nagsabi, "Kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupusukong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan ito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap." Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo. Tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Jesucristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas napapaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, tiyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan. Nang sa mga bato, paan nila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik. Di sila maaano ng serpiente at liyong mababangis. Ang sabi niyo Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Sapagkat sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbaba ang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang.

basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkaluuban po sila ng ginuntoang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot, di lamang dahil sa pagkita ng pera kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalan. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay nang walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkaluuban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.

0: at 568.
1: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Sanzone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Sanzone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
4: Pag naasiman ka, akin ka.
3: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of iWant and Playtime Entertainment. Subscribe now on iWant to watch the full season.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Para sa mga may hormonal imbalance, may tulong ang Premium D3 Soft Gel. Ang Vitamin D3 ay may role sa hormone regulation. Ang healthy fats ay mula sa VCO at Moringa seed oil na mahalaga sa hormone production. Mas balanced na katawan, mas maayos na pakiramdam. Premium D3 Soft Gel.

0: 1-800-998-6868. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
2: Mapibili sa mga butika.
3: Makalate na ko!
4: XFM.
5: Katropa mo!
3: Exciting!
6: Mga katropa! Exciting dito! XFM. Katropa mo!

0: Ora sa XFM Philippines, XFM 100.7, ang Ketropa mo station, Lisa East Jess.
1: Adlaw-adlaw may nagkalatabo sa aton palibot. Mga balita nga dapat sa aton makalambot. Kaganuman kadasig ang lakas ang panyempo sa karon. Hindi ka dapat maulihi. Dapat una mo gid nga masagap ang mga balita. Sumong diri sa XFM. Express Balita sa Aga.
2: Express Balita sa Aga. Express.

0: Mayong aga Pilipinas, mayong aga syudad, kag probinsya sang Iloilo. Kining Express, balita sa aga Biyernes, Setyembre 11, 2026. Kami ang inyong mga tag-balita, katropang Era Espinosa.
1: Katropang Alvin Dennis Arabang.
0: Sa headlines, sa mga nagpunguna nga balita o nakita sa balita lokal. Preso sa San Rafael Municipal Police Station nga nakapalagyo nag-surrender.
1: Kahadlok sa pagpangatubang sang life sentence bangod sa kaso nga rape nagtulod sa paglumpata sa banglid sa kay alias Gerald ang preso sa San Rafael Municipal Police Station nga nakapalagyo.
0: Alias Gerald ang preso sa San Rafael nga naglumpat sa banglid nagpangayo sang pasaylo sa pamilya sa minor de edad nga ginpahayag iya na rape. Preso naghinyo sa tagreklamo sa pagsugid sang matuod.
1: Municipal Engineer sang Zaraga ginpatpas sa committee hearing sang sanggunian pandalawigan ang rason sa pagbaha nga nag-apekto sa New Lucena.
0: Kag mga residente sang Barangay Tiring Kabatuan ginkatingala ang pagbungkal sang maayo pangadalan sa ilang lugar. Headlines sa Balita National, Cayetano siblings nagpadulong sa Singapore.
1: Pagpadulong sa luwas ang pungsod nga magutod Cayetano hindi na kinanglaan sang paglisensya sa kay Senate President Sherwin Gatsalian.
0: Arraignment isang kaso ng grave threats bato kay Vice President Sara Duterte patigayunon sa Setyembre o konsumong adlaw. Vice President Duterte nag-file sa petisyon para sa TRO sa Korte Suprema.
1: Kaso nga perjury nga ginpasaka ni Vice President Sara Duterte bato kay Ramil Madriaga gin-dismissed.
0: Doktor nga nag-admit kay Anay House Speaker Martin Romualdez may nakita nga unusual sa confinement sinigi sa ospital.
1: Sandigad Maya nagmando sa pag-alin sa kustudiya ni Anay House Speaker Martin Romualdez sa BJMP.
0: Senator Mark Coleta, kaganay Congressman Mike Defensor nagtampong sa ikaduhang hearing sa kaso nga plunder batok sa ila.
1: Pangulong Bongbong Marcos, labing una nga presidente sa Pilipinas sa pagtambong sa BRICS Summit.
0: Setyembre 14, tub-tub 15, wellness break sa mga manunudlo.
1: Lima patay sa nasunog na barko sa Coron, Palawan.
0: Balita International, landslide nagluntad sa Mount Fuji, isa sa mga starting points sa bukid na tabunan sa debris.
1: Nasubre sa kalibo ka mga kabataan sa Bangladesh na patay bangon sa measles o kuntigdas.
0: Entertainment news, Bollywood comedy film, Three Idiots, magabalik para sa sequel.
1: Sa sports, boxing legend Manny Pacquiao plano nga tubangon si US boxer Shakur Stevenson.
0: Kagsata naman nga extra wow balita, 50 anyos nga bulag sa England. Nagpahubog kag nag-drive sang sakyan sa tuyo nga palagihan ang problema. Last 6:15 mga katropang oras sa XFM, ang oras ginadulong sa inyo ng Southern Plus Gold. Southern Plus Gold, si Mangosteen, ang palaya malunggay, garlic, kag spirulina, nga produkto sa Yes 12 Incorporated. Makabulig sa atong igayong lawas, ilabi na sa pagprotekta sa atong immune system, batok sa mga masakit. Epektibo, safe imnon, FDA approved, kag halal certified, available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar, available sa Shopee, kag sa TikTok. Shop available sa Yes 12 Wellness Center sa Ayang Building, Ilo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City at Tubang sang Midtown Hotel. Mabakal sa Mercury Drug Store, sa Rose Pharmacy, sa TGP South Star Drug Store, All Green Pharmacy kag Generica. Sa karon sa detalye sa mga nagpanguna nga balita lokal.
2: Local news.
0: Nag-surrender ang preso sa San Rafael Municipal Police Station nga nagpalagyo sa Setyembre 9 sang hapon. Ginpahayag ni Police Lieutenant Francis Corona, ang officer in charge sa San Rafael Municipal Police Station, nga sa bulig sang amay sang preso ini ang nag-surrender. Ginkaduan sang tatayang iya anak matapos nga napalibutan ini sang kapulisan kag ginpilit nga mag-surrender. Suna kay Corona nga wala si Gerald nagkahalin kon sa diin ulihing siya ng kita sa mga kapulisan. Pagtuad sang biktima nga nagkapalagyo lang siya bangon nagasakit ng iatiil apang wala siya nakita sa mga kapulisan. Pagigbahin ni Corona nga hindi mabaton sang preso ang pagpasaka sang kaso sa 13 anyos batok sa iya. Dugang ni Corona nga posible o kung nga posible sa tatay sang preso magakadto ang reward money nga ginhatag sang local government unit. Kinabanta sa 20,000 to 50,000 pesos ang reward money. Matandaan nga naglasensya si alias Gerald sa mga kapulisan nga magpangihi apang gulpi lang ang naglumpat sa banglid. Wala naabtan sa mga kapulisan si Gerald kag bilog nga gabi nga ginayam. Halin sa Iloilo Provincial Prosecutor's Office Hall of Chassis ang suspect upod ang pila ka mga kapulisan bangod ginpasakaan siya sa kaso nga rape sa natabo ang insidente. Sa pagpalagyo nakaagom sang pila sa ilalong sa mata pagkadto sa ilong si Gerald.
2: Sir, may hapon, no? So, sa bintingog na pwersa sa atong kapulisan, pinagi sa aton na ilo, sa aton nga provincial director, nga personally na katulidari sa aton, police colonel Bayani yung rasalan, so, kapasalamat ka kita sa iyong presensya, kung sa presensya sa tanang nga magbulidari sa aton nga police, na police station, no? Sa concerted effort nila tanan. So, nangyay mo natin yun, napasalundan natin ang ining suspect natin sa sa pa-rape case.
3: Sir, nadakpan o na-surrender?
2: Actually, voluntary surrender. Troy effort sa iya utod. I mean, sa iya amay. Sa iya amay, na? Troy effort sa iya amay.
3: Diin siya kung saan na panalo, sir, kagabi?
2: Saging may mga spot area, kita nga may nalocate siya ang last location niya. So, dito man, so, si Iya, dito man siya, naghapa lang siya. Kaso lang walang nakita sa atin nga mga kapulisan that night, no?
3: Sir, na pamangkotabi ang suspect na paano na nagpalagyo siya?
2: Well, ang rason niya agad is hindi niya mabatuin ko ang pag-file isang kaso sa babae si Iya. Base sa statement sa babae.
0: Nabatian ang kabayan sa pagpahayag ni Police Lieutenant Francis Corona, ang officer in charge sa San Rafael Municipal Police Station.
1: Angot sa nasamit ka balita, sala nga statement sang tagreklamo ang rason ni alias Gerald sa pagpalagyo sa mga kapulisan matapos nga siya ang ginpasakaan sang kaso nga rape. Pagtuad ni Gerald nga wala siya kuntani sang plano nga magpalagyo kag nagupod siya sang maayos sa mga kapulisan bangod sa una-una niya buligan siya sang biktima nga maabsulto sa kaso apang para sa iya nga sala nga statement sang 13 anyos nga biktima. Pakigbayin pa ni Gerald nga mas maayo pa nga mapatay na lang siya rason nga wala na siya nagpangduha duha pa sa paglumpata. Ginpahayag pa ni Gerald nga una niya nga plano ang pag-surrender in kaso nga manugid sa matuod ng babae nga nagareklamo nga ginpahayag iya ginrape. Sunod sa kay Gerald nga batuno niya in kaso nga pasakaan siya sang kaso nga child abuse apang luyag lang niya nga ihambal sang 13 anyos ang matuod-tuod nga wala niya iniginpilit kag ginpahog. Dugang pa ni Gerald nga sang gabi nga natabo sila sa amuman nga tiyon ginsabat siya sang babae sa diin nagpasugot ini sila sa ilang nga paghimuon. Wala ginadinay sang suspect na may natabo sa ila sang minor de edad apang nagpanindugan ini nga wala niya ginpilit ang 13 anyos nga biktima. Pagkatapos ang natabo sa ila, pulian gindulong ang 13 anyos kaginhatagan pa sang iya inugbakal sang sudan matapos nga nagpangayo. Ginpahayag pa ni Gerald nga nisurrender siya bangod ginhambalan siya sang iya nga tunga tatay nga luyag pa niya ini nga makita.
3: Anong nagtulog sa inyo nga nagpalagyo?
4: Sa way sa akin, sir, may nagtulog yan malagyo that time, sir. Bali, wala ko bahala kang malagyo sa time nga to, sir. Ang nagasulod sa utok ko, sir, kay nabasaan ko to balang statement sa babae nga mga sala-sala bala, sir. Ako kay pagsugat sa akin ko, pulis, nagpupuntutarong mo kay abi ko gani. Siya mismo mabulig sa ako, tapos kunyan ako ang buligan, sir. Tapos may mga nabasan pa akong naging pilit sa ako no, or naging haras ko sa amo na wala to sa rapal ko makasuhan ko ni ka life sentence sa ko mas may pampatay na lang ako na yung magamuna yung mga nga ngaway na ako na godo sir nga malagyo talikod mas kinano kalayo to sir nga may chance to matiroon ko magkumbala na tiroon ko yung riban or ano, makalumpat ko, mapatay ko dire. Do away na wala rin sa utok ko wala sa datan kasi nga kung ano pa yung muna ko.
5: So among ang purpose mo naglumpat sa to, bahala na, ang bago bahala na lang abi.
4: Ang plano ko nung kasi mas mapatay na lang kasi mo kung tiruan ko yung liban. Wala niya mga kong tira pero yung pero naglumpat yung yapo sa banglid niya tapos haas niya tapos yan.
5: Tinga kahapon na agabi ni kita kanila nga wala ka na palakita sa barangay official o sa pulis nga para mag-surrender.
4: Ang plano ko to sir, mag-surrender ako kung nagsugid to ang babae. Amo lang to ang ginanga kunan ko bala sir nga po. Okay lang makasuhan ako sir sa pagka-child abuse na sir. Pero ang gusto ko lang, ihambal niya lang ang tuod nga huwag ko saging pit, wala ko saging bantaan. Nga muna bala sir ako kay do kalain na abuse sir nga muna. Sir mo nga naging bantaan ko sa pasambalang muna muna.
5: May relasyon naman sa pagkakas?
4: Isang time nga to sir, isang kagabi lang. Ay, sa gabi nga to, man ako nito kasabat sir mo. Tapos nag-ambal sa nga masagot sa muna. Wow niya na account ko, tapos sir ko.
5: So, wala mo siyang pinip, sir mo?
4: Wala, sir. Yung tulong ko pa sa ganit, sir mo, kaya ay nangaya pa ito sa layan sa akin, ganit yung nabalyo ka sa Sudan. Balik pa kayo na yung nabalyo sa mga Sudan. Nagaan ko man sa ganit.
0: Lasais 23, ginkatingala sa mga upan na Lasais 23 sa dugang nga balita lokal. Nagpangayo sang pasensya sa ginikanan sa menor de edad si alias Gerald nga ginpahayag iya ginrape. Nagpangayo si Gerald sang pasaylo bangon sa iya pakikinawas bisan pa nga menor de edad pa ang tagreklamo. Mensahe ni Gerald sa menor de edad nga si alias Rhea nga kwentani magpanugit ni sa matuod kag indi magbinutig. Nagapanindugan si Gerald nga wala niya ginpilit ang 13 anyos sa ginpahog nga makipaghilawas.
5: Kag sa kay sa babae nga nagfansin.
4: Yeah, mensahe ko sa ginikanda, pasensya gid sa mga sa nahimo ko sa bata nyo or sa ako nyo. Ay tungod nga minor edad sa pero amambal ko lang sa kay Ria tani magsugi lang siya sa tuod. Ka hindi lang sa mabinutig. Ay kung nasandog man sa pagka minor niya, inako ko to, pero ang sa pagpilit sa iyakag sa pagbanta, wala.
0: Nabatian ang kabayin sa pagpahayag ni Gerald ang preso sa San Rafael Municipal Police Station nga naglumpad sa banglid.
1: Lasais 24 na nga itong oras, siningabayan kita dulong sa inyo sa Santon Vitamin C Alkaline-based nga Vitamin C. Ginpatbataman ni Engineer Mikey Liboon, Municipal Engineer sa Saraga nga wala matapos nga dredging sa Department of Public Roads and Highways sa creek sa Barangay Libong Kugon ang rason sa pagbaha sa Barangay Sagangaw tungod ginpauntat sa tag-iya sa duta sa kilid sa creek kay hindi siya gusto nga malapakan sa heavy equipment ang mga kahoy sa iya sininga propiedad. Ang pagbaha naman sa highway sang barangay Inagdangan Sur kag Norte bangod sa mga box culvert. Sunod sa kalibuon, nagapangayo na sila bulig sang DPWH sa pangwala pa nakabalos ang mga ahensya. Ginpahayag pa ni Libuon nga kun malimpyuhan ang creek sa barangay Sigangaw pagkadto sa Libong Kugon kag magadako ang box culvert sa barangay Inagdangan, masulbar man ang baha sa pila ka mga barangay sang Pututan kag New Lucena. Natukiban man nga ginapahimuan pa sang mga mangunguma sang flashing o kung overflow ang creek agud nga mapasaka tubig sa talamnan, ma-fish trap kag mga basura rason sa paghinay sang ilig sang tubig sa nagsalta nga pabalik sang tubig sang nagligad nga Agosto 20. Nagpatawag man sang committee hearing si Mundihar si Chembridges upod kanday board member Rolando Distura kag subuman board member Rolito Kahilig. Ginibitar ang mga punong barangay sa New Lucena, Pututan kag Saraga sa mga ginbaha nga mga lugar. Ginibitar man sa committee hearing ang ang representative sang National Irrigation Administration DPWH 4th kag 6th District kag subuman ang provincial government representative sangga provincial government environment and natural resources office ang PDRRMO kag subuman ang Office of the Civil Defense.
0: Las 6:26 sa katapusan nga balita lokal, ginkatingala sa mga residente sa Barangay Tiring, Kabatuan, Iloilo, ang pagbungkas ng porsyon sa dalan malapit sa Central Elementary School. Gin-question pa sa iban kung nga ginbungka lang daw wala man sa guba nga dalan. Base sa Department of Public Works and Highways Reconstruction to Concrete Pavement, ang gina-implementar nga project nga may 20.7 million pesos nga project cost. Ang DPWH Iloilo 6th District Engineering Office sa Pototan, Iloilo, ang implementing office sa proyekto. Sunod sa isa sa mga business owners sa lugar, ginapaintindi sa ila ang rason sa pag-ilis o kung pagkayo sang dalan ang bangod nga nagalitik ang asphalt overlay kung magtugay. Kinabugyag Manila nga kontani ang dalan malapit sa ilang barangay ang ginuna nga kayo o kung ginuna kayo kay hindi ang maayo pa ang kondisyon. Ginatingwaan sa XFM News Team nga magkuhaan sang reaksyon ang DPWH 6th DEO angot sa reklamo. Pabaloan nga target sang kontraktor nga matapos ang proyekto sa Disyembre 2026. Las 6:27, mga katropa, nabatian ang detalye sa mga nagapanguna nga balita lokal. Balita lokal nga inyo nabatian, ginadurong sa inyo sa Sunthone Vitamin C, ang alkaline base nga vitamin C. Sunthone Vitamin C ni magsulab ang inyong sulok-sulok, kaya ni mag-astom ang inyong tigab. Produkto sa Yes Wealth Incorporated, nga available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar, available sa Shopee kag sa TikTok Shop. I-search ang Sunthone Vitamin C, pangitaon ng itatak nga Yes to Health, i-add to cart, kag i-check out. Sa karon, sa detalye sa mga nagapangunang balita national. Nagpadulong sa Singapore ang mag-utod nga Senator Spia kag Alan Peter Cayetano kaya ginkumpirmar sa Bureau of Immigration. Sa statement sa ahensyang wala sang whole departure order o kung derogatory record batok sa duha nga nagapamatok sa ila pagpalawas sa pungsod. Sunod sa BI nga hindi sila makadiscuss sa specific nga detalye angot sa pagpanglakaton sa mag-utod bawat sa Data Privacy Act of 2012. Nagkuwaan sa video kagletrato ang mga uto ang mag-utod sa Changi Airport kagilayon ini nga naglapta online. Sa report kinagapas ang asawa ni Senator Alan nga si Taguig Mayor Lani Cayetano. Kunaibaloan nga si Senator Alan Peter Cayetano ang may ginapangatumang nga political issues sa Subong.
1: Hindi kinanglan ang paglisensya sa magutod nga sanday Senator Alan Peter Cayetano kag Pia Cayetano sa ilis niya pagpudulong sa luwas ng pungsod para sa personal nga mga purposes. Ginpayag ni Senate President Pro Tempore Vicente Tito Soto III nga hindi compelled ang mga senador sa pagpangayo sang permiso sa pagpudulong sa luwas ng pungsod. Sunod naman sa kay Senador Ping Lacson nga hindi isyo ang paglakat sang duha. Para kay Lacson nga pasugtan si Senador Alan nga makatake sang break nagikan sa stress tuga naman sa mga issues nga iya sini nga gina-involvan nga iya sini nga ginapangtubang sa karon. Dugang panilakson nga sa ila ni Baloan ang paglakat sa asawa ni Senador Alan Peter Cayetano nga si Taguig Mayor Lani Cayetano ang may kang tanan sa reproductive health.
6: Sir,
7: sure,
6: yung
7: isang
6: ala na ipaalam
7: po
6: sa inyo
7: yung
6: pag-alis sa
7: Senate and Santilla? Actually, wala pa akong official information kung talagang nakalabas siya or hindi. Baka nakikita natin sa social media dating pictures niya. Pero, pag personal trips, hindi naman kailangan magpaalam sa Senado.
6: For the record, ano yung mga dapat pinapaalam, sir, sa
7: official
6: leadership?
7: Kung kailangan ng travel authority, kung may official invitation, lalo na kung may budget na ilalabas ang Senado. For example, Senado magbabayad ng hotels, tickets, yung staff. Kailangan merong official notice yan dito sa Senado.
6: I'm sure babalik naman, sir.
1: Ang kabayan sang papayag ni Senate President Sherwin Gatchalian.
8: Balita sa aga. Express Balita sa aga.
0: Samtang pati gayunon, subong adlaw Setyembre 11 ang arraignment sa kaso ng grave threats batok kay Vice President Sara Duterte sa Quezon City Trial Court. Ginpag ni Attorney Michael Puwang required si Duterte nga personal nga mag-appear sa korte sa pag-enter sa iya plea. Samtang nagpabutyag ang mga supporters ni Duterte nga sila ang mag-camp out sa atubang sang QCRTC. Agusto sang nagpasaka sang tatlo ka counts ng grave threats ang Department of Justice batok kay Duterte. Kung sa iya nangin paya nga siya ang nagkontrata na sa individual sa pagpatay kay President Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos, kay Agaanay House Speaker Martin Romualdez in kaso nga may magpatay man sa iya. Kasunod sini, nag-file sa motion to quash si Duterte sa grounds ng jurisdiction kag pagpakigbato nga siya kag iban pang mga impeachable officers ang may limited nga procedural immunity samtang in office sa idalom sang 1987 Constitution. Padayon ang ukon padayon nga nagapanindugan ng Vice Presidente nga ang iya pahayag ang malicious justly taken out of logical context. Samtang kahapon, Agosto 1 Setyembre, Jess, nag-file some petition si Vice President Sara Duterte sa Korte Suprema sa paghingyo sang temporary restraining order and or writ of preliminary mandatory injunction may kangtanan sa kaso ng grave threats sa ginpasaka sa iya. Sunod kay Attorney Paul Lawrence Lim sa petisyon, ginakwestiyon ang jurisdiction sa Department of Justice kag Quezon City Regional Trial Court sa pag-prosecute sa BC Presidente bilang incumbent impeachable officer.
1: Gin-dismiss naman sang City Prosecutor sang Taguig ang kaso nga perjury nga ginpasaka ni Vice President Sara Duterte batok kay Ramil Madriaga. Si Madriaga ang self-confessed nga anay bagman sang Vice Presidente. Sunod sa abogado ni Madriaga nga ang resolusyon sang prosecutor ang klaro nga reminder nga ang kusog sang kaso ang wala ginameasure sa volume sang papel nga ginfile na generate nga media attention, structure o composition sang nagaakusar kundi ginatest ang ebidensya kagiban pa ang mga importante nga mga dokumento santo sa leya. Wala sang amount sang publicity ang makabulos sa ebidensya para sa kay Attorney Mark Anthony T.
0: Lasa 6:33, samtang may nakita ang unusual sa confinement ang doktor nga nag-admit kanay House Speaker Martin Romualdez sa Cardinal Santos Medical Center. Sunod kay Dr. Kurt Allen Sibayan nga bisan siya ang admitting physician sa pag-abot ni Romualdez sa Cardinal Santos, wala siya ginpahanugutan sa pagpatigayon sa kung anuman nga medical examination. Sila ang ginabisuhan nga hindi magsulod sa kwarto ni Romualdez. Pagkompirmar ni Sibayan nga unusual ang among nga prohibition. Gintuad man sa doktor nga wala nagkapit si Romualdez sa emergency room kundi director room ini. Dugang ni Sibayan nga ang current ailments ni Romualdez ang ini emergency case bisan pa nga nagapabilin ini nga high risk sa heart attack.
1: Naagmando ang Sandigan Bayan sa pag-transfer sa ang kustudiya ni Anay House Speaker Martin Romualdez sa Bureau of Jail Management and Penology. Inanunsyar ni Sandigan Bayan 3rd Division Chairperson Carl Miranda ang pag-issue sa commitment order sa pag-detain kay Romualdez sa New Quezon City Jail sa Payatas. Ginpayag ni Philippine National Police Colonel John Gilagi ang chief sang PNP Criminal Investigation and Detection Group na sila ang mag-comply sa order sang korte. Dugang pa ni Gulagi nga mag-depend depende sa BGMP ang pagdetermine sa required nga numero sang personnel sa pagpantay sa kay Romualdez. Samtang magapabilin nga naka-confine si Romualdez sa Cardinal Santos Medical Center, sunod sa kay Sandigan Bayan 3rd Division Clerk of Court Attorney Dennis Pulma, tubtob nga maka-order ang anti-graft court.
0: Lasa 6:35 XFM, ang oras mga kitropa, ginadulong sa inyo sang Vision X Plus. Vision X Plus, himo sa lutein, beta-carotene, vitamin E, and zeaxanthin, nga produkto sang Yes to Wealth Incorporated, makabulig sa aton mga problema sa mata, kaangay sang cataract, pterygium glaucoma, kag poor vision. Vision X Plus, epektibo, kag safe imnon, FDA approved, kag halal certified, available in all leading drug stores nationwide. Mahimo mo mabakal sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building, Ilo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, at Duwang Sang Midtown Hotel. Vision X Plus, mga katropa, mabakal man sa Shopee kag sa TikTok Shop. I-search ang Vision X Plus, pangitaon ang may tatak na Yes to Health, i-add to cart, kag i-check out. Sa dugang ang mga balita national, nagtambong sa ikaduhang hearing sang kaso nga plunder. Sanay Senator Rodante Marcoleta kag anay Congressman Mike Defensor amuman ang duha ka mga negosyante. Matandaan nga ang mga iniya nagapangatubang sang kaso nga plunder bangod sa non-disclosure sang 75 million pesos nga donasyon nga nabaton sang senador sang nagdigad nga eleksyon. Si Marcoleta, Defensor kag iban pa ang nakadetain sa Quezon City Jail. Ang masunod nga hearing sang kaso ang patigayunon sa City Siyembre 14, kag mga testigo si Ombudsman Director of the Field Investigation Bureau Maria Melenda Mananghaya Henson.
1: Ryan tayo 6 minutos na nakaligad sa takna ng alas 6 aga. Dugang pa nga mga balita nasyonal ginadulong sa inyo sang Premium D3. Labing una nga presidente sang Pilipinas, si President Ferdinand Marcos Jr. nga magatambong sa BRICS Summit. Si Marcos ang magatambong sa annual gathering bilang chair sang Association of Southeast Asian Nations, SUCONASEAN, para sa karong nga tuig. Ang imbitasyon ang ginpadala ni Indian Prime Minister Narendra Modi. Para sa Malacanang, ang summit ang strategic opportunity sa pag-engage sa mga mayor nga economies sa BRICS nga naga-account sang major nga share sa global output kag sumaman trade. Ang BRICS ang nagakahulugan sang Brazil, Russia, India, China kag South Africa nga amo ang core members sang among grupo. Sila ang nag-expand sang membership sa karon nga nagalakip naman sang Egypt, Ethiopia, Indonesia, Iran, Saudi Arabia kag United Arab Emirates. Ini ang may napulo ka mga partner countries nga Belarus, Bolivia, Kazakhstan, Cuba, Malaysia, Nigeria, Thailand, Uganda, Uzbekistan kag Vietnam.
0: Lasa East 38 sa dugang balita national nagtala na isang wellness break para sa mga manunudlo sa Department of Education Secretary Sunny Angara. Ini ang patigayunon sa Setyembre 14, Tubtub 15. Sa among adlaw, wala isang meeting, trainings, learning action cell sessions, school activities, reporting, submission, asynchronous deliverables, kaiban pang mga official works ang i-require sa mga manunudlo sa Bugos nga pungsod. Kinahingyo ang mga regional offices, school division offices, kay mga eskwelahan sa pagrespeto kag pagprotekta sa among mga inadlaw bilang genuine break para sa mga manunudlo.
1: Lasa 6:38 na natong oras, patayang lima ka mga tinuga matapos nga nasunog ang barko nga MV June Star sa kadagatan nga Sakop Sangkuron, Palawan. Sunod sa kay Philippine Coast Guard spokesperson Commodore Noemi Kayabyab, na-rescue ang 42 ka mga individual. Samtang nagapadayon man ang search and rescue operation sa mga nagkaladula. Wala pa mapatod sa mga otoridad ang eksakto nga kadamon sa mga individual nga unaccounted. Wala pa man ibaluan ang rason sang among sunog. Nagaprepara ang Philippine Coast Guard para sa posible nga pag-oil spill bangod sa natabo.
0: Lasa 6:39, nabatian ang detalye sa mga nagapanguna nga balita national. Balita national ang inyo nabatian, ginadulong sa inyo sang Premium D3. Premium D3, himo sa version coconut oil, palunggay oil, kag vitamin D3 nga produkto sang Yes to Health Incorporated. Magkabulig sa atong ikayong lawas, ilabina sa pagprotekta sa atong immune system, batok sa mga masakit. Protection na ang atong ikayong lawas, batok sa mga bacteria kag viruses, pagi sa pag-inom sang Premium D3. Sa karon, sa Italia sa aton mga nagapanguna nga balita international. Natabunan sa mga debris ang isa sa mga starting points sa Mount Fuji bangod sa landslide. Nalakip sa mga natabunan ang tatlo ka mga salakyan na nakapark sa lugar. Wala man sang may report na napatay o kunapilasan sa insidente. Sunod sa Japan Meteorological Agency, naka-experyensya sa mamunog na pag-ulan ang nabukid nga bahin sa Shizuoka Prefecture sa Martes ng gabi tungtong Miyerkules sa aga. Bangod sa ni temporaryo ang ginsaraduhan ng Fuji sa Baru Line nga isa sa mga main alagyan pagkato sa Mount Fuji. Samtang duha ka mga climber ang nakitaan nga lipong sa magkaseparar nga trail sa Mount Fuji. Hindi pa maangot sa mga otoridad kung bala o kung bangod sa landslide ang pagkalipong sa mga climber. Sa Kawanehon, Shizuoka, isang na record nga napatay pangod sa natabo nga landslide sa lugar. Sa Aichikag, Fifu, 41 ang reported nga napilasan bangod sa pagbaha. Sa Nagoya, naglabot sa 104.5 mm ang ulan sa sunod lang sa isa ka oras. Posible nga magapadayon pang pagmunog o walang mamunog na pag-ulan sa nagkalain-lain nga bahin sa Central Japan subong nga simana.
1: Naglabot naman sa 1,000 kagduha o kung 1,002 ang napatay kagbasobra, 187,000 ka mga kabataan ang naggalabalatian pinakadako ng outbreak sa tipda sa Bangladesh. Base naman sa U.S. Centers for Disease Control and Prevention o kung CDC, na-record sa Bangladesh ang pinakamataas ng kaso sa paglapta sa tipda sa kalibutan. Nagsugod ang krisis bangon sa kakulang sang bakuna, tugas ang pagbag-o sang pulisa sa political war sa tung 2024 kag 2025. Matandaan nga 18 million ka mga kabataan ang napabakunahan sa Bangladesh sang bulan sang Abril karong nga tuig, apang ginabanta sa 4 ka milyon ang wala na labot sang emergency vaccination drive. Magluwas sa tipdas problema man sang Bangladesh ang nagataas nga kaso sang dengue. Wala untat ang ginahimo nga vaccination drive sa mga health officials. Ilabi na ang pagpangita sa mga kabataan nga tubtob sa karon, wala pa mapabakunahan kontra tipdas.
0: Entertainment News. Sa karon sa detalye sa atong balita entertainment, makaligad ang 20 ka tuig. Mabalik on screen ang iconic trio sa Nay Rancho, Farhan Kagradjo o kung mas kilalang Three Idiots para sa sequel sang among pelikula. Nagapadayon subong ang pagplastara sang sequel sang Three Idiots sa direktor nga si Rajkumar Hirani. Padayon ang ginahimo o kung padayon ang paghimo sang script kag pag-develop sang istorya. Inpahayag sang direktor nga magapabilin sa tatlo kabida ang pelikula kag wala sang fourth idiot. Bisan pa nga madamo ang nag-anticipate ang sequel, ginpahayag ni Hirani nga wala nila ginapadalian ang paghimo sini. Kung ibaluan nga ang Three Idiots ang nagdaog sang 16 o kung 16 sa 27 ka mga nominations, lakip na diri ang Best Film kag Best Director. Express Balita Saga. Express Balita Saga.
1: Pagkaroon sa aton balita sa sports, kinadulong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men, boxing legend nga si Manny Pacquiao, planong atubangon si US boxer Shakur Stevenson. May detalye sa katulupang John Cien Cristos.
9: Plano nga atubangon ni boxing legend Manny Pacman Pacquiao sa exhibition fight ang American boxer nga si Shakur Stevenson. Suno sa kampo sang boxing champion, plano nila nga madayon ang match sa katapusan sang tuig. Matandaan nga hindi na madayon ang rematch nanday Pacquiao kag Floyd Mayweather Jr., rason nga ginpili sang Pinoy champ nga atubangon ang 29 anyos nga boksidor. Si Stevenson ang may 25 ka mga daog, wala pa sang pierde kag may 11 ka mga knockouts. Samtang si Pacquiao ang may 62 ka mga daog, 8 ka mga pierde, 3 ka draw kag 39 ka mga knockouts. Nahibaluan nga nangin silver medalist si Stevenson sa 2016 Rio Olympics kag sa subong nalakip sa top 5 pound for pound boxer. Enero 2026 ang nakuha ni Stevenson ang WBO Junior Welterweight title matapos inginluto si Teofimo Lopez sa New York City. Para sa XFM 18.7 Radyo Patrol Iloilo, ako si Katropang John Zin Crisostomo, XFM News. Express Balita Saga. Express Balita Saga.
0: Balita sa inyo ng panginyo dapat yan mga katropa, ginadalong sa inyo ang Turbo Dietary Supplement for Men. Ang Turbo Dietary Supplement for Men, himo sa maka kahag klavawaska. Baskog ka kung nakaturbo ka, 100% natural, safe and effective. Available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Available sa Shopee kag sa TikTok Shop Mabakal, sa Yes to Health Wellness Center, sa Ayang Building Ilo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, at Dubang Sung Midtown Hotel.
10: Extra! Wow!
11: Pamina!

0: kay tropay na batian ang kabugusan ng pagbalita sa Express Balita sa aga Biyernes. Setyembre 11, 2026. Good morning sa ating mga katropa listeners and solid supporters. Mga members ng ating XFM Fans Club din man nga parte sa kalibutan. Good morning sa inyo tanan mga katropa. Mayong aga man sa mga katropa naton. Nga nagaupod sa atin dira sa Maynunong sa E3, sa Dikamay E3, sa Acacia E3, sa Trias E3, kaya sa mga katropa natin nga nagkatunin sa 100.7 yung frequency sa Ila FM Bands. Good morning mga katropa and happy Friday sa inyo tanan. Mayong agagit kay Sir RV Chris Caceres, kay Ma'am Aloha Bueco, kaya sa iban pagid natin yung mga katropa sa kay Sir Reynaldo Abeto, kay Jude La Cuesta. Good morning mga katropa. Mayong agamain sa mga katropa natin, mga katropa patrollers nga nagabiyahe sa mga aga, din man ka mga parte sa syudad kag probinsya sa Iloilo. Keep safe mga katropa and good morning gid sa inyo tanan. Mga katropa natin nga nagapamahaw, mga nagaluto, good morning sa inyo tanan kag mga nagapakaduna sa ilang mga ulubrahan, ilang mga transaksyon. Good morning mga katropa. Mayong agamay sa mga katropa naton nga nagapaninda sa ating mga public markets subong aga. Good morning gid sa inyo tanan mga katropa. Bantayan ang masunod nga pagbalita sa Bullseye para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo. Kami ang inyong mga tagbalita, Katropang Era Espinosa,
1: Katropang Alvin Dennis Arabang, XFM News.
2: Mga katropa, excited!

0: ramdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilitoy, katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Atin po munang pakinggan ang sekreto na ibinahagi ng ilan nating kababayan kung papaano nila napapanatili ang malakas at malusog na katawan.
0: The Secret of Health, Santon Gold, Live Testimony.
2: Ang hinita po, titor po ako. Halos po yung pananakit ng aking katawan, ng aking panginimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Santon Gold at marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman. May papayo po sa kanila ay sana po ay gawin nila yung aking ginawa. Uminom ng Santon Gold at para po sila ay lumakas ang mga katawan. Halos yung kanilang mga nararamdaman sa buong katawan nila.
0: Santon Plus Gold, mambibili sa mga butika.
1: Ang isa sa sekreto ni Nanay, umiinom ng Santon Plus Gold. Sa araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold, natulungan na mapawi ang panakit ng katawan at pangingimay ng mga kalamnan. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na napagkakamalan ng iba na ito ay mayroong magic? Wala po itong magic, bagkos ito po ay nagtataglay ng mga bioactive compound na nagbibigay ng maraming benepisyo sa ating katawan. Isa sa maraming bioactive compound ng Santon Plus Gold ay ang flavonoids. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay nagtataglay ng anti-inflammatory effect. Ang inflammation o pamamaga ay ang madalas na pinagmumula ng sakit sa katawan. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay mayroon ding kakayanan upang pigilan ang sobra-sobrang paggawa ng katawan ng prostaglandin. Ang prostaglandin ay isang natural na chemical na nauugnay sa mga pamamaga ng katawan. Ito ay nagagawa sa pamagitan ng isang klase ng enzyme, ang COX or cyclooxygenase enzyme. Karaniwan nating naririnig ang tungkol sa pamaga na negatibong bagay. Pero bahagi ito ng proseso ng ating immune system upang protektahan ang katawan. Ngunit ang sobra-sobrang pamamaga at matagal na pamamaga ay hindi na nakakabuti sa katawan. Kaya napakahalaga ang pag-inom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule upang maiwasan ang ganitong pamamaga at maibsan ang mga pananakit sa iba't ibang parte ng ating katawan.
0: The Secret of Health, Vision Next. Marami na ang natulungan.
3: Ako si Jess, isang online manager ng TeenJoy. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho. Dapat kasi, lagi ako mabilis makareply sa mga customers namin. Pero malaking tulong sa akin ang Vision Next Plus Capsule dahil napanatili nitong malinaw ang mata ko. Kaya kahit magdamag sa kakareply ng customers, okay lang. Kasi naka-Vision Next Plus Capsule ako.
0: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
1: Ayon sa kasabihan, the eyes is the window of our body. Napaka-importante mga kaibigan ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Ang karamdaman na AMD o Age-Related Macular Degeneration ay isa sa mga napakaraming sakit na maaring maranasan kung hindi mapapangalagaan ang mga mata. Ang araw-araw na pag-inom ng Vision X Plus Soft Gel ay makatutulong upang mapigilan at maiwasan ang ganitong karamdaman. Ang zeaxanthin na matatagpuan sa ating Vision X Plus Soft Gel ay nagtataglay ng dalawang mahalagang tungkulin. Una ay ang pagbibigay nito ng kulay dilaw na pigmento na nagsisilbing kalasag upang protektahan ang mga selula ng mata mula sa masasamang epekto ng ilang mga mapanirang liwanag tulad ng matinding sikat ng araw. Ikalawa ay pinoprotektahan nito ang mata mula sa mga mapanganib na free radicals. Ang free radicals ay mga unstable na molecules na nagnanakaw ng mga electron mula sa malusog na mga selula na nagdudulot ng pinsala sa mata. Ang pinsala na ito ay mas kilala sa tawag na oxidation.
0: The Secret of Health.
1: Upang makaiwas sa karamdaman na macular degeneration at oxidation sa mata, ugaliing uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel.
0: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Spyro, isa kong fitness coach. Kasali sa workout routine ko ang Santon Plus Coffee Mix. Gusto kong kombinasyon ng soya, malunggay at santon. Suwabi sa lalamunan.
0: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot
5: pa. Mabibili sa mga butika.
6: The Secret of Health.
1: Ang pagkakape ay parte na ng buhay nating mga Pilipino na parabang hindi kumpleto ng ating araw pag hindi nakakainom ng kape. Pero sa pagkakape, mas mainam na piliin natin ang kape na hindi lang basta masarap kundi healthy pa. Yan ang Santon Plus Coffee Mix. Mapabata o matanda, pwede pong uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Patok sa lasa ng masa at siksik sa sustansya. Kaya kung ako sa'yo, subukan mo na ang pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
5: The Secret of Health.
1: Kung ang hanap mo naman ay energizer na kape, yung tipong buhay at masigla ang katawan, may good news mga kaibigan. Subukan po ang bagong kape ng Yes to Health, ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3, mangosteen extract at pinatamis po ng stevia. Kape na tumutulong upang patibayin ang mga buto at mapalakas ang resistensya ng katawan laban sa mga mikrobyo.
5: The Secret of Health.
1: Uulitin ko po para mapangalagaan ang malusog na katawan at maiwasan ang napakaraming karamdaman. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule para sa mga pamamaga at sakit-sakit ng katawan at iba't ibang uri ng mga karamdaman. Uminom din ng Visionix Plus para maiwasan ang oxidation ng mga cells sa mata at magkaroon ng magandang paningin. Ang Santon Plus Coffee Mix na sa bawat higop, sustansya ang hatid.
5: The Secret of Health.
1: Hanggang sa muli, ito po ang inyong bantay kalusugan. Dr. Remilito Oy, ang inyo pong naturopath doctor. Lagi pong pakinggan ang ating palatuntunang The Secret of Health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
7: Yes to Health!
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imukutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika. We'll be right back.

0: si Rose. Ang tatay ko diabetic, mabilis mapagod at nagsimula na rin lumabo ang mata. Kaya healthy living na siya. Balanced diet tulad ng pagkain ng gulay at prutas na mababa sa sugar, exercise at nagsasanton Plus Gold araw-araw.
1: Santon Plus Gold, mabibilis sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog na adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila okay sa joints ang collagen.

0: Atiyan ko ini sa radyo ang Santong Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kagin kapi ko ini adlaw adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
1: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Nanlabo ang paningin ko right after mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Pinasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang, balik na ang normal. I am Shein, isang vlogger.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
2: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
1: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
5: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
6: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, kumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
5: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap. Sang namati ako sa XFM, nahibaluan ko ang meaning sang spare tire. Sa ako nagpatira.
7: Oh no!
5: Sa imo, nagpauli.
7: Aray ko!

0: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
2: Ako si Joy Javier, nabudayan gig kusang una kay Dopermi lang maluya ako lawas. Dopermi wala sang energy. Apsang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix. Nagbakalman ko kanami gid bala kay batyag gid ang pagsik sang akon lawas. Ganado gid ko sa akon ubra. Tiluin niyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone ka Vitamin D3 ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo, guwapa sa akun ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, baklan ka ha. Pero dali lang gidbala. Di yung tagli mabayad sa tusyon mo.
5: Oh, galit. Diriyo.
6: Ah, dali na.
7: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santone Plus Herbal Oil.
8: Santone Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
9: Ako nga pala si Herwina. Mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santone Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan niyo rin. Ang Santone Vitamin C.
8: Santone Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
10: Magbibili sa pinakamalapit na butika sa New Lucas.
8: Sister Pay.

0: sa Polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sunzone Plus Gold. Sigurado ka dito. Sunzone Plus Gold. Ang mas pinilakas, pinabisa, at mas pinahusay.
1: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Sunzone Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Sunzone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Boy! Boy! Gising!
4: Ano ka ba? Kaya aga-aga. Natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag Sunzone Plus Coffee Mix ka nga. Tarahin mo na para maging alerto ka.
2: Sunzone Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa. Mabibili sa mga butika.
5: Yung parang laking tuyo, yung mata mo, parang may buhangin. Yung vitamin E sa Visionex Plus Soft Gel, tumutulong protektahan yung eye cells. Habang yung lutein at zeaxanthin, tumutulong sa overall eye health. Hindi man instant, pero ramdam mong mas komportable ang mata mo. Visionex Plus Soft Gel.
6: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium drain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproy, caprolic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
7: Walang gana kay misis, laging matamlay, pare.

0: ang libido. Kaya, subukan mo!
1: Santan Plus Herbal Soap.
2: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santan Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
1: Santan Plus Herbal Soap. Gamit na! Santan Plus Herbal Soap.
3: Kung mamati ka sa XFM.
4: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
3: Kun mamati ka sa XFM.
4: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
3: XFM.
5: Katropa mo!
6: Exciting!
7: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Orasa XFM 100.7 Iloilo alas 7:21. Bullseye. Mayong aga sa inyo tanan, mga suki naton nga mga tagpanamati diri sa XFM 100.7 Iloilo, nagapalayag na ang palatuntunan Bullseye. It's a Friday, Biyernes, sa ito sa ring pagparagad. Bito kriyon ta nga ito sa ring kalendaryo. It's September 11, 2026. Bullseye. Well, ang September 11 is a very historic date. Way back in 2011, kung sa din natumba ang symbol of pride and power of the United States of America. Bullseye. Ang ginatawag sininga Twin Tower of America ang nag-collapse dito iya sa may New York pagkatapos nga ini ang inigo sang mga nag crash sining aeroplano pagkatapos nga hinijack sang mga miyembro sang Al-Qaeda ang aeroplano pagkatapos pinalupok dito mga abyan ginpa-crash inigo ang Twin Tower sang Estados Unidos. Bullseye. The symbol of the pride and power of US becomes rubbles. Ubus gid yamo haplak gid yang Twin Tower dito ya mga abyan sa Estados Unidos. Bullseye. Ginapatihan ya mga between 3 to 5,000 ang mga nagkala matay, ang nagkala injured. Bangod kay kon sa komunidad pa, this is highly populated nga mga buildings occupied sa madamo sining mga occupants, just like for example ang mga offices dito iya sa may New York sa naglalain sining mga companies. So this is a very historic day para iya sa bilog ng kalibutan, not only of the United States of America but of the entire world. What really had happened, it was being labeled to as 911. Why? Because it happens September 11 of 2011 or 2001. Sorry, September 11 of 2001. Ano tabo sini? Based mga abyan sa mga na-establish na nga mga facts, 19 ka mga Al-Qaeda terrorists. Ang Al-Qaeda terrorists, may network ini sila worldwide. It is being headed at the time by the late Osama bin Laden. Si Osama bin Laden happens to be a fighter. Isa man siya sa mga leaders ng grupo at the time used by United States of America to counter sa mga terrorist groups dito iya sa Afghanistan. Later on, ini siya nangin separatist. Nagbulag siya sa grupo and no longer beyond and within the control of the United States of America and runs in network of terrorists nga nagakontra sa Estados Unidos. That's why may ara sa ginatawag nga Al-Qaeda network headed by Osama bin Laden. Si Osama bin Laden, istoryahan ta na karon ang dugang sining background niya. Pero the way Osama runs the network sang Al-Qaeda, mabudlay ining rumpagon. Why? Si Osama bin Laden mismo is not using the internet. Wala sa nagagamit sang internet. He is not using a cell phone. Ano pa mabudlay itrack, mabudlay sa tiktikan, mabudlay sa panilagan. Ang intelligence gathering using the high tech or high technology hindi maka-apply sa kay Osama bin Laden. Especially, nga hindi mo siya matrace kung diin siya, anong ginakantuan niya, diin siya nag-atiner, and so on and so forth. Ang iya sining operations is compartmentalized. In short, sining may mga sinaligan gid siya ng mga tao. May ara gid siya nga salaligan, kag mga sinaligan. Ang iya sining salaligan is very, very few that may direktang access sa iya. Hindi via phone, hindi via internet, whatever platforms of communications, but personal. If not, ha, kung hindi man personal, using at the time sang USB. Amuning daan niya ginagamit na itong the storage bala sang data. I-encode dira ang tanan sining mga reports and then ihatag personally sa kay Bin Laden without using the internet. He can browse the report sang iya sini mga sinaligan kag salaligan. very compartmentalized in the sense nga si Bin Laden at the time wala ang iya sistema kon may ara abi siya sang lima ka mga sinaligan nga mga tao gid close to him. Ang kada isa nagatkuha direktang instruction sa kay Bin Laden and each one of them waay kahibalo kon anong instruction sa upod nila. That's how very discreet and compartmentalized ang operation sang Al-Qaeda under Bin Laden leadership. So bangod sini mabudlay i-trace. So ang iya sini nga mga instructions were all coded. May code sila ginagamit. For example, ang iya sining instructions mahambala binga okay atakihon tang Estados Unidos will plan for an attack on September 11, 2001. Ang imo niya sina is mahatag sa instructions ang iya sining instructions coded and then store sa USB for example and that USB gamiton sa iya sining pinaka ginasaligan gid nga tao close to him and then spread ina sa mga leaders niya worldwide via the net. Ticoded ng tanan, mabudlay ni mo i-trace. Kaya nga, if you don't know where Bin Laden's location is, so mabudlay mo i-trace kung saan ay sino, kag sino ang pinakaginasaligan niya nga tao. So that's how Al-Qaeda network operates, a terrorist group. Now, gin-hijack sang 19 tanan ka mga Al-Qaeda terrorists ang commercial airliners. Ini mga abyan, lonsay headed dito iya sa Estados Unidos. Now, natabo, ladies and gentlemen, duha ka mga aeroplano, American Airlines Flight 11 and the United Airlines Flight 175. Ini mga abyan, ang ginpalupad, gin-hijack, and ini ang gin-igo, buta malun sini nga, gin-target ang Twin Towers ang Estados Unidos. Amo na ginatawag na ito, sini nga, World Trade Center. Now, it's just a history. Pictures na lang matanaw na ito. Kung tanawon nyo dito sa World Trade Center, ano na ito? Tapan na ito. So, gin-igo dito iya sa New York, nga nagresulta sang pagka-collapse sang Twin Tower. Once ginabansagan ini, nga the highest buildings in the world before ang Burj Khalifa. O kon ang inatawag tanga Burj Dubai. Ang pag-put up sang Burj Dubai, amo ang nag-break sang records sang pinakamataas ining structures nga nag-erect sa surface sang kalibutan. So with that, ladies and gentlemen, the third airplane, the commercial plane, American Airlines Flight Number 77, ang gin-crash kunta ni iguon gidya ang bilog ga compound sang Pentagon sa Washington DC. Pero inisya short of its target, naglupok ang eroplano outside of the compound of the Pentagon. Ang Pentagon daw parehos na diri sa aton opisina bala sang Armed Forces of the Philippines, AFP, which is Camp Aguinaldo. So with that, ladies and gentlemen, ang ikaapat sininga aeroplano, United Airlines Flight Number 93, ang nag-crash sa field dito iya sa Pennsylvania. And ini mga abyan, huwag makaigo sa Washington, D.C. Kasi supposed to be yung target is also Washington, D.C. And kung nakalusot, base kung naigo pa, pati ang White House, which is located also in Washington, D.C. So ang death toll at the time, mga 3,000 pating injured mga 5,000. And with that, ladies and gentlemen, ina nakapalerto sang inatawag sining global security, ang pagpang-atake. And with that, ladies and gentlemen, ang US at the time exposed sang iya sining vulnerability sa mga pagpang-atake because nalutsan sila. Could you imagine that apat ka mga commercial flights ang umigo sa naglalain sining lugar dito iya sa Estados Unidos. That was a failure of intelligence. That's why, ladies and gentlemen, ang Estados Unidos at the time ang nag-deklarar sang war on terror. Kalakip nira ang invasion of Afghanistan kag Iraq. So, nabunag ang war on terror. What? War on Terror. And with that, ladies and gentlemen, dito nag-umpisa ang malapuyot sining inaway sa Afghanistan and malapuyot sining invasion sang Iraq. So that's the story, ladies and gentlemen, as far as ang September 11, 2001 nga pag-atake that flattened, reduced into rubbles sang symbol of pride and power sa Estados Unidos, ang World Trade Center, now flattened. Ha? Subong sini, wala na dito sa may nag-erect as high as the Twin Towers. So, ang pinakamataas subong nga structure nga nag-erect sa surface sa kalibutan, believed to be, amoining Burj Khalifa o kon Burj Dubai, the pride of Dubai and United Arab Emirates. So, mo na, ladies and gentlemen. So, di inagahalalin ang mga terorista nga grupo. Kung tanawon ta, mga insakpan sa Estados Unidos na sa una, kung sa mga pulis, pabala, NBI, AFP, CIDG, mga assets. Assets sa una, ini si Bin Laden, it turns to mag-away sa iya handler, happens to be United States of America. Diderisaton sa Pilipinas, ladies and gentlemen. Ano ba lang natabuaw? Sino karon ang nag-aaway sa komunistang CPPNP, ang RPAABB, even though somehow, somewhere, there might be some understandings between them, but not in all aspects. Ti sa una grupo man isang CPPNP, ang RPAABB, pero hindi sila mag-agree sa tanan sini ng mga pulisa. That's why may separatist group, that CPPNPA. Muningin somehow, ang RPAABB is being used by the government, sang puwersa militar, sang gobyerno, to fight against CPPNPA. Amo-amo ni natabo kay Bin Laden, once an asset of the America, of the United States of America, and later on, nangin number one enemy of the world and of the United States of America. So it's just a matter of tawag dato sa ni memories. Ha? Why na nakaabot ang ulihing tubo sa World Trade Center, the symbol of pride and power of United States of America. With that, ladies and gentlemen, ang all-out war, war on terror sa Estados Unidos extends for several years until the Obama time. Ha? Ngang presidente si Obama nga gin target si Osama Bin Laden and na monitor sang CIA and the Federal Bureau of Investigation nga atuto siya sa Afghanistan, Pakistan. So with that, ladies and gentlemen, carefully and puno sang pasensya nga gin operate nila until such time they were able to establish nga si Osama Bin Laden is really living in that structure, a very, very big compound, nga wala sang taasang pader, wala halos makakita ang mga katupad niya sining mga residente sa managa ilistar. So, dito si Osama Bin Laden located. So, gin-operate. Malawig nga mga tiyempo, ginsundan. Until such time, that an operation was launched against Osama Bin Laden. Pag-launch sang operation against Osama Bin Laden using several Black Hawk helicopter and with the use of the special forces of the United States of America Armed Forces. Just like for example, inatawag natin sa nga kagmasami, ginatawag ta, the Delta Force of the United States of America. Once you're mag-engage ikaw, mangin Delta Force member ikaw, mangin operative ikaw, basta may mga special operations katulad sini, it's as if wala nyo makilala ang inyong target. Only that, ginapraktisa nila ini sa mga, ginasuno-suno nila ang surroundings and then they are practicing kung paano nila atakihon. So with that, kung mangin membro ka dira, you'll be trained for several months without communications to your family. And then you are being briefed that it's a make or break nga sa hiyasang operations. Either nga mangin successful operations pero wala sa makapauli nga buhi. Or it's either nga mangin successful operations pero pilang bilog lang ang maka-survive. Or ang operations might be a complete failure and nobody possibly could survive. So gin-operate, ladies and gentlemen, ang Black Hawk helicopter used by the Armed Forces of the United States of America. Stealth ato eh. Hindi, dali-dali ma-detect sa mga ordinaryo lang ni nga mga radar. So, maniubra nila until such time nga na-operate, napatay si Osama Bin Laden. Ano ang proof nga napatay si Osama Bin Laden? Ginpicturan and ang operations is being streamed live direct to the monitoring dito sa sulod sang White House with Osama Bin Laden facing the screen, monitoring all movements of the troops, ang mga operatives. So pagkatapos kada patay si Osama Bin Laden, pictures were taken. Pagkatapos kinuha ang iya sini isa katudlo and ginmatch sa iya sini mga fingerprints and kalakip nira ang iya sini DNA. And that confirms that Osama Bin Laden was killed by operatives of the United States of America. Pero ginsakripisyon nilang isa ka Black Hawk nga nagka-problema, nagka-trouble at the time. Anong ginimo nila sa Black Hawk nga nagka-trouble at the time? Pinalupok nila so that hindi makopya ang teknolohiya sang kung sinuman ang makapulot, kag sinuman ang makasecure. So pinalupok nila kung sa Tagalog pinasabog ang Black Hawk turned into pieces. Nga wala mga biyan sang traces kung paano nahimo ano ang mga gingamit sa Estados Unidos nga mga high-tech nga mga equipment nga ang makonsider nga steal. Buta malo sini, hindi dali-dali ma-monitor sang mga radar and monitoring systems sa iban sini nga mga pungsod labi na gisang kontra ang gingamit nga Black Hawk helicopters sa mga operatives nga nagpatay kay Osama Bin Laden. And that's the end, ladies and gentlemen, sang leadership ni Osama Bin Laden sa Al-Qaeda. But we do believe may mga supporters, may mga ara pagihapon loyalists si Osama Bin Laden that still nagapadayon sa operation but not that much ha sang pwersa kag sang tawag nato sini the force and the ideas being implemented by Osama Bin Laden para maging successful ang ila sining operations. Mahilig ang Al-Qaeda at the time mag-timing sa mga memorable time and dates sa ila sining pagpangatake. Just like the 911. Gitiming it nila eh. September 11, 2001 is 911. Mahapos ni mo bala sining ma-memorize. It's already 7:39 in the morning. There is a XFM 100.7 Iloilo. Nagapamati kamo sa palatuntunan Bullseye. Ako naman ang inyong sininga katrupang Josil Banias. Sa mga listeners daton, good morning. Thank you for listening. There is XFM. Thank you for joining us. Hindi lang pagkalipati ang pag-like, pag-share, kapag-follow sa ato sininga mga Facebook posts and pages. Ang XFM Radio Patrol Iloilo kag XFM Iloilo 100.7. Kamusta gid ang ato sa mga suki nga matag paramati ha? Ma gumguo mga ato sa mga kalangitan dari sa siyudad sa Iloilo na maulan daw hindi man pero nagalitibya si Aring Adlaw ha? Ha? Makitaan mo daw nagpula-pula nga ito sinin na sidlangan pero ginaagyan sang madulom sinin nga galom. Kagabi nagtaliti, kay nasang kagahon nagtaliti, subong daw noon tatataliti pero nagadulom magyapo na nga ito sinin nga palibot. Bullseye. It's a Friday sa ito sinin nga pagparagad sa palatuntunan na Bullseye. Can we have an improved weather condition sinin nga weekend? Let's try to check dugay-dugay bis pag-asa for the latest weather update. Bullseye. Kiti, nakagawian na to ng weekend abi, ginaupod na sa pamilya, katro pang Alex, no? Pagkatapos sa nag-enjoy, bisan na lagaw-lagaw lang da, upod lang kaon sang chichiria, oo, deblan, ma-movie marathon, kung nami ganit chimpo, magjaging-jaging ang iban, kung nami man ang chimpo, malagaw-lagaw, makaon quick-quick, oh, di ba? Makaon kikyam, makaon fishbowl. Solved na. It's just a matter of making the best of what you have. Di ba? Amo niya kung paano ka mag-enjoy. Hindi nga longing for something that you don't have. Ha? Ngati, hala ka lang nakamukmok, hala ka lang palibog. Paano ko ni mga granon? Huwag ka may ginahimo. We'll be checking anay sang pag-asa for the latest weather update.
1: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Sa linya po na si Mantineon, si Engineer Jeff Makiling sa Pag-asa Iloilo. Latest weather update, Engineer Jeff, si Katropang Joe Salbanias. Good morning.
2: Yes, sir. Mayang aga sa latest weather update sa Pugat of Friday, September 11, 2026. Southwest Luzon ang ka-apekto sa Central Luzon, Southern Luzon, and Visayas. Meanwhile, there is at ang Western Visayas, maging magalupon nga kalangitan na may dalasang scattered na pag-ulan, pangilat, kag-panabo, tuga si Southwest Luzon. Kasarangan sa direksyon nga ng pagkatalang aton dan para hangin aton, kasarangan naman din para kung ang balad na diri sa atong kadagatan. Forecast temperature naton 24 to 31 degrees Celsius, ang taon ng butlak 5:48 ng aga, magatunod din siya 5:53 p.m. karon sa gabi. Kagamalig is weather update halin sa ilid na pagkakasyon na kasi at mahinap karamat.
0: Engineer Jeff, why nakita weather disturbance no even outside of power, why nakamusta may ginamonitor?
2: As of now, sir, may actually ginabantayan ng mga LPA, duwa kabilog ng LPA, sa west and sa east, natin mga part ng LPA ng Pilipinas, sir. Ang mga sabuang ginabantayan na ito.
0: Ang LPA is located, what area? Dindampi ni Engineer Jeff?
2: Yes, sir. Bali, ang pinakamalapit ng LPA sa atong Cebu is 900 kilometer west of southwest ng Luzon. Sa gamitan ng mga LPA na ito is 2,145 kilometers east of eastern Visayas.
0: Okay. So, ining ari sa eastern Visayas, anong tanaw ninyo sinay sa tracking ninyo, Engineer Jeff? There's a possibility niya makasulod sa PAR?
2: Bali, sa subong, sir, ang isa ka-LPA na ara sa may west ng Pilipinas, sir, ang muna ang may medyo nga, or may ara nga medium chance nga maging isa kaganap na bagyo, while ang isa naman na LPA na sa east ng Pilipinas, ara pa sa subong, ara pa sa unlikely, sir.
0: Mm-hmm. So because of this daw, hindi pa rin kita fully, no? Maka-assure nga we can have an improved weather condition sinayang weekend in your Jeff.
2: Yes, sir. As of now, sir, ginanantaw sa Gyapon nga possibly during the weekend natin baka experience naman Gyapon ang magalom na kalangitan natin since may pinapantayin naman Gyapon ng LPA. Pag may ara kalpon na southwest monsoon, nag-a-apekto sa atin ang hangin na habagat.
0: Okay. With that, Engineer Jeff, salamat. Gidaka, good morning sa inyo dari sa Pag-asa Iloilo.
2: Yes, sir. Muna ko salamat sa mayo understand.
1: XFM Weather Update. Weather Update.
0: There you are, latest weather update po na Pag-asa Iloilo with Engineer Jeff Makiling. May duatanan ka mga LPA dari sa Eastern Visayas. Ang isa actually, dari na Spihak eh. Hilira na sa Palawan la. So dakong chance ay sinaya nga magkurba, makasulod sa PAR. Pero why na chance kung ma-develop gin man into a tropical depression, then na maka-landfall ah. So we cannot assure, Pag-asa, kung nata-insure and assure nga we can have an improved weather condition sinaya nga weekend. So halong lang kita kay anytime basi kung bumbahon kita ulan blaw. It's already 7:45 in the morning sa ato siring pagparagad. We'll be having our report with Katropa Romel Paklibar. Si Gerald, itong suspect bala sa rape, may nagreklamo siya sa rape, 13-year-old ba? Hambal nila, kung sa mga maispa, bago lang ko na tubuan sa buhok-buhok na. There is si Anyos, ang complainant sa kaso yung rape. So under the law, pwede ni ma-fall into statutory rape those complainants nga ang edad is 15-year-old and below. Ha? Ang kaso mo sina statutory rape, budlay ina piansahan kay minor ang suspect, iyati amtong na of legal age. That's why, pagpasaka sa isang kaso, there is a provincial prosecutor's office sa Hall of Justice. Mapauli na dito nos barangay sa Ripdip sa San Rafael. Ay, gapataklad pala sila dira sa may boundary sa San Rafael kag Barotac Viejo. Dira gid bala sa ginabankingan kon magpadulhog kabalahalin sa welcome San Rafael nga sign. Nay madulhog kada. May na may daw naga letter U. May pilas ta damo very very steep tama ka pil asun gid na da. In short sini kon hindi kada manghawid laban-laban madudod kagid pa dulhog. Now, kama isa na sa ubos ang una, ano na day, Jimmy Lina, kag, hindi tamagsala, iban pagin siya nga kahoy. Grabe na da ang kahoy sa una, pero subong, pinamatay ang kahoy, inislan sang mais. So, diragid, nagapataklad ang patrol sa mga familiar sa una, sa nasapuan sa kay Grace Valdez, way back mga notuman early late 90s nasapuan da si Grace Valdez nga pinatay tong OFW lang nga makadtos boyfriend niya San Rafael nga ang mga suspek sadto bala taga Barotac Viejo ang mga nagdulong sa iya sa tricycle. Dragged antes ikaw makalabot dito si Babaw sa plato nga may welcome San Rafael kon maghalin ka des Barotac. Siya sir dulogan na yung hihiko. Nambalan mga police niya dito lang karon sa police station. Lapit naman lang. Tipila naman lang kilometro na daman. Nalindra pa kadus police station. Siguro mga apat ay lima kakilometro. Ha? Dasig naman lang. 5 minutos. Siguro labot na sila dito. Now, nagrason siya. Niya ba, oh, sir? Niya daw mapiswit na gid. Tiko ni napilitan ng police nga ikakson ang pihak kakamot sa pusas para makapangihi. Tiko mo kay Ari sila di sa bukid dampi sa right side kon magpa San Rafael ka halis Barotac. Naglaktod siya dito sa stabok ya kuno mangihi. Ah, pagabot siya sa pilas. Lumokso tanas pilas kag malagyo. Now, nag-surrender o kon arestado. Muna karon ang iklaro na ton sa kay Katropa Romel. May mga balanta palamang ko tanon ninyo. Number one, nga analagyo sa how. Ano gid ang gusto niya haw? Anong ginakabalak-an niya haw? Nga nalagyo siya. Number two, ano siya nag-surrender o kon naaresto? Magambal ka naaresto, nadakpan sa hot pursuit la? Ang sunod sini ladies and gentlemen, ano gid man bala ang natabo haw? Sa kaso nga ginaatubang niya, ining case of rape. Ha? Ang complainant is 13 years old. Ano gid man bala ang natabo? Ha? Dari karon ato ninga i-check sa kay katropang Romel Paklibar. Ang dugang sini nga detalye may kang tanan sini. Kay karon si Gerald Ara na sa custody balik sang San Rafael Municipal Police Station personnel. Kag sa detain sa karon eh. Kay ang report niya ba tonta, nakapuslot siya sa cordon sang polis. Nakaderitso siya sa San Raf, sa San Dionisio, sa Aligamot. Lugar sang iya sining, hindi tamang sala, nanay or tatay sa Aligamot. Ang Aligamot, kung magpa San Rafael ikaw, is on the right side. Ang pa San Dionisio na, Limeri, San Dionisio, dira na sa right side. Diri sa left side naglukso. Darabla sa may pilas da sa ubos da sang ginatambayan sa mga naga kadto dabla sa signboard da San Rafael welcome to San Rafael. Left side sa kuni pilas da. Dira sa naga lukso. Nakatabok sa karsada. Butang balo sini naghalog ang cordon sang police kag mga force multipliers. Katulad na bisang tanod, barangay officials, and even some meaningful citizens. Tinakalusot siya to the right, dito na sa tuo, ara na dang aripdip, tuparay sila na sang puskulon, and then madiritso ikaw, pagbaklay mo to, ay Diyos, ha? Pwede ka na to makapalimeri, pwede ka na to makapasan Dionisio. So nakalusot siya sa cordon sang police. Ha? Kaya at the time, may mga opportunities kung tani nga madakpan siya. O galing kay tiyang pulista, ay kabuot man niya kapulis sa San Rafael mo, kita nila ya, kita nila mo. Nagtaka sa 7 o'clock in the evening of that date nga nakaplagyo siya. Ang pulis, pagpasigan ng flashlight, kita nalaga igpat yung pulsiras nga pusa sa piyaka kamot mo. Ginaburausan niya ka bayo. Pag igpat, alinagas nila. Tiyanong, paano bi makalaga sa pulis kay damo ang pulis niya love handles? Debla? Bota mo rin siya, medyo dako buyon sang iban. Ah. Ti saulado ni Gerald Janglu Aripdip, kaya nga, taga-Aripdip siya mo, San Rafael. Kapalagyo. Why man ang pulis dato sa pagkabuot nila? Wala gid sila ya makapasalbar ya. Ha? Wala gid sila ya makapalupok bisan na warning shot lang. Kabuot gani sa ila. Ha? So nakapalagyo liwat si Gerald. Din sa nagpalagyo. Kita nyo tong gina-focus naton kahapon nga kamaisan. Tong may barang, may covered gym, ang Aripdip. Na dira lang siya dampi, iya sagi kakuub. Sanggabi nga gina flashlightan siya. Kagsige man pa namang sa kamaisan sa mga kabataan, kada silak sang flashlight kuno, sa, nagakuub lang siya. Dira siya nagpanago. And then, paghalog sang gwardiya sa karsada, tumabok siya. Kiti, ano mala na ang four lanes man na karsada? Pagtabok mo, talon di man spihak. Aripdip da, may porsyon da nga unhan sa eskwilahan, may talo na da nga diretso ikaw dito sa likod. Ha? Sa likod dyan sina, heading towards Lemery and San Dionisio. Ti, nakatabok si Gerald, nakaplagyo. Ha? Pero, later on, na-recover gapon sa mga kapulisan. Ano gid ang kabalaka ya sini, ha? Mm? Ano gid man balang istorya? Ginanoya gid man tong 13 anyos, ha? Ginmitiran niya gid man. We'll be checking sa report na rin ni Katrupang Romel Paklibar. Dari sa ito sa ring pagpakaragad. Kagang report man dari karon sa siyudad sa Iloilo. Dari ya sa siyudad sa Iloilo, pati kolor sa payong niya ginabaisan subong mo. Ha? May nagamuno nga. Siya pati pa naman kulor sang payong sila niya, islan. Oh, you know, ladies and gentlemen, amo ining hambal nila nga. Ano ganing sayings na katropang beya? Ha? Ang sayings ko, no? Nga malam nga tao, they are talking about things. Diba? Ang mga mean nga mga tao, they are talking about their fellow men. Diba? So, may mga dako nga bagay kung tani instead of kolor sang payong ang ireklamo naton kag ang kolor sang payong nga gindunar man lang gani sa isa ka jewelry store dari sa siyudad sa Iloilo para sa mga sidewalk vendors. These are petty things. In short, sinibuling ini sa lawas ta. Tingang buling gid ang aton nga pag-istoryahan ni ta pag-istoryahan na bikon paano tama parami internal organs tao paano tama parami ang aton atay batikulon manok lang yan may batikulon eh paano tama panami ang aton sininga tinai aton heart aton sininga lungs di ba but why is it we are talking about libag kon sa Tagalog pa buling ang aton nga ginistoryahan buling sa lawas why amo na gid nakita kamin diriya sa siyudad sa Iloilo out of that color of that umbrella payong donated by ano gani nagdonate sa to M. Lulier amo pa nang baisan ta ngang color kuno iya ini sang pihak ka grupo ginpaislan kuno sang pihak ka grupo ihots ha amo na gid na ang malabutan sang utok sang aton sering nga mga politiko diriya sa siyudad sa Iloilo magbais sa kolor. Ngayon dito pagbaisan, abi kag hindi naton pag-stress out ang problema kung nga nagbaha kita dali sa syudad. Ngayon din naton pag-stress out ang problema kag kung ano makontribute sa mga politiko ta para mabuhinan ang flooding dali sa aton sa syudad. Ihots. Amo na gid na kamin, buta malon siya ni, amo na gid na ang gata sang utok sa mga politiko ta dali, nga amo lang na malabutan nila iya sa reklamo, labutan nila sa binaisay, ang kulor sang payong, nga kon hindi pula blue, kon hindi blue pula, ay naano maning nga mga leader sa aton dali syudad man, pamatsagan ko iya bla, Ha? Daw mga kindergarten eh. Mambal nga, no, I want that red. Ang isa mambal, no, I want that blue. Daw mo na dari sa ito sa siyadad ang mga politiko ta. Hindi nyo paghambala na, oh, pagpungkuan na be. For example, ang duwa ka grupo dari sa siyadad sa mga political leaders, tabi. Mahambal nga, we have a problem sa flooding sa Haro. Dara iya sa may MacArthur Drive. Anong problema? Di inaghalin. Anong solusyon? Ha? Flooding man dito iya sa may Mandurriao. Anong problema? Anong mahimo ta? Or solusyon? Flooding dito iya sa may Molo area. Ang nagasugak tang drainage canal dara sa may super area. What can we do? Anong mahimo ta? Tinga kolor sang payong pa. Diyos ko ah. Ha? Amo na ginakamu kamin? Kung sa mga maestra pa namon sa unang patawaran lang ko sa mga maestra ko sa unang sus kadamo bisa amon mo. Ah, katro pang Alex, mga 40 migbilog lapit mi 50 bla, elementary ha. Inang hambalon niya kang siling niya dupol gid siling niya utok mo hao. Ha? Kula na lang hambalon niya kamango sa imo. Amo na lang malabutan sa utok mo? Hindi, Black Andro pang Alex. Pukpukon ka lang sa una sang eraser nga bagong erase the board sa ulo. Pagwa mo, matyagan mo. Do senior citizen kang bukayon ka. Amo na lang ginang malabutan ta dariya sa siyudad sa Iloilo. Can we talk of some other very important things than the mean things dari sa ato sa siyudad just to advance your political interest? Ha? Amo na, kung nga away kita gauswag, debla, kaya nga, ang ginabantayan taya ang mga mean nga mga bagay, ang mga bagay nga hindi man gani sa lapakon. Ang mga vendors, they are very thankful ginprovidean sila sang payong. Ha? Ang mga politiko taga inupas, kaya nga, ang payong, gusto sang isa mo ning kulor pula, ang gusto sang isa blue. It's 7:58 sa ito siling pagparagad. It's so very unfortunate, ladies and gentlemen, nga amo ina kamin ang pinsar kagbalatyagon sa ato siling mga politiko. Ahay, kung kaysa daw may buot pag aning grade 1 mo. Nahambal ba lang? Ay, ti, kung sa mga bata pa lang, pas lang, tangita kayong tagaan, isang payong sila, hindi man kamuga ni kahatag, payong tagaan, payong sila reklamo, pakamukulor. You see? Ang mga vendors na, they're very thankful. Ginatagan sila payong. Sino nag-intriga? Politiko ta. Diba? Ti ang mga plastada, bla sinay katropa nga Alex, bla. Nambal nga, ay, isli kolor na. Hindi mapag-islan ka ron. Pangitaan namon ka pamagi, sila niya palinon ka da. Ti islan mong kolor. Ang isa naman, mambal nga, sige, hagi da, isli blang kolor. Islan mo ganing kolor, ako ganing kapungko da. Dumdumos niya katilaw kada bligya. Di kaluluoya ito ng mga vendors, di ba? Ladies and gentlemen, because ang political interest sa mga politiko, tiyan mo nagkamin sila sina. In short, black on maestra ko pa sa una sa elementary, sa sobraya ka, ugot, black pangakig. Ha? Sulatan mo, letter A, mamal, siya kagago.